0: puntos ug 13 ka rebounds ang natala ni Karl Anthony Towns. Nasayang usab ang 26 puntos ni Donovan Mitchell ug 18 puntos usab ni James Harden para sa Cleveland Cavaliers. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
1: Sa natat sa basketball, si Ray Parks Jr. wala pa'y klaro ang destinasyon human siya mibiya sa Osaka Evisa sa Japan B-League. Matud pa ni Parks nga tanang oportunidad, iyang gikonsiderar bisan sulod o gawas sa nasod, lakip na niini ang pagduwa og balik sa Philippine Basketball Association kun PBA. Sa pagpagkakaroon, nagatuto ko na siya sa off-season, apan iyang giangkon nga dunay mga nagtanyag kaniya, apan wala kininiya hatagi o dako nga atensyon. Samtang sa laing bahin, hanap ang posibleng desisyon ni Los Angeles Lakers superstar LeBron James kung molotero na ba siya o dili sa National Basketball Association kung NBA. Apan adunay mga timailhan nga posibleng mupadayon pa kini o pagduwa sa sunod nga season. Matud pa ni James, kinsa mag 42 anyos na karong Disyembre, nga prioridad niya na makadaog og laing kampiyonato kun makadesisyon siya nga mupadayon og duwa sa iyang ika-24 nga season sa NBA. Tungod ni ana, daghan ang nagtuo nga aduna pay ikabuga si James bisan sa iyang pangidaron, apan kining tanan wala pay kasiguruan og magdepende pa kini sa dagan sa panahon. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini sa Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Sa balitang artista, subling gitinaw ni Katrina Halili nga wa sila magbalik siyang kanihinigugma na si Chris Lawrence. Kinitaliwa sa mga video na sa online nga nagpakita nga sweet kaayo ang duha o suod na kaayo. Sa daghang ni Dizenza ang nagtuo na nagbalik na silang duha apan gihi makakini sa duha ka mga kampo.
2: Paibaos tanang kaperyentihan o kahigalaan nga si Justina Nineta Dulugan Bantawig namatay kaniyatong Mayo 19 sa edad nga 72 sa iyang haya anaa sa St. Peter's Chapel de Hasta Lutod. Ang paglubong pagkahimoon Mayo 24 sa adlaw Domingo kini ug mga adlawa human sa usa ka misa alas 3 sa hapon. Pagahimoon niya sa St. Peter's Chapel, ang nagpasibya si Plessy Dulugan, igsoon sa namatay. Low water pressure or no water supply. Karong Martes, Mayo 26, alas 5:30 sa buntag, ganto na sa alas 8 sa buntag. Scheduled power service interruption sa BLCI. Maapektuhan pumping units ng Dakbayan sa Tagbilaran. Ang mga lugar nga low water pressure or no water supply mo ang Barangay Kugon, Buoy, Poblasyon 1, Poblasyon 2, Poblasyon 3, Dao, Dampas og ang Barangay diha sa lungsod sa Dawis. Bungti sa peso, itandis dolyar, mga salapis kalibutan ni mga gutluwa.
0: Ang US dollar, 61 pesos o 66 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 25 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 87 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 69 centavos. Saudi riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 32 centavos. Euro, 69 pesos o 40 centavos.
2: Inyo na bating balita sa Tire Queen na Goodyear Service at your first stop in first class tire service. Dalan, Binansyo, Pinting Avenue, Nakbayan, Stagbilaran. Agi pa na po sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear Service at ng mga pulong sa kaalam.
0: Ang pulong sa Ginoo, sama kini sa iwag sa atong dalan, aron makatultul kita sa kinabuhing way katapusan.
2: Mokad to ang nagbagang balita. Karumutan ka nyo na bati pagunan din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga bulano ni YRD. Kung sa nga nusap ni Sir Rachel James, kang Gilbert Tulop, ang atong at Tengkunduri. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
0: O ginisigli Orkolyo ang Friend Mo Forever.
2: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD, may buntag.
3: DYRD Gisaligan.
2: alas 8:08 nga itong oras.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ug electrical supplies, mga bisikleta ug mga piyasa sa bisikleta ug hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center, makasali ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo ug mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki ug uban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diyan sa Dan M. Paras at Mangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
2: Makabuhay! Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
3: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
4: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun, kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
5: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mari, ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
4: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
5: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
8: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sugat lol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang Sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Alang natong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guban pa. Tanan, ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
4: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the world, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ania ang sinimanang tulumanon sa radyo gikan sa pangagamhanang lokal ning Dakbayan sa Tagbilaran uban sa mapinanggaong inahan sa Dakbayan, Mayor Jane Yap. Meet the Mayor.
2: Meet the Mayor.
1: Aron masayran sa katawhan ang mga kalambuan ning Dakbayan ug ingon man aron mapaabot sa atong mayor ang mga suliran, suhiston ug mga sugyot aron hiniusang matagaan og aksyon ug mapadayon ang pag-asenso sa Dakbayan sa Tagbilaran. Meet the Mayor.
2: Meet the Mayor.
3: Maayong buntag world, maayong buntag Bohol, ug maayong buntag Tagbilaran City. Yes, it's a beautiful Saturday morning. Thank God it's Saturday. Yun ya nata, buhi pa ta. Padayon nga nag-enjoy ni ining maadyong adlaw. Daghang salamat kayo. Ubani ko ninyo ni ining ato ang programang Meet the Mayor in behalf sa atong beloved Mayor, Mayor Jane Yap, ug inubanan sa tibuok konseho sa 16 sagunyang panglungsod ug ingon man sa City Government of Tagbilaran kini ang inyong ubos nga tigdumala nini maong programa Dice Arsenal Loose po. Yes, ubani ko ninyo para sa latest nga updates noon sa mga katikaran, kalihukan, ingon man mga kalambuan nga pwede ninyo nga mahibal-an no or naabay mga kanang maayuhon pod no from the City Government of Tagbilaran tungod kay ang serbisyo sa ato ang City Government of Tagbilaran ingon man sa tong inahan sa ato ang Dakbayan is from womb to tomb. Mao na siya no, mao na nga suerte kay ta mga Tagbilaranons kay natay mga programa, proyekto ug mga kanang ato ang developments no nga gipahilo na sa ato ang administrasyon sa Yap halang administration aron nga kita ra poy mabulahan no niya padayon ang pag-progress no sa ato ang syudad sa Tagbilaran. Hi, good morning to everyone, especially katong mga nag-celebrate no sa ilang birthdays today, and birthday greetings shout out going to drumroll, ang ato ang Councilor Butchie Zamora II. Happy, happy birthday ni mo, Cons, no? Birthday niya today. Beka naman, no? Ogingon man, ni punong barangay Jenison Balbin of Barangay Cugon. Happy, happy birthday ninyo, mga honorables, no? Happy, happy birthday niya. Belated birthday cheers to Jabby Jusnel Yap. Ati na de siya. Ati Jabby, no? Ati ni Jani. Happy, happy birthday ang ikaduhang anak nila ni Mayor Jane og ni Congressman Babaya. Pingon man, belated happy birthday to Ranch Joe Aparicio Bulawin, ang SK Chair of Poblacion 3. Belated happy birthday, anak gini sa kinakonan kayo, mayuhan kayo nga mo ikid-ikid, no? Mo TikTok, no? Ma'am Joy, no? Good morning sa mga taga Bohol Tropics. Diha, maadyong buntag ninyong tanan. Hi, good morning sa tuang 16th sanggunian panglungsod headed by our Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, inubanan sa mga councilors, floor leader na to, Jose Floro Plongplong Rinca. Yes, may buntag ni mo diha, Cons. To Councilor Gian Besas. Yes, to Councilor Timoteo Tim Butalid, no? Councilor Butchie Zamora, happy birthday again, Cons. To Councilor Ide Borja, to Councilor Bebot Budlong, Councilor Dodong Gonzaga, Councilor Merrick Blanco, Councilor Charles Cabalit, and Councilor Gemma Inting. And speaking of Councilor Gemma Inting, salamat kayo no sus kagahapon whole day gid siya nga ni attend sa God workshop no dito sa JJ's no, in anak ka dedicated si Councilor Gemma Inting no sa iyang SP committee nga assignment no kay siya may nag-chair ani ato ang mga kanang kalihukan regarding sa mga kababayenan, sa mga kabataan, sa ingon man kaning about sa programs nato of God. So thank you kay Councilor Gemma Inting. Hi, good morning sad sa to mga kapitanes sa tong 15 kabataan Barangay, headed by Liga ng Barangay President Honorable Joseph Sagaral of Barangay San Isidro. Mayong buntag ni mo diha kap. Ingon man ang ato ang mga SK Chairman sa nagkadaiyang barangay, headed by Honorable Maffy Noreen Klimako of Barangay Tip-Tip. Yes, nagsalamat kaayo sa inyo ang mga kakugi sa kanunay, no, itong mga kabarangayan, and padayon gin ni sila sa paglambo, no, sa pag-asenso. And also, hi and good morning sa itong mga department heads and heads of offices, no, itong mga employees sa City Government of Tagbilaran, headed by our City Administrator Alvin Luis Acuzar, ingon man inubanan sa itong Chief of Staff, Ma'am Kathy Torremocha. No? Speaking of mga employees na ito, no? Padayon nagaservisyo bisang adlaw Sabado, weekend or holiday man na siya. Atong mga taga City Traffic Management Office, hi to Sir Tony, no? Bisang adlaw Sabado or Domingo, kung naay mga kinahanglano ng ilang pagserbisyo, naagyo na silang ato ang mga alert pod, no? Headed by Sir Yoyong Rosagaran, yes. And speaking of alert, di ay tuod atong paisubo, no? Sa pamilya, sa katong nagtabang in town sa katong nasunugan, pero unfortunately pod, nakabsan o kinabuhi ang ato ang mismo ang atong alert gyud sa atong paisubo, no? Sa pamilya, sa kadtong alert sa mangga nga na wagyud in town tuyo, pero dito gyud nakabsan siya sa iyang kinabuhi. Kudos ni mo, sir, no. Ingon man atong pahisubo pod, no, atoy paabot sa pamilya ni Sir Rick Obedencio, no, Tuhana, Tessa, yes, ug sa tibuok family, no, Obedencio family. Paisubo, gikan kanamo sa City Government of Tagbilaran. Hey, good morning sa to ang mga ka-TFs, no? Belated birthday cheers pod to Jennifer Cabando Atanasio, no? Belated happy birthday. Thank you kay Jack, no? Coming from your mga ka-TFs, no? Sa amahan sa TFs, Manong Undoy, from Auntie Yo and Uncle Jimmy, Ate Belen, Kuya Boy George, from Cy and Norman, from Judith and Rico, from Doc Janine and Giovanni at Arlene, and kaya thanks. Hi to iyahang papa, June. And to Balot and Lourdes. Hi to Doc Joanne and Prince, to Yako and Jijay, yes. And also belated birthday cheers, no, sa atong inahan sa tuang probinsya sa Bohol, no, to Congresswoman of the 2nd District, Representative Maria Vanessa Cadorna Omentado. Belated happy birthday to you, no? Ka-birthday ni siya ni Ate Jabby. Mm-hmm. Hi! Hi to Nice and Nelson, Katie and Lennon, to Anna Rice and Junjun, to Mayan and Danwin, Mayi and DR. Hi to Manang March and to Egay, to Jean and Ron, yes, to Nolly. Oo, belated happy fiesta day, no, sa Hagna. Nag-fiesta atong sila Nolly atong 19. Ugingon man ang Kandihay, no, ilahan ni Congressman Alexis Tutor, Congresswoman of 3rd District Alexis Tutor. Hi also to Hazel, to Milot, and to Richie, no, and to Ponchang, and to Suzette. Yes, daghang salamat kayo sa makanunayan. Hi also to Ma'am Cleofe Polistico, no, ang ato ang very active pod, no, nga nagdala sa ato ang PWD office, no. Daghang salamat kay Ma'am Cleof sa imuhang kakugi pod. Anyways, no, hi and good morning pod sa ato ang mga viewers, sa ato ang mga listeners, no, via Facebook Live, DYRD Bohol ang kasaligan. Daghang salamat sa inyong paglantaw, pagpaminaw, ingon man ang katong mga naminaw sa ilang mga tagsa-tagsa, kadayal sa ilang mga radyo, 1161 sa DYRD. Ingon man sa atong hookup station, DYTR, yes, maayong buntag sa mga taga-DYTR, no? Especially sa ilahang General Manager, Ma'am Vanji, yes, good morning. Ingon man, hi and good morning, usab sa atong mga viewers via sa atong mga TVs, no? Sa BCC TV, live takaron at Channel 6 no sa BCC TV. Yes, thank you kaayo sa makanunayo ninyo nga mga pagpaminaw, paguban ka na mo ni Meet the Mayor. And also would like to congratulate no isa ni siya sa kugihan kaayo no nga glam team ni Mayor Jane no. Actually si Mayor Jane Mangyodani ang nagpatapok nila nga to ang mga glamorosa no glam team sa City Government of Tagbilaran during kasalan ng bayan or any activity sa mutya maugyud ni sila ang mga grupo nga mooy ga-assist no para sa atong mga activities magpagwapa mag-glam up no sa ato ang mga beauty queens no ingon man sa ato ang mga gwapa nga mga brides sa mga gwapo nga grooms during sa kasalan ng bayan ang atong glam team and one of very hardworking onya successful na pud sa iyang business venture Rocky Vitor congratulations sa first year anniversary no sa imuhang makeup studio and then grand opening of his saloon no so nindot kaayo no kanang inana ka empowered no kaning mga grupo nga gitigom gyud ni Mayor Jane Yap kay mao man giniyan tuyo no nga magtinabangay no sa kanunay aron dili lang nga kanang tabangan og daot pero tabangan og pag-asenso no pag-uswag sa kinabuhi so mo na siya okay so mo na congratulations to Rocky Vitor no unya Hi, good morning to Rodriguez family over at Boy. Hi to Tita Eva Bantay Rodriguez. Yes, daghan salamat Tita Eva sa pagpaminaw. Ingon man sa ato ang mga senior citizens nga naminaw karon, no? Di na to matagsa-tagsa. Pero hi to Mami Soria, mayong buntag over at Poblacion. Tres ning ilahan no mayong buntag salamat kaayo sa pagpaminaw to Mami Neat si Malaluan yes mayong buntag and also no hi to Mama Nati yes ang kinakusga ning pinalangga po kayo nga mama ni Ma'am Nanalyn Watts, no? Hi to Mama Nati, mayong buntag. Yes, daghan salamat kayo sa imong pagpaminaw sa kanunay, no? Kaning ato ang mga senior palangga po kayo ni Mayor Jane, no? In fact, very empowered kay niyo niya. Sa una, sa pagsugod pa ni former Mayor Babayap, now Congressman of this First District Babayap, gamay pa ni sila no pila pa to kabuok ang naka-rehistro nasa mga around 800 ba to pagsugod but pagsulod ni pag

cake o kanang ilahang cash nga kanang gift nila, gidungagan pag yun na ugbugas, no? Every birthday nila. So, in ana kapalangga ni Mayor Jane atong mga senior citizens. So, manang swerte kayo sila, no? Nga naatay mayora inahan sa tuang dakbayan nga naglantaw, no? Alang sa tuang mga senior citizens. So, ingon man sa tuang mga kabatanunan. And speaking also sa tuang mga senior citizens, isa, no? Sa gipangusgan gyud ni Mayor Jane Yap nga programa aron nga mas mapanindot pa ang serbisyo sa ato ang panggobyerno sa siyudad sa Tagbilaran. One of the biggest project, no, ni Mayor Jane Yap sa iyahang administrasyon mao kaning ato ang hapit na gyud, no, hapit na gyud matagamtaman, no, ang pagkahuman sa ato ang Super Mega Health Center and Dialysis Center. Yes, naani siya sa Barangay Dampas pa man siya na ko ano, nasakop, no. Gi-finalize lang nila ni Mayor Jane ang mga detalye kay para masiguro, gusto ni Mayor Jane Yap nga masiguro nga andam kini sa pagserbisyo sa mga Tagbilaranon. So excited na kayo si Mayor Jane, no? Under sa Yap Halang administration, gipangusgan gyud ni isa ni sa gipromise, no, or one of the executive orders pod ni Mayor Jane Yap nga isa sa kanang pangusgan nga mahatagan og maayong pagtagad is ang panglawas. Mao bitaw nang from womb to tomb, no? Mao na nga nanay na himo nga naduga nga public cemetery tungod kay makita nato ang atong Dampas, ang atong Talo to, nagkapuno na gyud, no, congested na kayo. So mo na nga unya mo nang naay na himo nga public cemetery nga para sa mga lain pod nga relihiyon pod nato nga mga kaigsuunan, mga residente, constituente dere sa ato ang syudad sa Tagbilaran. So mo na nga inana ka palangga ni Mayor Jane Yap punya gikan palanggali sa sabakan, no, pagbuntis pa lang sa mama giatiman na unya hantud sa pagpanganak mo nang natay birthing, no, para sa katong wala pa nakahibalo, no, nga natay birthing, no, sa City Government of Tagbilaran. Nakahisgot gyud ani si Doc Jaya nga nganong daghan manunta kayo ang mga kanang nay mga buntis bitaw gipamonitor nila pero ning panganak na libre manuntaan na nganong dili i-avail, no? So para sa katong mga inahan nato diha, no, nga mga buntis so niya nangandam para silang pagpanganak, pwede ra gyud mo sa atong birthing, no, sa City Government. Puhon-puhon mabalhin naman gyud na sila, mausa na sila tanan dito na sa Super Mega Health Center unya. Atong hinumduman pud, no, nga kini nga mga projects, no, mga programa nga gi-implement sa City Government of Tagbilaran. Zero loan ang Tagbilaran City ani, no, mo ginaikapang hinambog sa Yap Halang administration. In fact, sugod pa sa una, no, kang former Mayor Baba Yap, now Congressman of 1st District Baba Yap, na wagyoy na hitabo, nagbayad pagali siya sa utang unya. Wag yun hitabo nga pagpangutang, hantud karon gyud, no? Unya, in fact, mas gipadaghan pa ni Mayor Jane Yap, iya pang nagkugi pa siya og atubang, no, og mga kadagkuan dito sa kauluhan para makakuha og mga dugang nga pundo para ibuubo diri sa ato ang syudad sa Tagbilaran. So tataw kayo, no, mahikap, makita, mapahimuslan puhon sa mga Tagbilaranon. So mo na nga inana gyud ang mga programa under sa Yap Halang administration unya. In fact, another pud nga program nga isa sa gipanghingusgan ni Mayor Jane Yap aside sa health nato, suporta pud sa atong mga PWDs, no. So maugali na nga ang ato ang gimugna or gipanghusgan gyud na nga naanay buhatan sa PWD nato na, no. Nga gipanguluhan ni Ma'am Cleofe Polistico, under po na siya sa CSWD ang departamento. Aron nga matagan pug pagtagad tong mga nangihinahanglan nato, no, nga mga persons with disabilities, no. And in fact, isa sa mga panghatag ni Mayor Jane Yap punya, isa sa bagong giturnover gid niya is ang pagpanghatag or gi-house to house gid niya og turnover ang mga wheelchairs sa Tagbilaranon nga nanginahanglan, no. So isa sa in,

0: sa mga beneficiaries ani si Mr. Robert Pandan diha sa Barangay Manga, si Ma'am Milagro Sale in Barangay Kugon, si Ma'am Maria Liza Pagod in Barangay Dampas, si Elba Lumagbas in Barangay Buol, Bernardina Lumagbas in Barangay Buol, Pedrito Zamora in Barangay Taloto, Susana Salamo in Barangay Poblasyon 2, Eulalia Julagon in Barangay Poblasyon 1, Catalina Taling Serrano in Barangay Poblasyon 1, and Gaudioso Usong Barimbao in Barangay Manga. Sila ni mga usa sa mga beneficiaries no sa ato ang mga gipanghatag nga mga wheelchair ni Mayor Jane Yap. Kani pod in fact this is a big help no kay mahal biya pod ang wheelchair no kung paliton gid nato. So mo na nga dakog pasalamat si Mayor Jane Yap pod sa mga suporta ug tabang no sa atong department heads labi na sa atong budget officer no Ma'am Marisol Pirocho nga iyag yung gitarong ug tan-aw ug unsa pay mga pondo nga pwede nato nga mahatagan og budget no para sa mga kayuhan sa tuntag Bilaranon. So niya katubong mga sponsors no kay kaning tanan pod dili man ni siya nga kung ang saligan lang ang pondo lang sa city government adi gyud na siya pwede lang maura na no although naa kanang ga income ang gyud ang city government pero sa dagko kay nga mga proyekto karon nga gibubo sa atong syudad kana na gyud nay tabang from national agencies nato from national office mga kadagkuan sa kaulohan ingon man ang ato ang mga businesses no nga may partner in progress gyud kayo sa tagbilaran city onya mo ni isa sa nindot nato nga kanang proyekto programa karon isa sa executive order ni Mayor Jane nga gusto gid niya nga mapalihok ang atong ekonomiya isa manggod sa paspas nga makapalihok no sa atong ekonomiya mao ang kaning atong mga gitawag og micro small and medium enterprises or MSMEs mao nga gusto ni Mayor Jane yap gyud nga mapadak-an or tigo matapok yun ng ato ang mga MSMEs aron nga mismo sila na po'y mangusog unsay mga programa nga angay nga para padayon nga mulihok ang ato ang panggobyerno ang ato ang ekonomiya dere sa ato ang syudad sa tagbilaran. Yes, so daghang salamat kayo sa ato mga MSMEs no mga kugihan po kayo labi na ng member na nato sa ato ang mga tagbo sa Tagbi Bazaar no every sa ulog kanang Christmas daghan salamat kayo sa inyong mga kakugi and in fact kana sila gi-acknowledge gyud na sila gi-recognize na sila sa tuang buhatan sa City Economic Development and Investment Promotions Office headed by Attorney Vincent Louis Raut no nga kana silang tanan gi-recognize gi-acknowledge ingon man gihatagan og pagtagad gitapok yun na sila aron nga sa kanunay naa sila magiyahan unsay ilahang buhaton in fact mauna nga nanatay negosyo center gyud no sa ato ang buhatan sa City Economic Development and Investment Promotions Office kay this is in partnership kaning ato ang mga MSMEs ang mga programs is in partnership with DTI or Department of Trade and Industry. Hi to all our viewers via Facebook Live, DYRD Bohol, Kasaligan. Yes. Aikul Calvario, no? Good morning. Shout out do kuno sa CSWD family, no? Especially sa mga child development teachers and workers. Hi, ma'am, no? Na meet gyud na ko ni Aikul Coley, kuyaw kayo, magpangalan si ma'am mo. Dagan salamat kay ma'am, no? Shout out sa ato ang mga kuangin, kugihan kayo, no? Nga mga teachers and workers nato sa CSWD family, alabi na katong nag-handle of child development. And speaking of child development, no? Ongoing, no? Ang pagpa-enroll, no? Sa katong mga bata nga gusto nila og special nga program under sa tuang DepEd no City DepEd or ingon man sa CSWD so murag naatay kinahanglan og kanang kinahanglan lang sila nga mudong no sa CSWD or sa asa man nga buhatan para mag-inquire about aning program, child development program no. So adtoa lang ninyo. Hi to George Fidela Sarabia. Yes. Timbaya daw ko no. Sa ilang kinamanghurang apo si Undoy Grant Tadeo. More happy birthday to Grant Tadeo, no? Happy, happy birthday. Hi to Bab Libana Zugrav. Kusagam. Kuyawa man ni, oy. Usahay lagi ka nang di ito makaila tungod kay magdasok. Ang gibali man siguro nino magdasok unya Varkes lay aba gibali ra gyud ay. Hi Miss Bob. Mhm, ayong buntag. Follower gyud ako no sa DYRD. Yes, buha shout out to kuno sa Bohol Coco Farm staff and kitchen. Murag unsa man ni kanang resort ba ni? Mm-hmm. Anyway, daghan salamat kayo from Libaong Panglao. Ah, okay. I think murag kuan gid ni kanang farm siya, dili day siya resort. Farm day siya no. Pero basig mo dawat ni og guest, sakto ba ko, Miss Bob? Okay. Hi to Miss Sarah May Lamdagan, no? Mendoza Lamdagan. Good morning. Shout out daw ko, no? Yes, oo. Isa sa mga kugihan na to nga mga trabahanting from 6 to 6, gini sila mag-duty. Ang ato ang kanang mga validators from the City Economic Enterprise, no? Hi to everyone nga nag-duty karon diha, no? Nga from 6 to 6, gini sila mag-duty kaya aron ma-validate ang mga food vouchers, no? Nga kanang mga gipanghatag ni Mayor Jane, no? Kay padayon man ang pagpanghatag sa mga food vouchers. So niya, na yung mga validators na agyod sa tubangan ra sa entrance sa tong kamerkaduhan sa barangay Kugon, diya sa barangay, sa public market sa Mangga, sa Kugon, o gingon man sa Central Public Market nato. Anyways, ato sang i-welcome ang atong very special guest this morning, no? Gikan yun sa buhatan sa tuang city mayors, no, ingon man sa tang human resource department, no, aron nga mapahibalo kay nagbalik naman yuta sa regular nato nga working hours, no, pahibalo day para sa katungwa panasayod ang city government of Tagbilaran balik naman yud sa 8 to 5 p.m. from Mondays to Fridays nga schedule niya. Daghan kayo mga kalihukan yun nga mga nahitabo sa mga miaging semana. So, let us all welcome, no, din ato dugayon ang ato ang Chief of Staff from the City Mayor's Office, walay lain, Ma'am Kathy Torimocha. Ma'am Kath, good morning. Welcome sa Meet the Mayor.
1: Yes, guys, good morning. Good morning, sab sa mga naninaw karong buntag sa Sabado. Nabiya ang atong nandong mayor, Mayor Jane Yap, ikong babayap, o sa tanang banay, especially also sa atong mga sangguniang, 16 sangguniang panunsod, ng gipanuhan ni Vice Mayor Adam Relson Hala, sa atong mga department heads, sa atong gipangaluhan sa atong city administrator, Alvin Alcosar, o sa tanang mga naminaw na to karon sa mga 15 barangays, maayong buntag ka natong tanan.
0: Yes, Ma'am Kat, daghan salamat kayo, no, gimingaw na yun minimo, no, mo na nga amo yung kanggi tawagan karon no niya. Aside from that, no, sayod ko nga daghan kaayo nga mga activities, mga program, nga mga nahitabo sa miaging semana, no, labi na sa mga kalihukan, mga kaayuhan o kalambuan para sa atong syudad sa Tagbilaran. So, Ma'am Kat, dita magdugay, no, unsay mga bagong kalambuan or naabay kausbanan or ingon man unsay mga kinahanglan nga importanteng mahibal-an sa ato ang mga listeners karong buntaga, Ma'am Kat.
1: Yes, guys, no, so ang ato ang food vouchers, sapit na good siya mo-end, no, so atong giauhag ang mga constituent, mga household na mangumpara na sa ato ang mga market sa Central Market, diri sa Daot, sa Mangga o sa Kugon kay until May 31 ra ang ato ang validity. So daghan na pong nakita nato, nga daghan na pong mga households nga nikuha gyud sa ila ang nipalit na gyud sila mga vouchers. So amo kalipay ang mga comments nga sa labi na katong mga nang merkado nga daghan gyud pud silang napalit ug naaabot gyud ang ayuda ang atong kanang food vouchers, ang ayuda sa city government dito gyud sa ilang mga lamisa.
0: Yes.
1: Mga basic na gyud na commodities sa ilang mapalit na.
0: No? Tinuod
1: so, kat. So atong kayo ang ato ang naagi hapon, no? I think mwed na until May 31 or I don't know if nakalimot ko dahil is until June ba ni siya?
0: Murag May ang last nga post is May 31 ang last nga kuan, di ba Ma'am Kat? Unless lang kung gi-schedule. Gi-kuan.
1: Yes, unya, bisita po ng ato ang City Hall, guys, para sa pagpanghatag sa atong libreng ticket sa Maoy sa Mayo.
0: Wow. Yes, speaking of Maoy sa Mayo, day Ma'am Kat, timing yun, nagi nangutana dari Ma'am Kat, no? Kanang pwede ba daw mangayo sila nga di man sila taga-tagbilaran, Ma'am Kat?
1: Yes, pwede ra gyud ato ra gyud sila dito sa City Hall. Muli niya lang gyud sila dito. Kay sukat pa sa una, guys, that's not kita ka yung mga dili taga-tagbilaran. In fact, diha ganito yung mga taga-City Hall nga ni Anha, gyud. Sa malaylain mga lungsod dili sa Bohol. Mm-hmm. Libre gyud kit ni siya, guys, og as long as ma-accommodate kita tanan dito sa CPG complex, no?
0: Yes.
1: Pwede gyud hapon.
0: Yes, anya, magdala lang sila sa ilahang valid ID, Ma'am Kat, no? Kay ang tumong og tinguha ani para ma fair and square ang pagdistribute, no, sa ato ang mga tickets para sa Maoy sa Mayo. Kay medyo known ra ba po kayo ni ato ang mga guests karon, no? In fact, na ato kinsa tong gi-post ni Kong Baba nga naay kanang yugog murag vlogger man siguro na niya si Neri Dayo, no, Arthur Neri, no, nga mooy gihulat gyud mga kabataan pod, no, kay ambot wa mo kailan. Mutanaw yun siguro mga ayaw na kumabkat.
1: Imo ba ni guys? Or imo ba ni henerasyon? But anyways, nagiging hapon tayo mga do's and don'ts, no? Same, nagiging hapon sa mga previous nga ito ang mga concerts nga gipanghimo na atay mga do's and don'ts. So, di na lang gising na magdalag tumblers, guys.
0: Mm-hmm.
1: Anyway, na ay mga baligi at susulod sa mga tubig man, gani.
0: Mm-hmm.
1: So, para na lang dili ma mga wala nila mga tumblers nila.
0: Yes.
1: Yeah, man, di lang po magdagdag ko kay mga backpack kay si tumamputa sa ato ang security.
0: Yes,
1: so, tinood. We hope mo ana sila early para po makasood dili sila mag-jumpack dito nga daghan na kaayo dahil.
0: Yes.
1: So, I think it's 5 p.m. open naman siguro sa atong mga gates.
0: Mm-hmm.
1: So, ato, magkita-kita ta karong May 30 sa
0: yes.
1: CPG complex.
0: Yes, tinood na, unya. Actually, ato lang pong ipa... ato lang po ding ipahibalo, no, Ma'am Kat, nga bawal gihapon tong na yung mga liquor, no, nga dalon. Mag-post man na si Mayor Jane Pohon sa iyahang Facebook page, no, kung sa to yung mga do's and don'ts nga panghimuon na to this coming Maoy sa Mayo nga concert. Ang ato alang dakong pasalamat, no, ani nga nadayon gid gihapon, bahala og na dugay-dugay, dili itong the usual na to nga early week sa May. But then again, naagihapon, padayon ang atong pagmaoy sa Mayo gihapon.
1: Yes, guys, unya. Atong hinumduman nga umaabot na July. Umaabot na July, guys, that buwan na po ang ato ang 60th Charter Day.
0: Mm-hmm.
1: So, ato na po na ipangandaman ang ato ang 60th Charter Day sa Tagbilaran City.
0: Yes. Ma'am Kat, na din nag-message po din, no? Gikan from Nati Irana, nin, nangayo siyag tabang ni mo. Ingon siya nga, Ma'am Kat, please ko, tabang sa tubig na mo sa Purukdos, Kabawan, dapit sa Mahogani daw ko, no? Paghihapon sila agas daw sa ilang tubig. Anyway.
1: Paliyo ko text, anang yan ko, guys, pero yes. Ano ma-forward na to sa mga concerned dayon.
0: Yes, ako i-forward ni sa imo, Ma'am Kat, no. Daghang salamat kayo. Unya, Ma'am Kat, natay caller yeah. sa Picas linya, murag na siya pangutana siguro atong i-welcome mga tuang guest na to atoang mo kuan karon, mo join sa atoang discussion, no. Mayong buntag sa atong caller.
2: Buntag, Ma'am Kat, o Ma'am Dice.
0: Yes, may buntag, sir. Kinsa ni palihog?
2: Supamol.
0: Hello, sir. Sir, putol-putol, limong ko ano niya ga-feedback, sir. Pahinay siguro na to itong monitor.
2: Kaya ko gamay itong utang na Ma'am Kat, o Ma'am Dice. Ano bang ang mga jeep, manggod sa
0: sir, pasensya. Sir, basi makapangita kag laing lugar, medyo putol-putol gyud imuhang signal, sir. Or basig pwede nimo nga text na lang kay para mabasa sa tuang
2: Ani, ma'am.
0: Ana, sige, sir. Sulayi daw, sir.
2: Gamay, guys, mong kat. Kani nga itong mga jeep na manggamba. Gusto sila mag-turbo diha. Isa ng dapik. Sila, wala dito sa terkat. Taton. Nakita na ako ang yun ba? Ay,
0: sir? Sir, sorry gyud sir, putol-putol di gyud na mo makuha. Oo, putol-putol gyud. Palihog i-text na lang sir, madawat gihapon namo na onya. Akong i-forward sa tuan chief of staff no para maabot pud kang mayor kung unsa imong concern sir. Daghan salamat. Yes. Ma'am Kat, padayon ta Ma'am Kat.
1: Dice, no? So, busy good po karong mga ati manaha, Dice. Tungod po sa itong mga pag-review sa itong mga programa. Ilapin na itong mga programa na ito sa 2026, no? Sa itong mga 20% development fund. Nakita na nato nga naanagyod, nagsugod ang itong mga street lights na pagahimuon. So, ubay-ubay ni Dice, no? Sa ito ang mga street lights.
0: Wow!
1: Part ng GDCS sa itong 20% development fund. O niya naanag po nag-review ang itong mga execom, ang itong mga management committee. As to the dagan sa status ang ato ang mga development projects. So, gipangunuhan dito na ni Mayor Jane. Kaya manguna yung mag-Mayor Jane, announce yung mga status. So, muna ito ang mga latest news na masugaan, nagyod ang ato ang mga kasada o naanapot yung mga procurement sa pag-repair sa ato mga naponder. Kaya maponder, mag-tuling suga dahil so,
0: yes,
1: diandaman napot na sa ato ang GSO, katong City Engineering's Office.
0: Wow, that's very nice, no, Nya. I will take the opportunity no to advise our listening public pod Ma'am Kat no nga on May 27 Wednesday official na siya and regular holiday na siya nationwide no this is in observance sa Idul Adha nga feast of sacrifice no celebrations ato mga Muslim brothers and sisters no so ato lay pahibalo nga close ang buhatan sa tuang city government of Tagbilaran this coming Wednesday, May 27 pohon.
1: Yes, niya ato po emphasize guys nga balik na po ta sa ato ang 5 days work week, no? So from Monday to Friday.
0: Fridays, no? 8 to 5 p.m. niya. Bisan og adlong Sabado, actually Ma'am Kat, no? Open gihapon ang buhatan sa mayor's office, Ma'am Kat, di ba?
1: Yes, of course. Sinamagdimuan na po sa itong sa mayor's office, sabi na kinakinangan. So, naa dito nga si Jubilin Polgarina sa bubang mga staff sa mayor's office. So, maibunta ganun niya ni Brian na naa dito sa City Hall.
0: Huwag
1: sa tanang mga atong engineering board na naa dito sa City Hall. Kaya nanggi-overtime sa naitrabaho si Joey Sinyo.
0: Wow. Huwag
1: sa mga nanggiduwa o pickleball karong adlawa, si Shane o si Bamex.
0: Wow! Wow, sana all nang dula og pickleball. Anyway, Ma'am Kat, di na ka nako dugayon og hold Ma'am Kat, no? Daghan salamat kayo sa imong higayon nga gigahin para karong buntaga basig na kay mga dugang na lang ang pahinumdom or imong mga mensahe na lang Ma'am Kat.
1: Ang pinggi hapon ta guys because of the weather sometimes sunan, init po tayo.
0: Yes.
1: So sa atong ganon, inong tubig lang yung daan. Mayong punta ka natatanan na San Sopomor, Tagbilaran City.
0: Yes, daghang salamat, Ma'am Kathleen Torimocha. No, hi to Sir Charlie diha, ingon man ni Kuya Charles, no? O sa imong tibok banay, Ma'am Kat. Daghang salamat, happy weekend ninyong tanan. Anyway, daghang salamat kaayo no sa katong caller nato nya palihog lang i-text sir ha kay medyo putol-putol man gyud di gyud masabtan pasensya na gyud maybe na ay mga kanang problema pa sa tong signals no. Hi, good morning to Ma'am Jingzi Sempron Costan watching right now no. Daghang salamat kaayo ang atong very active, beautiful and kind no. Nga kanang atong OIC karon sa atong CSWD nga sus kani sila isa po ni sila sa pinakabunog kaayo no nga departamento sa ato ang City Government of Tagbilaran when it comes to ayuda, when it comes to mga emergency responses kanang atong CDRMO. Yes, kani sila partner gini sila og ang CGSO nato no. City City General Services Office headed by Dr. Christian Reiner Toralba. Shout out no sa tong mga taga CGSO nga busy gihapon kaayo karon no. Labi na kanang mga tigtaod na to og tent no, kanang atong mga bus driver kay padayon man gyud gihapon nang ato ang serbisyo bisang adlawng Sabado or Sunday, weekend or holiday, kinahanglan man gyud nga og naay kanang mga panginahanglan no ng konstituwente ato mang yung tubagon no or isanong musanong mangyud ang city government no kay mao gyud na siya mandate ni Mayor Jane no nga tabangan ato yung tubagon, ato yung hatagag pagtagad, doon sa may mga yangungo sa tuang mga katawhan, no? Dari sa tuang syudad sa Tagbilaran. Kaya para ka Mayor Jane Yap, ingon siya nga, dili ang kaning mga reklamo, kaning mga banters against niya, she will not take it against her, but she will take it constructively, no, para sa dugang nga pagpalambo, pagpanindot sa pagpanerbisyo sa atong syudad sa Tagbilaran. Anyways, another good news, no, sa itong mga kanang konstituwente sa syudad sa Tagbilaran, no, dugang isip city service update, no, niya kanipud siya part of the digitalization program sa city government of Tagbilaran, being the first executive order gyud ning giluwat no or gihimo gipermahan ni Mayor Jane Yap during sa yung first year of first term no niya sa yung pagpanerbisyo. So naanay bag-o karon nga ang Bohol Light ani, this is in partnership with Bohol Light no, naanay gitawag nato og Easy Pay machine diha sa ato ang City Hall, City Hall ground floor, na atapad sa kanang land bank nato nga machine no. Kini siya, this is for an easy access no for Bohol Light clients nga pwede na sila mo settle sa ilang electric bills without going sa physical office no sa Bohol Light. So tungod kay nakigpartner man ang Bohol Light sa city government with regard to this mga services mo na nga gibutangan gyud og Easy Pay machine diha sa atoang City Hall ground floor no niya. Actually ang services ani pwede pug ka mag cash in sa imuhang GCash unya bills payment for Bohol Light unya other nga mga e-payments transaction no nga pwede dire. Of course nalay mga charges mga ginagmay like for example sa GCash og magkuan ka mag cash in ka na gyud na siya corresponding pud nga mga charges pero minimal ra gyud kayo actually mas mahal pagali kung magsakay tag tricycle moadto taog pananglitan ICM kay naa didtoy kanang machine didto no kung mag cash in ta mas mahal pa no 40 pesos back and forth imuhang bayaran while kung didto ka sa naa ka sa City Hall unya nakalimot ka naman di kay bayranan pwede na gyud ka moadto sa Easy Pay machine nga naa diha sa City Hall ground floor para pwede ka mag-cash in sa imong GCash with kuan gyud na siya service charges pero minimal ra pod kaayo niya. This is kanang kuan ni siya, this is a means of providing additional flexibility for BLC for Bohol Light no nga mga valued consumers niya. Naka-benefit pod kaayo ani ang atoang city government no kay naidugang nga machine na pod nga pwede magamit for cashless payments. Okay, unya also atong pagcongratulate di ay pod no nahuman na gyud ang 11 nga classrooms no para sa Taloto Elementary School no nga katong pagadto last pag last election no kamulo pa ni og himo karon nahuman na gyud no. So congratulations to Barangay Taloto headed by punong barangay Eugene Francis Zamora no. Congratulations sa bagong 11 classrooms no para sa Taloto Elementary School unya na turnover na gyud ni Mayor Jane Yap 4 days ago, a 3-story building 9 classrooms, and yeah, 1-story building, 2 classrooms, no, a total of 11 new classrooms para sa mga estudyante o magtutudlo sa Taloto Elementary School. So, sa gikaingon na ni Mayor Jane Yap, education remains a top priority under sa Yap Halanga administration, no? So, ang dako mangyud hugot gyud ang pagtuon ni Mayor Jane, no, nga ang pinakalig-on gyud nga investment, no, sa mga ginikanan ingon man sa gobyerno kay naa mangyud gihatag ani nga subsidy ang government is ang pagpalig-on pod sa kaugmaon through education sa ato mga kabatanunan. Kay kanira ba ito ang mga kabatanunan, mao po ni mga musunod nga mga lideres pohon sa umaabot. So mo na nga daghang salamat kayo sa mga kakugi, no, sa ato ang mga lideres pod nga matagan og maayong edukasyon ng atong mga kabataan. So si Mayor Jane Yap nagpasalamat sa atong DepEd Secretary Sunny Angara, Yusek Peter Irving Corvera, Yusek Malcolm Garma, Yusek Te, og si Asek Jocelyn Andaya sa maong suporta sa edukasyon diri sa Tagbilaran City. So, kanira bang Barangay Taloto, no? One of the awardee po ni, no, sa tuang DILG, no, sa kaning mga gitawag na to og mga best performing barangays, and in fact murag isaka na ni sila for national award puhon, no, so nindot kay paminawon, no, paspas pud ang progress ato ang mga kabarangayan. So kudos ni mo Francis, punong barangay Cap Francis Eugene, no, Zamora onya. Speaking of mga progress, isa sa bag-ong programa or proyekto nga naa nabubo sa kanang Taloto, Barangay Taloto, through the help of our Catholic Relief Services, no, ang bag-o nila nga nursery diha para sa ilahang mangroves or forestry na diha sa reforestation nga term, sorry. Reforestation manggihapon daw ng tawag ana, no? Diha sa Barangay Taloto. So dito gyud nakawitness mi, dito gyud mi nakatabang pun mi og baging sa mga kanang bakhaw, kanang mga kanang nipa, no? Nga gi bagdan para matanom inig after ingon si Sir Neil, no, ang toke nga after 5 to 6 months pwede na daw to i-replant. Kay naana nakagamot na, di na siya basta-basta mamatay or kanang ma-uprooted kung itanom siya during itanom man pud ni siya during hunas nga time, no, nya to protect also sa mga bagong tinanom na nay bagong nga mga gigamit nga pamaagi aron nga maprotektahan bitaw kay mubawod man gyud na may time nga ining high tide unya mubawod pagyud og taman kay kusog nay hangin, no, so mao na to protect unya kani siya nga mga best practices pod when it comes to pagpananom, pagprotekta sa mga bagong tinanom nga mga mangroves is ato puning nakuha tungod sa ato ang mga learning visits pod sa mga laing lugar, no, probinsya or mga cities nga moy atong gi-apply po dere sa tuang syudad sa Tagbilaran. Hi, good morning to Benjamin Romano Arberilla. Yes, mayong buntag. Hi also to Remejo Kim Antasuda. Yes. Good morning, anti-rabies vaccine sa City Veteran. Okay, so ato ning wata kabalo, wa koy idea pa sa pagkakaroon, no, pero ato ni sigurong ato ning ipaabot siguro, no, sa tuang si City Health Office, aha, ni Dr. Jaya Pondok, regarding ani nga matter para matagan nato ni og katin-awan pod puhon sa Remejo, no. Pero di pod nato di pod nato malikayan pod, no, nga ang uban pod nga mga palaliton gyud pod nagka kuan gyud nag-anam og taas gyud, no, labi na kay apektado pod sa pagtaas sa presyo sa ato ang crude or kaning ato ang na-experience karon nga global crisis. Hi to Ma'am Gloria, no? Ma'am Inday Inting, good morning from Barangay Dampas. Mayong buntag ni mo, Ma'am Inday. Si Montibuok Banay diha. Daghan salamat kay sa pagpaminaw. So, wala gyud tay igong oras. Actually, nilapas na tagamay. It's now 2 minutes past the hour of 9 o'clock. Daghan salamat kaayo sa inyong pakiguban kanamo karong buntaga. Ingon man, mapasalamaton ta kagiubanan ta sa aton Chief of Staff kaganina Miss Cathy Turimocha. And stay tuned in for nagkahiusang tagbilaran with our City Administrator Alvin Luis Acozar. Nya daghan salamat, papasalamat po ko sa akong technical support dere, no? Nga to ang onboard nga mo'y nagtimon sa itong programa, Sir Gilbert Tulo, pingon man sa ito ang Facebook Live, Sir Eric, no? Ihok, no? Daghan salamat kayo sa inyong tabang on kaninyong tanan. Daghan salamat. Hangtod sa sunod Sabado, inig ka May 30 puho. Nunya, advance congratulations di ay, no? To Syra and Habi, no? Officially, Mr. and Mrs. Nagyod ni sila later on. But then again, no? Atong hinumduman nga magpadayon ta nga to live with respect, compassion, and with peace. No, salamat kayo. This has been Dice Arsenal. Loose po. Magaingon, happy weekend. And as we always say in tagbilaran, a sense of pumor.
3: Ugin yung nabati ang sinimanang tulumanon ni Mayor Jane Young.
4: Meet the Mayor.
3: Meet the Mayor. Hangtod sa sunod Sabado, uban kang Mayor Jane Young.
4: Meet the Mayor.
5: Kining Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Downy Rock, The Rob Bango-Bango, New Downy, Even Better Na.
1: Kinig.
2: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
3: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
4: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the world, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ipadayon nato ang pag-uswag sa dakbayan sa tagbilaran. Ipadayon nato ang katungod sa tao nga masayod sa kamatuoran ug dili bakak ug dili fake news. Kini ang panahon nga masayran ang tinuod nga impormasyon. Nagkahiusang tagbilaran. Tulumanon nga magbugkos sa maayong hunahuna sa katawhan ug sa mga kadagkuan sa dakbayan. Nagkahiusang tagbilaran. Ubos sa atong mayor sa tagbilaran, Mayor Jane Yap. Nagkahiusang tagbilaran.
2: Mayong buntag Bohol, mayong buntag Tagbilaran. Welcome na usab sa laing higayon nga atong pag-asawaan ang atong gikayusahan sa milabayng mga adlaw ug sa umaabot pa. Karong buntaga mga kaigsunan, ato ang mahinabi sa dili madugay ang ato ang health officer dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran si Dr. Gia Pundok aron tagaan kitag update niining bag-ong balita and good news nga gipost ni Mayor Jane kabahin sa ato ang Super Mega Health Center nga karon na ana sa finishing touches. And hopefully, matod pa ni Mayor Jane, ato ning mabuksan tungod kay kini magasilbi nga one-stop healthcare shop, no? Or healthcare center na to. Dinis ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Kini ug uban pang hisgutanan nga adunay kalambigitan sa mga serbisyo sa buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility or ang ato ang gitawag og City Health Office, mga kaigsunan, atong tukion. Ato ang hisgutan ning sulod sa usa ka oras nga programa nga nagkahiusang Tagbilaran. Kini na usab ang inyong City Administrator Alvin Acuzar nga mo'y mudala ning usa ka oras nga programa sa dakbayan aron atong mapadangat diha kaninyo ang mga katikaran, programa og serbisyo ning atong pinanggang dakbayan sa Tagbilaran. Atong pagtimbaya sa atong mga suking tigpaminaw ning istasyon DYRD og sa atong hookup station DYTR. Maayong buntag og maayong pagpanikay-sikay ning laing adlaw Sabado, Pizza 23 ning bulan sa Mayo 2026, pagkapaspa sa panahon mga kaigsunan. Sunod si Mana, maoy sa Mayo na, no? May 30 pohon. So busy gihapon ang ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Gani, ang tibuok probinsya sa Bohol sa ayod ta, no? Ning buwan sa Mayo, nga hurot-hurot yod ang ato ang mga kalungsuran, kabaranggayan, nga magsaulog sa ilang kapistahan, sugod ni atong Mayo 1, nga gisugda na to, dinis ato ang pinanggang dakbayan sa Tagbilaran. Maing buntag ug maing pagpaminaw sa ato ang mga higala labi na sa atong mga kauban sa buhat diha sa Tagbilaran City Hall ug sa ato ang mga 15 ka barangay, no? Nga karon wa gyud masipyat og naga sunod gyud sa ato ang programa mga kaigsunan. Maing buntag ug maing pagpanikay-sikay usab sa pamilya nga Yap kang Mayor Jane Yap ug kang Vice Mayor Adam Hala. Maing buntag usab kang Congressman Babay Yap ug sa pamilyang Yap, no? Maing buntag diha og maing pagpanikay-sikay. Belated happy birthday kang Jabi, ang ikaduhang bata ni Kong Baba ug Mayor Jane Yap nga nagsaulog sa ika-7, no? 7-year-old nga kasaulugan sa iyang adlaw na tawhan sa milabayng adlaw mga kaigsunan. Sa tuang 15 ka mga kapitanes ning 15 ka barangay, maing buntag usab ug maing pagpanikay-sikay sa mga miyembro sa 16th Sangguni ang panglungsod nga gipanguluhan ni Vice Mayor Adam Hala, kauban ang mga konsehales ning dakbayan, maing buntag ug maing pagpanikay-sikay. Good morning diha, no, sa ato ang mga kaigsunan nga misag adlawong Sabado naning kamot gyud, no, nga makasunod ning atong programa sa mga nanglabad diha nagluto og nagatiman sa ilahang panimalay ning adlawong Sabado nga naminaw nato ning programang nagkahiusang Tagbilaran. Welcome sa laing adlawong Sabado aron anong pag-asawaan ang atong gikayosahan sa milabayng mga adlaw ug sa umaabot pa. Karong si Manaha, actually, busy kayo ta sa dakbayan sa Tagbilaran, no? Grabe ka, hectic ang schedule ni Mayor Jane and of course, ang ato ang preparation para sa maoy sa Mayo, nanabay ticket ang tanan ug wala pa atangin ninyo sunod semana kay basog na pa tayo pwede pang ipanghatag ani, pero as per schedule gasugod na og kuha, no, ang mga taga unang distrito nga makuha sa ilahang mga ticket dito sa ato ang City Hall sa buhatan ni Mayor Jane. O niya ato pong ipahibaw gyud no sa tanan nga ang mga tickets is not for sale. Libre kining gihatag sa Dakbayan sa Tagbilaran para sa ato ang mga lumulupyo ning Dakbayan, ang ato ang mga bulanon in general, labi na sa mga kabatanunan nga gusto magmaoy ning buwan sa Mayo. Walay sipyat mga kaigsunan, salamat sa ato ang mga private sponsors nga maogyoy ng usog no nga ato ning i-push through. Mao nang nalipay ta sa kahigayunan nga ato yung mapadayon ni tungod sa mga partnerships nga ato ang namugna kauban ang mga private sector. Anya, good morning usab sa ato ang mga kapitanes nga naminaw karon ni Kapitan Joseph Sagaral, Kapitan Consial Joseph Sagaral, may atong liga ng mga barangay president. Good morning usab sa ato ang pinanggang kapitan diya sa tip-tip, no? Si Kapitan May buntag diya Kapitan Mary Jane Ruiz, Kapitan Bayong Bangalaw, Jimmy Lantape, Kapitan Jun Duroy, Kapitan Bert Rimulador og ni Ma'am Marisa Diaz Poblacion 3. May buntag usab diha ni Kapitan Francis Zamora diya sa Taluto. Likewise, good morning ni Kapitan Luz Cube. Murag na uli naman ito sa Cap Luz. Good morning usab ni Kapitan Nilo Lumantas diya sa Barangay Manga. Maing pagpanikaisikay. Good morning usab ni Kapitan Marlo Anyana diha sa Barangay Dampas. Likewise, good morning ni Kapitan Arvin Visara, ni Kapitan Joel Ibao, Cap John Telmo diha sa Barangay Buoy. Good morning ug maing pagpanikaisikay sa ato ang mga higala diha sa 15 ka barangay. Sa mga kagawad no ni ni kagawad Nelson Tayag, di po ni Masipiat, ni Kagawad Jerry. Good morning usab ni Kagawad Brian Aparicio, Kagawad Inday Gisalan, salamat sa saging, no? Maying buntag diha sa atong mga lideres sa Barangay Mangga. Salamat sa lamian nga saging, Kagawad Inday. No, na-appeal giko si mo mga grasya ba, no? Di giga Masipiat pa niya. Of course, atong mga igalan, la Kagawad Ani Klimako. Good morning usab ni Kagawad Hazel diha sa Villa Olympia Luay, Hazel Aguirre, no? Si of course si Kagawad Dani Abiliana og ni Ma'am Tonet diha sa Barangay Cugon. Good morning Konsyal Bebot Budlong. Ato ning nakauban kagapong adlaw, duha ka mitingan gito. Buntag og hapon, no? Kauban si Councilor Bebot Budlong, kugihan jamo ni disiplinado pagyud kaayo nga konsehal. Likewise nga to kang Konsyal EDI Borha, maing buntag diha Konsyal ide. Og ni former Councilor Ondoy Borha, maing buntag usab diha Konsihal ni Samuel Belderol diya sa Yokoy's Cafe, ni Father Moy Romerde diya sa Wellness Reflexology, maing buntag og maing pagpanikaisikay. Yes, welcome to our program, no? Welcome si Sir Mardonio Rojas, of course, na diya sa Barangay Cugon, bawag na uli na batong pramatog ni biyahe abroad. Maing buntag og maing pagpanikaisikay diya sa imong pamilya, ni Ma'am Dulce, sa imong mga kaubanan sa buhat sa DILG before, no? Maing buntag diha og maing pagpanikaisikay. Pero magwa mailisi din ni ato ang kuan, sir. Meet the mayor pa man. Maing buntag diha ni Ma'am Nemia Morales Gaganti Kabuga. Shout out sa mga gatagbo sa Puruksay, Barangay Manga, no? Maing buntag diha, maayong pagpanikaisikay diha Ma'am Nems og sa imuhang pamilya. Naagyot si Kapitan Bert Rimulador, wa masipyat, no? Tanaw gyud og maminaw sa ato ang programa matag adlaw Sabado. At ang ininyo taud-taud mga kaigsunan, atong mahinabi si Dr. Jaya Pundok para sa update sa Super Health Super Mega Health Center nato, and of course mga programs and services sa ato ang Tagbilaran City Primary Care Facility. Perhaps basog makatabang pod si Dr. Jaya unya, no, sa pangutana kaganiha sa Meet the Mayor kung ngano kunong ni increase ang bayrono, ang bayronon ba to or ang vial sa ato ang anti-rabies. Tingali basog makatabang pod si Doc J og hatag og impormasyon kabahin ini kay nahisgutan masad ni kaganiha. Unya kitong concern kaganiha sa kabawan nga ang tubig na to hinay or naagyod mapalong, wala pa wala pa mabalik, no, ang ato ang bag-o nga pumping unit nga ato ang atong ilisanan manguda, no? So hinaot pa mapahiluna ni maplastar ni siya mga kaigsunan aron atong mapadangat ang maayong serbisyo. Maing buntag diha ni Sir Daniel Martinez, no? Ato aning deputy congressman, eh, na buhatan ni Congressman Babayap Kugi jamo ni nga musuroy og mohatag sa mga panerbisyo sa unang distrito. Oh, God, good morning Sir Alvin ug sa tanang tagbilaranon. Okay, dita maglangan mga kaigsunan, atong tawagan si Dr. Gia Pundok aron atong mahinabi og atong mapangayuan sa iyahang updates gikan sa buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility, labi na ning bagong announcement ni Mayor Jane, no, nga almost ready ang atuang nana sa finishing line, finishing touches ang atuang Super Mega Health Center. Kaning Super Mega Health Center na ito mga kaigsunan na ani na himutang sa Barangay Dampas dito dapit likod sa likod yun mismo sa Tavik, no, na adihang dapita katong atuang evacuation center sa Tagbilaran kato siya nga site, no. Nindot kayo nakabisita ta kagahapong adlawa sa imbitasyon na usab ni Mayor Jane ang mga department heads makatanaw, makakita og maka-comment unsa pay dapat andamon agi og preparasyon sa ato ang pagbukas ni ining atong gitawag nga Super Mega Health Center dito sa ato ang health hub, no. Kay ang gusto ni Mayor Jane nga mamahimo kining one-stop shop para sa ato ang mga healthcare services din atong gipaabot nga ang ato ang serbisyong medikal, serbisyo sa panglawas, ato pang mapalig-on pinaagi ni ining bag-ong edifisyo. Of course, sayod ta nga ang ato ang Tagbilaran City Primary Care Facility usa na ka inila o giila sa Department of Health nga usa ka maayong pasilidad gyud labi na kay usa kita sa mga bukas diri, bukas center diri sa probinsya sa Bohol. Okay, dita maglangan nasa pikas linya aron tagaan kitag update nining Super Mega Health Center og mga programs and services updates gikan sa buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Nasa pikas linya ang ato ang head sa maong buhatan sa health, sa health office nato mga kaisunan si Dr. Gia Pundok. Doc J, good morning and welcome sa nagkahiusang Tagbilaran.
3: Good morning sa atong mga suking tigpaminaw.
2: Yes, thank you for taking our call, Doc J. Maing buntag diha, no? Salamat kagahapon nahimo gyud tang saksi sa development og pagpangandam nining ato ang Super Mega Health Center. Gali kagahapon gibuksan na pod ni Mayor Jane og gipost sa iyahang account ang balita nga halos andam na og ang ato ang Super Mega Health Center ready na para pagbukas niini. Doc J, kumusta og unsay estado karon sa ato ang Super Mega Health Center, Doc?
3: Yes, Sir Alvin, karon agita sa preparation, Sir Alvin, no, nga mag-transfer ta for may bawaan gyud man na sa tanan nga dili lang jud ta kabasta-basta gihapon og balhin og building, no. So yes, kinahanglan gihapon na nga currently ang atong current na building man yun ang nasa license ibalhin man na nato, no. So naagita sa process of arranging, no, para ang flow niya kanang dili siya kanang convenient sa atong mga kanang clients and constituents, Sir Alvin. So, ang ato lang additional good sa atong Super Mega Health Center is unlike sa ato ang facility karon nga mulakaw pa kaglayo ato sa TB Dots, Animal Bite, sumpay ra gyud siya sa building, Sir Alvino. So, wow, naara gyud sa isa ka building, mulibot ra gyud kadiha, naara diha ang mga facilities nga i-cater nato, no, regarding sa health sa atong mga constituents. So, in a way, good Sir Alvin, di na sila maglisod, di na sila magtabok-tabok ba?
2: Yes, no, so what's yung term ani doc nga imong gitawag, doc?
3: One stop shop
2: yeah, health hub
3: shop, also, yeah, health hub. Actually ang area, Sir Alvin, we call it Tagbilaran City Health Complex.
2: So atong health complex itself,
3: yeah. So all the health kanang
2: facilities,
3: health nga mga, yeah, facilities and mga needs sa atong mga constituents isa ra ka area, Sir Alvin.
2: Wow.
3: So it is very convenient, no, sa atong mga constituents and also to us po, Sir Alvin, convenient siya.
2: Yes,
3: kung manginahanglan ta sa atong mga pagiharap sa health sector, naara gyud ta sa isa ka area. So which is very kanang promising gyud sa Tagbilaran City, Sir Alvin, because not all cities, no, are developing that, no, and we are very privileged na ang Tagbilaran nakahimo gyud ana, no. So mao gyud ay pinakanindot nga mabutang na to ang isa ka sector or isa ka services sa isa ka area, no, for people.
2: Yes,
3: to kanang kuan, Sir Alvin, di na sila ma-confuse, di na sila mag-waste sa ilang resources and sa ilang time.
2: Correct.
3: So mauna ang atong tumong yun, Sir Alvin, and at the same time para makit-an po nato nga unsay dapat i-improve kasi mas dali man nato makit-an ang problem, Sir Alvin, kung isa na to ang atong services sa isa ka lugar.
2: Yes,
3: so
2: true.
3: Ang room for improvement dali ra gyud ma-address na to, Sir Alvin, ang improvement sa isa ka area kung naragid siya diha. Rather than lagyo siya, Sir Alvin, daghan kay consider, so lisod kay siya masunbad.
2: Correct. Nindot, I like the idea, no? Nga itong imong term, Doc, nga health complex. So, mga kaiso na nanagyo diha tanan, nahibutang na diha tanan ang mga fasilidad. Unsa nga mga facilities nang naakaroon diha, Doc, nga atong last Friday atong nakita, na makakita mo kita physically na anang building, na po kay mga specialty building ato, Doc, no? Para ma-imagine sa mga tao nga ingon ani ka komprehensibo kaning gitawag na tog health complex, Doc.
3: Yes, po ang plan jud ana, Sir Alvin, of course ang atong diha man gyud ang atong bukas mo stabilize na gyud og ambulatory surgical clinic, no? So kanang naa isa ka building diha nga ambulatory surgical clinic, so lahi po na siya, Sir Alvin, which is manned by Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center, wherein ang mga OPD nga surgical cases, Sir Alvin, makita na from 8 to 5 p.m. So it's one way also nga ma-decongest pod ang atong OPD nga surgical kanang area sa Gallares, no? So for example, Sir Alvin, unsa man ang mga cases, for example kanang mga excision biopsy, no? So nahibawan man nato ning mga ingon ani para mahibawan nato og cancerous man ni atong bugon or dili, ang ato ang problema gyud sa ato ang Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center nga outpatient, no, kay daghan jud kay maglinya. So in a way kani siya to decongest na katong mga tagbilaranon mauna, Sir Alvin.
2: Yes.
3: So mauna ang atong gihimo, so isa na siya, Sir Alvin, na naa sa isa ka building, no, kanang TTMF nato sa una mo na himuon, and ang atong main gyud mo focus gyud siya sa primary care services, Sir Alvin.
2: Yes.
3: More of urgent care, more of kanang the usual nato plus ay enhance pa gyud nato mo nang nag additional tag mammogram, nag additional tag mga preventive nga mga laboratories nga makuha sa atong mga constituents, Sir Alvin, to also guide their health, Sir Alvin, no? So para kung early detection, early prevention, mas higher ang lifespan sa tao, Sir Alvin. So that's what we do mostly sa tagdilaran gid, Sir Alvin. Ipangusgan gid nato ang prevention sa atong mga program. Yes, Sir Alvin.
2: Yes. So duhani, no? Unsa tong usado? Prevention o iyahang curative, no?
3: Curative, yes. But more of, yes. Naanataanang duha, Sir Alvin. But ang curative na to, pag ita sa higher centers. But yes, nata sa mga curative, like for example, ma-detect na to nga na ang individual like TB. So naagitay, TB dots.
2: TB dots.
3: Comprehensive atong tambal. Yes. Comprehensive atong tambal. So gibuhat na to ni Sir Alvin para ang atong mga constituents dili na mudong sa higher centers nga usahay dili sila makater tungod kay ang i-cater is katog yung immediate nga need, no? So naata diri para naagit sila option, no, to get the services nga
2: directly.
3: Paspas na, Sir Alvin, directly,
2: yes.
3: Sir.
2: Oh, diretso, yes, good. Nindot na. Gali, Doc, naapod tayo usa ka building dito for dialysis, right?
3: Yes, yes. Kanang dialysis at Sir Alvin, which are waiting for the PPP, puhon, Sir Alvin, and it will be okay na, Sir Alvin. So, fully operational na gina siya, Sir Alvin. So, that would be advantage, no, not just to our constituents but to those people living in Tagbilaran City. So dako kay siyang tabang, Sir Alvin.
2: Kani ato ang mga suking tigpaminaw karon, no, og naka-imagine mo anang ato ang primary care facility diha likod sa City Hall, mga katuloon ka upaton tingali na sa gidak-on, mga kaigsunan. Very spacious gyud kayo, a 3-story building ni siya nga matod pa nimo, Doc, no, na ay level 4 laboratory, na ay level kitong consultation, hamugaway, yes, na gid ni, Doc, right?
3: Yes, ang ato lang gid ani, Sir Alvin, is those sa ato amang gud karon ko makaadtong sila sa ato ang facility, Sir Alvin. Of course makasabot sila nga gamay kaayo, so at least ang waiting area sa atong mga constituents na sa sulod, no, so at least makit-an nato sila, at least dili na pud sila kanang mainita, no, which is lisod man jud kay na atong current nga area, Sir Alvin, lisod man po ni mo i-build kay Daplin Ugdan.
2: Correct.
3: So, muna nga, lisod kayo. So, at least ka na ang comfort, ang safety sa atong patient na agad, Sir Alvin, atong
2: yes
3: i-prioritize.
2: So, niya, yes, ang environment sa dito, mga kaigsunan, mga suking tigpaminaw, no? Kanang hamugaway Kaya kasagbutan pa man itong mga silingan na ito. Murag makaginawa pa mong tarong dito. Inigad to pa lang ninyo, maulian na mo inigtanaw sa maong facility. Doc, in as far as preparation for the grand opening is concerned, kumusta na? Asan

0: ang manpower po natong i-assign Sir Alvin will focus on such area, on that area nga i-assign siya. And of course, kung unsay concern sa mga constituents or clients nato, ma-address report.
1: Yes.
0: No, so mao gina first ato ang ma-address ang ilang concern, ma-dung sila dito, and possible na mga services nga related sa health nga mabutang na nato in one area para dili na sila magtabok-tabok.
1: Yes.
0: So this was the first na atong gikuan, Sir Alvin, nga unsa gyud masud nato ana, ma-add nato diha nga dili na maglakaw-lakaw atong mga constituents.
1: Correct.
0: Basta related to health. So mao gina gi-focus nato una, then I think napay several meetings that we have to do, Sir Alvin, because we need also to consider our manpower and other
1: yes.
0: resources po nato, Sir Alvin.
1: Yeah, and in fairness to your team, no, para sa kasayuran sa tanan, grabe ang professionalism sa ilahang team ni Doc Jaya sa Tagbilaran City Care Facility, mga kaigsunan, is in place gyud. Mao nang ma-imagine lamang nako, Doc, no, ang volume sa pasyente ninyo karon sa current space ninyo, Doc. Pila to inyo ang na-cater sa bukas, Doc? Bukas a center ninyo, Doc? Niabot ba to?
0: Actually,
1: 11?
0: Actually, ang among bukas center, good Sir Alvin, in 1 year, maabot siya mga 30,000 something.
1: Wow.
0: But ang ato ang ma-cater for consultations in a day, Sir Alvin, diligit siya mo less than 150. So, 120. Yani agutog siya karon later na lang 100 na lang siya, pero at that time nga dili mo less than 120, but roughly now, Sir Alvin, digit mo less than 100. So kung tan-aw nimo sa kagamay sa atong space for consultations, mauna ang atong bulk, unsa na lang ka kung dako-dako. So mag-expect kita, Sir Alvin, nga daghan gid ni siya.
1: Yes, and of course gipangandaman gid ni sa inyong buhatan, no, and congratulations kay Bao mi Doc, no, nga giila or nailahan na gyud sa Department of Health ang inyong buhatan, no, at the regional og national level sa performance sa inyong mga programs. Unya, I was impressed to see, no, nga kitong imuhang second floor, Doc, nanagyoy mga space or rooms for the different programs nato sa Dakbayan, sa Tagbilaran.
0: Yes, Sir Alvin, gipangusgan gyud nato ang mga program, Sir Alvin, for people to freely kanang kuan understand why we build that program. Listen man gud karon sa atong settings, Sir Alvin, because one room, 3 programs.
1: Mm.
0: So at times gyud dili gyud sila kayo kanang sa visualize kung unsa gyud ni siya, pero karon kung makita na gyud nila, Sir Alvin, I think they will really understand why we are having those programs for our preventive or public health.
1: Yes.
0: So, mao gina atong ipasabot sa atong mga katawhan, Sir Alvin. And also, we're very proud, Sir Alvin, kasagaran sa mga interns, sa mga schools, no, medical schools, mo-rotate gid sa ato. It's also for them also, no, so atos lang i-educate, ipahibaw nga, this is the scope of public health. This is very different from the hospital setting.
1: Yes.
0: No, so it's much broader, so at least naa sila idea. Kay sila mo po ang future gyud nato, Sir Alvin, kana mga upcoming na mga medical courses na mga
1: yes.
0: kanang bata karon, Sir Alvin. So at least they have an idea og unsa gyud ang settings atong health or health settings sa atong diri sa ato ang sa Tagbilaran City and sa entire Philippines, Sir Alvin.
1: Yes, karon ba ko naka-realize, Doc, nga eventually ma-convert man po dai siya, no, appeal sa maong serbisyo niya, mahimo gyud siyang learning center.
0: Yes,
1: good po, no?
0: Exactly,
1: that's a good, very good
0: yes.
1: point sa mga medical
0: yeah.
1: courses nato diri sa Dakbayan, kay daghang mga nurses nga mag-kuan, no,
0: nurses, midwives, and even ang sa paiso nga medicine, Sir Alvin.
1: Wow.
0: And also, we're doing the research, Sir Alvin. We have been having research from other schools and sa medical schools, no, relating sa ato ang mga services, no, na ata, like, unsa ni mga cases and everything. So, roughly, Sir Alvin, it's also a good thing na we are also imparting to our young generations
1: yes.
0: kung unsa atong mahatag sila and unsa po nila ma-contribute for us to improve, Sir Alvin.
1: Wow, that's great. Good to note, no? Nga mamahimo po siyang learning center. O niya, ako, murag confident kay ko, Doc. Gatanao ko atong Friday. Very impressive kayo in terms sa ato ang building, the facility itself. O niya, ang compound, no? Kaning health complex nga giingon ni Doc Jaya. O ginyong tanawon nito, malinawon, yun mo. Kitong nabalaka o layo-layo, maka-adjust retapuhon, pero part sa commitment sa city government is naatay shuttle, sakyanan, unya, no, libreng sakay, gikag City Hall padong sa City Health. Kay part, Doc, sa inyuhang setup, ang LCR, adto na po
0: yes.
1: di uban ninyo, right?
0: Yes, Sir Alvin. So it's one also of the department, no, or area na related sa amo. So the birth certificate, death certificate, pre-marriage counseling, and everything, it's related sa amo ang program, Sir Alvin. So might as well on.

0: umaasa dito, Sir Alvin. So, there are a lot of considerations ngayon, especially consider po na to ang area po for the senior citizen and PWD, miski na lang sila sub-office, no, for also our constituents na nasa madungan dito ng mga senior. And so, senior kung nasa concern.
1: Yes.
0: O kung nasa like concern. So, it might be not the main office that they have, Sir Alvin, but the sub.
1: Yes.
0: So, they will have someone nga dili na magbalik-balik.
1: Correct.
0: Sa isa ka area. So, if they nasa diha, so all the concerns na ilanggi kinahanglan na related sa health, nara diha nga area, Sir Alvin.
1: Doc, yes,
0: Sir.
1: One of the building dito will be designated for DOH, no? Pasabot ba ni Doc na ang DOH Bohol, adto na dito i-house? Adto na sila dito?
0: Yes, Sir Alvin. They asked for that, Alvin. Sir Alvin, maybe the lot and koan. But one, yeah, dito po sila dapit, Sir Alvin, soon, Sir Alvin.
1: Wow. So health complex, yun ni mga kaigsoonan, no? Huwag na may gustong patabang sa DOH, nara po dito, makita na ninyo sa itong mga suging tigpaminaw karon ng Estasyon DYRD o sa itong hookup station sa DYTR, no? Huwag makasuroy mo dito, nindot kayong environment. Pwede mag-jogging dito, pwede mag-walking dito. So, no, friendly kayo ang environment for our health good. And I was very impressed kay gahapon, Doc J. Salamat sa maong liderato. Doc, kagani ha, dihay tawag sa Meet the Mayor nga program nga nangutana o ngano kunong mahal ang anti-rabies vaccine, nakaidiyaan ni Doc?
0: Yes, Sir Alvin, ang kanang pricing sa anti-rabies good, Sir Alvin, if it will go to the pharmacy good. Depende gyud na sa ila ha, because we don't know og unsa pud ang ilang amount gi-purchase na siya. No, so actually into pricing gyud, Sir Alvin, dili gyud na nato control.
1: Correct. Okay.
0: No, so mo naglisod jud ta ana sa atong part ana, even kita po, Sir Alvin, affected ana, because of course dili man gyud po tagpila ka thousands sa atong ma-procure, no? So, basa gyud po na o pila ka hundred. So, naara gyud po ang vaccines mo, Sir Alvin, if you take it by bulk, it would be lesser.
1: Yes.
0: Nga na, gyud na siya.
1: Pero mag-require yung kaog. Kung freezer ba ito, Doc? Kung sa term ba ito?
0: Yes. Yes. And technically, gyud, mahal gyud ang rabies vaccine to begin with. So, wala gyud na siya ni down o 1,000 sa pagsugod na ko, Sir Alvin. 1,000 na gid na siya, so nagkataas na gid na siya, especially karon nga ni saka ang demand niya gamay ang iyang supply. No, so mao gid na, it's not just the problem here, but it's the problem in the entire Philippines, Sir Alvin. So we have, I have been hearing the same sentiments with also those who are in other provinces, no, or other cities with that. And it's not just the price but also pangitaon. So maupo na siya, Sir Alvin. That is why ang atog yung commitment sa city government of Tagbilaran is we focus on purchasing the vaccine as much as we can sa atong budget. So we also like to let our constituents know na dili raman po pwede vaccine atong i-budget kay kinahanglan ta sa mga syringe, sa mga needle. Daghan pa dyan na siya, kay ang needle and syringe also is very crucial, because it is also mo nato inject, no, so nindot po natong syringe o needle, less siguro ang trauma sa atong patient po, Sir Alvin.
1: Yes.
0: So we're also considering that, as well as whatever we're going to use sa ato ang animal bite treatment center. So hopefully, Sir Alvin, in the long run mapangitaan jud nato nagpaagi, but in terms of the prices, Sir Alvin,
1: wala tay control.
0: Kana murag dili gyud ta, wala jud tay control. Oh, na,
1: that's
0: Sir
1: very
0: Alvin.
1: Clear. Thank you for that, no? Sa atuang caller kaganiha ni Miss Dice, no? Klaro kayo nga wala mi control ana in terms of pricing, pero mingon ka og quality of service kana may among ika-commit ninyo. Maing buntag diha ni Ma'am Ana Marie Rimentizo nga naminaw nato og sa iyang pamilya, napod naminaw si Ma'am Corazon Igagamaw. Maing buntag diha, Ma'am, og sa imong family. Okay. Doc, kumusta nga to ang programa sa Feed for Life sa mga diabetic o itong na ay high blood ba to? Apil ba ani, Doc?
0: Yeah, so continue ra gyapon ta sa atong program per barangay, no? So nagitaan na sa atong mga barangay, each barangay health center na to, Sir Alvin, gapadayon ra gyapon ta ana, nag-issue ra gyapon tag Feed for Life booklet, no, to those individual we have na-ay maintenance and also for their monitoring. So ang atog yung pinaka kanang active nga member sa Feed for Life karon is atong mga senior, Sir Alvin, which is kanang monthly kita nagdoong sa ilaha for the dispensing of their maintenance medicines.
1: Wow.
0: Yeah. So mauna puhon atong i-announce po, Sir Alvin, puhon-puhon nga mag-feel health gamot na punta sa city government of Tarbito, Tagbilaran City Primary Care Facility, Sir Alvin. So, kana po, pangandaman na to. Kaya dako po na siyang tabang sa atong mga constituents, Sir Alvin. So, atong i-apply yan ng feel health gamot puhon nga madong nataana, then we have we will also set a kanang flow for our kanang constituents na needed nila ang dili ra ang nai maintenance, Sir Alvin, ha, panana. Kay naman tay 75 ka medicines nga covered sa PhilHealth gamot that any constituents or any citizens of the Philippines maka-avail good, Sir Alvin, for as long as they are member of PhilHealth. No, pero na-process ana, Sir Alvin, nga dapat ang ilahang prescription muagi sa doctor nga affiliated or registered sa PhilHealth gamot. So dili tanang doctor man, oh, so dili ka-issuehan sa imuhang tambal nga kuhaon kung wala ka ani nga resita nga gikan sa electronic ni nga resita, Sir Alvin.
1: Yes.
0: Na QR code. Kaya dito man sa QR code, i-minus ang amount ng cost dito. Sa imo. Oh, oh. Yes, dito naman dito, Sir Alvin. So, that would be 20,000 per year nga ma-avail nilang worth of gamot or kind of medicine, Sir Alvin.
1: Yeah, ang importante po, Doc, no, nga ang YACA provider nila is ang Tagbilaran City Primary Care Facility, right?
0: Yes, mas maayo, Sir Alvin. It is very advised na og asa nimo adto pud ang imo ang yakap, Sir Alvin, but it is not kanang true to all, kay naman gyud po uban, Sir Alvin, nga wala nagtrabaho dire pero dire gapuyo, no, so aw taga dire waga trabaho, so kung convenient nila dito pwede po dito, pero ang gamot gyud, Sir Alvin, dili nato siya mabutang lang sa isa ka lugar. Anywhere you can get your gamot for as long as naka sa prescription nga gi-prescribe sa doctor nga accredited sa PhilHealth gamot.
1: Wow, that's great, no? That's a very good news para sa to ang healthcare program, mga kaigsunan. May buntag diha ni Ma'am Ann Dugang, no? May buntag diha, Ma'am Ann, og sa imo ang family na minaw po sila nato ron, Doc. Doc, sa operations tuli nato, Doc, murag last day na ba gahapon or karon?
0: Yes, last day na gahapon, Sir Alvin. Gahapon. We're able to mga nakatuli og mga 700, Sir Alvin, no? So, ang difference lang yun sa atong tuli karon with the previous tuli, Sir Alvin, do daghan to sa una. Karon ato na yung gi-impose ng child rights, no? Di na to pukso, no? Di pa sila ready. So we are, sige man kita sa atong rights of the child, nabagito yung yana, no? Sa atong mga programs, Sir Alvin, ato ginang gibutang, no? Sa mga programs na to, na tagaan po na to right ang bata, o di pa siya ready. Total, ang atong tuli kada tuig man, Sir Alvin.
1: Yes.
0: So ato yung gi-explain sa parents na, of course, ato yun silang kanang pangutan-on kay dili po siya, traumatic po siya tanawon, not just sa patient, but sa other bata nga murag mapugos siya sa procedure, Sir Alvin. So,
1: yes,
0: we're very happy nga tanan po, wala dyan na muna pugos, no? Mostly, si Dagi willing na makita na to, nga ubay-ubay man day po, willing ang mga bata nga magpatuli, no? So, maurag yun na itong gi-educate sa parents and of course sa mga bata po na, of course, ang mag-ingon dyan, may permit, Sir Alvin, before ni motuli, nga dili dyan ingon, nga dili sakit.
1: Bitaw.
0: Tugan dyan tag tinood, sakit siya, pero makaya rin mo. Tuganan dyan na ito ang bata because di man sila magkaparehag pain threshold, but at least in our part, we are not kanang watanag bakak sa bata and maka-build tag trust sa ila, Sir Alvin, by telling them the truth. So that is what we're doing now. So at least kung mo-decide sila, they'll be strong enough to decide na magpatuli ka sila.
1: Wow, that's great. No, good to hear that. Kay ang Tagbilaran, para sa itong mga suking tigpaminaw, usa ka, kwa, no? Kanang child-friendly city. So, nindot ka, yes, Doc, nga ang child's rights, inyong gipahibalo,
0: yes,
1: inyong girespeto, inyong gisunod para sa ito ang mga kabataan. And of course, kay Bauta, no, ka, in 2 weeks time, by June 8, magsugod na ang klase. So, timing ka ayon, napag 2 weeks, mahil kitong last batch nga nagpatuli last Friday or kagahapong adlawa, Doc J.
0: Yeah, so definitely maka-skwila ra gyud gihapon na sila, Sir Alvin.
1: Yes. In preparation sa atong opening of classes, Doc J, labi na ning isgutanan sa dengue. Kumusta ato ang preparasyon, Doc J?
0: Yes, of course, I'm very proud, Sir Alvin, kay atong mga schools is aware of our dengue mga dengue programs nato and our ang ato ang unsay pangbuhaton, no, especially sa 3 o'clock habit or 4 o'clock habit, Sir Alvin, no, nga buhaton nato sa search and destroy. I think all the schools in Tagbilaran City are implementing it, Sir Alvin, with the guidance also of the Dengue Task Force, kung asa nga barangay na bilong ang atong mga elementary and high school, Sir Alvin. So, for now, good, honestly, Sir Alvin, natay mga cases sa dengue, but it is something that we are, kanang murabag sa ato, compare before, murag mahapi ta tungod kay early detection siya.
1: Wow.
0: No, so murag awareness na nagyud ang awareness nga 2 days fever mo pag check up and libre man atong NS1 sa City Health, Sir Alvin, no? Sa Tagbilaran City Primary Care Facility. So ato dyan ang gigahinan og budget nga og naay mga areas nga mag clustering of fever, malabs ginato for early detection gud Sir Alvin, no? So ato ginang gibuhat, which is very helpful nga ma focus nato ang areas nga kinahanglan ginato tagaan og kanang importance Sir Alvin. Like, for example, daghang gahilanat diri, so mag search and destroy ta daghang. Yes. True to all gyud, daghang jud makitaan nga naa di mga mosquito breeding grounds dito, no? So naay mga itlog ingana. So I think Sir Alvin, ang nindot lang gyud karon kay nagtinabangay, no? It's not just the barangay, the schools, and also the communities are helping out to curb the cases in dengue in Tagbilaran City, Sir Alvin.
1: Wow, great to hear that, no? Salamat sa atoang mga barangay officials sad, no, nga nagpahiluna gyud. Unya Doc, available pa ba tong imong mga unsa di atong ipangbutang sa mga lapok, Doc, nga naay mga posibleng itlog?
0: Oh, naatay ka nang kuan larvicide.
1: Larvicide.
0: Yes,
1: oh,
0: so karon. Yes. Ang atong mga BHW gid ana Sir Alvin, yes. Especially one ron nga na gid na sila assign na gid na sila kay man sila identified na mga areas nga kanang magpundo bitong mga tubig. So ato na nila ihagbong Sir Alvin that would go for 3 months dito for as long as walay heavy rains. Pero kay heavy rains butangan na pud na nila. But available na sa atong mga barangay health centers sa LGBT.
1: Yeah, that's great. May buntag diyan ni Ma'am NN, no? Ni Ma'am Rizalina Piligro, naminaw pod nato. Doc, sa di pa ka nakubuhian, Doc, na inangutana, unsaon daw nila pag-register sa YAKAP?
0: Yes. Ang registration gyud sa YAKAP, Sir Alvin, this time, they will go directly to PhilHealth. Kay last year, no, starting this year, ang registration wala na sa ato, Sir Alvin. So that is because of daghang cases nga naay mga facility nga mo register nga wala gyud nakita nila ang pasyente, no. So ang nahitabo karon, it's if they wanted to get registered sa atong YAKAP, they will go directly to PhilHealth kana bitong dapit niya sa J-Clarine.
1: Yes.
0: Maingon lang sila nga diri mi sa Tagbilaran City Primary Care Facility magpa-register. So after that, ma-register na sila, pwede na sila mudong sa atong facility, Sir Alvin.
1: They have po to'y kaning app bitaw nga e-gov?
0: E-gov.ph, yes. Pwede sa sila sa online, no?
1: Online.
0: Napo tayo online. Pwede sila dito mo register. Pwede sila dito mo click. O piliin nila ang ato, Sir Alvin. So,
1: nakatry ko ani, Doc. Dali kayo.
0: Dali ragid siya sa mga techie, pero kung katong mga maglisod,
1: ato sa PhilHealth.
0: Sila ganan, pwede sila mudot siya sa PhilHealth, Sir Alvin.
1: Yeah, that's great, no? Very good. Mga maayon ning mga balita nga gida ni Doc J natong tanan ron, mga kaigsoonan. Doc J, salamat kay sa kaigayonan nga amo kang nakauban karon imong mga panapos nga mensahe ug pahinumdom sa publiko.
0: Yes, Sir Alvin. So, karon Sir Alvin, maurag gihapon akong pasabot sa mga sa atong mga constituents, Sir Alvin, no? Or sa mga suking tigpagminaw sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ato gihapong kanang services sa Tagbilaran City Primary Care Facility through Bukas Center. Open gihapon ta from 8 a.m. to 10 p.m. Mondays to Fridays, Sir Alvin. No, so any concerns, pwede ra gyud gihapon alas 8 to alas 10 na ata, pero ayon lang pud paabta sa alas 10. And at the same time, Sir Alvin, ato gyung ipaingon sa ato mga constituents, if they have problems with our services, Sir Alvin, it would be better to really address the concern directly to us, Sir Alvin.
1: Yes.
0: To actually answer those kanang queries, no, and kanang mga confusions or unsa, kay nagi times, Sir Alvin, nga mostly miscommunication gyud siya, Sir Alvin.
1: Correct.
0: So that would be our kuan, that we will be happy nga naagi na siya, no. Dili pun may ma-happy, Sir Alvin, may mo reklamo because naaman jud na siya, no. So people who will really give us those comments will really improve our services.
1: Correct.
0: So we were very open about it, Sir Alvin, and don't feel free, no, so to go and everything, kay maminaw pud mi sa ilahang mga insights, Sir Alvin. So that would be an advantage to us also, and that would be advantage to the people of Tagbilaran also, Sir Alvin.
1: Yes.
0: So thank you, Sir Alvin. Good morning and a sense of humor, Tagbilaran.
1: Dagang salamat, Doc J. Salamat sa imo ang input karon og pahinumdom sa publiko, no? Sa ato ang mga naminaw karong buntaga, mga kaigsunan ning kinaham nga istasyon DYRD og sa atong hookup station DYTR. Ayaw gyud ninyo si piyata og avail sa ato ang mga healthcare programs, no? Adtoa ninyo dito sa ato ang City Health Office, likod ra gyud na sa ato ang City Hall, mga kaigsunan, aron makapahiluna mo og mapahiluna mo sa mga kauban ni Dr. Jaya Pundok para mahatag na to ang usa ka dekalidad nga healthcare serbisyo ning ato ang pamilyang tagbilaranon. Salamat kay Doc Jaya og sa iyang team, no? Sa imong team, Doc J. Sayod ta sa ako nagikaingon kaganihan na ila na og nailhan na gyud ang performance sa maong buhatan dili lang dito sa regional level sa DOH kundi apil na dito sa national level, mga kaigsunan, no? So bibo kayo nindot gani karon nag-improve gyud sila, no, in terms sa ilang queuing, in terms sa ilang pagdawat sa mga gusto magpakonsulta or pasyente pag ganindot tanawon, labi na og ato nagyong mabuksan kitong gitawag ni Mayor Jane nga Super Mega Health Center. Dito na ana ang dialysis, na ana'y mammogram, na ana'y x-ray, na ana tanan set up na dito, naa sa Dampas dinhi sa Nangutana, og familiar mo anang DAO terminal or kanang terminal diya IBT terminal, likod ana naay Tavik, dayon naay gasoline station, naay usa ka iskina ana pa right, no, mag right turn mo, sud lang yun mo anang magung dalan, dito ninyo makita ang atoang Super Mega Health Center. Unya, para sa kasayuran sa tanan, kaning atong Super Mega Health Center, mga kaigsunan, ato ning napurma nga walay utang, no? So 100 million kapin eh ang budget ani gisugdan ni atong 2024 unya karon patapos na ta, kapahiluna na lang silang Doc Jaya sa ilahang fixture, sa ilahang flow, sa ilahang mga manpower requirements sa dili pasugdan. Kaysa gikaingon na ni Doc Jaya, gusto si Mayor Jane nga once magsugod ta hatag serbisyo, wa nay magbalik-balik nga kliyente, wa nay magbalik-balik nga pasyente, mga kaingsunan. Mo nang importante kayo, no? Importante kayo nga ato ang masabtan nga ang tinguha gyud nato ani mao ang paghatag og usa ka dekalidad nga serbisyo para sa pamilyang tagbilaranon, no? So naa sa 100 million na, 120 million unya, roughly about 40 million ana gikan sa 20% development fund nato unya, naa poy mga almost 70 million gikan sa Department of Health nga ato ang gi partner para mapurma nato, no? Sa giingon pa ni Doc Jaya, ang right term di ay uganahan ko sa termino is ang health complex. So mo ni ang pinakadako nga pasilidad nato karon sa City Hall, eventually mag-open na ni siya within the year or before, no, before this end of the semester, unang unom ka buwan ning bula tuig 2026, mga kaigsunan, aron mapahimusla ni sa pamilyang tagbilaranon. Hi Ma'am NN, may buntag diha. Hasapod ni Ma'am Inday Rementizo diha sa Poblasyon 2, may buntag ug maayong pagpaminaw, maayong pagsunod ning ato ang programa. Good morning usab sa ato ang mga suking tigpaminaw nga gasigi og follow up sa ilang coupon, no? So kato ang food vouchers, mga kaigsunan, ga wrap up na ta karon si manaha. Hopefully by next week makahibaw na mi og pilay na wala maklaim, kinsay wala na diha sa ilang lugar. Onya, we will decide, no? Amo pa ning istoryahan kauban ang konseho kung katong mga bag-ong ning sulod nga mga RBI, maapil ba to sila or mahatagan pa ba sila og lakip or appeal, no? Kay we are now preparing the final report para sa tuang food voucher. Onya, pahinumdom sa mga naghawid pa og food vouchers diha nga taman ra karong Mayo 31 ang validity anang inyuhang food vouchers. So ayaw ninyo kalimti, ayaw si Piata nga i-avail na, no? I-adto na nas merkado, tulo ra ka merkado ang ato ang gi-authorize ani barangay ang Kugon, Kugon Market, ang ato ang Central Market dito sa may Dampas. And of course, ang ikatulo, ang ato ang Mangga Public Market, mga kaigsunan. So ayaw mo kasi piyat, ayaw yun na ninyo kuana, no? Kay sayang kayo na og ma-expire na siya. Good morning diyan ni Dr. Velma Lim sa Piña Flor, ni Ma'am Jocelyn sa BDMPC, ni Nung Boy Navia diya sa Evergen Tailoring. Good morning usab ni Kai, ni Sir Sok, og ni Gaga, ni Liubi, ni Val, ni Totong, og ni Janjan, ni Kuya Lope diya sa Cortez. Maing buntag og maing pagpaminaw. Naapod sila Sir June Besa, no? Naapod sila si former kagawad, no? Diya sa Mansasa, ato ang mga higala diha, no? Kugis at kayo ni sila. Di po ni masipiat na to. Na sila Sir Mario Reyes. Maing buntag diha ni Ma'am Niria Nubong, no? Maing buntag o maing pagpanikay-sikay usab sa ato ang mga kaigsunan diha, no? Sa Codemus family, of course, naapod sila Sir June Balani o si Sir Tony Sarabia. Maing buntag diha o maayong pagpanikay-sikay. Good morning! Maayong pagpanikay-sikay diha ni Sir RJ Melissimo, ni Father Moy Romerde, of course, ni Kapitan Alberto Tagaamo sa Tagumaas Antiquera. Starring Juga Pirme Cup, ha? Cup 1-2-3. Ano sa ito? Ihang ko, ano? I love you. Cup, I love you. Matingali ni si Cup Alberto Tagaamo. Good morning ni Sir Bilyonaryong Pobre, ni Nong Toting, ni Kagawad Renz Balani, diya sa Lourdes Cortez. Di po ni masipiat, no? Bisag layo kayo, diris tagbilaran. Di po din noon kalayo yun, kay silingan naman is kabawan. Ni Patrick Reformina diya sa Tangnan, Panglao, ni Maris, ni Sir Dave, maing buntag, happy birthday, no? Happy birthday kang Councilor Butchie Zamora, karong pizza, karong 23, no? Adlaw Sabado. Happy birthday, Konsyal Butchie, no? Last termer na to ni siya, nga konsihal ning Dakbayan sa Tagbilaran. Maing buntag ug maing pagpanikay-sikay sa atong mga suking tigpaminaw, labi na sa atong mga higala diya sa OSCA. Naapod na minaw sila ni Ma'am Belen. Good morning sila si Sir Tony Samante ug ni Sir Jess Acoliador, mga kauban ni nako sa City Traffic Management Office, no? Salamat kayo sa inyohang serbisyo. Unya ato ding ipahibaw nga sa umaabot Mayo 30 ang Metro Tagbilaran Drivers Association, mga kaigsunan, nag-sponsor sila og usa ka special seminar sa mga drivers. So sa mga drivers diha ning Dakbayan nga wa na nag-drive tungod kay Y seminar, muna inyuhang katapusang inyong higayon nga maka-avail mo sa ato ang seminar. Pero ang ga-organisaan ni mga kaigsunan is ang Metro Tagbilaran Drivers Association in partnership, of course, sa ato ang City Traffic Management Office. So gunahan mo magpalista, adto mo sa CTMO, amo mong ilista o niya ipasabot po dito ang inyuhang mga gastuhanan kauban sa mga MTTDA o sa mga drivers nga wala pa maka-avail. Laing serbisyo publiko para sa atoang pamilyang tagbilaranon sa atong ipahibaw nga anaan natay EasyPay Station diha sa atoang City Hall Atrium. Kaning EasyPay Station, mga kaigsunan, bukas na, no, para sa Bohol Light Consumers. So sa mga konsumidor sa Bohol Light nga buot mubayad sa ilahang bill matag bulan, doon na namoy opsyon nga mubayad pinaagi niining gitawag og EasyPay Station. Moranig ATM machine nga naa sa City Hall Atrium, tapad ni sa Land Bank ATM machine, diin pwede kamo adto na mubayad sa inyohang bayronon, no? Lima ra ka steps ni. Una, magpili mo unsa inyong bayronon, Bohol Light ibutang, unya mo suwat i-enter ninyo og pilay amount nga inyohang payable. Second step, inighumag enter sa inyohang pilay amount, isuwat dito or enter po dito ang account number nga makita diya sa inyong tagsatag sa kabil. Niya dito, adto na, mukumand na to dito nga i-insert na ninyo inyohang kwarta, ibayad, agig pagbayad dito sa machine or kaning EasyPay machine na to dito sa City Hall. Then right after payment, print, it will print voucher or invoice as proof of payment. Mo-issue resibo ni mga kaigsunan, then there you go. Mo-clear na siya nga nabayran na nimo ang imuhang bill sa kuryente. Laing pamaagi ni, no? In partnership with Bohol Light o sa atong programa sa Dakbayan nga giingon nato og digitalization program, diin pwede na mo makabayad karon sa inyohang bill pinaagi sa maong gitawag og EasyPay Station diha sa City Hall Atrium. Sa pikas bahin atong ipahibaw ang publiko nga sunod semana adlaw Miyerkules, pizza 27 sa Mayo, sunod semana 27, kini usa ka regular holiday sa tibuok nasod. in observance of Eid al-Adha or Feast of Sacrifice as stated in Presidential Proclamation Number 1264. So holiday ni siya, public holiday ning Wednesday, May 27 next week. So wala tay office ani sa atoang City Hall mga kaigsunan. So sa inyo mga para sa inyo mga transactions, do it during Mondays and Tuesday or inig 28 and 29, no? Gasugod na ta. Sugod rong si Manaha gibalik na sa regular duty hours o kaning ato ang duty days ang ato ang City Hall. Mondays to Fridays na ta, no? Wala na tong work from home arrangement, no? So ato nang gibalik ang normal nga Lunes hangtod sa Biyernes nga pagbukas sa mga buhatan sa Tagbilaran City Hall. Ato di ay pag pagpasalamat, no, sa ato ang mga opisyales diha sa Barangay Mangga nila Kagawad Inday sa malampusong pagtinabangay nga nagserbisyo karon diha sa Puruksays. Salamat kayo ha sa inyohang mga kuan diha, sa inyohang pagboluntaryo, pagpanikay-sikay diha. Maing buntag diha, no? Riga, maing buntag diha, Ate Ana Marie, no? Ate Inday, maing buntag o maing pagpanikay-sikay, way salin-salin diha. Wala ko, no? Ito, happy birthday again, no? Belated happy birthday sa among kauban sa City Hall, si Sir Friends, Boy Sir, kagahapon, o ni Mama Yet, Gasatan, kagahapon po, mga dagkong kuan, mani, dagkong tao ni sa among city government, no? Ato ang nag-birthday kagahapon. So, happy birthday, Sir, belated. Happy birthday, Sir Friends, and of course, Mama Yet Gasatan nga moy kanhi natong presidente sa Tagbilaran City People's Council, pero karon siya na ang usa sa mga consultant sa Dakbayan og nagtabang sa ato ang mga programa og serbisyo. Okay, paing pagpanikay-sikay diha sa mga kauban nato, no? Na silang Ameline, maing buntag diha Ameline, nilang Jeanette Remulador, maing buntag diha Minaw Jod Creatures, Limuel, Limuel Barol, Jeanette Remulador og Roger, no? Magallanes og Loribien Lagwapa, Lagapa di ay. Maing buntag diha Manang, maing buntag diha Manang Jeanette. Asaman mo karon, unsa na po inyong mga lakaw ning adlaw Sabado. Maayo, no? Salamat sa Ginoo kay bugnaw ang panahon. Ming uwan gyud, murag padung na po anything uwan. At ang ininyo sunod Sabado mga kaigsunan, ato ang usa ka oras nga programa atong i-dedicate next Saturday sa ato ang mga opisyales sa Tagbilaran City Schools Division, DepEd Tagbilaran City Schools Division. Atong isgutan ang enrollment o ang umaabot nga brigada eskwela, labi na kay nagkaduol na ang tigbukas, ang pagbukas sa bagong school year para sa itong mga public school nga karon ng June 8. At ang ininyo na silang Ma'am Liza Makiling at itong makauban, sila Attorney Tommy Rilampagos o mga kadagkuang opisyal sa Tagbilaran City Schools Division. Kini, o uban pang mga updates gikan sa DepEd at itong tukion sa sunod Sabado. Okay, wala na tayo oras mga kaigsunan. Nilapas na tayo 2 minutos. Ang ala ni Mayor Jane Yap, kini ang inyong City Administrator Alvin Acuzar. Daghang salamat ug maayong buntag, Tagbilaran.
2: Inyong nabate si Mayor Jane Yap ug mga opisyales sa Tagbilaran. Nagkayusang Tagbilaran. Hangtod sa sunod Sabado, daghang salamat.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mong sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bohol's best quality drinking water. Ultra Soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa pa ta kabayad.
6: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mong ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
1: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
2: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
3: Aldrich Body Argo Capsule, ito ang totoo.
4: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
5: Gikan kanamo sa DYRD.
6: DYRD.
5: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Sa atong pagpanaguban karon nga buntaga mga kaigsoonan, isgutan ato ang mga mainit nga isyu dinhi sa atong katilingbang Pilipinhon. Karong panahon na mga kaigsoonan, wa pa mapapas, wa pa mahilis og nagbaga, nagbukaw paghihapon mga sano. Ang isyu kabahin sa politika, kabahin na sa mga senador ning atong kapupunang Pilipinhon, ang Department of Justice mga kaigsoonan mimando na sa pagdakop, sa pagsikop mga kaigsoonan ni Senador Bato de la Rosa kinsa dunay warrant of arrest Bato kaniya gikan sa International Criminal Court ang DOJ. Human mga kaigsoonan, giya basura mga igsoon na human gibasura sa Korte Suprema ang hangyo ni Senador Bato de la Rosa nga ihunong sa unya ang pagpatuman sa ICC warrant. Ang DOJ misunod dayon nga dakpa si Senador Bato de la Rosa. Mga sano, nagtago-tago ang maong senador kung ikaw si Senador Bato de la Rosa. Unsa kay angay buhaton nimo mga higala? Mupadakop ka? Musurrender ka? O mutago ka? Ala, sige. Ang inyong mga huna-huna atong ipahiluna mga kaigsoonan din sa itong pagpanaguban, tawag ka mo sa atong mga hotline sa 0998-954-3778, 0964-932-6383, Globe 0952-558-2760, sa London number sa 411-3100-235-335-510-3092-501-0077, text ka mo number 0947-870-1262, sa Fiber 0921-848-4573.
1: Radio Mercado, inyong mga huna-huna among ipahiluna.

0: 18 minuto sa mga kabayan alas sa Jesus kabuntagon mga kaigsuran karong buntaga atong giisgutan kini nga bag-ong balita, presko nga balita. Atong giisgutan mga kaigsuran kini nga labas nga balita sa kauluhan. Ang Department of Justice mga kaigsuran mimando nga dakpon gyud si Senador Bato de la Rosa human mga kaigsuran nga wa siya masikop sa mga taga NBI. Mga kaigsunan ni adtong nanglabay mga adlaw ug tungod ni ana gadagan si Senador Bato de la Rosa mitago siya sud sa Senado mga kaigsunan sa mga uban sa mga senadores kay matud pa dili mga kaigsunan na madakop ang usa ka senador kon naa siya sa iyang buhatan. Uy, mao ni ang nahitabo mga kaigsunan human ni adto mi human adto mga kaigsunan mi sibat si Senador Bato de la Rosa gikan sa Senado. Human siya mipakita aron lang pagbutar mga kaigsunan o malagpot sa pwesto as President of the Senate si Tito Suto. Hinghawa ra pud siya mga kaigsunan, hingtago siya og balik. Unya pagtago niya balik mga kaigsunan, mao na ning balita karon ang hing gawas nga ang DOJ mga kaigsunan ang tibuok kwerpo sa kapolisan, militar ug uban pa. Mangita na ni Senador Bato de la Rosa aron dakpon siya. At ako nung paminawon sa ang report, kabahay nini, gikan sa kauluhan.
1: Dinuturing ng pugante at pinaaresto na si Senator Bato de la Rosa. Ayon sa Justice Department, valid ang arrest warrant sa kanya ng ICC.
2: Libo-libong pulis na rin ang naka-alerto. Sa gitna niya, nagbabala rin ang DOJ sa mga tutulong kay Bato na magtago. Nasa frontline, ang balitang yan si Camille Samonte.
3: Galing na mismo sa Department of Justice, isa ng pugante o fugitive from justice si Senator Bato de la Rosa.
4: Senator Bato is fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him.
3: Ayon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, enforceable o pwede nang ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa senador. Kasunod ito ng pagbasura ng Supreme Court sa petisyon niya para sa temporary restraining order laban sa pagsisilbi ng nasabing warrant. Kaya naman inatasan na rin ng DOJ ang lahat ng law enforcement agencies, kabilang ang NBI at PNP na arestuhin si Bato. E agad naman kayang ipapadala si Bato sa The Hague oras na maaresto siya.
4: These are operation matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC.
3: Nagbabala naman si Vida sa mga magtatangkang tumulong kay Bato na magtago.
4: Those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC.
3: Ayon naman sa PNP, nasa 225,000 ang kanilang miyembro ang naka-alerto sa pag-aresto kay Bato. Naghihintay na lang daw sila ng utos sa DOJ.
5: Sinasabi nga po natin, hayaan na lang po natin ang DOJ na magbigay ng pahayag kaugnay ng mga nasabing usapin po.
3: Tiniyak din ni PNP Chief Jose Nartates na gagawin nila ang kanilang mandato alinsunod sa mga umiiral na batas at due process. Ang NBI naman sinabing DOJ ang mangunguna at susundin nila sa anumang aksyon sa pag-aresto kay Bato. Una nang sinabi ng kampo ni De La Rosa na maghahain pa sila ng motion for reconsideration sa SC. Sa Facebook post naman ng abogado ni Bato na si Attorney Jimmy Bondoc, iginiit niyang wala pang malinaw na batas sa mga foreign warrant. Binweltahan din ito ang mga kumikwestiyon sa pahayag niyang pwede niyang isilbi ang warrant of arrest sa kanyang kliyente. Bakit daw si dating Senador Antonio Trillanes pwedeng mag-serve ng warrant? Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.
1: Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapalong balita sa ating
0: trending mga kaigsunan ang mando sa Department of Justice nga dakpo na si Senador Bato de la Rosa. Puganti na siya mga kaigsunan sa mata sa balaod sa Pilipinas o sa mata mga kaigsunan sa International Criminal Court. Mga igsuon, misibat si Bato de la Rosa dito Senado. Human siya mga kaigsunan, may appeal sa sesyon sa pagbuto aron mapalagpot si Tito Soto mga kaigsunan. Karon usa na siya kapugante. Kung ikaw si Bato de la Rosa, mutago ka, umusurrender ka. Ala sige, ang inyong mga huna-huna mga kaigsunan, atong ipaluna karong buntaga. Unang caller na to, atong dawaton mga kaigsunan. Hello, may bundag.
6: Yes, may buntag, may Tebs.
0: Sir Patrick, good morning.
6: Kasi lang isi waron, ngingigi hapon.
0: Kung ikaw si Senador Bato de la Rosa, Sir Patrick, unsa may imong buhaton? Mupadayon ka pagtago or musurrender ka?
6: Manay ang gingon ni may Tebs of ignorance of the law excuses no one. Then okay. Evidence of guilt is strong, then you're not applying the constitutional rights. So ako pa ni Senador Bato de la Rosa, may Tebs, he will surrender and face it, no? Yang tubangon ang mong kaso niya. Karon once and for all, masiton ka ni Mayo. Mayo yung nakaingon karong panahon na sa Senado, murag nagka-watak-watak ng uban niya. Siya may nakaingon ba? Pero para na ko, sundin ko siya. Tubangon niya ang kaso ha. Maroon pa na ako ikasulti po ni Tebs.
0: Salamat kayo.
6: May more or less opinion ha.
0: Salamat.
6: Mukarga mo gamay, meetings, ha?
0: Oh, sige. Oh,
6: may buntag ni Sir Chito Bisara. Minga mo mo siya yung tingo, ga?
0: Minaw mo na kanunay nato, Chito.
6: Okay.
0: Oh, si Jim Apo, liha.
6: Oh. Ako kumpare, si kumpare, Jerry Pabi. Now, in Mindanao siya karun, no?
0: Tuas Mindanao,
6: si
0: Jerry.
6: Si Agaw Al, Ridulya, uban sa iyang misis, si Doktora, Virgil Salinas, Ridulya. Salamat kayo, meetings, may buntag.
0: Okay. Salamat, Sir Patrick, may buntag sa Radio Mercado. Inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Unang caller na to, Patrick Redulia, mga kaigsuunan, uga ako'y Bato de la Rosa, mo surrender na lang ko. Anak ka mo diha, unsa po'y inyuhang mga huna-huna, anak kauban nga mga Pilipinhon na mga kaigsuunan, aron ato po nga madungog kabahin ini nga nagbukaw nga isyo din sa itong nasod nga Pilipinhon. Kung ikaw si Senador Bato de la Rosa, mutako ka ba or mo surrender? Ang DOJ mga kaigsuunan na mimando na nga dakpon human mga kaigsunan ang Korte Suprema. May basura sa hangyo ni Senador Bato de la Rosa nga restrain ang pagpatuman mga kaigsunan sa pagdakop kaniya. Apan way silbi ang maong lihok mga kaigsunan tungod kay gibasura man. Apan doon na pa'y balita nga mo file slag motion for reconsideration basin ra o mausop ang huna-huna sa Korte Suprema o niya pigilin or pahunungon ang otoridad sa pagpangita or pagdakop kanina. Apan kana wa pa na nahitabo mga kaigsunan ang nahitabo karong bag-o nga ang DOJ miingon nga dakpon mga kaigsunan. Puganti na si Bato de la Rosa sa mata sa DOJ mga igsuon. Police, NBI, aguban pang enforcement agencies mga kaigsunan. No anak karon na nabisi na sila karong panahon na pagpangita kang Senador Bato de la Rosa. Kung madakpan mga kaigsunan, unsay sunod kang mahitabo, mga igsuon, dadun ka sa diretso sa dahig o doon na pailaing proseso nga mahitabo din sa ato ang nasod. Maying buntag ni Henry Jimentisa, run, bato run, ayaw jod padakop kay humandaan ang kaso. Mauni ang huna-huna ni Henry Jimentisa di sa Facebook. Dagan bato, dagan. Maniwang yun ni Senador Bato dinaganay ani mga kaigsunan. Buskok lang maglawas sa Senador, no? Mako kayo kusugan mga kaigsunan, ha? Ha? Maniwang nagtago-tago ni Senador Bato ani. Nya man, daghan na sila doon katago-tago man. Gringo hunasan during his time. Tago-tago po siya. Gipiriso siya dito sa kanang barko nga pirisuhan. Nakaikyas gihapon. Nga, mga konsabo man kay mga mistagod, mga kuan, mga kauban nga mga sundao, mga higala. So nakakuan, no? Nakasibat to si hunasan. Unya ga kasagaran na nagmotorbike ra to siya nga naghelmet, nagjacket og ito, mawa mailhi, murag ordinaryo rang motorista nga gasaoy-saoy sa Manila, ha? Oh, kanis bato kay maayong puni mo motor, wata kay ba pug magmotor-motor na sa Japan karong panahon na. Unya full face nga helmet adili gihapon madakpan. Pero maklaro na yang lawas do kay mako man do, no, ha? Og maghukas to yang maklaro kay upaw man. Pero kung maghelmet adi na mailhan, ha? Oh, libot-libot rag Manila mga kaigsunan dili na mailhan. 27 minutos human nakalabay ang alas 10 sa kabuntagon si Lito Araraw. Duna po yahang mensahe karong buntaga, dili na sakop sa ICC ang Pilipinas. Ngano ang tagalaing nasud man mo dakop og ako dili ko padakop. Dili padakop. Matod pa ni Lito Araraw. Di ko magpadakop. Dili na sakop sa ICC ang Pilipinas. Bitaw, daghan kayo ng utanaan ni mga kaigsunan. Ngano mga na pamay ICC nga panahong President Digong nihawa manta. Ang tubag ni ana mga kaigsuonan simple ra kaayo ug atong paminawon. Ang tubag ana dili ang crime nga gihimo ni President Digong, ang crime nga gihimo ni Senador Bato de la Rosa matud pa di alleged ganang alleged crime.

in court. Korte na sa mga nasod, dili foreign. Ang foreign kay katong Cortes Amerika, Cortes Japan, muna'y foreign court. Pero ICC is not a foreign court. Dili na kuha, kundili, muna'y gisulti mga kaigsunan sa gataga ICC o sa mga batid sa balaod mga kaigsunan. Okay, muna'y tubag diha, dito araraw, no? Nga nung dili naman tasakop, nga nung dakpon paman. So ang tubag ana, the crime was committed during the time nga sakop pata. 29 minuto, sumana kalabay ng alas 10. Okay, na pa. Kaila ka aning, lain eh. Napay laing text dire mga kaigsunan, ha? Duhan ani kabuok na mingon nga ayaw. Padakop ba to? Dagan, tago. Ang unang caller na to, dapat mo surrender, mga kaigsunan. 31 minuto, sumana kalabay ang alas 10 sa kabuntagon. Doon ay text dire nga may abot mga kaigsunan. Mayong buntag, Vice Mayor Bong. Kung ako si Bato de la Rosa, magpakalalaki ko. Kinahanglan, musunod ko sa ahong gipamong nga akong ubanan si Digong sa dahig. Dapat magpadakop siya aron mag-uban na sila dito. Mag-uban sila dito. Mga kaigsunan, kinsagoy ganahan, puso o dahig, mga igsuon. Kinsagoy ganahan ko dito mo, puso dito. Aliman kag layo kasi mong pamilya to ang kahinoon. Ang piresuhan dito, layo ra kaayo ng piresuhan ato din he. Kaya ang piresuhan ato din he, kaya bahong anso man. Ang ilang murag hotel. Murag hotel, ang ilang piresuhan dito, ato din bahong anso. Pero bisan pag murag hotel daw, murag kanang the fact nga murag kag limited ang imuhang lihok daw, murag di gina mahimo na ito tili daw. Manging kamo, tutang di ta magpakasaan ng kalibutan na. Kaya ron, dili ta mapiriso mga kaigsunan. Good morning sir, dili ko magpadakop nga buhi. Aron adto nako, good morning sir, dili ko magpadakop nga buhi. Air man ha. Arek adto nako magpadakop kung presidente na si Sara Duterte. Sakto po na. Hawaton nga mapresidente Sara mga kaigsuonan. Kaya damo na otoridad mo dakop ana kay under the munal na mas presidente ang otoridad mga kaigsuonan. Karon kay ang presidente natong Marcos kay ino natong punga kontra mani bato or kontra sa mga Duterte, patay kang bata ka. Gamiton tanang puwersa sa gobyerno pagdakop yun mga kaigsunan.

32 minutos sa manakalabay ang alas sa Jesa Kabuntagon, mga kaigsuunan. Napailaing yung text dire, mga kaigsuunan. Kinahanglan mutago si Batod de la Rosa. Kinahanglan mutago pud ang iyang o kay kun mo ay makitan, mailhan dayon. Oy, daghang upaw. Kadaghan baya ming upaw do. Upaw pareha baya tang bato do, ha. Kani nga tungo do nga guys, ha. Ha? So, ako'y bato do, aron di masakpan do, ha. Magwig do, magwig, ha. Pareha ni senador, kisa nang gawig ni senador na si Amar Colita. Oh, magwig ko, nga nanay buhok. Pero mailhan to yung lawas niya kay mako magayon busog mo to lawas si bato do, no. Ha? Mura og wrestler ang lawas, ha. Adili madali-dali ni muna og signet mga kaigsunan. Oy, ha? Okay, dako kay lawas si senador Batod de la Rosa. Nailaing text dire. Merise ni Batod de la Rosa kay mi sunod siya sa mando ni Duterte. Tua, silang duha karon adto na nas dahig. Alisod po gayo mga kaigsunan, ikaw hipis sa kapulisan. Andiya na ay presidente mo, sugo ni mo. Masunod, bandyog ka. Oh. Okay, presidente ko na. Magunay mong amo, di mo. So, sunod yun, da. So, ang sa ni Bato de la Rosa, matod pa mga kaigsunan. Suspect pa ni Bato, dili pa ni kriminal mga kaigsunan. Suspect of a crime mga kaigsunan sa crime against humanity. Suspect, buti pa sabot, litison pa, i-hearing pa, i-trial pa. So, nadiha ang presentation of evidence, mga kaigsunan. So, burden of proof ni ini ang mga tao nga may sumbong batok nila. So, kadtong mga giingon nga namatay sila EGK, kadtong giingon nga gipamatay sila sa war on drugs de Duterte, sila mo ay mo-prove sa court nga tinuod ng ilahang giingon. On the part of Duterte and Bato, kung ugaling si Bato madakpan, mga kaigsunan, ilahapon ng katungod to pagdipinsa sa ilang kagalingon. Nga wa may muhimo anang crime against humanity. Wa mami mamatay og tao. Kita ba mo nga namusil ko? Amo

tingali. Pero ang crime against humanity di man kinahanglan mga kaigsunan matod pas mga abogado nga ikaw mismo mo'y mangunay o pusil. Ikaw ang gasugo. So, ha? Oh, apil ka ana, no? Ikaw gasugo. Unya, si butang na to, no? Kung atong tanawo ng sumbong mga kaigsunan batok nila, si Duterte, mayor o presidente, kanto, pagka-mayor pa man tong Duterte, no? Mga member ta sa Kuantilidaw, no? ICC. Oh, gisugo niya ang iyahang chief of police. Ang chief of police, hingsugo po sa iyahang mga elementos kapulisan. Kaya naa may mga police do, nga mga tirador yun do, ha? Nga mo, yung mutira do, kanang bitong na mga kriminal nga gahi kayo, kanang, kanang dangog pashalwan. Oh, hipuso na lang nila na pinagi sa pag-pusil o unsa ba, ha? Pero lahat mag-style ang police matod pa. Lahat style karong panahon na do, kay kidnapon mo kuno do, ha? Diyan human ibaybas, mauman ang ilahang estilo na ron. Oh, sa una, ang estilo, ay, drug lord ka, drug pusher ka, di ka patuo, badlongon, hipuso nyo ka. Kumauna ang nagpanghitabo mga kaigsunan. Oh, daghan kong nalipay tungod kay liman bago po ka malinaw ta kay wanay drug lord, wanay drug pusher. Ah. Daghan kay nalipay itong palihok ni President Digong kaniadto mga kaigsunan. Wanay nagsaw-saoy nga motor ron. Oh, daghan nalipay itong panahon na, wanay motor ka, banha kayong gabi eh. Ah. Pero ang pamaagi mga kaigsunan, ang katuyuan tingali insakto. Oh, malinaw ta ang atong mga tao maiway sa krimen. Ah, pagpangawat, pagpanglugos ani mga drug addict, no? Maiwas ta na. Oh, pero ang balaod wa man magaingon nga patya na kay drug addict na, patya na kay drug pusher na, wa man magingog balaod mga kaigsunan, no? So, okay ra og dili ta masakpan og masakpan ta kay na interesadong tao mga kaigsunan nga diskumpiyado sa atong lihok, na daghang diskumpiyado sa atong lihok. Dili lang mga kontras politika ang mga human rights activist mga kaigsunan, no? Those people nga mi-value yung kinabuhi, no? Whether makasasa ka o dili ka makasasa, pagkangang tao ka, value yun ang kinabuhi, no? Kaya ang uban, naglantaw pa nga ang tao doon ay kausaban. Umuho po na mga kaigsunan ang mga pagtulunan ni Jesus Christ, no? Nga mag-usob sa atong kagalingan, no? So ang uban, dili usbon, hey poson, dili na ni mausob. Ah, kasi muksamok lang is katalingban, patyo ni. Mauna ang mga pamaagi ni Duterte. Ah, gasamok-samok ras katalingban ni mga tawhana. Wa na chance mausab ni. Hipuson. Oh. So mauna, allegedly, mauna ang sa ni Duterte. Mauna ang dito si Duterte na doon sa dahig mga kaigsuna. O maupo na, allegedly, ang sa ni Bato de la Rosa. Mauna nga Bato karon undaran na. Mauna mangutana ko ninyo kung ikaw si Bato. Mutago ba ka? Mudagan ba ka? O mo surrender na lang? Ala, sige. Doon na pala yung text dire. Good morning, Radio Mercado. Kung ako si Bato de la Rosa, mutago ko, sir. Di ko magpanakop nga buhi. Patay kung patay, gubat kung gubat. Pilats, kuyawan yan. Magsalilag si Nido, ha? Huwag kang magpahuling buhay, ha? O, murag trailing, ha? O, murag salidag si Nido. Murag trailing na ng life ni Bato, ha? Nga pala yung text dire, ha? Sir, dili na madakpan si Bato kay tuwa na na, gidipinsahan na na sa mga rebuilding Muslim dito sa Mindanawan. Napa ba rebuilding Muslim nun doon? Kauban naman tili ang mga Muslim na to, ha? Ang MI o ang MNLF, naa ka ng BIFF tingali, murag dili na kaubas gobyerno, ha? O bitaw, o gatos Bato de la Rosa mudagan mga kaigsun, kinsa mang pulisa musuda ng kampo do, anang MILF daw, ha? Kung ako'y Bato, una ako sud sa MILF ng kampo, ha? Ato ko rito, besan pag naib, naramig, isturo, sang dangaw, re, diferensya na mo sa labat anang kampo nila, ha? Magpakita ko, sumala, dakpa ko ng jore, sudla ko ng jore. Ha? Ha? Mga kaigsunan, that is another story na mga kaigsunan, no? Tingali, mamahitabo, mangilin, maalanganin po ang grupo nga mo tabang ni Bato mga kaigsunan. Ala, sige. Ato ng paminawon, doon ay text dere. Mayong buntag, Vice Mayor Bong, mauna ning Pilipinas karon. Basta gani, evil ways ang atong gamiton, evil gyud ang resulta. Ug mauna ni karon, nagubot ta tungod sa evil ways ni Duterte, which is patay. Maupod lagi, saon mo na mga kaigsuunan, evil lagi itong pagpatay. Pero daghan mong muangay o evil. Daghan mong muangay patay mga kaigsuunan. So daghan muangay o evil way, no? So, mauna man yung atong kalibutan karon, ha? O mauna niyang atong kalibutan karon, no? Ang musunod sa insakto, mao'y maot. Ang dili, musunod sa insakto, mao'y sakto.
mao na ni kalibutan na mga kaigsoonan, ha? Na ay sunog diri sa barangay, ano ganun sa araw manin, ha? Ganun araw manin buntag, ha? Barangay poblasyon, ha? Hala, sige. Napailaing text diri. Mayong buntag, ha? Radyo Merkado, Vice Mayor Bongbulicer, kung ako si Bato de la Rosa, dili jug ko magpadakop, bahalag maggubot ning Pilipinas, puslan man. Bahalag maggubot ko ng Pilipinas, puslan man, ha? Mga kaigsunan, hala. Gubot-gubot na bayaron. Asa ka ni padung ning gubuta, mga kaigsunan, ha? Asa ka ni nga mga senador karon murag bikil with feelings naman itong mga sinultian nila daw, ha? Mura na magdali ra kaayo, mura ba oga, mura ba highly combustible daw, ba? Ha? Mura bitaw dali kaayo mo mainit ang ilang oga, mabikil ga maistorya. Banat na yun, ha? Nabikil si Pia sa istorya ni Risa, banat na yun, ha? Pinahilak pa si Pia. Kaya tano, mga kaigsunan, ha? Okay, mo lagi. Daghan ang mga drama ron diha, mga kaigsunan, ha? Hala, ato pang nawato ng uban. Uy, happy fiesta ba rondo sa Lubok o Ugma? Lubok, no? Ato ding, pong ipaabot dahil mga kaigsunan, no? Ang atong mga pasubo, urbida lagi. Di ganun ito, masiguro ning kinabuhi mga eksunan. Itong kauban sa media, mga kaigsunan, usa ka journalist, usa ka magsusulat, mga kaigsunan, si Rick Obedincio, may panaw kagahapong adlawa, no? Sa edad nga si 69, siya ang ato ang usas mga haligi sa itong Bohol Tri-Media Association, kani presidente, mga kaigsunan, o kapil gihapon siya karon sa ato ang mga opisyalis sa Bohol Tri-Media Association. Sangan sa BTMA atong mga mapasubo, no, sa banay ni Rick Obedincio, mga kaigsunan, nga may panaw kagahapong adlawa sa edad nga 69 years old na siya karon gihaya sa may murag funeraria dapit anang minteryo, mga kaigsunan, sa Dawis, no, nadapita anak siya ato ra ipahibaw niya ang lubong kun kanus, mga kaigsunan, ipahigaw ang maong lubong unya ato pong mga pahisubo, daghan pa subo, no? Sa kamatayon po ni Sir Mar Lagahit, atong kanhi school registrar sa BIT, no? During my time when I was a student sa BIT, mao po ni atong school registrar, no, taga Valencia, mga igsuon po ni sa atong kauban sa HNU alumni, mga kaigsuonan, no, si Ma'am Nining Corrales, so atong mga pasubo, no, sa Banay Lagahit sa Valencia. Ato na ilubong dito sa Private Memorial Cemetery sa Valencia karong Lunes, bantili ni mga kaigsuunan, no? So, may pahibaw ni Ma'am Nining Lagahit Corrales, mga kaigsuunan. 42 minuto, sumana kalabay ang alas 10 sa kabuntagon, mga kaigsuunan. Padayon ta sa ato ang tulumanon karong buntaga. Good morning, tips. Asa man day si Jerry Pabi? Oy, tuwa dito sa Mindanao. Asa nang lapit ni Jerry sa Mindanao do, ha? Dito man tas Mindanao karong bago, hinguog, mga kaigsuunan, ha? Kay patay po to. Adto po tag patay dito, no, sa atong angkol, ha? Igsuon sa atong ugangang laki. Gilubong atong ni Agi pong kanus ato, mga kaigsuunan, ha? Merkules man tingali. Mala, sige. Tuas Jerry dito sa Mindanao, mga kaigsuunan. Good morning, Sir Tibbs. Dapat dakpon yun na si Bato de la Rosa. Aron atong ipamatuod nga wa jamoy haod aning atong gobyerno kundili ang balaod. Ngano manggung haod man jamo na sila? Dili sila ang balaod. Dapat dili maghinaod aning Pilipinas. Ang haod sa atong katilingban mao ang atong mga balaod. Mao lagi. Balaod bang gihaod, mga kaigsunan, dili ang tao. Dili ang tao. Kay balaod yun. So, ang balaod, mga kaigsunan, nagaingon nga dili kang magpatay. So, mao dyan ay balaod. Bisan pa o gikinahanglan, mga kaigsunan, kay maulagi. Ang katuyuan aron ta malinaw sa atong katilingban, muna nga lahi-lahi og solusyon ang uban. Ang solusyon sa uban mao ang pagsunod sa balaod. Ug dunay makasa, dakpon. Ang balaod mao magingon nga dunay makasa, patyon. Labaw nang ang balaod wa magingon nga ang presidente dunay right to kill. Mura mag si James Mocker, si James Banta kay nay license to kill, ha. James Bant 007, mga kaigsunan, ha. Dunay license to kill.
tigtanaw tingali ni sila og salida ni James Bond, ha, mga igsuon. Ay nganong ganahan man sila mo patay mga kaigsuonan, ha? Lami ang resulta, tinuod, dili malalis mga kaigsuonan. The result is very good, no? Malinaw ta. Pero the solution mga kaigsuonan sa pag-abot anang resulta maoy dili sakto. Maoy dili sakto. Ngayon, saan man na to na may balaod, ha? Wow, may laing haud aning atong kalitimban, balaod man. Dili man ang tao, di man ang presidente, not even the Supreme Court. Ang balaod, mga kaigsunan, mao gini, haud sa atong katilingban. Oh. Mao nang uban, mingon nga, ipasunod yung balaod, no? Kinsa mo na sila, antatsabul ba din na sila, nga naman doon na nga, muraman og feeling entitled na sila din sa ato ang Pilipinas. Mga kaigsunan, no? Naapay laing text dire, mga kaigsunan, ha? Sir Tebs, ngilngig kaayo ng abogado ni Bato de la Rosa, si Jimmy Bundok, giadyog saway kay di kamao. Luya po ng abogado sa bayon kay di kamao, mga kaigsuna. Ang sa'y gisulti ni Jimmy Bundok, ambaya kami, pwede magkamira, tagaan na ng warang the barest. No? Pwede ko nung sila retagaan. O manta kadungogod o nagabugar kung tama-tama ni. Ito nabawaan ni Jimmy Bundok singer ni siya mga kaigsuna. No? Nga sikat nga mayon ni mo kanta. O, abogado mo din ni siya. Murug, sa akong nabawaan po ani, midagan po ni siya pagka senador. No? O, so, walang mo mudaog mga kaigsuna. Karon mo siya abogado ni Bato de la Rosa. Ngilingig tiligi po niyong abogado. Ang anong siya mangyod mga kaigsuna, no? Ang ikuha. Nganong dili man si Turyon nga mas ganahan ba ko tong Turyon mga kaigsunan, ha? Kay articulate kayo, ha? Unya dili pud init ug ha? Ambere articulate to sa ikoan, ha? Turyon mo tay abogado nilang President Digong, ha? Constantino Apit diha sa Kalbaryo, Luway, Bohol. Good morning. Mga DDS, tambagi ninyo si Bato nga mo surrender aron naa nay kauban inyong Tatay Digong sa The Hague. Matod pa ni Constantino Apit. Bitaw po, no? Nanay, ubayan. Anong dili? Mingaw. Si Renz Q. Balani. Oh, si Renz. Kamusta man yung ato ang DI, ane, oy? Sir Tibbs, good morning. Ako si Bato, dili ko padakop. Kay ngano adto man na pirisuhon sa ICC nga dili naman ta member naman anang sa ICC. Mura naman nakaminos sa justice sa atong nasod. Dire ra unta pirisuhon. Oh, bitaw no. Dire ra pirisuhon. Pero okay siya pirisuhon pero dire lang. Ayaw didto sa ICC mga kaigsuonan, ha? Maora gud po na sa korte nato, bitaw. Kun do na kay kaso nga giatubang dakpon ka, labi na kaso nga murder kay dili man na mapiansahan. So adto jud ka pirisuhon mga kaigsuonan sa dapit nga duol ra ka sa korte. Oh, so ug nata dire, anak ka pirisuhon mga kaigsuonan sa kuha, no? Persuhon diri sa kabawan, na og na ay mga hearing, muna nga dadon ka, bitbiton ka sa BGMP personnel, kaya dadon ka sa hearing. Maumanay inana, no? So maunay gusto ni kuan, ha? Ni Renz Balani, ha? Nga ari ra persuhon. Okay ron, maka siplat puta ba, kita puta ba ni kuan, Senador Bato de la Rosa, mga kaigsunan. Hala sige, napay ubang mga text dira atong nawaton, ha? Oh, good morning, Engineer Tibbs. Kana si Bato de la Rosa madakpan gyud na, sir. Maadyo pay mo padakop na lang na siya kay basin og maminus-minusan pa ang iyang sa. Oh, napoy ingon ana pod nga ayo na lang sukol padakop na lang, plea guilty na lang kay aron maminus-minus ang kanang kuan maminus-minus kuno ang penalty. Oh, napoy ingon ana mga kaigsunan. Pero kani kay lahi man ni oy dili madani mga kaigsunan og mosurrender na lang kay aron maminus-minus kay the fact nga dadon kas dahig mga kaigsunan mura purbida that itself mga kaigsunan nga dadon ka didto mura na og sentensyahan ka wa pa ka sentensyahe ana kay hiringon pa man pero the fact nga dadon ka sa layo nga dapit mura na nagsentensya pud oy sakripisyo ka ina sa pamilya nimo mo busita didto sakripisyo kaya, mura na po nagsintensya. No, hindi gin magparakop. Naaila yung text dire. Good morning, Sir Tibbs. Gaba na na sa nahitabo nila ni Duterte ni Bato tungod kay ilang gibiaybi ay ang Ginoo. Mupatay silang tao.
gaba na kuno, na di gaba mga kaigsunan. Matul pa nila ang gaba, dili magsaba. Na ay gaba. Gigabaan na kuno sila. Kanang mutuot agaba, basen o gigabaan na. Oh, matul pa sa itong texter, ane, gigabaan na mga kaigsunan. Napailaing nga text dire. Good morning, Bong! Dili gyud maayo nga ang ato ang panggobyerno pinasikad sa daotan nga paagi. Dili mo lampos, dili mo lahutay og madamay tang tanan. Dapat ang atong mga lideres mosunod gyud sa mga titik sa balaod. Dili sila magama sa ilang kaugalingong balaod. Maupod. Dili mo lahutay. Mga kaigsunan, matod pa kanang mga evil ways, dili na mo lahutay. Tingali makuha nato na, tingali mapahimusla nato in a short period of time. But dili mo lahutay mga kaigsunan. Kay mag-alburuto gyud ang demonyo. Oh, naagyo kanunay mga kaigsunan ang ingno nato nga magpadayon nga kalibog kadaot kasamok sa atong katilingban. Kun ang ato ang pamaagi mga kaigsunan dili pinasikad sa balaod kundi mga evil ways mga igsuon. Good morning, DYRD to you, Sir Tibbs. Happy weekend. God bless, Lily Hins. Salamat kayo, ha? Calling or texting from abroad. Salamat kayo. Oh, Ma'am Lily Hins. Nining inmuhang pag-text po nato karong buntag. Napabailain. Atong dawaton, ha? Nga mga text ninyo karon dinis atong tulumanon, Radyo Merkado, mga kaigsunan. Doon na nakitay, 50 minutos human nakalabay ang alas 10 sa kabuntagon. Ug sa atong pagpadayon mo, padayon ta pagbasa sa inyuhang mga text diri. Good morning, Vice Mayor Bong. Kana si Bato de la Rosa sa madugay sa dili, madakpan ra na siya. Ang intelligence gathering sa PNP ug military nagkumbuya na karon aron madakpan na si Bato de la Rosa. Puro ug mag-isugot kag military. Mista baya mga kaigsunan, o ta kay bawg gidepensaan pud siya. Sayang kagalingong mga kauban sa militar. Unsay nahitabo mga kaigsuunan at itong gringo hunasan. Ang gipiriso, sakay sa barko, aron di yun kaikyas. Tuwas taliwa sa lahod mga kaigsuunan. Pero nakaikyas mga Japon. Sakay og speedboat mga kaigsuunan. Kaikyas mga Japon. Oh, si gringo kay labanan man sa mga sundao. So kanis ba ito kay sundao gune, PMAR gune, doon na guna sila yung murag brotherhood ana. O wata kahibaw. Pero brotherhood man po na sila ni Trillanes, kaya pareha man ni sila mga PMAR. Pero kontra man jamo ng duha. Oh, kontra man kayo ni. So wajan mo na ng spirit of brotherhood sa PMAR ron. Oh, dili kayo sa dili na ni parehag banag asawa nga sa kasakit o kalupay mag-uban ta. So ang mga PMAR ron, mga kaigsuunan,

0: Taga ilang sa email nimo ha? Okay, aron adto na. Mao ni mga kaigsunan, no? Oh, wa na jamo. Wa na jamo nang PMA ron nga mga brother sila. Magnilabanay, magtinabangay, wa na. Mga kaigsunan, their loyalty is not to their comrades but to the Constitution of the Philippines. Mao man ang ilang ipanandigan mga igsoon, no? Our loyalty mga tua sa Constitution. Dili to, dili our loyalty tua sa tao, ha? Okay, daga nang giaway na pulos naman yung mga PMA years na nang giaway ron. Ha? Oh, saon man lagi na, no? Oh, saon man ni mo mga kaigsunan nga inani mo na naabot ni giabot sa ato ang mga PMA years karon, ha? Kay mga PMA years karon ganahan pud mga mga senador. Oh, daghan man na silang PMA years nga senador niya, ha? Kadto si PMA year ba to si Kwando? Kan siya nga to, Binso siya nga to. Atong tiguwang bitaw sa una, ha? Hmm. Lakson PMA year, kinsa pa? Hunasan PMA year. Sa pa ba mga sundao diha? Nga nahi mong senador, Trillanes. Ah, sa pa uban, Bato de la Rosa. Ah, sa pa daghan sila ang mga PMA years na diha, ha? Hmm. Hmm. Naapay lang text dire, ha? Hmm. Yun, shout out to Sarah Jane and family nga naminaw kanunay sa Chiefs. Thank you. Oh, salamat kayo Ma'am Lily Hens. Okay, good morning Vice Bong, Tita Tulang Bag-aw. Mari, salamat kaayo sa pag-watch o pagpaminaw may buntag usab. Hmm. Sefel Borja, pag-sure mo diha flood control inyong pangusgan ipa-imbestigar. Hmm. Hilom rajud mo anak kay ngano nakabenefit man mo. Oh, matod pa ni Phil Borja. Oh, karon panahon na wa ta kay bag mo balik na nang bahin sa flood control kay bag-una ang kamada sa Senado mga kaigsuunan, no? Bag-una. So lahi na ang chairman sa Committee on Blue Ribbon si Kuana. Piya Kaitano na. Oh, kana Phil mo murag mutuo ko anak nga murag mabalik na ni. Pag-investigar bahin anang flood control mga kaigsuunan, ha? Kay kadto kay Wakman modayon kay mura gidepensahan man dili putong lakson mga kaigsuunan, ha? Oh, karon mabasin og mabalik na ni, no? Basin ang gusto ni Senador Marcolita, matuman na pud karong panahon na. Unsa man ang iyang gusto? Gusto niya nga mahimong state witness ang mga Diskaya. Ang mga Diskaya appeal sa dakong kinawatay mga kaigsuunan sa kwarta sa flood control mga kaigsuunan nga gusto ni Marcolita nga himong state witness. Ang gusto ni Lacson og mga kauban nga dili mahimo. Oh, ang argumento ni Marcolita, unsaon pagkasulbad sa krimen o wadya mo tay tao nga nahibaw ni anak? So ang nahibaw ni anak kadtong mga tao nga nailang bigit pud ana. So saktong puna no. Mm. So kinahanglan nga si Diskaya kay nahibaw man anang krimina ato sang state witness aron mukanta siya og kinsa nang maong mga nangawat sa gobyerno. Mao na argumento ni Marcolita. Argumento pud sa PICAS. Kada kung kawat gihimo ni Diskaya ya atong i-state witness i-absuelto lang siya anang iyahang kaso. Tungod kay state witness siya, dili mahimo na. Kay ni appeal siya og pagpangawat, dapat ang i-appeal siya kaso. Kay dili mahitabo ng kawat kun wa mo participate ang mga kontraktor sa maong pagpangawat. Mao na ang mga barugana nila mga kaigsunan. Unsa kay mahitabo ana karon, ha? Nga si Marcolita mabalik na diha sa Blue Ribbon, mga kaigsunan, ma state witness kaha ng mga Diskaya. Ang mga appeal sa kawat, mahimo na ba kahang testigo or appeal ba ka sila nga maoy pirisuhon gukdon mga kaigsuna. Mao na yung mga updates diha. O malipay ta nga maimbestigaran nagbalik karon na mabibo na punta pagsunod mga kaigsuna aning ilahang mga gihimo karon diha sa Senado. Good morning Radio Mercado. Kana si Bato de la Rosa sa Madugay, Madakpan region na, naaranas Metro Manila pa, wa pa na kaadtos Mindanao. O bitaw, matod pa si DILJ, miingon man nga, nahibaw may asa ang iyahang mga posible nga gitaguan. Hmm? Di man madagsaywar na si Bato, kaya mao man ay trabaho pulis, magsaywar man. No? Oh, so, kanang miingon o nahibaw ang DILJ, ambot o saywar ba na, o pinuod ba kang nahibaw sila? Aron ba mo... Oh, nala sige. Ingon si Bato kay isog siya pero dagan man lagi. Ha ha ha ha. Oy, na texter dire. Oh, ingog isog dagan man lagi. Oh. Lahi man ang inisuga kanang mudaga apil mas inisog nang imuhang pagdagan do. Oh, isog mudagan ba? Oh. may isog makig-away na po yung isog mudagan. So daghagdagway sa kaisog. Isog mudagan o isog nga makig-away mga kaigsunan. Dunay laing text dire mga kaigsunan. Hilom kayo ang mga DDS rong panahon na sir. Tungod kay naay flood control dito sa Dabaw nga nahugmo panahon patong digong. Ilaratits. Oh, ilaratits na po. Last caller, 1 minuto sa dili pang alas 11. Ato na nawaton mga kaigsuunan. Ando na tay caller. Hello, maayong buntag.
1: Buntag na
0: sir. Sir, maayong buntag.
1: Dili man sa makulita mo, sir, mag-aturi po.
0: Si Cayetano.
1: Okay, sana wala. Yan pong kadrama raman sila. Ilak-ilak sila rin kung ikapabuto niya. Kuhan, di ba? Nandaka nga sila rin kadrama niya. Oh, pag-iha po, wala. Oh, puro sa natuan. Ano mo to? So, nga sila, so, parong nga tao. Pero, plus, Marquita, na ang iyang 500 million nga kuhan, insertsyon niya, oh, ang gawa sa wala naroon ng kuhan. Oh, na yung mga kuhan. Ako mo to, ako si Lacson, Joker Arroyo, si Mayor Lim sa una, Senador pa to, wala may, walay kuhan, walay sa PDAP.
0: Oh.
1: Kanan na, nang dawat o PDAP, para ng congressman sa, diba? Congressman sa po, wala.
0: Hmm.
1: Wala po ba yung, kanan bang, kusong mo dawat sa PDAP, grabe naman, ang mudunar niya, ikumalan ang tuhod sa Lodo, simbahan.
0: Hmm?
1: Diba? Oh, ikubalan ang tuhod sa sige simba, pero bakakon man niya ay,
0: por bida lagi.
1: Lison. Ikaw na lang yun magkuhan ang politiko kaya maroon magkuhan.
0: Ayay.
1: Ayaw ka nang, kanang bang parihanin mo ba nga?
0: Ayay.
1: Mag-inoo niya. Dili, bastos ha. Mag-inoo.
0: Mag-inoo, medyo bastos. Oh, anak na lang. Oh.
1: Ayaw ko nang medyo bastos. Kanang dili, bastos.
0: Oh. Okay, sir. Salamat kasi, sir.
1: Oh. Salamat. Okay. Salamat.
0: Okay, salamat.
2: Radio Mercado. Inyong mga huna-huna, among ipahilo na.
0: Apo iyahang mga kaigsunan, ha? Gadrama ko nung Senado, hilakila ko nung pudbo. Sao naman yung itong mga kuler, ha? Kaya, dagdaghan mga kaigsunan, nagsunod din yung ato ang lihok sa itong nasod karon, no? So, ato hinumduman kitang tanan nagpakabana. Dili lang kay ang mga anti-Duterte mo ay insakto. Dili lang po ang mga Duterte fans mo ay insakto. Ha? Kitang tanan insakto. Kaya pulos mong tanagpakabana para sa atong nasod. Muna'y kana-importantihan. Ang pait mga kaigsunan, wa tay side of the issue. Ha? Sakay-sakay lang ta. Oh. We could disagree mga kaigsunan to each other sa mga huna-huna na to. But itong hinumduman, parihara ang butong lay ni anak nagpakabana ta para sa atong nasod. Lahi-lahi lang tingali ang atong mga pamaagi. Therefore, we have to respect mga kaigsunan, each other. No? Sa ato ang mga baruganan, sa ato mga huna-huna, kaya kitang tanan man nagpakabana. O, naatay huna-huna, naatay mga baruganan, mga kaigsunan. Nagpasabot, nagpakabana ta para sa atong nasod. Ha? So, atong respetuhan. But ipasabot, dito mangaway, o dili magapareha ang atong huna-huna, dili ang tamangaway. Dayon ingnon, haka mo kay mga niangay mong bibiin, mga bangag mo. Dili mga conclusions like that, it would not help solve the problems sa itong nasod, mga kaigsunan. Mas musamot pa. So, offer a solution. What is best, mga kaigsunan? At ang hinumduman, mga kaigsunan, nga naapay daghantiling mga mayong huna-huna, nga tingin angay pang mabuhat sa itong mga lideres. Angay pang mabuhat ka na to. At ang hinumduman usab, nga ang kausaban sa itong nasod, dili lang ni kausaban sa mga tao nga nagakubot sa mga posisyon. This is not just the change of men, but the change in men. Mao'y kinaimportantehan. O kanato pong mga butante, kanato pong mga katawan. Let's do some positive things, mga buhat, nga, mga produktibo, na makatabang ta sa atong gobyerno, mga kaigsuunan. Atong hinumduman, gobyerno ni, dili lang sa mga politiko, kundi gobyerno ni natong tanan. Dapat mutabang, dapat magpakabana, dapat natay side of the issue, mga kaigsuunan. Run, bato, run! Ayaw, John Padakup. Kaya matod pa, no? Marco Puno, DDA Senator, mga dramatic, mga adik. Oh. Wala tayo oras, mga kaigsunan. Ako na lang magpasalamat ka ninyong tanan sa nga ni Jerry Pabi. Salamat kayo sa inyong pag-uban sa atong tulumanon karong buntaga, karong adlawa, adlawang Sabado. Sunod Sabado pohon, mga igsoon, harong naputas kahanginan. Dinhilang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon, walay lain, ang numero uno, DYRD. Dagan salamat! Kini si TIBS. Happy weekend. Kanatong tanan.
2: Inyong nabati ang sinimanan tulumanong sa radyo nga gikagubtan sa tanan. Mga honghong ug huhungihong, atong hipuson ug tapukon. Radyo Merkado, ang tabuan sa mga opinyon, hangtod sa sunod Sabado. Radyo Merkado, ang inyong nahuna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado.
3: Bye, palingay! Bye!

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
3: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
4: 3 times faster.
3: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
4: New Alaksan Extra.
3: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
4: New Alaksan Extra.
3: Extra paspas, extra galing.

0: aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. Utawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Mocha frapp for
3: aray,
2: sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po.
4: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
4: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una, herbal strong karun.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
10: Naulian na kama?
11: Wa pa.
10: Naulian na kama?
11: Wa pa.
10: Naulian na kama?
11: Wa pa.
12: Nganong dugay gud mawala anang sipuna ma?
13: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
14: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
10: Naulian na kama?
11: Gahapon pa.
10: Ah, kuya Waoy.
14: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
15: Alagang Unilab yan.
6: Phenylephrine HCl plus carfenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oh,

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: TJX 500.
3: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
2: DTX 500.
3: Sinukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
6: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
5: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
6: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
5: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
6: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
5: Oo, uy. Higayon na dyan na Mare.
6: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
7: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
8: Medical Center Bohol.
7: Kasaligan mo.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Buhol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Buhol.

0: Takna sa sagunian panlungsod sa tagbilan. Programa nga gimugna aron mahimong tulay sa impormasyon, giya o pagbasabot sa pamalaod ug pulisiya sa kagamhanang lokal sa tagbilaran. Uban ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala o mga konsehal sa tagbilaran, makihinabi mo report sa mga tagbilaranon sa mga nahitabong katikaran sa sagunian. Anda maminaw sa mga tagbilaranon para sa epektibong pagpanday sa mga malaod ug pulisiya para sa kalambuan sa pinalanggang dakbayan. Takna sa sagunian panlungsod sa tagbilaran. Gani ang inyong agroman.
1: Igalamay nga buntag kinatong tanan. Welcome sa atong matag Sabado nga tulumanon ang takna sa sagulian panungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ining epic sa 23 na ning buwan sa Mayo 2025 sa pinanalangkad na mo abli na ang atong klase sa tibuok Pilipinas sa mga pampublikong eskwelahan mga higala. No, pila na lang ka, duha na lang ka simana mag-abli na ang klase. Inyong ubos ng igala, Ray Tutas, makikuban ka ninyo sa lonsong sa Katakna aron sa pagkatod sa mga impormasyon o mga kalihukan, pagpangalagad sa mga miyembro sa 16 sa gunyang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. Pinanguluhan sa atong Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, uban sa mga sakop sa konsiho, sila si SP Floor Leader Jose Floro Plong Rinca, Konsehal Tim Butalig, Konsehal Charles Cabalit, Konsehal Christian Merrick Blanco, Konsehal Jima Tinting, Konsehal Fausto Bibot Budlong, pagtibayaw sab nato, Konsehal Agustinos Dudong Gonzaga, Konsehal Nerio Butsin Samura the Second, Konsehal Leonides Ede Borja, Konsehal Gian Carlo Besas Duha nato ka mga ex-officio member, si Kapitan Joseph Sagiral sa Liga ng mga Barangay nga mo'y presidente o sa Gunyang Kabataan Federation President Mafi Norin Klimako. Pagtimayo sa atong sa Gunyang Panlungsod Secretary Ma'am Lineth Eva sa Executive Department ang atong Mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran sa Mayor Jean Yap o First District Congressman John Jesmel Mabayap. Mga kawaling opisyal sa City Government of Tagbilaran, pinanguluhan ni City Administrator Alvin Agusar, pagtibay usab nato sa 15 ka mga barangay sa Dakbayan sa Tagbilaran, pinangluhan sa mga barangay kapitanes, mga pagtibaya o paghinaot sa tanan ng mga Tagbilaran nun, o bulanon nga na sa itong Dakbayan o lalawigan sa Bohol, nga na mo sa Kabasko, o kahimsong sa Panglawas, apil na nga ito sa mga Tagbilaran nun o bulanon sa Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibuok kalibutan sa mga kaigsunan natong overseas sa Filipino workers. Sa dili patabo padayon sa unahan mga igala, mga ang sa gunyang panlungsod, mga magbabalaw din sa atong syudad, nagtimbaya o usa ka happy birthday sa ilang kauban nga magbabalaw. Happy birthday nga ito kang Konsehal Attorney Nerio Butsid Zamora the Second nga nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan na karong adlaw mga igala. Naghimo mga kaigsunan o regular session ang sanggunyang panlungsod na itong adlaw Martes, Mayo 19 mga higala, di inubay-ubay ng mga butang ang gisgutan. O niadtong kung nakagahapong adlaw po mga higala, no? Ang Committee on Peace, Public Order and Safety, yung ipanguluhan ni Konsehal Fausto Bibot Budlong, naghimo usab o committee meeting mga higala. Din ang ilang gituki sa maong kunitiba ang gisugyot ng ordinansa ni Konsehal Budlong kabahin sa operasyon sa motor rental o sa mga nagnegosyo nagpaabang sa mga motorsiklo din sa atong Dakbayan sa Tagbilaran mga kaigsunan. May tambong sa maong committee meeting ang miyembro sa kunitiba nga sila si Konsehal Plong Rinca, Konsehal Charles Cabalit o Konsehal Gian Besas mga higala o ni City Administrator Alvin Agusar o guban pa mga officials, appointed officials sa Tagbilaran City Hall mga kaigsunan. Apil na ang mga dilimobos no, sa 20 ka mga nagnegosyo o nagpabang o mga motor no dinhi sa Tagbilaran mga higala labi na diha sa Puok Pantalan diin naiguan mga kaigsunan no nga muhimo pa sila og laing committee meeting uban na sa taga Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ilang imbitaron aron na mangayog guidance iya ang City Hall ang sangguniang Panlungsod Committee on Peace, Public Order and Safety og unsay angay nga buhaton mga higala aron mapahiluna ang operation no sa motor cycle for rent ini sa atong syudad sa Tagbilaran mga higala. Unya atong ipabati karong doon mga higala no ang pipila sa mga naisgutan no sa sagunang panlingsod sa ilang regular session mga kaigsunan sama na lang nini no ang kining committee on engineering and public works sa mga higala no nga ibangaluhan ni Engineer Charles Cabalit naghimo og committee report ni padangat sa yang committee report mga higala apil na nini no ang institutionalization sa atong city disaster risk reduction and management office mga higala ngadto sa Tagbilaran 911 no isip city emergency responders mga higala no gipaligo ni maong response unit ini sa atong syudad sa Tagbilaran kun atong manumduman mga higala no nga gilusad no sa atong city government ang 911 kining emergency move mga higala sa atong dakbayan sa Tagbilaran pinagi sa pag-upgrade no sanglit nagka-improve nagka-upgrade ang atong emergency response team mga kaisunan. Ito ipabati ka ninyo ang mga nasagutan sa regular sessions sa guniang panlungsod.
2: Item number 2, CR number 147, Beda Committee on Peace, Public Order and Safety.
3: Honorable Budlong is recognized.
4: Thank you, Honorable Chair. Good afternoon, everyone.
3: Good afternoon.
4: Proposed Ordinance number 21-26, Institutionalizing Tagbilaran 911 as the Emergency Response Component of the Tagbilaran CDRRMO. The committee, Honorable Chair, the committee, this is committee report number 147. The committee convened on Monday, April 11, 2026 at 9:10 in the morning at the SP Meeting Lounge, third floor Legislative Building, Tagbilaran City. Present for yours truly, Chairperson Honorable Charles T. Cabalit, Vice Chairperson Honorable Jose Floro B. Rinca, represented by Jay Buday, Honorable Leonides L. Borja, and Honorable Joseph Sagal, represented by Jasper Bacolod as members. Also in attendance were Attorney Cathy Blanche Borja Amela, City Legal Officer, Retired Police Lieutenant Antonio G. Samante, Head City MO, Retired Police Major Jesus Acolyador, Retired SPO for Bartolome A. Otohan, City Traffic Consultants. Also, Mr. Pilahio Rosagaran, Head of the City Task Force. Excuse me. PSMS Clyde K. Lagumbay, representative from Tagbilaran City Police Station. Marco Emmanuel Longhas, representative from CDRRMO, Honorary Space Secretary. Proposed Ordinance Number 21-26, Institutionalizing Tagbilaran 911 as emergency response component of the Tagbilaran CDRRMO. Findings. Proposed Ordinance Number 21-26 was formulated to strengthen the city's overall emergency response capacity. Its implementation will upgrade response capabilities, streamline operational workflows, and modernize disaster management processes, formally establishing Tagbilaran 911 as the central coordination hub for all emergency-related activities in the city. Crucially, the ordinance guarantees a sustained financial commitment mandating the allocation of sufficient funds for the system establishment, day-to-day operations, continuous improvement, and long-term development by integrating Tagbilaran 911 as a permanent and core unit under the City Disaster Risk Reduction and Management Office. The city will be far better positioned to safeguard the welfare of its residents and effectively minimize the adverse effects of disasters and emergencies. Number two, a central provision of this ordinance is the formal establishment of Taguilar 911 as a 24/7 operational unit, maintained on full standby readiness. It shall be composed of permanent employees, staff, and volunteer responders. The unit is mandated to be fully equipped with essential rescue tools and equipment, while also ensuring continuous training and skills development to guarantee immediate and effective response during emergencies. The workforce is organized into a specialized unit, namely Emergency Medical Services Unit, or EMSO, the Search, Rescue, and Retrieval Unit, is RRU, and the Emergency Communications Unit, or ECU. Another salient provision ensures the welfare of personnel, requiring the provisions of annual accident insurance coverage for all Taguilara 911 responders pursuant to RA 10121 in recognition of their service. Responders shall also be entitled to appropriate incentives, which shall be sourced from the CDRRMO's general fund. And lastly, given the Philippines' inherent vulnerability to a spectrum of natural disasters and the potential of man-made emergencies, the institutionalizing of a dedicated and robust emergency response component like Taguilara 911 is not merely beneficial but critically vital. The committee recognizes that enacting this formal ordinance is of utmost importance as it establishes the essential legal backing for Taguilara 911, thereby ensuring its long-term operational sustainability and efficiency irrespective of shift in local leadership or administration. Recommendation: the committee hereby recommends the approval of proposed ordinance number 21-26, institutionalizing Taguilara 911 as the emergency response component of the Taguilaran CDRRMO. So move, Honorable Chair, Committee Report number 147.
5: There's a motion for the approval of Committee Report number 147 by the Committee on Peace, Public Order and Safety, with the recommendation being stated. Any second to the motion? Any second? Seconded by Honorable Zamora. Any objections? Chair hears none. Motion is hereby carried. Please proceed with the ordinance.
4: Proposed ordinance number 25-26, institutionalizing Taguilara 911 as the emergency response component of the Taguilaran CDRRMO. That is proposed ordinance number 21-26, Honorable Chair.
5: There is a motion for the approval of proposed ordinance number 21-26, series of 2026, institutionalizing Taguilaran 911 as the emergency response component of the Taguilaran CDRRMO. On second reading, any second to the motion? Seconded by Honorable Kabalit. Any discussions?
4: Discussion, Honorable Chair.
5: Proceed.
4: Since we have the resource person here, I move to suspend the rules, Honorable Chair.
5: There is a motion to suspend the rules in order for our resource person,
4: Mr. Longas, Honorable Chair,
5: to participate in the discussion and consideration of the

0: staff and volunteer responders. Asa naman mabilong ang JO ano?
1: Sa staff.
0: Staff?
1: Oo. Then, ang ano, ang staff would be the contract of service and atong JO would be under the volunteer service responders.
2: Basta off, off duty.
1: Ah, sorry. Tungod man gud ni sa gitanggal gyud ang job orders tungod kay ang namanggoy employee and there is no employee-employer relationship ang sa GOs na to. Pero namanggoy gibutang sa balaod nga dili pwede makahatag ta og insurance if naay gihatag nga incentives or monetary nga kanang monetary incentives ang city. So mo na nga dili pwede si job orders. Pero sa gi-discuss na mo ni Attorney Cathy, pwede ra siya if ang ato ang job orders mahagbong siya nga under sa voluntary, which is ang time nga if simbakuhay na incident nga mahitabo ma-accidente during non-office hours niya, bali oh ma-covered siya. Yes. So sa documentation na lang gyud na mo na siya daw gun.
3: Anymore? Honorable Zamora, are you done with your... Mr. Any Chair? More questions? Yes, Honorable Butalid.
4: Yeah. Kanyang mga job orders o kanyang volunteers, sa di pa magwan, manabas sila yung list na i-submit for insurance?
1: Okay. Yes. Yes, Honorable. Naay, ang atong mga job orders and ato ang mga volunteer responders, musubmit na sila o form, naatay gihatag na form from the Office of Civil Defense nga gitawag na tuog voluntary service. So hagbong ta nga the CDRMO will be the an accredited nga mo gather og volunteers, then katong mga hing submit na to nga mga volunteers, once nga masubmit nila ilang proper documents, they would be set as volunteers of the Tagbilaran 911. Then automatically they'll be covered with the insurance.
4: Yeah, I thought nga na yung hitabo ana pa sila mo kuan og mo volunteer nga basig
1: dili. So we will be handling them the documents para maka i-submit mo gud nato ni GSIS pod.
4: Pero under the general fund ni sa CDRMO, no? Ang funding ani.
1: Yes.
4: Is our budget officer aware of this?
1: Yes, Honorable.
3: Any more questions?
5: Mr. Chair.
3: Yes, Honorable Kabalit.
5: Additional lang na pangutan na Sir Chow, no? Kasi possible nga mga insurance nga ma-avail sa atong kaning atong availment nila.
1: Ang mahatag lang yun na to nga insurance ani nga pwede is from the GSIS nga insurance. So, mahagbong siyang accident insurance siya. So, ang covered ramang good po sa balaod is, ang pwede is ang GSIS makahatag. So, muna nga ang may atong gi-process po.
5: So, ang PhilHealth nila, automatic lang po?
1: With regards to PhilHealth, kuan, walay, dili, ang atong job orders, wala. Kay voluntary man yun ang ilaha kay wa man tay employer employee relationship, pero mora ni ang ato ang pwede na to ma-offer gid sa ilaha ang insurance nga gikan sa GSIS.
5: Thank you Mr. Chair.
3: Yes, any more questions? None, no amendments, no questions. Considering there are no more questions or amendments, the motion for the approval of Post Ordinance Number 21-26, institutionalizing Tagbilaran 911 as the emergency response component of Tagbilaran CDRMO on second reading is hereby carried. Please proceed on third and final reading, Honorable Budong.
2: Thank you, Robert Chair. Okay, Post Ordinance Number 21-26, institutionalizing Tagbilaran 911 as the emergency response component of the Tagbilaran CDRRMO for the third and final reading.
3: There is a motion for the approval of Post Ordinance Number 21-26, Series of 2026, institutionalizing Tagbilaran 911 as the emergency response component of Tagbilaran.

0: Ora sa ni wani worldwide ang radio sa kitawa na ras 27.
1: Ora sa tod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok.
0: Ika na may gustong kini si Ray Tuta sa magandang kininyo sa mga balita karong utuhan sa Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Iningan na karon niya Sabado, Mayo 23, 2025. Ako po itong kininyo sa mga balita din sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas, kauban sa technical department. Karon sa mga ulohang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit, pagkasunog sa dos andanang panimay sa barangay poblasyon Marimu, Kaginina, Gadlaon, padayong i-imbestigahan sa Bureau of Fire Protection sa Raing Bahin, nangandam ang itamaran sa dakbay sa kinaran sa hulga sa Ebola virus, kaliwa sa pagdeklarar sa public health emergency sa tibuok kalibutan. Samtang sa kaluhan, Senator Chief Escudero, gipatubag sa Ombudsman, kaya pagkanabigit sa flood control project. Sa gawas, Iranian uranium gupon o dili gamiton sa Amerika sa gayon na magkuha kinikigan sa Iran patod ni U.S. President Donald Trump. Bago ito mga ikanan at mga uluhan ng mga detalye ninyo mga balita, kumanlang sa painong nukigan sa Alturas

0: og karon sa detalye sa itong mga balita itong unahon ang balita rin sa itong dapit. Panayon nga kiimbestigaan sa Bureau of Arbitration kung BAP sa Malibog ang pagkasunog sa usaka dos ang dana panimay kaganin ang mga alas dos launa dos kanina sa Gadlaon diya sa Prog 5 barangay poblasyon lungsod sa Malibog. Dali kami responde ang mga fire truck sa Malibog Fire Station. Apil na ang tikira o mga kurses o isa ka na yun kini sa ikanong alarma tungkol sa kakusog sa kayop. Ang panimay nga wakanda ng hingpit kinaog daw kuman ni Ulbo ang sunog gipanagiya ni Mete Campos Ibaya. Mabot niya to sa 13 ka individual na nagpuyo sa mga panimalay ang apektado sa mga sunog. Samala ni Fire Officer Christian Nenyo Periqueso, Fire Investigator sa Marigot Fire Station, nagsugod ang kayo sa kwarto sa Mani Ibaya nga naling nikatap sa tibok panimay nga inimo sa light materials. Wala ino'y naangol sa mga sunog o parayon nga gitino ang nahimong damyo samtang di susi pagyabot ang panggita mo. Salay nga bahay sa itong mga balita, nangandam karon ang kagamanan sa syudad sa Tagbilaran sa hulga sa Ebola virus taliwa sa pagdeklarar sa public health emergency sa tibuok kalibutan. Aniya ang atong report.
1: Nangandam ang kagamanan sa dakbayan sa Tagbilaran sa hulga sa Ebola virus human sa deklarasyon sa World Health Organization kun WHO nga Public Health Emergency of International Concern kun PHEIC tungod sa bagong Ebola outbreak sa Africa. Si Ruben Colpa, tigbamaba sa Tagbilaran City Primary Care Facility nga nahinabi sa diwerde balita ni pasalig sa publiko nga gawa sa Ebola karon ay andam ang dakbayan sa Tagbilaran sa pagtubag sa mga communicable diseases o makatakod nga mga sakit.
2: Aside sa Ebola, sir, ang ato ang sila sa Tagbilaran always ready gina sa mga communicable diseases nga makatreaten sa ato. We are in partnership with our city epidemiology and surveillance unit or CANINSA. So kay sila man ani sa mga reportable nga mga tawag na to o communicable diseases.
1: Mingon si Kulpa nga bisan wa pa mapagawas o mga pahimangno ang Department of Health kung DOH, pakusgan o paligunon sa ilang buhatan, inabagan sa City Epidemiology and Surveillance Unit Conciso ang mga lakang sa pagpaniid o pagpanganam ngadto sa mga kabaranggayan batok sa pagkatakod ng sakit.
2: Patiputang ay mag-all aning Ebola kay lahi mampuni siya sa katong sa COVID. Kaya ang COVID kaya pag-upamantok aning Ebola is it been there for more than dugay-dugay na po. So kabaw na ito sa mga measures na ito. Sa on ani sir, like gamito na ito ang ato ang media, no, ang mainstream media, ang social media, pag-educate ani. So na po po possibility nga matutas mga kada barangay, mag-educate yun ta gamit atong mga health center.
1: Ang DOH alerto samtang mga official sa panglawas sa kalibutan nagmonitor sa pagkailab sa Bunibugyo virus, usa ka klase sa ortho Ebola virus nga nalabigit sa gidudahang mga impeksyon o kamatayon sa pipila ka mga lugar sa Democratic Republic of Congo o Uganda nga nagpadako sa kahadlok sa posibleng nga pagbalhin sa cross border pinagi sa international nga pagbiyahe. Samtang ang Pilipinas walay natala nga bisan unsang konpirmado nga kaso sa Ebola sa tao nga nalabigit sa samtangang outbreak, si Kulpa miingon nga wala hinoy angay ikabalaka ang publiko tungod kay dugay na ang maong sakit. Din pakusgan ang pag-edukar sa katawhan o lahi kini sa COVID-19 nga bago pa. Gipaubos sa DOH-7 sa heightened alert ang mga quarantine o surveillance team batok sa posibleng mga hulga sa Ebola nga musulod pinagi sa mga international nga ruta sa pagbiyahe. Gikan sa City Health Office, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sabay nga bahay sa itong mga balita, karoon nga panahon sa summer o tinginit hangtod na sa buwan sa Hunyo. Ano na paimangno ang BFAR kung na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ito sa publiko. Nagpasidaan ang BFAR sa publiko nga mag-amping batok sa Bacillus karon nga tinginit. Ang provincial fishery officer sa Bibar Bohol nga si Candido Samihon miingon nga wa pa kadawat ang iyang opisina og report nga dunay ni jagsa nga dikya sa kadagatan sa barangay Dao sa Lungsod Dawis sumala sa ensya kung matusok sa usa ka tawo sa jellyfish ug mga usa ka tawo sa jellyfish ug dili dayon matambalan kini mahimo hinungdan sa grabing sakit kani sudong paginawa ug mahimo pagani nga musangpot sa kamay tayon. Tuod dili tambag ni Sanihon nga ni kayon una ang paggaligo. Paggaligo sa dagat nga doon ang presensya sa Dibya. Itapas ka rusap sa Asia, mga maligo na pagawas tayon sa dagat kung matusok o tangtango ng mga galamay ikan sa panit gamit ang ID card o plastic card. Anas, Tuesday, DC Science at Tangit. Senador Ches Escudero, ipatubal sa Ombudsman tuhod sa pagkalabigit niya sa flood control project. At ang ititali sa itong magbalik. Bye!

0: Sabag nga balita sa kauluhan, gipatubag sa ombudsman si Senator Chess Escudero sa iyang pagkinabigit sa flood control project. Kanyang report sa UN
1: News. Pinasasagot na ng Office of the Ombudsman si dating Senate President Chess Escudero kaugnay ng issue sa flood control project. Sa isang panayam, sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na pinagsusumite na si Senator Escudero ng kanyang counter-affidavit. Ayon kay Attorney Clavano, nasa preliminary stage na ang investigasyon kaugnay ng mga aligasyon sa senador. Nagsasagawa na rin ang preliminary investigation ng ombudsman kaugnay naman ng mga reklamo kay dating House Speaker Martin Romualdez gaya ng umano'y money laundering. Isinailalim na rin ang dalawang mababata sa precautionary hold departure order.
0: Salamat sa UN TV News sa itong balita sa gawas. Iranian uranium wag hubuan o tinigamiton sa Amerika sa gayon nga makuha kinikikan sa Iran. Kinibaton pa ni US President Donald Trump. Balikan na ito ang UN TV sa detalye ni.
2: Hindi kailangan ng Amerika ang uranium deposits ng Iran ayon kay US President Donald Trump. Muli nitong iginiit na hindi dapat magkaroon nito ang Iran para matiyak na hindi na ito makabuo ng armas nuklear na posible nilang magamit sa karahasan, kaya kailangan na itong makuha sa Iran. Oras na makuha ayon sa US leader ay ipapasira niya ito dahil hindi naman ito gagamitin ng Amerika.
3: No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it.
0: Ang salamat sa UN TV News. Maugat ang mga ikalang naglangkong sa mga balita sa Alturas Group Balita sa Utong Tutok. Happy birthday, karamat lawa ni City Councilor Attorney Nerio Bucci Zamora II. Kauban sa Technical Department, Engineer Jerry Cayes o Eric Iho. Kinisirin ko taas ang friend mo forever. Matulog.
4: Yung nabati ang Alturas Group Balita sa Udtong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udtong Tutok.

0: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib. Strong sa una, hair
1: girl, strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi damot at hindi dapat gamitin.

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
2: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una, herbal strong karun.
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
15: DJX 500.
16: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
17: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
16: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
17: Okay.
15: DTX 500.
16: Subukan din na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
15: DTX 500.
18: Mabibili sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna, ma.
4: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-Neosep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy.
5: Basta Neosep C Plus Forte. Karon naay zinc.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neosep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: ni ame aron paghatag pagpaabot kaninyo sa mga impormasyon no may kalambigitan ang ato ang panuga.
1: Gi-encourage na mo ang ato ang pinalanggang konsumidor sa Blue Light nga mo adapt na mo bayad through online.
0: Og higayon nga dapat lang jud dawaton ba sa Blue Light bisag GCash? Yes, dawaton. I-connect jud ang inyo ang kanwas nga magkabayad.
2: Kadto mga wapa na konektahe individual apply na mo kay para magamit nato ang kanang oportunidad nga gihatag gi-allow sa

0: ipon, Palawan, and Lulier, pwede saan? Sa Banalaban, pwede dito. O, insa na na yung mga online banking ninyo, sama sa BDO, Metrobank, PNB, Union Bank, pwede po. May inihang gamiton. Online na tanan.
1: Pero ka lang ubang mga gamit, no nga, wain habilin sa bahay, pero nakasaksak, mingon nga, okay na to, kaya matugion. Doon na gabo na yung movement sa itong konsumo sa Kulimti. Mag-amping ta, diyan ka ng mga mag-amping, diha ginato na una, mabatunan sa itong sa tagsa kabalay, na pinamagisip kita sa electrical safety.
2: Once nga gasupply ang Kulimti ang bulay, ang ato pong mga empleyado, nanikamot po na makapabot ninyo ang mga tips how to make safe.
3: Madulad na tayo mga discounts na lihatan sa mga 4-piece members o sa atong senior pod na account holders sa online.

0: maayong adlaw. Welcome sa laing episode sa programang Bohol Light
1: at your service.
0: Sa kaya from Cheryl, before tamang sugod sa itong programa, karong tagna. At sa yun nga intibaya, itong mga sugi, inti paminaw, o ito ang mga konsumidor, dili sa dakbayan sa Tagbilaran.
1: Okay, yes, Sir Joe Mar, maayong adlaw nga kanimo, Sir Joe, o nga ito sa itong mga pinalanggang konsumidor, dini sa dakbayan sa Tagbilaran, ang buhatan sa Bohol Light, buot, magpasalamat sa makanunayon nga pagsunod sa ito ang tulumanon na tagsimana. Nga, dako ato pasalamat, Sir Joe, nga grabe ang increase sa itong followers sa Bohol Light Facebook page. So, sa kanunay, atong iauhag nga tuag yung i-subscribe, i-follow, and share ang tanan natong mga episodes every week tungod kay kita maningkamot nga makahatag yun kita og maayo nga information nga naa sa atong mga pinalanggang konsumidor.
0: Yes, from Cheryl niya, good news gini no nga nitaas atong engagement atong official Facebook page nga Bohol Light. Syempre, naa man kita kanunay sa atong mga konsumidor mo hatag og kanang impormasyon. Siyempre, kung doon mo mga concerns, doon mo yung mga suggestions, pwede ka mong comment sa comment section kung no, kay amon ang tubagon.
1: Yes, unya ang ato ang tulumanan, Sir Joe, ang ato ang yung purpose ani is mahatagan og tukma nga kahibalo ang ato ang mga consumers. Yeah, gani atong i-inform usab sila, sir, nga malampuson ang gihimo nga barangayan sa Bohol Light. Mm-hmm. Sa lima ka mga barangays dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran sa nilabay nga Mayo 16. Unya aduna pa kitay mga upcoming nga mga event, sir, nga atong yung paghimuon ang mga pagpaduol nganha sa ato ang barangay, ang pagpangamusta nganha sa ato mga pinalanggang konsumidor aron sa ingon ni ana madangat nila nga rika nato ang ilhang mga katuyuan. Gani uban ka nato karong adlaw, Sir Joe, ang ato ang customer welfare desk associate si Mr. James Sasares para mapadayag usab nga duka niya unsa ang mga yangungo gikan sa ato mga konsumidor nga ato ag yung nakuha on site. So, before ta mag-start, sir, ato daing hatagan sa time sa pagpaila nga ato ang guest karong tulumanan nato, Sir Joe.
2: Mayong adlaw, Ma'am Cheryl. Mayong adlaw si Jomer.
1: Yes.
2: And ako dahil si James Vincent Azares, ang Customer Welfare Desk Associate dito sa Bohol Light. And mostly sa reklamo sa ato ang mga consumidor is kanang mubayad sila sa ilang bills nga ni past June na, then duha na kabuok, pwede pababayaran sa atong third-party collecting agents.
1: Okay.
2: So, ato na siya natubag, first-hand dito sa kamustahan sa barangay.
1: Yes.
2: Atong gihimo atong
1: Mayo 16.
0: Yes, ninutot mo, Cheryl, no, kaya nga itong programa nga kamustahan sa barangay. Kaya siyempre, first-hand yun nga ma-experience sa itong mga konsumidor. Kung unsa gyud ka ng mga pamalakad sa Bohol Light, kung unsaon, unsa, like for example, sa gingon na ni Sir James, nga dunay reklamo sa billing, dunay kanang about sa disconnection mo nang mapadangat nato ang saktong impormasyon ngadto nila.
1: Yes, unya dako kayo nga atong kalipay, Sir Joe, tungod kay nga atong mga consumer nga atong gika-istorya on site is an open arms gid sila nga ni pakita sa ilang ka-interest nga maminaw sa ato ang mga pahibalo ngadto sa ato ang mga consumers. So gani daghan kayo ta og mga nakuha nga mga inquiries. Yes, of course, usa ka to na mention ni Sir James with regard sa mga billing nila, unsaon nga pwede sila makapay kung 1 month lang or

0: na sila overdue, di ba sila maputlan, mm-hmm. kung sa mabayad sila pinagi sa itong mga third-party collecting partners. Mm-hmm. Unya, sa gimansyon ni Sir James nga, with regards sa disconnection, ato di pong i-inform, sir, di ba, nag-start naman, no, this month, ang kadtong ERC resolution mm-hmm. number 110, kabahin sa no disconnection. Mm-hmm. So, part sa imuhang trabaho, Sir James, I think, ang paghatag man sa maong information sa itong mga customer, kay dili na ito kalikayan, nagoy mo, anha, gusto na mo hangyo. Kung maka-available ba sila sa mauna program, pwede ni mo ma-elaborate, sir, unsa kini nga process, kinsa lang ang mga month ang pwede sila maka-avail for the Stoggard payment or ginusa mag-start ang ato ang no disconnection, unsa nga effective month.
1: Yes, Ma'am Cheryl. Okay. So, ang ERC resolution, Ma'am Cheryl, is nag-start siya sa month sa May, June, and July. So,
0: 2026. Yes.
1: So, katong mga unpaid balances for March and April is still subject for disconnection gihapon siya.
0: Okay. So, abot ipasabot ni Ana, nga kung naatay mga pending bayron nun, sir, sa nila ba yung bulan sa April, paubos, Marso, or sa February pa baka ha, kung naa pa man gali, subject for disconnection.
2: Disconnection gap.
0: So, in summary, ang pwede lang nga dili nato maputlan or mapa-hold ang disconnection, katurag yung billing sa May 2026, June, and July. Mm. So, kaning tulo ka months, mauni siya ang applicable ra usab nga applyan ni customer for Stoggard payment as long as ilahang consumption is what nag more than 200 kilowatts no, so mo na siya naapod siya parameter, so gawas lang siguro kung naagi mga very urgent nga mga situation like simbako na ay nahitabuan nga emergency sa ana certain nga panimalay, ang atong customer care department o nga ato ang CWD mo evaluate usab gana kung allowed ba sila sa extended program na to for the execution of promissory note.
2: Dunay mga pangutanan, Michelle, nga kami day nga naggamit og 200 kilowatt pataas unsa man to dimi appeal.
0: Okay, actually kanang mga hinggamit og 200 pataas ng kilowatts na consumption, dili sila ma-appeal sa for disconnection, pero wala na to sila gi-encourage nga mo-apply for the promissory note kay wala man siya na-appeal sa guidelines dito sa maong ERC resolution. So, naara po di siya yung mga bantayanan, good po, sir, no? Kay dili yun the whole. Kay meaning to say, kung dako ka konsumo, nagyo kay capacity to pay, di ba? So, mo na nga para ma-maintain po ang cash flow sa kanang distribution utility like Boholite, i-encourage po nato sila nga katong makabayad, mabayad monthly kay para iwas hassle. Kaya ang mahitabo ana, sir, ubang tapok na po di imuhang month nga unpaid, tungkol kay nagsalig ka sa mga nga resolution, inagbalik ana sa month of August, o dito na po mo reflect nga, bugat na po ni mo bayaran. So, muna nga, if we have the capacity to pay, then atong bayaran monthly. Okay, anyway, kana siya, bayronan man good gihapon, dili man ta na maka-escape po. Ang ato lang is gusto na itong tabangan, katong mga konsumidor nga tabangonan gyud. Diba, Sir James?
2: Yes, because kay kining ERC nga gipagawa sa kanang kining resolution gipagawa sa ERC is in connection po ni katong gipagawas gi-declare ni President Bongbong.
0: Yes.
2: Kay kay duman nga nagpadayon pa ang tension sa Middle East, mo nang katong mga konsumidor pod nga kanang naglisod mo po ni ang isip tabang.
0: Yes, exactly, sir. Moni siya.
2: Yeah, wa tay mahimo tabang kung wa na appeal sa resolution katong mga 200 kilowatt pataas.
0: Yes.
2: Imo may gikuan gyud. Intended din ni para sa mga konsumidor nga katong naglisod gyud karong panahon na.
0: Yes. Sir James, so far diha sa buhatan sa Boholite, do na na ba pud tay na encounter nga customer ni anha kay gusto siya mo request for promissory note?
1: Yes, Ma'am Cheryl, do na nakita yung mga pipila ka customer or consumer nga ni request or ni
0: avail ni request.
1: Gusto mo avail sila promissory or sa staggered payment, staggered pero pay sa ato ang resolution, mag-start lang ta sa buwan sa Mayo, Hunyo o Hulyo.
0: Nga billing cycle.
1: Billing cycle 2026, of course. And ang ilang bills sa pagsusipan ako is sa buwan pa sa Marso o Abril. Mm. So, dili pa to sila pwede maka-avail sa staggered payment.
0: Okay. So, muna ito yung emphasizer, Jo, no? Ang pwede nato nga ma-staggered is for the month of May, June, and July nga billing cycle.
2: Alright, Sir James. So, kumusta man? Doon na ba yung ni-avail sa ito ang staggered payment pod?
1: Yes, sir. Doon na ni-inquire. Pipila na sir ang naka-avail sa itong staggered payments.
2: Okay, good news na. Okay, para good. Sa tamang sa Widow Rochelle.
0: Good news kayo, Sir Jo. Niya. Ang nga sa ito mga consumers, kita pang hinawat nga sa kanunay, no, nga ang buhatan sa bulay, taning kamot mangyod nga dili punta mabugatan para makasettle sa itong monthly bills. And dili na ito hikalimtan to pay our monthly bills atong gamito ng itong mga third-party collecting partners.
2: Yes, usap po na sa itong gi-promote sa itong kumustahan sa barangay, Ma'am Cheryl. Nga magamit sila sa itong third-party collecting partners.
0: Okay, yes, ganit sa itong kumustahan sa barangay, sir. Daghan-daghan na usap kita ang mga sari-sari stores nga itong natagaan o mga tarpaulin nga allowing them, nga allowed sila mo collect sa payment sa Boholite using the GCash or any online platform nga pwede mo ilahang gamiton to pay sa mga Boholite nga electricity bills.
2: Ninot mong no, kay sa pag-offer na ito nila, pwede babutangan na yung tindahan. Wagin sila ni Balibad.
0: Yes, oo. Dako ito pa salamat kay nga na di ay ang ilahang participation. So, meaning to say, daghan ang gusto nga motabang or daghan ang gusto nga dili na mo pila. Labi na ilahang mga silingan, ilahang mga friends, ilahang mga kaigsuunan, no, nga para makatipid po sila, sir. Unya, additional income po na sa ilahang store. So, nganha sa to ang mga consumers or nganha sa to ang mga kaigsuunan nga ni allow nga mubutang si Boholite og tarpaulins. Nganha sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga sari-sari stores. Daghan kayong salamat. Unya, sa kanunay, good supportado ka sa Boholite.
2: Yes, sa laing bahay, Ma'am Cheryl, no, dito mangita sa kumustahan sa barangay, ato yun ay mamat ato magkonsumidor. Ato yun silang interview kung unsay ilahang kabaguhan dihang nakonektahan sila sa kuryente sa Boholite. Kaya siyempre, dito sa itong kaigsuunan ng mga urban poor, niingon yun sila, Michelle, nga dagko ang ilang kabaguhan sa ilang kinabuhi sa dihang na kunikan na sila sa Boholite o kanang individual, gikan sa katong mother meter.
0: Okay, yes. Gani usa sa ato ang mga kaigsuunan ni ingon gid siya, sir, nga kaniadto daw murag restricted lang ang iyang paggamit sa kuryente. So ato siyang gikuhaan og example nga kaniadto unsa siya the way nga mogamit sa iyang mga electrical appliances. So niadtong naka flying connection pa si customer, is medyo limited lang, murag hesitant siya mogamit anang appliances tungod kay syempre ang iyang connection is dili gud siya reliable tungod kay they are just using
2: limited pod.
0: Limited lang, pero karon nga nanginag gud siya kay galingon nga kanang connection, sir. So nakapamaligya na siya og ice, which is additional niya nga income.
2: Dakog tabang sa ilang panginabuhian na adlaw.
0: Yes, dakog tabang in terms sa ilang livelihood. And then when in terms pod sa ilang mga bata nga magtuon is na feel nila nga dili na maglisod ang ilang mga anak sa pagtuon.
2: So atong paminaw, Ma'am Cheryl, no, ang mga testamento gikan sa ato ang mga konsumidor.
3: Yung sa pagbago sa bullet mo mga ilang pangadlaw nga panginabuhian. So kan nga nag individual connection nito.
4: One sir kanang wala kay limit sa kanang gamit kita. Wala na siya limit kay. Yung mother meter kay naman siya connection. Sa mga gamit karon wala siya ya. Okay ra pud siya kay individual na ya. Wala dili na hatok pa to kana mo overload ano.
3: So meaning dakto ito nabuuan gid ni kaysa sa una nga naka mother meter na.
4: Ya, yeah, pagbayad po, okay na kay GCash man. Dali na po siya.
3: So, kumusta po naman ang pagbayad sa imong electric bill using third-party collecting partners po, like GCash?
4: Dali na sir, kay kanang dili na ko kinaman mo at ito, itong pinupila o kuhan, bayad. Yan. Naraman, bilang nakasikans.
3: So, last naman, unsa ka importante po ang electrification o kuryente sa Boholite sama aning imong negosyo karon nga posting?
4: Importante kay sir, kay tanan, kay kurente na mga gamit sir niya. Kanang madali na pala trabaho. Dagan po mga appliances niya, mga bata, internet.
3: Okay. So, kuhan po naman, imo pong mga gente, so, natabang sa Boholite.
4: internet ug ang naisuga per minute. Kung ngitid mo din kay SB sa katukong ng tarong. Kuan jud kayo. Dako kayo jud tabang kina. Dako.
3: So, dako mo pagsali gyud sa Bulay.
4: Yeah, dako kay pagsali, salamat sa Bulay.
0: Kumusta man ang imong mga na-experiencer nga kabahin sa imong panuga kung kumpara nimo sa unang kuan pa nagamit pag mga solar ingana.
5: Okay na kaya karon ma'am kay individual naman di naman mi pareha sa unang magilalis kay usahay kay usahay na di mo bayad kanang mangita pagpundo. Mga so, nga ang akong kuan gihimo nang apply jud ko og individual. Ako lang gyud hagan tanan nga og magpa kuan mo magpa individual mo di na mo hasol pag magbayad. Oh, wa nay problema kay di lahi ra gud tong sa una nga mga meter meter pa. Lahi ra kaayo. Kaning pag pagbayad na to sa karon nga individual na daghan tag choice. Pwede tag adto dito sa Bulay, pwede pud tag arita diri sa mga gi required nga kuan na sa GCash, pwede. Salamat kayo sa inyong gihimo nga hatag og kasayon para sa among mga katawhan.
0: Sige sir, daghan kaayo salamat. Okay sir Jomar, no, nadungog na to ang mga testamento gikan sa to ang mga pinalanggang konsumidor nga ato ang nakuha ang ilang experience kaniadto og ikumpara nato karon. Yes. So nganhi sa to ang guest Sir James, unsa imong maawhag nga sa to mga consumer sir isip customer welfare desk associate.
1: So of course para sa ato ang mga bills nga mo bayad ta kung naglisod ta nga mo biyahe padulong sa tong office, ginawag ta mo nga mo bayad sa tong third party collecting agents. Kung asa mo nahiduol, kaya doon na tayo Palawan, I'm Lear, napatay GCash, ang pinakasayon nga pagbayad, no? Napatay FCB Pay.
0: Yes, daghan kayo kita niya. Makita on screen, sir, ang klase-klase na itong mga third-party collecting partners.
2: Alright, so, Manang Michelle, no, nindot ang atuang kamustahan sa barangay. And sa gihapon, naman tayong mga upcoming mga programs po nini, Manang Michelle, kung di lang about safety and sa atuang mga billing, sa atuang ipang topic dito sa atong barangayan. Siyempre, overall, para sa safety usab, para mahatagan po natog ka ng tukmang impormasyon na itong mga konsumidor. Yes, unsa Sir James, salamat kayo sa pag-uban sa itong programa karong adlawa.
1: Salamat po Sir Jomar o salamat Ma'am Shell sa invitation.
0: Okay, yes, thank you kayo Sir James. Wala gyud nimo pagbalibad sa time nga atong gihangyo no nga nakadimo nga mo join ta sa maona program tungod kay kini atog yung gihimo alang sa kayuhan nga nasa atong mga katawhan. Og binagi sa ato ang kumustahan sa barangay, ang buhatan sa Bulay. Dako kayo pasalamat og sa kanunay magdasig nga sundon ang atong tulumanon matag simana.
2: And syempre that ends our program for today Ma'am Shell. Sa gihapon kini si Jomar Pikit
0: ug kini usab si Cheryl Paga sa kanunay mag-awhag ninyo to follow our Facebook page and subscribe
2: sa Bulay
0: panuga para sa tanan kalipay sa tanan.
6: Atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bulay. Ang kahimtang sa rehabilitasyon ug programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Life at your service.
7: Bohol Life at your service.

0: Tag na sa Buhol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojeset sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojeset anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biojeset. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
5: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yung pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
10: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
11: 3 times faster.
10: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
11: New Alaksan Extra.
10: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
11: New Alaksan Extra
10: Extra paspas, extra galing.
11: Magkauban na!

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 30,

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
2: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules may normal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mocha Frapp for...
10: Aray! Sakit na ng katawan ko.
9: Wait lang sa orders po!
11: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
15: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
14: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan! Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Ang baha, balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Kinsay ngalan nato, sir?
9: Paul Mercado, diyan ni sir.
8: Mutana lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
9: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisog kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX500, ragi na kayo na ko. Labistod kayo, sir, DTX500.
10: DTX500, mabali sa mga butika.
11: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapag inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: drink responsibly.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas. Extra galing.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tigke.
7: Kitang kita.
9: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
7: Kitang kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Mac Premium, kitang kita ang galing.

0: Hindad is for
1: usapang immunity gap.
2: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
3: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
4: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
5: Immunity gap na yan.
6: Help stop immunity gap.
7: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
8: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
9: 100%.
10: Based on RENI with proper diet and exercise.
11: Help stop immunity gap.
12: Mag-Selene Plus araw-araw.
13: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
16: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
17: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
18: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik sa yadayon sa mga gusto ni mong buhaton.
14: Naulian na ka, ma?
15: Gahapon pa.
14: Ah, kuya, waoy!
17: Basta Neozep C Plus Forte. Karon na ay zinc.
19: Alagang Unilab yan.
20: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
23: Rexino Forte!
24: Mas paspas, banat sa upat!
25: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
26: Unilab quality yan.
25: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Kinsay ngalan na to, sir?
28: Paul Mercado, diyan ni sir.
27: Multanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
28: O sir, mga naginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Humbag man. Mahubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag. Kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX 500, lagi na kaayo na ko. Labistud kaayo, sir. DTX 500.
29: DTX 500. Mabali sa mga butika.
30: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
26: Unilab quality yan.
25: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ngipon. Wag yun katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inyong tambal. Wag ko gimo, ako lagi buhat, ikuha ko cotton buds. Kunya, gibutangan ako oil sa EXL, makabuhay plus nga plus. Kunya, ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang na ako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha, dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyong ngipon nga EXL, makabuhay plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
32: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed, medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo. FDA approved.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sukad pa sa una. Kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto ni ini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
8: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
9: 3 times faster.
8: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
9: New Alaksan Extra.
8: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
9: New Alaksan Extra.
8: Extra paspas, extra galing.
10: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan. Og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes, nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa

0: Aot sa lawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatibuk-ang solusyon alang sa mas himsog ug luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
2: Yes, Lucans.
1: Gainom ka og dito ang sa'y mandit. Gisulayan gini mo.
2: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, nagamita which is bulan kapi na. Nana palang ganit ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko. Bangon magani ko buntag na ako mismo nakapamatuod ko nito yun ano na yung epekto GTX
3: mabibili sa mga butiga.
4: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duha sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Vay, Mare, unhan sa muna kong dagang.
6: Uy, what ako?
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilabian.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
17: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
18: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
19: Makabuhay. Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Kala kumustag maayong adlong Sabado kanatong tanan. Sa makausapaw, welcome o welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Sa ngala ni Ate Arlene, ayon kiniyang inyong ubos ng higala. Ate Nova Banya. Sa gihapon kita magahatag o pagtagad niya itong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa mga katuigan niya ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 23, 2026, lain suwatan po na sa lang atong paghahatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngala, Aquarius. Standby Aquarius, alang sa imong suwat ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Of course, brought to us by Nan's Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nan's Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
2: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Kung pagtimbaya sa tanang mga nakasubaybay, nagapaminaw sa ato ang mga radyo, gingon mas sa mga nakatanaw sa atong live. Again, standby Aquarius, alam sa mong suwating atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story.

Bago na lamang ko sa pangalang Aquarius. Liberated ko nga babae ate. Hilig ko mag-party, mag-bar, mag-disco. Hilig ko musuot og mga sexy dresses. Wala ko'y pakialam sa mga tao nga nakapalibot nako. Upon the time nga nakiila nako si Kenneth, virgin pa ko ate.

nag-ilami sa among school. President siya sa organization nga akong giapilan. Ug siya ang hinungdan nga ning sulod ko sa moong organization ate. Guwapo si Kenneth. Bright ug friendly nga tao. Dugay na nako siyang crush since first year college pa lang mi. Apan hanggang tingin ra ko sa iya, tungod kay dili pa man kaayo ko confident sa una. Medyo chubby pa manggod ko atong tungura ate. Sa tinuod lang, hate na ko ang ma-reject at ino. Kini ang hinungdan nga ga-diet na ko, ga-gym na ko, kay gusto ko nga ma-fit. Gusto ko nga ma-sexy. Gusto na akong magsuot og mga body hugger dress ate. Kana mga fit nga dress, nga mahulma ang akong sexy nga lawas. Ug after a year, nakuha na gyud nako ang lawas nga akong gusto.

daghan ang naninguha nako. Halos muluwa ang mga mata. Basta ako na ang musayaw sa dance floor, ate. Ambot ba ate og nganong lami kaayo sa akong pamati nga makasidus ko og lalaki. Unya once nga type nako, pasagdan nako siyang halukan ko. Kaptan ang mga sensitibong parte sa akong lawas at tinuf. Apantaman ra sa ingon ana nga mga bahin. Dili man pud sila mabitin. Kay I'll do the other way man pud. Dili lang gamit ang akong lango. Daghan ko upa maagi nga mapahalipay ang mga kalalakihan ate. Ug confident ko kanunay nga masatisfied sila. Balikta kang Kenneth ate. So mi-appeal ko sa organization sa mong school kung asa siya ang among org president. Sa unang higayon nga nakita ko niya, napansin na ako nga gapaniplat na siya nako ate. Makakatawa gani ko usahay. Kaysan kang kaistorya siya sa atubangan, muhapit gyud ang iyang mata nako. Tapos mapahiyom siya. Gani atong higayuna naka-shirt and pants ko ate. Unsa kaha kong naka-sexy dress ko. Labaw pagyud nga mulugwa ang iyang mga mata. Pagkahuman sa meeting, giduulan ko ni Kenneth. Ngutana siya og naaba ko nung kuy klase. Ning tubag ko nga oo. Sabayan ko niya padulon sa kong classroom ate. Ug samtang galakaw mi. Istoryahan nay mi. Enjoy siya ka istorya tinof. Gani hapit ko nalapas sa kong classroom. Gikuha niya ang akong cellphone number ug class schedule. Naging friends sad mi sa FB. Ug naka-follow mi sa usag usa sa Instagram. Na nagsugod na sige na siya manawag na ako. Mag-video call me. Inungdan nga makabalo siya kung asa ko ate. Matingala na lang dayon ko nga naana siya. In fairness, malipay pud ko sa iyang presensya. As if mura ko og naay boyfriend ate. Wala pa mi formal nga relasyon. Apan sobra na siya ka-protective nako. Sa tinuod lang, naging honest ko sa iya about sa mga lalaki. Sa mga butang nga akong ginabuhat. Para at least dili na siya makurat ate. Ingon siya nako, okay ra kuno. Apan kung mag-uyam na mi, dili na kuno pwede ate. Ingon siya dili ko niya pugngan nga mag-bar, makipag-inuman ka uban ng akong mga higala. Dili lang kuno ko makipagharutan sa ubang mga lalaki ate. Kung gusto kuno ko, tawagan ra nako siya. Na ko malimtan sa dihang una na mo kininggihimo ate. Miadto ko sa iyang pad. Ug nakita nako nga lahi ra kaayo si Kenneth. Pinahimutang tanan ati Nov. Grabe siya ka gentle ate. Ug dili niya ginapugos sa ako. Kay dayon na lang namo. Dili pareho sa uban nga sobra ka wild. Nakuha nako ang iyang style. Gusto niya nga ako ang magpakiluoy sa iya nga ilahos ate. Kung sa ubang mga lalaki, ako ang hilig mambitin. Kang Kenneth, siya ate.
ganahan kay siya mo ingon ko nga isa pa. Apan wala pagihapon niya nakuha ang bataan. Sukad nga nakabato na mi og relasyon ni Kenneth. Galaylaw na ko sa ubang mga lalaki ate. Unsa pa man ang akong pangitaon sa uban, nga mahatag man ni Kenneth ang romansa nga akong gusto. Lahi ra gyud ay kung naa kay feeling sa imong kasparing sa kama ate, ug lahi ra ang satisfaction.

turo sa kaadlaw. Wala na nako na antos. Ug na-surrender na gyud nako ang bataan ate. Ug sa tanang lugar, sa iya pagyong sakyanan ate Nov. Sa ilang family van. Iya kong gisundo sa eskwelahan ug gihatod ko niya sa akong boarding house. Gikan sila nag-dinner uban niyang pamilya ate.

once a week siya ginabisita sa iyang pamilya. Apan bisan kanusa, wala pa kun niya gipaila-ila sa iyang pamilya ate. Ug samtang naami sa van, kalit siyang mihunong sa kilid sa karsada ate. Niyatubang siya nako. Gihawiran niya ang akong buhok. Iyang gitunong sa akong ngabil ang iyang ngabil. Samtang lingaw kay siya sa paghalok sa akong ngabil. Ako kining napaak ate. Napamura siya atino. Ug mas gipaspasan pa niya kini og halok.

iyang gituto kanako ang iyang pants. Pagkataod-taod, nabati na lang nako nga naanay gisulod. Nakabiyong ko ate. Iignan ako siya nga hinahinay lang. Gisunod niya ang akong giingon. Kung nabati na ako nga naglisod siya, ingon pa siya nako, sobra kuno kagoot. Nagmura pa siya atino. Gihalukan ko niya balik nga halos dili na ko makaginhawa. Ug sakalit lang, nabati na nako nga nakasulod na siya sa akong pagkababayi ate. Nakita ni Kenneth nga nasakitan ko. Sige siya og sorry. Samtang mas gipaspasan pa ang pag-atras abante sa akong pagkababayi ate. Udungan namong naabot ang sukdulan. That was my first time. My first experience at Inov. Then tuloy-tuloy na ako kining gihatag kang Kenneth.

usa ka love story, usahay dili gyud buligan sa kahitasan. Ulahin na nako na sayran nga minyo na di ay siya ate. Naana di ay siya'y asawa o anak. Usa di ay wala ko niya gipailaila sa iyang pamilya. Duha po di ay ang iyang account sa Facebook ug Instagram ate. Usa, ako siyang gibulagan.

water. Nakabaton ko og bagong hinigugma. Usa ka seaman, ate. Ug wala ko nagdahom nga uncle di ay ni Kenneth. Kamanghuran nga igsuon sa iyang mama. Ug tawgo nato siya sa pangalang Francis. Dili lang kama ang mas nagpalig-on, nagpalawom sa mong relasyon ni Francis ate. It is more on pagmahal, pagpangga, respeto, pagsalig, o pagsinabtanay. Karong tuiga, kaslo nami. Si Francis ang nakapabag-o sa kong kinabuhi ate. Kung dili malikayan nga gakita mi ni Kenneth, kung naa sila'y mga family occasions. Apan naging civil mi sa usag-usa, ug nagpabilin nga sekreto ang among naging relasyon. Dinhi na lang kukutob, ug kini ang akong secret love story. Sincerely yours, Aquarius.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule Kaguid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Kangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong. As in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag-UID Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag-UID Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag-UID Capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance Kaguid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ko sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay ug mo inom kong kape, murag pati unayo na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gid ang cervic care para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervic care sa duha ka bulan ako pag maintain sa cervic care ang akong ginabati kaluoy so just nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervic care para sa mga babayi. So kamo nga kun dili normal ang menstruation, pag take na gyud mo og kanang cervic care kay para sa ako epektibo gyud ang cervic care. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Salamat Aquarius alang sa mong suwatampo ug ingon man sa itong mga suking tigpaminaw ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, secret love story. Aquarius, ang imong istorya usa ka pamatuod nga bisan unsa pagkaka-wild or kaliberated nga tawo sa una. Kaya gihapon siyang usbon sa tinuod nga gugma ug hustong pagtrato. Alang kanako dili daotan or dili ka daotan tungod kay nahigugma ka og nasayop ka sa pagsalig kang Kenneth. Ang importante nga sa dihang nasayra nimo ang kamatuoran, wala ka nagpabilin sa relasyon nga makapasakit o makaguba sa imong dignidad. Ug gipili nimo ang imong kaugalingon ug ang sakto bisan tuod na lisod. Apan mo kaning ginaingon nga usahay ang mga kasakit ug sayop nga relasyon nga atong maagian. Dili para gubunta, kung dili para tudluan ta o unsa gyud ang atong deserve. Aquarius, si Kenneth nagtudlo kanimo. Unsa kadelikado ang gugma nga walay honesty. Pero si Francis, nagpailan nimo kung unsa ang tinuod nga gugma. Kanang gugma nga naay respeto, kalinaw, pagsalig ug tinud-anay nga pag-atiman. Mga higala usahay no ang tao nga nakapasakit nato mo oy mahimong tulay aron maandam ta sa tao nga tinuod nga para sa ato. Sama ni Aquarius, bisan unsa ka messy ang iyang kagahapon. Ready gihapon mahimong malinawon ug matahom ang kaugmaon. Anyway, before tamulaw sa unahan, ato sa ning ipang-greet ang ato mga suking tig-subaybay from Patrick Villas, watching from Hasaan, Misamis Oriental. Shoutout sa akong uyab nga si May, nga adi ka sa mong secret love story. Salamat sa good vibes every Saturday at the Noves. Grabiha sa plot twist, oy, hala no, pagkagamay gid sa kalibutan. Ang ex nahimo ng pag-umangkon. Congratulations, Aquarius, from Mary Grace Alcantara, watching from Carcar City, Cebu. Maora ba dyan na igiingon nga karma is real para kang Kenneth. Gidula-dulaan rin niya si Aquarius sa una, karon anti na niya ang iyang gipahilak. From Lizelle Fernandez of Dumaguete City. Hi to Christine Joy Mendoza of Davao City. Believe kay ko ni mo sis Aquarius, kay kamao ka mo barog ug mubulag dayon pagkaibalo ni mo nga minyo. You know your worth. Very true. Mugi na importante nga timan-an nato karong mga panahona, no? Nga dilibot pasabot nga nahigugma ka anang tawhan na kay musugot ra ka nga mahimo kang kapit. Ayaw gyud. Never. sakto dyan ang gihimo ni mo nga mag-civil lang mo ni Kenneth. Ayaw lang gyud iistorya ang iyong kagahapon para iwas gubot sa pamilya. From Evangeline Gaviola of Pagadian City. Para sa mga lalaki diha nga naay duha ka Facebook accounts parehas ni Kenneth, mabisto ra gihapon mo pag binuotan ng gyud tawon ay ha maguba inyong kaugmaon. From Cherry Ann Ompad of Mandawi City. Hi to Neng Lim Katson, watching from Purok 26B, Sitio Mayrin, Riverside, Maa, Davao City. Ngayon man, shout out to Esmeraldo Mahinay Ebsolo, watching from Impasugong, Bukidnon. Hi to Clarice Benaflor of Coronadal City. Makarelate ko gamay sa part nga mag-diet o mag-gym tungod sa crush. Prognid ba ko o crush ani para mag-diet na ko mag-gym? Nako. Anyway, makalingaw paminaon samtang nagkaon o ginanggang diri sa kilid. Tsada kayo ang dagang sa story na ay redemption arc from Nanita Caballes of El Salvador City, Misamis Oriental. More secret love stories pa ate Nova kay daghan kayo miganahan maminaw every Saturday from Vincent Leorin of San Carlos City, Negros. Maayo kayo pagkabasa ni Ate Nova, mura ko gatanaw og teleserye from Cherry Lynn Espina of Kidapawan City. From Jomar Salcedo of Coronadal City, watching always imong program Ate Noves, relaxing kayo paminawon imong tingog. Thank you so much. Eto pa, walay sikreto nga dili mabisto, pero kaning nga sikreto, mas maayo na lang dyan nga ilubong sa yuta hangtod sa kangturhan para sa kalinaw sa pamilya. From Sosimo Labiste of General Santos City. And from Nelia Sumalinog of Oroqueta City. Usahay, ang atong mga kasaypanan sa Batan-on Pata, maora man pod ang makapausab nato para mahimo tang mas maayong tao. God bless sa inyong kasal. O daghan kay salamat sa inyong tanano. And of course, ay ninyo kalimti. Ang atong NAS Medical Mission 2026 Mindanao, magsugod karong May 30. So sa mga kaigalaan, karong May 30 diya sa Zamboanga City. Diha sa Philippine Red Cross Function Hall at Calle Petit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. May 31 sa EPIL Sibugay, Covered Court Poblacion at EPIL Zamboanga Sibugay. June 1, Pagadian sa Covered Court Plaza at Luz Compound Pajares Avenue Corner, V. Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carrizal Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave, Zamboanga del Sur. June 3, Dipolog, Mini Gym, Barangay Turno at Front Barangay Hall, Turno, Dipolog City. June 4 sa Calamba, Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. And June 5 sa Oroqueta, diha sa Lumantas Riverside Garden at Puro Tres Barriento Street, Layawan, Oroqueta City. Again, timan ininyo mo katong ato ang mga schedule para sa itong NANS Medical Mission 2026 Mindanao area. And of course, mga higala, kung kamo adunay mga secret love stories, pwede kininyo ipadangat o isand lamang sa itong Sincerely at the Arlene Facebook page. Balik tao man lamang sa pipila ka pahinumdom.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
7: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
8: Bili sa yun magtrabaho isip usak ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organized na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman.
9: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, panunay mulag sa pero di na ako makuanan kung unsabag ako gibatik. Kunya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika kay naatan na. Unsabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, Rajib nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa yung mga kagalingon. So akong gitumaran ako ni Buhan. Akong gibati na yun niya, nagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Sa padaghan kaayo salamat Aquarius ang suwat kaagi sa kinabuhi. Aquarius, usa ka butang nga klaro ani imong istorya no. Nga ang usa ka tawo pwede gyud mausab kung makakita siya sa gugma nga tinuod ug limpyo ang intensyon. Sa sinugdanan mura kag babaye nga naanad sa attention, seduction ug thrill. Siguro para nimo sa una mao na ang confidence and freedom. Pero sa kadugayan, nakita nimo nga lahi ra gyud ang feeling. Kung ang usa ka tawo, dili lang imong kauban sa kalipay, kundi imong kapikas sa respeto o kalinaw. Si Francis Ford, usa ka pahinumdom nga ang tinuod nga relasyon, dili kinahanglan og sobra ka drama aron mahimong espesyal. E ang healthy nga relasyon, usahay hilom lang, pero stable. Dili permi intense, pero secure. O dili permi wild, pero peaceful. Ug kana nga klase sa gugma, tuogid ko nga moon na'y mulungtan. Sa katapusan, Aquarius ang imong istorya, murag usa ka journey, gikan sa lust, ngadto sa genuine love, gikan sa excitement, ngadto sa emotional maturity. Usa ka inspiring nga pahinumdom sa tanan, nga dili sukod sa imong value ang imong kagahapon. Ang importante, nga mao nga kung unsa ka karon ug unsaon imong pagdala ang imong kaugmaon. Once again, daghan kaayong salamat kaninyong tanan. O karon kay wa naman tay igong oras sa sunod Sabado na sa Puhon. Standby alang sa tong Health Education's program kauban gihapon si Dr. John Paul Diasis ug mosunod na dayon si Balong the Grade. Sa makausap pa sa ngalan ni Ate Arlene Ayang, kini ang inyong ubos ng higala, Ate Nova Baniel. Alang sa tong tulumanon, sincerely Ate Arlene, secret love story. Daghang salamat ug dalay gunong Diyos.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
10: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos siya gamay, ning kiyos. Hantod karon, gamay nila siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nansiba nga gigamot niyo akong mga sakit. Masalamat yung ako.
11: Ko si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
1: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
12: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
13: Dugay na kong gamintin sa Nuns Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Moy akong gimintin. Salamat sa product sa Nuns Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
12: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
14: Nandula ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay si ikuang kwas. Kaya na-tortrasahan mo ko sa medical, na iyang ikuang nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung nisaka yung kondisyon, nilanto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan namang tayo pilahan ko, kung ni pangayuan ko niya gutsin pa, kaunom na ko katawari ka Peter, na kuwan ko mga, na kuwan naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatawa nga, buhit yung dugo, nagamit ko ikan sa kuwan, oh, itong 2019, nagamit ko Tunyo 20, kaya yung itawaran ko katiter, kaya itong ko si Dr. Hedy ayawan ko katiter 18. Sige na kong tumarog. Yung salamat po ko si Ginoo mga kay. Sa usan ako kakinsihin ng tumar pag-ibot, nalipay mo ko kay wala namang ko kabalikig taon.
1: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
12: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Mulavi, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulavi, Sambuanga del Sur.
1: Pagka June 3, di atas di Polog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front Barangay Hall, Torno di Polog City.
0: O sa June 4, sa Kalamba, Barangay Hall of Barangays, Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
1: Pagka June 5, dito sa Roqueta, sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Suite, Layawan, Roqueta City. So, kita kids, sa atong umaabot nga medical mission, daghan mo og mga ma-avail. Of course, ang atong health analyzer machine, ang atong
0: free massage,
1: ang atong mga paraffol, of course, atong mga produkto.
0: Yes,
1: at daghan ng mga pahalipay sa atong mga suki.
0: Yes, at Arlene, and din mga kanans, no, sa tanan na nag-add to sa ato ang medical mission, mga kanans. Tanan ng mga products ninyo na mapalit, anaadayin mo automatic entry sa ato ang raffle draw.
1: Yes.
0: So, pwede na sa atong weekly o karong December, mga kanans.
1: Ah, yes.
0: So, dato...
1: Paspas kay Adlaw, paspas ambulance, suspas tilan.
0: Yes, at Arlene. So, kumbaga mga kanans, no, dili na kamo maglisod bitaw na ibutang pa inyo mga sinatian diha.
1: Yes, kaya sila na mismo ang mo kuha sa inyong mga name address o sa inyong mga code number. Ate Arlene, pwede ko mga tana kon mula kao ko hangakon ko. Kasi dapat nga tambal si Lorna Diaini. Dok, anang hangak ayo ilakaw unsa may angay buhaton ana. Ako sa dok mo ka experience ko na kitong dali kog cut-cut sa hagdanan. Grabe ka hangat o normal ra ba na siya kay cut-cut ko or dili something.
0: Okay, depende mong na siya mga kananso sa ato ang body system o sa ato ang lifestyle or sa ato ang pang-adlaw-adlaw. Halimbawa mga kanans, kung dili kaya kaayo kita nag-exercise, usa na siya sa makapa-epekto sa paghina sa ato ang endurance, makapahina sa ato ang resistensya.
1: Okay.
0: Kaya ang pag-simply na exercise every morning, kanang brisk walking exercise every morning, makatabang na siya sa pagpanindot sa ato ang blood circulations. Di makatabang po na siya para ma-eliminate yung mga excess na mga cholesterol, yung mga triglycerides nato. So, may nito si dili mulapot ang ato ang dugo. So, may nito si kung wala ka nag-pa-exercise, wala ka na pasingot every morning mga kanans, na yung mga tendency na sticky ang imuhang dugo. Dinluya pod ang elasticity sa imuhang mga ugat. So when that time na mo increase ang imuhang activity, halimbawa naa kay nag-apas-apas ka or kumbaga naa kay activity, gandali ka, kabantay ka na kamay lang bikil, hangus na ug dali ra ka kapuyon. Kay tungod luya ang imuhang mga kaugatan. So taganda mo isa ka example mga kanans, no? Like sa mga athletes. Di ba makabantay mo mga athletes? Naagid sila'y disiplina. Naagid sila'y disiplina na everyday. Naagid sila'y mga exercise na ginabuhat. Kaya nga naman, kay para during sa ilang pagdula nila mga kanans, taas ang ilang endurance. Kaya nila i-sustain kumpara katong mga wala sila'y exercise.
1: Okay.
0: Wala sila'y lahutay. So sa ato ang mga kanans, importante yung exercise every morning. Okay? Ikaduha mga kanans, kinahanglan, i-check po nato kung naabatay mga problema sa ato ang blood chem.
1: Okay?
0: So halimbawa, nindot ang imo mga lifestyle, pero makabantay ka, Dok, dali ramang yapon ko kapuyon, dali ramang yapon luyahan, dali ra ko hanguson. So there naay mga tendency sa imuang blood chem, naay mga problema. Pwede taas ang imuang cholesterol.
1: Okay.
0: Taas ang imuang triglycerides, taas ang imuang sugar, or pwede sticky ang imuang dugo, or pwede po taas ang imuang uric acid, ang imuang blood urea nitrogen, taas ang imuang creatinine, or pwede po mga kanans, no, masyadong mababa ang imuang mga electrolytes. So sama sa natawag na to na potassium or sodium badia or mga calcium. So pwede na siya sa mga maka-contribute nga no dali magluya ang imuang panglawas. Okay? Another one mga kanans, kung naa kay problema sa ato ang mga internal organ.
1: Okay.
0: So halimbawa sa ato ang sa ato ang mga kaugatan.
1: So dahil bang manifest sa ulo, Dok, no? Labad sa ulo.
0: Yes, isa gina siya, Ate Arlene, kay ang ato ang brain manggod is sensitive siya kung naay mga kakulangan sa mga oxygen or mga blood supply. So kung naay gamay na pag kakulangan, ang ato ang ulo makabantay gina siya na makafeel din kita na medyo kapoy, luya or dizziness. Muna siya na mo trigger dayon ang ato ang brain na pa-stop dayon ang atong activity. Ipapahulay kita makaparelax kay para dili mo taas ang demand sa oxygen sa ito sa ato ang brain. So muna siya na maka-experience kita na okay, paulay sa ta, ma-relax kay para mukalma, kay para yung oxygen

0: atong brain is ma-maintain siya mga kanans.
1: Okay.
0: Okay. Unsa bang ato ang angay pagabuhaton kay para ma-maintain nato na taas ang ato ang resistensya or naakita yung mga endurance na dili kita dali kapuyon. So halimbawa kung wala ramay problema sa imuhang blood chem, wala ramay problema sa imuhang baga, wala may problema sa imuhang kasing-kasing. So minito si naalantay ikadugang halimbawa vitamin B complex nindot siya pagpataas po na sa og resistensya. Okay? Pwede ka mag-inom 2 capsule every morning.
1: Okay.
0: Or kung gusto yun nimo na medyo athletic sige ka mga kanans, lalo na karon kay Year of the Horse sa karon mga kanans, kay medyo aggressive, di ba? So, kumbaga, mas pinaspasan karon ang mga panahon mga kanans. So, I recommend Megaman Herba Capsule.
1: Okay.
0: So, ang Megaman Herba Capsule is nice kayo sa mga kanans, lalo na sa mga kalalakian na more on strength, more on kusog ang ilahang ginagamit per maminti. So, Megaman Herba Capsule, pwede niya imnon 1 capsule once a day. Or pwede po siya katong Megaman Gold Coffee Mix. So, at least sa Megaman Gold Coffee Mix mga kanans, na-enjoy pa nimo yung morning coffee at the same time, mutaas pa ang imong endurance at the same time, yung mental alertness ni mo mga kanans, nindot kaayo siya mga kanans.
1: Okay. Ate Arlene, unsa akong buhaton dali ra kay kumapaos. Gamayng lihok na kumapaos na dayon ko.
0: Okay mga kanans, no? Kanang dali bitaw mo pa.
1: Dili ba na siya sakit, Doc? Or nabay, yeah, usay reason na nang dali na kay mapaos, Doc?
0: Kay sa mga kining sa pagpaos mga kanans, no? Kumbaga sobra ka, kanong harsh kaayo ang paggamit niya sa iyahang vocal cord mga kanans. Usually, naana na siya yung mga practice kung saon ni mo paggamit or pagmanage siya yung vocal cord. So, usually, ang ginabuhatan na nila nila mga kanans, no, ang ilang tingog supposed to be is anaa sa iyang diaphragm. Dira nagikan iyang tingog.
1: Dok, dahil tao, di ka balong mo gamit sa iyang diaphragm. Ang tingog, dira gusto tunlan. Taman.
0: Mauna siya mga kanans, kung mag public speaking siya mga kanans, pila lang kaminuto, mapagaw na dayon siya. So mauna siya mga public speaker bitaw mga kanans, ginatudlo gina sa ilaha, kung saon pagkuha bitaw yung tingog nila na dapat naa sa iyahang diaphragm. Pero kung makabantay mga kanans, na practice na nimo na sa diaphragm ka nagkuha og tingog pero still dali ka mapagaw mga kanans. There are mga possibility na naa kay problema gid ana sa imuhang respiratory system or sa upper respiratory system mga kanans, sa ato ang throat or sa ato ang pwede po sa ato ang tonsil or naaba kay mga inflammation or naabay mga secretion or naimbag mga plima. So isa po na siya sa mga hinungdan mga kanans, no. So unsa ba nga ato ang pagabuhato? Of course, early in the morning lukewarm water ang imnag yun nimo per maminti mga kanans.
1: Okay.
0: Kaya ang lukewarm water mga kanans makatabang siya para maliquify. Kung naamanday mga plima na nagka-sticky siya, makatabang na siya kay para dali nimo siya maipagawas. Kaya kung sticky mo siya mga kanans mo to, mupilit siya sa itong vocal cord. Pag pilit niya, muna to, medyo mapagaw na dayon kita mga kanans.
1: Okay.
0: Kadua mga kanans, avoid nimo ang sige inom og tubig na bugnaw. Makapaluya gina siya sa ato ang vocal cord mga kanans og daligid kita mapagaw ana mga kanans.
1: Okay.
0: Ikaduwa mga kanans, no, maintain kita mga kanans na well hydrated gud kita mga kanans. Importante na sa mga kanans. Once na well hydrated kita mga kanans, makatabang na siya para sa ato ang mga mucus, sa ato ang mga vocal cord na para maka-move bitaw siya na free mga kanans.
1: Okay.
0: Na dili siya mag-sticky or dili siya magpilit-pilit. Kay once na magpilit-pilit mo na siya, medyo musiyok na dayon ang ato ang tingog or medyo mapagaw na kita mga kanans. Pero kung magsigi gyapon bitaw mga kanans, no, na magkapagaw ka, magsigi gyapon kapagaw bitaw, ginarekomenda ko na ipacheck na yun mo na siya sa ENT.
1: Okay.
0: Kanang espesyalista bitaw sa ato ang throat mga kanans.
1: Oo, oo.
0: Kaya para macheck bitaw kung naay mga inflammation, kung naabay mga bukol, naabay mga cyst diya, na nagsugod na siya og tubo.
1: Okay.
0: In terms sa mga bukol og mga cyst mga kanans, okay? Kung ikaw nagaduda na naa kay mga bukol sa imuhang panglawas or mga cyst, ayon na kabalaka ana ang ato ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus na to mga kanans, no, mas gipataas pa.
1: Mas gipatingala to mga sakit pa, Sopre ang nakabutang, no, Sopre Plus. Pero Sopre Plus kina siya. Sopre because ang na-approve sa FDA is Sopre Plus.
0: Okay.
1: Ang name.
0: So mo na mga kanans, so mas gipa-improve pa ang ato ang NANS product para muhaom sa ato ang panglawas. Kay dili na to ika-deny mga kanans, madato man ka, mapobre man ka, dili nato maikadinay, nagkaroon na talaga ng mga problema sa mga cysts or mga bukol. Sa una, mga cancer bito ng mga sakit, pang dato raman na sa una.
1: Agoy, inood.
0: Diba sa unang panahon pang dato na
1: pero ang mga katurang kwartahan pero karon bisag ultimo nagka-cancer na
0: mo na siya mga kanans na ang medyo sad na
1: challenging kayo
0: na dili nato ika-deny karon na katong mga sa unang panahon na mga pangdato na mga sakit karon apil na ang mga pobre mga kanans. Luoy pud kayo sila kung sila anaa sila'y sakit o kay balo kita sa kalisod karon sa panahon mga kanans. Samtang sayo pa, samtang gamay pa ang mga sis or mga bukol, kinahanglan at imanon na. Kinahanglan na anak kita'y imnon para sa atong panglawas para dili na siya ma-fully matured mga kanans.
1: Okay.
0: So I recommend Nans Sopre Plus. Okay, Nans Sopre Plus mao kini usa siya sa makatabang para mapunggan mapakuyos ang mga bukol-bukol sa sulod sa ato ang panglawas. For prevention purposes, Doc,
1: okay.
0: Kapila ba nato imnon? Every morning, 2 capsules every morning, mga kanans. Enough na siya para naakitay pang suporta para
1: tibok adlaw.
0: Yep. Kaya para ang mga bukol, kung naapang may magasugod niya, mapunggan na dayon niya, mga kanans.
1: Okay. At early ng Doc Jan, mangutan na kuun sa may tambal sa bugnaw, binhod, ug mamikog ng mga TL kada bunta gid ni at ER and Doc Jan. Nagasalamat. Ugoy.
2: Okay, mga kanans, no? Yung pamugnaw, pamikog, or mga pagbanhod na ma-experience nato sa atuang kalawasan, kini siya nag-indicate na naay mga kakulangan sa blood supply nato mga kanans or nihinay ang ato ang blood circulations. So naay mga factors ani mga kanans na makakontribute. Halimbawa, pagtaas ato ang cholesterol, taas ato ang uric acid, taas ang ato ang triglycerides or kulang kita inom sa tubig. Okay? Or lack of exercise put kita mga kanans. Then or luya ang ato ang mga kaugatan. So mao ka to ang mga factors na makakontribute mga kanans. And then mga kanans yung stress ha. Ang stress number one gina siya mga kanans na maka-trigger gid siya na mas mulala ang ato ang gipangbati sa ato ang panglawas. So unsa ba ang ato ang angay pagabuhaton? Of course mga kanans importante kaayo mga kanans no na mag-cleansing muna tayo. Kaysa tanan-tanan na mga sakit dili mahimong epektibo ang imuhang treatment kung wala ka nag-agi sa cleansing.
1: Okay.
2: O na mga kanans ba na unsao nimo na ma-absorb yung full potency sa matag tambal or matag herbal or matag supplement na imuang ginainom kung ang imuang digestive system is dili siya ready. So ang may tabo lang ana kung wala ka nag-undergo o cleansing mga kanans, ang imuang ipang-inom igoran nimo siya ikalibang.
1: Okay.
2: So sa cleansing mga kanans early in the morning, SOP gyuta mga kanans, inom gitag 2 kabaso na maligamgam na tubig. Then sa gabi ipod, bago po ta matulog, another na po na 1 glass of lukewarm water bago kita matulog mga kanans. And then, start na dayon kita mga kanans kung anaakay nans corn coffee, nindot na siya para sa ato ang gut system. Para makontrol diretso ang ato ang pagpangaslom sa ato ang kuto-kuto. At the same time, ang nans corn coffee, mutabang siya para dali ma-cleanse ang ato ang digestive system. Kung baga maipagawas niya ba? Tanad-tanad ka itong mga cholesterol, mga uric acid na nagpilit niya sa lining sa imuang digestive system na kung dili na siya makagawas, maoka na siya ang makakontribute nga no dali mulapot ang ato ang dugo, mga kanans. Kung dali mo taas ang ato ang cholesterol pati man ang ato ang uric acid. So start with the cleansing mga kanans. Napakasimple lamang ang pag-cleansing mga kanans pero sometimes ma-take for granted na ito mga kanans. So pinaagi lamang no sa water intake, maintain good kita, makahurot kita at least mga 8 to 10 glasses of water per day. Kung grabe kainit ang inyuhang lugar, pwede na siya mo increase up to 12 glasses per day. Pero kanang water intake ni mo mga kanans, dapat divided dose na siya.
1: Okay.
2: Dili rin bitaw na, para sa limbawa, nakainom na ka sa buntag na 2 kabaso. Pag alas 8 na sad, another 2 kabaso. Ayaw na inana mga kanans. Ang 2 kabaso, sa pagmatara na siya.
1: Okay.
2: Dayon ang remaining ana, i-divide na lang ni mo dayon siya. Ha? Kay matag oras, na atay required na water. Ang sobra ana, igo lang na nimo ipagawas. So sayang lang siya.
3: Okay.
2: So dapat ma-maximize nato. And then nans corn coffee din imna.
3: Okay,
2: okay, tapos na to, nalimpyo ang imong digestive system. Diri na dayon kita sa imuhang mga ugat, sa imong mga kolesterol, sa imong mga uric acid, sa imong sugar.
3: Okay.
2: So dako kay ikatabang sa imuha ang pag-inom sa non-serba capsule 3 times a day, then you either ba capsule 3 times a day ang pag-inom.
3: Okay.
2: Makabantay ka ng mga kanans, no? After mga few days, mga kanans, sometime nag-inom ka og non-serba capsule og UA. Katong ina-experience pito ni mo, mga banod, puy-puy, haway, na parang gapamugnaw ang imuhang mga tiil bito, o imuhang mga kamot, mabantayan ni mo siya mga kanans, na inay na siya kawala ang mga discomfort. And then, ayaw po't kalimti, pagbugnaw ang panahon, ihat compress, din naplasan po dahil ni mo siya og non-slenement oil. Kaya para dali mabungkag ang mga uric acid. Kailalo na kay nagainom na ka og UID, then mas nindot po mga kanans, no? Yung ano bitong mga kanans, kung kanong mga green tea, nice na siya mga kanans. Sa mga pasyente na nag-experience po ito, mga banod, puy-puy, green tea early in the morning. Then ang mas nindot sa green tea,
1: pwede, o green tea, and pwede po dahil tanglad, dok.
2: Oo, oh, tanglad.
1: Oh.
2: Ang green tea, mga kanans, no? Ano siya? Dapat imno na siya, humangid siya og kaon. Imna na siya ang green tea, human kaon. Kaya ang green tea mga kanans, makatabang siya para mas mapaspas, ma-burn ang mga cholesterol sa ato ang lawas. Then, katong ingon ni Ate Arlene, katong lemongrass or tanglad. Usaman po na sa ako ang gina-advise sa mga pasyente mga kanans. No? Sa tanglad mga kanans, ano na to na siya, tawag na to, decoction. Magkuha ka isa ka stock sa tanglad.
3: Okay.
2: Ha, isa ka stock, i-chop ni mo na siya. Pag humanin mo sa i-chop, kuha din kag isa ka litro na tubig. Dayon, pabukalan ni mo siya. So, pag start niya og bukal, mag-count na dayon ka 10 minutes.
3: Okay.
2: Dapat ta, pag start sa bukal, dadto na ka mag-count og 10 minutes. Kay para magawas gyud yung mga herbal property niya.
3: Okay.
2: Okay, so after ana mga kanans, pwede ni mo siya hawason. Dayon, instead na regular na hot water ang imong gamiton sa pag-inom sa ato ang non-corn coffee, katong pinabukal na tanglad na tubig. Mao to ang imuhang ibutang ibabad sa non-corn coffee.
3: Okay.
2: Unsa ba dok ang effect pag makainom ka og tanglad?
3: Okay.
2: Ang isa sa mga benepisyo ani mga kanans, no, is detoxifications sa ato ang lawas, sa ato ang dugo, lalo na sa ato ang kidney. So yung mga toxin, ginapromote na niya na ipagawas. Kaya naabangkod din siya yung ginatawag na natural diuretics. So when the time na natin natural diuretics sa ato ang lawas, ang mga toxin, mas paspas niya maipagawas.
3: Okay.
2: Another one mga kanans, yung tanglad mga kanans, naasay soothing effects sa ato ang brain. So mamaw na mitaw mga kanans noon na mas relax, mas kalmado kita. Another one mga kanans, yung tanglad po mga kanans, nagapatabang po siya to minimize yung oxidative stress sa ato ang lawas or katong mga free radicals.
3: Okay.
2: So moto siya mga kanans, mabantayan ninyo mga kanans ang nagainom ani mga kanans, ang ilahang ano bitaw, ang ilang BP na dili makontrol-control, naga-lower down siya mga kanans. Pero maulan ni mga kanans, no, yung sa tanglad mga kanans, ayaw pud mo magpalabi o gamit og tanglad mga kanans. Kaya ang sobra-sobra magud ani mga kanans, makapaluwer sa samot sa imuhang dugo mga kanans.
3: Okay.
2: So dapat ano lang siya, naalang siya yung mga recommended dose na dapat maulang siya ang imuhang maximum na imnon. Kung makita na nimo well regulated na, normal na ang imuhang blood pressure, so balag dili na dayon ka mag-inom og tanglad. Pwede na ka mag-inom og tanglad every kung sa isa ka semana ba, twice ba or thrice ba. So ana na lang dayon siya mga kanans.
3: Okay. You can be so radical. So Ate Arlene, unsa ko sa mga sukig paminaw ninyong duha ni Doc Jan? Unsa bay angay na akong pagabuhaton? Kanunay maglabad akong ulo, o kung masakit gid siya, murag yung babua ka akong ulo sa kasakit. Ayan.
2: Okay mga kanans, no? Yung paglabad manggod sa ato ang ulo mga kanans, pwede siya nagkakaroon siya ng mga electrolytes imbalance. Pwede po siya nagkakaroon siya ng dehydrations. Or pwede po siya nagkakaroon ng mga vitamins o nutritional deficiency mga kanans. Or pwede po mga kanans, napaka-simply, kulang og tulog po mga kanans. No? Kay basin kita ba na grabe na ang ato ang trabaho, na trabaho na trabaho diha, and then ang ato ang katulog diha, isa ra ka oras, duha lang ka oras. So which is kana siya mga kanans, makapaluya gid siya sa ato ang mga kumbaga, makapaluya sa ato ang mga kaugatan, and then makapataas sa ato ang mga oxidative stress or mga free radicals sa ato ang panglawas. Muna pa, paminaw ni mo parang puy-puy hawoy, na parang galutaw ka, and then gamay lang na bikil, dali ka sa puton, and then pag magutman ka, wala na labad na dayon ang imuang ulo mga kanans. So balikon ko.
1: Migraine na siguro na doc, iyang gibati.
2: Ang migraine is ano siya, katunga lang na portion sa iyang ulo.
1: Mm-hmm.
2: Pero talag sa, kumbaga, moto no, ikatunga or sa iyang ulo, then ang ubanana is more on sa iyang temporal, more on sa iyang frontal ba, or frontal, or sa iyang occipital. So kadalasan mga kanans no, ang kung dili siya migraine, ang ilang galabad is dirigid siya more on sa frontal. Kini sa ilang, umbaga sa ilang, ano gid bito, agtang dapit ang galabad siya. And then kini sa ilang mata. Then sa ilang mata talag sa konektado siya sa iyang occipital, kanang sa likod sa iyang ulo mga kanans. So isa po to siya kung connected siya sa mata mga kanans. Pero balikon ko mga kanans, kinitanan matrigger siya pag kulang ka og water intake. So of course, importante na kinahanglan ma-maintain nato yung enough na water intake.
1: Yes.
2: So kung pwede, anaa kita sa mga 8 to 10 glasses of water per day, dayon kana siya pwede siya mo increase, depende na lamang sa panahon or sa imong environment. Halimbawa kung grabe ka init, so ideally up to 12 glasses of water per day ang imuhang inon. Ana sa so, okay, pinakasimple man na siya, base ng labad-labad si mong ulo, tungod na isa kulang sa tubig mga kanans, di ba? Next, pag dilipod nindot ang imuhang metabolism mga kanans, kung dilipod ka regular, makabawas. And then kung sigig aslom ang imuhang kuto-kuto, so isa na siya sa mga hinungdan dayon mga kanans. No? So kinahanglan, nindot ang atoang digestive system.
1: Okay.
2: So kinahanglan early in the morning, ayaw kay kalimot, 2 glasses of lukewarm water. Okay? Next, pagka buntag dayon, pwede ka makainom dayon og nan's corn coffee. Pero ang nan's corn coffee nimo mga kanans, kinahanglan nato na ay soothing effects, pang-relax, pang-pakalma. So, pwede nato sabayan nato og katong binukal sa dahon sa tanglad. So nindot to siya. Or pwede po din yung mga green tea, nice po na siya mga kanans. Na isabay, lalo na kung nagkakaroon ka ng mga migraine mga kanans.
1: Yes. Pwede mo naman tayong oras sa itong Health Education Program ni Adlaw Sabado. Hangtod na lang mga Lunes po ho sa mga tagnagsamang istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
1: Kaya
2: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata sa atong community.
1: Lagi, Doc.
2: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangosteen mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
1: Yes.
2: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan,
4: Doon na natay Mega Man Coffee. Ug ang Cervicare para gidnis mga kababayenan. Kay lagi os bonato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, attorney. Then of course mga kanans ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
4: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
4: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan og sakit, pangpatangkad po gini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind choco.
0: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba nimo, anaa ba siya'y benefits atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo, mga kanans.
4: Okay.
0: O, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na pinapagbugnaw ang panahon, mga kanans.
4: And syempre, ang atong Nans Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Maayong adlaw mga kanans! Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nas Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawa C. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nans Coffee and Remind Choco Mix Jr., ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nans Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cellphone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cellphone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nans Million Bonanza Season 7.
7: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself.

0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib!
7: Tiguwang na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
8: Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan!
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ana-ana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Nako si Rin Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. And Uniplus, wellness every day.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang buinat-inat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Higala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjong tanan mga kurima. Welcome na sa Abdris programa Kurima Balong Daguri. Kumusta? Manginaot lang tanga. Namos kapis kay kakondisyon kadasig period. Asa panlawas adlaw kita karong Sabado. It's a 23 na good may gala sa Mayo tuig 2026. Mga kurimaw. Aga gunya. Pabuta may gala atong gandam karong adlaw nga. Nasa yod baga mo. Nasa yod baga mo. Mga maw. Og atong unang lingaw-lingaw. Ari, unang lingaw-lingaw may gala. 5. 5 paabot na yun ang duha para makumplito. Og atong tigmo di ay 2,000. Oy, 2,070 na. 2,700 sa gamay miyangad sa langit. Pagdako, midungo sa juta. Muna siya mga kurimaw. Sa gamay miyangad sa langit. Agad ako ing dungo sa juta. Amo na sina mga kurimaw ha. Magsugod na ta, diri sa ito ang pagpinaguman.

0: Directament que l'has matumat. Ortil, Sabata, por. Ortil, Sabata, Wengag, Andres. Ya, pagyot, dabalaw akong tumag. Lapa-lapa, Sabata. Oh, iya, hagya po. Ag, ang tumag long kay Sanggutan. Akay ang bungol sa lubi sa gamay pa maghangad. Alagit o niya ang muda ko na gapuson para dili. Gapuson para dili mabuak. O niya higtan para muduko. O niya abison ang tumoy sa bungol. O niya itadang asangga para masahod ayang tuba. Sanggutan ng lubi ni Rose sa Cebu. Kumusta diyan ni Rose? Aso may Cebu. Ag... ang tag-an balong. Ang tag-an balong. No, Juba nilong Ilutrano. Ah, Ilutrano. Imuhang doon gamay inigtag. Ang tugpa ba? Bairan nilong. Saan siya? Dako sa Bairan. Oo, oh, unsa magitinood ani? Ilutrano or dako sa Bairan? Long. Ondo ni Balong, Villahermoso ni. Akong tag-an, anak, ay puso saging. Oy, kumusta? Mga taga Villahermoso. Onsa? Or akong tubag na lang kay Bulog sa lubing sa gamay pa. Pagangad sa langit. Nyanig dako na muduko sa yuta kay Bugat naman. Gika ni Lily sa Bae City. Kumusta mga taga? Bae City. Onsa'y nag-una lang? Tora. Osa ko na yung nag-una. Cinco eh. Ang tumaglong kay Bulok Yapon, Lili sa Bais. Ayaw ka daghanali. Hayop nga ba ka na balong kung mututoy hangad sa langit. Kung bata pa niya mudungo sa yuta. Akong dako na mukhaon si Rodrigo ni Tanay Negros Oriental. Pero akong pare kay mututoy kay magdungo. Akong pare Rodrigo. Rodrigo, akong pare mututoy magdungo. Long, ang tubag simutig mo kay nagama og balay. Akay sa gamay pa ang aligi. Naghangad sa langit sa dako. Na nagdungo. Agadungo na sa yuta. Kay human man og atop si Bieber ni Puroknos. Dao, Dawis, Bohol. Pio to. Ay, kumusta mga taga Dao, Dawis, Bohol? Kumusta madyong pagpaminaw ninyo? Aga mayong hapon, amon ni siya. O taga Dao, si Bieber. Dawis, Bohol. Ay, kadaghan na ber. Og balong, mayong hapon ang tubag. Ayaw ka daga na alilay ni. Balaw, may hapon ang tubag. Simutig mo kay Bulok na sa lubi. Gamay panihangad o niya ning duko. O ginayan, gihinayan, man paduko. Asa mananggiti, Nunoy Husto. Aba is it in Negros Oriental. Ayan. O ang tubag long kay Bulok sa lubi. Gamay paghangad man sa langit. Nyanig kadag ko na sa bunga, muduko naman sa yuta. Piotr! Wap, aga po ang mga mau. Okay, dito may gala sa unang pasiaw. Gikan daw kayang sunshine, may gala sa Bohol. Katong magtiayong balong og tikla, kinis balong wa gamigaman. Oh, samtang gitira niya sa tikla, may gala.
1: Dahil tikla?
0: Oh,
1: nagbinuang ka na ko rin, oh.
0: Naon siya kadiha, siya nagbinuang?
1: Katol naman lagi, katol.
0: Pagtanaw ni tikla, napilo, may gala. Kisa bago di mga tul, anak, tanawa na imo, oh. Napilo niya, gitabangag, paaks, lamok ang ulo. Ayaw! Kisa bago di mga tul, anak, buam. Buam ito. Ayaw! Masangil pa. Hello.
1: Pagbigaman lagi long.
0: Ayaw ka na magpumasangil ya.
1: Long akong atubag kay Bulok sa lobby sa gamay pangad mo sa maduko man sa yuta. Awa po niya nga address bay. Ha? Og onya. Bay balong, may hapon ang tubag kay adlaw na kay pagsilang. Naghangad kay pasaka man og ning duko. Nig salop naman. O Nonoy Husto. Baisiti Negros Oriental. Og long tubag sa tigmo. Aposo saging kaysa paggawas at tubang babaw. Pagpamuswak ang puso mo duko na si yuta. Why ngag address? Og bunga na sa humay nga hinog or aniho nun, Leticia Bantao ng Kayang Bugo Cebu. Oy, kumusta mga taga Kayang Bugo? Og ulod kaysa gamay pa muhangad sa langit. Apan kung mudako na magkamanga, magduko na. At from Medellin. Kumusta mga taga Medellin? Turik. Tubag anak bus balong tata from Medellin. Si Turik. Si Turik may. Pag ganin ko ka baluan ng Turik may. Oh, si Cordapia ni Bugo Cebu ayaw ibuwag. Ah, Cordapia imungan address yung tubag. Kuya balong tubag na ako kay Dabong na sa gamay pa. Agangad sa langit og anam-anam siyang tubo hangtod nga mahimo na siya og kawayan. Og padulong na siya og tigulang. Kaduko na siya. Sa yuta. Way ngag address. Di apayod. Tubag balong kay Aso. From Rose sa Trinidad. Negros Oriental. Nani ni Trinidad ya? Trinidad. Negros Oriental. Tubag long humay na aniho nun. Leticia Bantao. Kayang Bugo. Lain pang tubag. Bungtod or bukid nga giagian og kalamidad sama sa bagyo or linog gikan ni Eric sa Sikatuna Street ng Cebu City. Kumusta ni Eric? Tubo tubo ang umbak may mitabon sa yuta gikan ni Eric sa Sikatuna Street Cebu. Oho di apagyod lang tubagin mong tigmo kawayan na. Kawayan, dinghod pa. Pero may paghangad sa langit kung mutaas na mudungo na sa yuta kay gibugatan na sa dahon na. Dodong mamak ginumuan loon buhol. Piotor. Kumusta mataga ginumuan loon? Og may hapon ba lang tubag simutig mo kay nagaman og balay. Kay nasa ligi pa naghangad sa langit sa dako na. Agadungo na sa yuta kay human naman og atop biber poroknos dao dawis buhol. Aga lang tubag si muntik mo kaya gama og balay kay isa lang ilabay gubong ko nang gigama yung balay. Aga balong tubag si muntik mo kay ang ngalan sa bulak mo ang sunflower. Kaya ang sunflower inigawan sa bulak muhangad sa langit. O niya, inigkalaos na muduko na siyuta. Litaran yan, pundol, hagna, buhol. Uy, kumusta mga taga pundol, hagna, buhol? Kuya Balong, tag na simuntik mo kay Bao. Agikan kang ipin, sibulan, Negros Oriental. Wap, adyapon mga kurimaw. Awa pagyapon na ka asakto og tubag og long tubag anang tigmo ni mo bungas talong. Ito po murag talong. O usahay mo hangat, usahay mo dungo. Usahay mo hangat, usahay mo dungo. Longkoy. Ayaw! Ayaw! Long akong tubag ana imong tigmo. Oh. Ang tubag ana balong kay pispis salanggam kompyoto. Wap agi hapon. Aga akong tubag long sa imuhang tigmo. Mm. Ang tubag ana kay kugon. Ningas kugon. Aga tao man along. Og matigulang na kay mudungo na. Ha? Mudungo na. Okay, padayon tapos ligan. Address to ang pagpadaguban. Log tubag na ko ana kay Pabo. Piotr. Wap agi po. Okay, dito may galas line pang pasiyaw. Gikan daw kang Inday may galas dumagiti. Kanang bayhin. Oh. Kaila kang Pinokyo? O katong og mamagkak mo taas ang ilong? Tama. Diba si Pinokyo og mamagkak mo taas ang ilong? Oh. Napo ilang giingan ron na kuan? Usa man. Si Aime daw. Si Tur Aime og magapamak. Sige daw pamakak. Gataas daw iyang suwang. Si Pinokyo kay ilong man. Ano itong kang Aime? Sige man siyang pamakak. Gataas iyang suwang. Minuang mo na yun. Gani mo magkakyaw. Mataas suwang mo da.

Sit na yun. Kurang to yung dako yan. Lang akong ang tubag anang imuhang tingmo. Ang tubag anak balongkay. Kauwayan. Hapit na. Ilan din? 2-7. Oh, mga nga lukong hapit na. 2,700. Ang tubag at kawayan is hapit na. Aga. Lang akong at tubag anang tigmo nimo dahon saging o gikan daw kang nunoy sa mabinay. Aga. Nay, kumusta mang mabinay, no? Aga. Akong tubag lang sa imong tigmo odlot sa paliya Piotr wap agapon aga akong tubag lang anang imong tigmo ang tubag anak kay Bully. Oh, gikan daw kang idna sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Piotr. Ikaduang lingaw-lingaw uno. Oh. Ato ikaduang lingaw-lingaw may gala is one or uno. Kanga. Kanga. Aga, balong akong tubag, anak kay, daos lubi, o gikan daw kang amumoy sa buhoy. Kumusta mang lasang moy? Kumusta ang lasang moy? Aga, akong atubag balong daos gabi. Gikan daw kang jeep. Dumagit. Kumusta mga taga Dumagit? Long uway na long. Yapa ligbos. Princess ng Dumagit. Kumusta diyan princess? Asa may Dumagit? Aga akong tubag long anang imong atig mo ang tubag anak balongkay kapajas tunyos buhol oh, tinuog din nga way kapayas sa buhol sa kapajas ra. Aga akong tubag long sa imong tigmo ang tubag anak kay dahon. Dahon sa onsa man. Wa ay pagyapon og buhok man along sa mubo pag straight sa langit. Pagdaas na mo, muhapay na, mudungo sa juta. Way ngag address pero sure ko buhol ni kay juta. Juta lagi. Jutang natawhan. Akong tumaglong, bunga sa string beans or batong. Agikan daw kang nap-nap. Buhol. Kumusta mang buhol nap? Eh? Aga. Akong tubag. Long kay ilong. ang tigmo ng ilong kay kuan man og maghigda ka mutindog siya. Og mutindog po ka muhigda po siya. Oh, parehas lapalapag.

Pwede ilong. Og tumag. Nako long kogon, di pa humay na long. Og ikan daw kang Andre Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Cebu boy. Oh, ang taga Daba, ang taga Cebu, Cebu boy. Ang taga Manila, Manila boy. Ang taga Davao, Davao boy. Oh, Davao boy. Davao boy, eh. Dike Davao boy. Akong tubag. Ohay sa humay na balong. Ah, gikan daw kang Undoy Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Ang tubag anak balong. Ah, sa imuhang digmo. Bungas Palia. Pioto. Wap agapon. Ah, wap agapon mga salingan. Og akong tubag. Buhok ka po. Og ikan daw kang may-may. Si Kihor. Piotr. Wapag-iapon balong. Tubag na ko, ana. Imong tigmo kay Sunflower. Og ikan daw kang Adisi may galas buho. Musta mga taga buho? Kumusta mang kalamay na tos buho? Okay ra bang kalamay? Akong tubag long sa imong tigmo kay Bungas ng ka. O gikan daw kay Willy Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Aga akong tubag balong sa imuhang tigmo. Ang tubag anak balong kay Kamunggay Piotr. Wa ay paghihapon ba? Dirita may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang Jay Jay Dumagiti. Kinestick lang as kanang long ganiha long ba? Ah. Hapit ko na replong ay. Ano naman? Ya kanang sagbutan ba dito dapit sa kuan kanang before bitaw ka mugawa sa syudad. Dito sagbutan dito. Ah. Lailaki ha iya kung lugusun long ay. May gani kanya kada ako kwarta. Ah, imo lang giha taga kwarta wa na kan lugusa. Dili ako lang siyang giyangyo nga maglads lang may ako lay bayad. Matay po nang diyasa sa sagbutan, oy. Sa mana, ay. Gato po balong, agihataga, nagitagaan ang kwarta. Ay, ako lang nga, sa lajing haso lang to, ay. Sa mga pudidiri, ay. Aga lang akong atubag anang tigmo ni mo. Dila na lang. Dila sa tortugok. Long opo na Piotr. Aga balong tubag na ko. Anang imo ang tigmo kay Bulak nga DC. O tutos mabinay. Wap aga pon mga salingan. Aga akong tubag long sa imuang tigmo. Ikog sa baboy Piotr. Dito may galas ito ang nasa Jod Bakamu.
Nasayod ba mo mga silingan? Kini bang Flores de Mayo or Santa Cruzan may gala? Una ding Flores de Mayo or Santa Cruzan nga gipahigayon may galas di buok Pilipinas. Ato pang panahon sa mga Kastila kaniadtong 1900s.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos sa gamay, ning tiyos, hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule, iuid og kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po dyan, ana na po dyan. Thank you Lord sa nansirba ng gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako.
2: Po si Luisa Mercado de la Peña, taga Nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Isa ko sa non-sealer, nagamit ko ng coffee sa akong asawa na sa'y dilisa ko yun sa mga ubang dating iha. Nans coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit o ubang dati. Kaya kanadyong Nans coffee ang mga gamiton. Christmas din nyo, dress sa kapang, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo og daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
6: Okay, balik ta may gala. Diyos ito ang pagpaguban mga kurimaw. Long tubag na ko. Anang tigmo ni mo kay odlot sa lubi Piotr. Pag-iapon mga salingan. Dito may galas line pang pasiaw gikan daw kang Asul may galas Bohol. Kinis balong na ibog sa grupo nilang Henry Maho. Grupos mga damak. Grupos mga hugawan. Nang-apply siya may gala pagka-membro. Mang-apply ko sir. Be, ang be imong kwan be. Imong bayo dito ang application be. Pagtanaw. Oy, unsa man yung papel ano yung application na may gayilo-yilo ano eh. Dagdag mo ni. Sir, hindi ko madawat, sir. Ano man, kanang papila, sir, aya ko nagbuhat yung application. Ako nang giilo eh. Sir, hindi madawat.
7: Di ka madawat.
6: Ano man, sir? Mangilo pa man ka.
7: Dari sa among grupo, wala na iluhay. Grupo bayas mga hugawan, damak.
6: Huwag yapon madawat. Mangilo pa mang kurimaw. Okay, padayon sa tamigan na dito sa doang pag-panaguman. Ay, nagpag-ilulong para madawat ka. Katapusang katapusang ibilin may galas kurimaw. Tres. Ano meron tres? Kompleto na ha? Kompleto na, wala tayo oras. Salamat kayo sa pagpaminaw. Salones na sabon o happy weekend.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation. Balita.

0: Back na sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
2: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
4: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
14: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
13: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka o dita ang sa'y mandit. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi yung sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani sa ko ang paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakamamatuod ko. Nindot yun. Ado na ipikto. GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
6: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: DTX 500.
11: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking talusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
12: At sa Panginoon.
11: Una po ay sa Panginoon.
10: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
17: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka og dito ang Sir Mandit. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani sa ko ang paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung ipikto. GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatron.
4: Ko si Ima Tinoy Dalarama nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad 66.

0: karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kay team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako kang isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong inom. Pero gaan makaya akong paminaw. At tungod sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Tiguwang na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan! Down!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frapp for
4: aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
5: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit bangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
10: Uy, kanino tayo anak marino?
9: Unya, unya, magbayad ta anak karatuin mare para makaabilitan sa mga diskwento?
10: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga medical center sa tibo Pilipinas.
9: Oh, mao ba mare? Interesado ko makuha sa bug share mare.
10: Ado awa lang ang investor relations officer sa Ace Mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
9: Sige mare ha. Sige. Dagdag salamat sa imong impormasyon ha mare. Ugma dayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
11: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
12: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, Peach.

0: si Carlos Pironilia. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team Dad is for
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag-Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitaw. Mag-Farex B araw-araw.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Problema! Igawas!

0: versus previous formulations with regular use. Strong Sona.
1: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: May gala, kumusta? Welcome sa itong Democracy in Action. Kining inyong higalas kanginan si Bob Galero, magiguban ka ninyo. Niningad lang nga Sabado, Mayo 23. Kauban nato di sa itong broadcast center si Engineer o Barangay Kagawad sa Dao ning Sudan sa Bilaran, Jire Cajes. Ato mga pagdibaya sa ato mga radio listeners, sa ato mga online viewers, mga bulanon, maayong hapon di kaninyo. Kini ato matag Sabado nga programa, mabati kini gikan sa alas 4:30 ngadto sa alas 5. Gitangan sa kini kinabuhi sa Island City Mall, Plaza Marcela o Alturas Mall. All in one store. Mapalit ninyo ang inyong mga panginahan sa panimalay. Groceries, oban pa. Dalikyat ka mo diya sa Island City Mall, Alturas Mall o Plaza Marcela, pulos kini niya sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Para sa inyong mga construction materials, dula lamang ninyo ang People's Lumber Corporation na himutang sa Dalan Miguel Paras at Bang sa Celestino Galliares Memorial Medical Center. Itong sangay diha, Bobby Hoy, barato ang ilang mga construction materials. Abi-abihon ka mo sa mga mahigalaon ng mga sales ladies, People's Lumber Corporation. Para sa inyong mga big shop products, mga cakes, kuban pa, matubag ka na sa Park and Go Big Shop. Doon ay mga sangang tindahan din sa Tagbilaran City. Kalungsuras, Bohol, Luzon, Visayas, o Mindanao. Park and Go Big Shop. Para sa inyong mga dekalidad ng mga medisina, vitamins, panginalan sa mga personal hygiene, o guban pa. Mapalit kini diha sa Kalapi, Butikan ng Bayan. Diha sa Dalan Miguel Paras at Bang sa Galliares Memorial Hospital. Doon ay sangang butika dito sa Yukon Building. G. Clarin, sa may iskina sa Holy Name University. Laing sangang butika, Kalapi Butika ng Bayan, sa CPG East Avenue at Bang sa East Medical Center. O bago palang giablihan ang sangang butika sa Kalapi ng Bayan diha sa Dalan Galliares, dool sa Ramiro Community Hospital ning sudan sa Tagbilaran. Bosa sa mga dekalidad ng mga medisina, vitamins, ug uban pa, matubag ka na sa Kalapi Butika ng Bayan dini sa Dakbayan sa Tagbilaran. At ko sa Tagbilaran din eh, atong mga kahigalaan diya sa City Council. Si Majority Floor Leader Plong Plong Rengka. At sa ikab-uban karong sunod Sabado, mga isoon. City Councilor Tim Butalid, Edi Borja. Atong amigo Charles Cabalet. O atong kani City Councilor Jonas Rebel Katso. Maing hapon ni kaninyo. Mga Exxon, base no atong ma absan pa ni. doon na i-establish atong contact. Atong i-shout out din eh. Ato ang bat sa Central Visayan College High School pa mi. Dito sa Longsod sa na si Cesar Tan. Nga to akini sa Melbourne, Australia. Mayong pali si Cesar diya sa Melbourne, Australia. Og mayong palis diya sa England. Biki la po atong kababayan ni tagahagna ni, tagamayana ni. Og to ana ni nahimo na haluna dito sa England. May nga udto diha Donya Biki Lapuag sa England. Og atong mga tigpaminawan, maing hapon ninyo. Og ato di ang i-greet ang taga Lubok. Poblasyon Lubok, magpiesta og ma. Por bida lagi. Si ato mamigo na to di ha. Atong i-shout out nini, atong kapitan, ato ay kusap. Kapit ng Moritero ne. Bit-bit ng minilyon ne si ato ay minig-retire ne. Minig 65 ne. Kapitan ato ay. Unya. Wajer. Okay. Mas may kanya din eh. Atong na establish atong contact sa atong kogihan nga mayor sa Lungsod Clarin. Dugay na to ikaw wa ni makauban kay busy lang eh. Si Mayor Eugene Ibarra. Mayor Eugene, maing hapon ni mo diha sa Clarin. Mayor?
1: Hello.
0: Hello, Mayor. Mayong hapon ni mo. Live ka sa itong programa sa Democracy in Action sa DYR Deserve. Mayong hapon ni mo.
1: Mayong hapon, ma'am.
0: Imong pagtimbaya sa itong mga kaigsunan na Clarin yan o mga Clarin nga tuas tibuok kalibutan. Mayor, palihog.
1: Nakatunan ka rin nga inaw ning istasyon sa DYR din, Bab Galero. Mayong hapon ka ninyong tanan. So, kotos mo na katungog, gagigan sa Pilipinas, panahon sa lain nasod.
0: Yes, sir.
1: Mayong hapon.
0: Okay. Sir, mao magyud ang nagunang hilisgutan kini ba mga rice subsidy gikan sa mga LGUs. Kumusta man atong Lungsod Clarin, nakahatag na ba ta og tapila man tala tag 5 kilos o 5 kilos nga ayudang buga sir sa atong mga katauhan sa Clarin.
1: Ani ta mo karon sa atong lungsod ba amo pang i-plastar kay ang kwarta nga para gamiton niya ning ipalit ato og bugas. Kon mangunin ay tabuan ni na usab ang pagi kay

0: kaya ko consultation po sa ato ang DILG. O sa ang ginato pagplastar. Paningkamot ang ginato nga makahatag kita sa tag 10 kilos nga bato para sa mga indigent.
1: Okay. Mao ba ning kwarta sir nga gikan sa local government support fund kon LGSF, LGSF nga gi-download sa DBM sa atong parulanan sa Claren?
0: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mao na siya.
1: Pila may na-download? By the way, unsa nga classification itong lungsod?
0: 4 class.
1: Okay. 30 million ang na-download ninyo sir sa 5th o 4th class municipality?
0: Yes, ma'am.
1: Okay. Pila man ining 30 million pila man ang atong gi-allocate para sa FMR farm to market road o pila pod ang ato ang gigahin para sa bugas?
0: Atong 25 may FMR, ang 5 para sa tong bugas.
1: Mhm. Unsa may pagi nato sir by family ni or by household?
0: Mao na yan mong ginatoke karon ba mo nagpalaban ko sa DILG kay tungod lagi ning memorandum circular nga indigent family yod.
1: Indigent, okay.
0: Unya amo nang gi kwantod tan-aw dire sa family sa tanan pamilya pila gyud indigent.
1: Mhm.
0: Una among gi tan-aw namo karon kay aron makahatag kita kay patagaon na bataog balik ka upat every other month.
1: Upat kada other month? Usay upat
0: every other month.
1: Ah, every other month.
0: Oh. Four times.
1: So pila
0: 10 kilos.
1: Okay, pila target na to, sir.
0: Ano na itong itanaw karon ba? O pila ma balot na to na karon sa 10 kilos. Mao na imong bahinon og kaupat.
1: Ah, okay.
0: Ya among gibangga dito sa listahan sa DILG.
1: Mm.
0: Kay batay mo ning kuyawan mi ana mo na nga asa release this WD.
1: Oh.
0: Kay kuyawan mi ana kuana kay imagine ba nimo inatay 6,908 families.
1: 6,800 families.
0: 908 families.
1: Families. Okay. Ang household so, sir pila?
0: Pangasik 5,000 na kape household.
1: Okay.
0: Pero families ang gi-kwan man gi-pangayo.
1: Families mo gi-site sa directiva gikan sa DBM.
0: Oh.
1: Mm-hmm.
0: So kuhaan na sa kang governor niya ang mahabilin ana tan-aon pag yun na to na og kisa bagyoy medyo arang-arangan. So mao gito yung mahabilin mo na yung ato ginang gamitan ng calculator. Ay, araw ng pagmahay ba nga dita ba kuhang yun.
1: So ang imuhang trigonometry pag iskuli ni mong civil engineering magamit nato ron.
0: Mura lang maingon-ingon di ba? Bug, masipit mang ganing gamay na ganas factor of 50. Hindi pa ito ba boys?
1: Oh, si Gobernador oh. Nahatag naman siya tag 10,000 I mean 10 kilos ngadto sa mga lungsod. Pila ka mura magpir pamilya kang Gobernador, pila ka pamilya mahatagan ni Gob Diaz Claren sir?
0: 1,300.
1: So kanang 6,908 ka pamilis niya sa Claren makuhaan nag 1,300. So mo slide down na og mga
0: 4,000 kapin.
1: Mao nay target nimo nga tagaan nimo og bugas gikan sa share nato sa LGSF.
0: Yes, ma'am.
1: Okay. Ang pangutana ni sir, appeal ba ang Claren? Doon na may 20 ka mayor nga adto mo kumprag buga sa Jinsan, kay wa na may local supplier sa tagbiaderis Bohol. Appeal ba ka ning 20 sir nga adto mo palit sa Jinsan?
0: Wala, ma'am, kay naaman tay kooperatiba po nga atong na himamat. Nga sila mo supply kay naaman po dito sa memorandum nga Sagip Saka.
1: Tinod na Sagip Saka. Oh,
0: Sagip Saka. So karon fortunately nga ngato pong Claren dunay gihatag po sa DSWD nga katong feeding. Sila po na lang supply so nakihinabi ko nila o makasupply ba sila?
1: Makasupply sila sir, dele.
0: Makasupply man kuno sila. So among i-follow ang Sagip Saka.
1: Okay. Mga ilang kong confirmation nimo nga og

0: diha ta mo palit sa ato ang mga local suppliers. Wa na daw bidding-bidding, sir. Ditso na.
1: Mao man na sa kuan nito, Bob, sa guidelines.
0: Pero ato kang palit sa inyong lugar, ipagi nag-bidding.
1: Well, oh, siguro, mao na ipagi po. Kaya ang ato, kana, ato mangi basa yun ang kuan, ilang memorandum circular na to.
0: Okay.
1: So, mao na siya nga, sa Gipsaka, ato pa local produce, o niya, nakikistura ta sa kooperatiba sa Carmen.
0: Mm.
1: So, mao itong gikuan. Akong gihina lang ito ang back na istoryahe rin yun eh. Kung makahatag ba sila sa ingon aning quality.
0: Oh.
1: Ay makabarato mga kapuntaan eh. So, akong ipaagi yun o guwan. Ingon anak nga paagi kay aron ma-plastar.
0: Okay, mas mayon eh. Unya, usa ka challenges ng inyong nabagatan na ito, mga mayores. Kanang sudanas bugas bitaw, sir, nga nalagay tatak. Usa to'y marking siya na, sir?
1: Sudlanan sa bugas nga natatag. Ato si Lupin man ito makikita memory bag.
0: Naaman ko na standard required sa DBM nga. Kini yung official bitaw nga seal sa usada sa Pangulo ba nang usana diha nga. Maudyo yung sudlag bugas. Manang ubang mga kaubang mayor ni mo. Tuaga pa imprinta si, sa sugbo o sa koser nga doon ay imprinta. Sa ato diha, dilita.
1: Mula pa ko makaba pata na ba kay ang among gitanaw gidungawan na mo dito nga memorandum circular wa mo ragwa ko may makakuan na ako nang ikonsulta ko no sa DLG.
0: Oh.
1: Ako ikonsulta na ba. Salamat sa impormasyon na ba.
0: Oh, kay si Governor na interview man to sa makaaba na to sa media nga ang sako nga sudlas bugas kan 10 kilos katong yung dunay official sale nga sa to gikan ba na sa BBM program usab na sir basta kay na ang logo ana mo may pakapuwa.
1: Og na amang gani ingon ana bab atong sundon.
0: Okay. Do na po itong mga mayor sa mayor si Baribuhok atong gikahinagbo. Mao imingon siya nga matay maglabad among og asa may paimprinta ning sako. Mapo iyang ko answer kay na daw sa directives.
1: Ako nang i-verify sa DILG by next Monday.
0: Okay. Mas may po na, sir.
1: Oh, salamat sa impormasyon ni Ana.
0: Oh, kining unsa man eh ato na tas John mo hatag sa atong local LGU nga rice subsidy sa katauhan, sir? Kay daghan pa mang plansahon nun diha?
1: Right after ana pa nga mahuman to ang bidding kay ato man i-posting.
0: Mm.
1: Yeah, mag-bidding so pa-deliver na ta atong i-rebug. So, atong i-schedule na ito ang distribution.
0: Ah, okay. Okay, arita sa imo mga infrastructure projects, sir. Kumusta man itong kuan? Katong na yung sa itong seawall nga ang tubig dagat, dili mo sodya sa ato ang mga kabasakan, sir. Nasugda na ba? Doon na ba ECC na kuha katong sa kontraktor?
1: Sa ang kuan ito karon, Bob, yung update ito karon. Naabtan ko sa report sa DPWH nga na-terminate?
0: Kunya,
1: 80% rang na human nila.
0: O sa'y pabusabutan ni sir, nga dili na tiwaso nila sa DPWH ang project?
1: Duwa pa kay ko explanation na ni sa DP, Bob, pero naman sila yung monthly report sa ito ah. So naman ito yung marka na terminated. So pag abot din siya, gihatod sa engineer, kung ano na yung anim ng engineer siya, no, kaya may tabo mayor kaya medyo doon na sila na problema sila sa DNR.
0: Ah, kana laging ECC lagi?
1: Problema oh. Sila. So, ilan lang i-terminate eh. Aron, ila sa isitol.
0: Pastila, no? Unya ka ng 80% nga dagas trabaho, sir. Unsa may actual giyon? Nga dagas sa trabaho diha?
1: Oh, kalau sige doon. Doon ay portion nga wala masiminto. Pero may taas na. Pero pala masiminto.
0: Uh-huh.
1: Siguro mga 50-60 meters.
0: So kining nay duna nay initial nga structures diha. Magamit na sir nga pwede na nga dili makasuod ng tubig dagat sir sa diri sa kabasakan nato.
1: Yes ma'am, dako na kayo og diferensya sa wala pa na siya or kanang naana karon. Makasuod man gani siya pero medyo gamay na lang.
0: Gamay na kaya lang.
1: Dali na pud pagawason.
0: Aha. Okay. Sir, kining doon na may advisory ang pag-asa nga ang ilin yung musugo ng John.
1: Yes, ma'am.
0: Gani ang El Nino Task Force nga gituko ni Gobernador, doon na sila allocation nga 5 million para sa cloud seeding na to. Unsa may atong mga pagkakandang sa atong lungsod, sir, nining El Nino nga mo igo karong June, bon.
1: Muna karon bab nga ato sab nga ni aging kakaron si Manaha atong ni aging Huibis. Akong gipakigistoryahan ang atong in charge agricultura para sa atong agricultura sa itong prevention, sa itong alternative niya ang atong DRR. So ako siyang gila pakigistoryahan. So magamat na tagaro mga atong bulo hatan ani nga dili ta maigo kayo, maigo pa gani kana medyo matipsingan lang. Ugo sa gyud kanya, ampo ampo lampod.
0: Tinuod na, oo. Okay, mas maayo nga do na kay ga-design na ang imong administration diha og mga mitigating plans para ining umabot nga El Nino. Ang atong tubig diha, sir, kumusta man? Dili ba na maiti panahon sa taas nga dagan sa kainit sa panahon, sir? Bunga sa El Nino?
1: Future, dili pa na ito matubag, Bob. Pero ang iyang sitwasyon karon, kalaw si Ginoo, napaman ang tubig. Gani, atong kaga hapon, ato huybi sa hapon, natay bisita po nga taga nasyonal kay ato nanggi konsulta po ni itong Engineer Evangelista. Ipakuntang ato sa to ang Committee on Water nga unsaon na to na siya paghimo nga mahimong potable jud kay manginikamot kita nga mapotable ang atong kuhan. So kita naon na mo ang source, kita niya dito nga napamangyoy mga excess. Pero di man po na ito na mahurot po kay gamiton nung guna sa uban sa bukan po sa basakan. So natay po yung gamon dito nga makahata kita kay nga itong kuwang niya karong kana naman ng pressure. So nami partial nga istorya nga yung designan o booster pump para makasood kita sa itong kuwang kay naanamangod ang itong filtration tank din ha na distribution tank pero tungkol sa pressure dili kasaka. So iyang gamon design nga makasood dito sa filtration tank ya padong sa distribution tank nga makanaog na din sa itong mga balay-balay nga mainom na.
0: Ah, mas maayo.
1: So, as to the source, mura kalos Ginoo, Bob, sufficient pa karong panahon na. Okay. Ay, mutlang kaog sa sunod panahon o mudagan o taon.
0: Oho. Ah, mas maayo. Kining, kainis sa panahon na ito, nga itong na-experience, dako kainig ambag parte sa itong mga infrastructure projects, no, kay, kinahanglan maging maayong dagas panahon para sa mga atong farm to market roads, cement, concreting, uban pa riha. Kumusta man, sir, ang atoang infrastructure project? Kaya nakita na ko sa imong official Facebook page, ni-sold ka ng kabatuan, marag sapa, mas gurto, niya sa ibabaw, kakahuyan. Unsa ito nga particular nga imong gi-inspect, Mayor Eugene?
1: Kanto siya, Bob. Tungod sa ako po mang panahon karon ato nang gipaso dito kay ato naman ang dugay plano nga kanang barangay Buntod o barangay Buwangan nga malusot gyud siya. So tungod na sa atong kainit karon ato yung delikatan dito atong gibuslutan to padung atong may sapa nya tabok sapa sa kanap po dito sa barangay Buwangan. Kalay si Ginoo karon naglusot-lusot na.
0: Makuha na. Mga access road sa mga tao diha o sa mga umahan.
1: Yes, Bob. Kay naaban dito atong agriculture, na dito atong lobby, saging, napuntay gamay ng basakan.
0: Mas maayo. Oo. May po ni kay hands-on ka nga, pare, di pa sa uban nga mo, mukuha na, mando, usuruyan ito kung saan. Ikaw ka nangunay, yung ka, Mayor?
1: Mapunay giingon, suro, Bob, na mapunay gihata si Ginoo sa kuha kay nangapay lagi ko ng trabaho sa mga katawahan na mamaya kong isaad nila. So, ako lang yung itrabaho po, bintas pa katrabaho pa ta.
0: Magibugtian ko din mo o kung ano, kanini ang tinuoray nga tubag ang mga panginahan ng tao ni atong panahon sa nangampanya pa ka. O sa pailaing mga ongoing o ka napas pipeline nga mga infrastructure projects ni Mudia Mayor sa atong lungsos klarin.
1: So karon ba pa na itong i-concentrate dito karon kanang bahuman-human ng yuntaan ng mga farm to market road kay mga mga nai ato nakita gud nga makatabang yun sa itong mga mag-uuma kay wampatay lang may income din sa itong lungsod umaman. So kanang uban diha mga ginagmay pareha kaning naami project kita karon sa Department of Agriculture nga 30 head soil level sa kuan baboy. So the truth of the matter, nanay kwarta, pero ang atong butangan, murag agi palastar pa na mo ang use of frac.
0: Ah, mao ba? Mas maayo. Sir, kini bang init karon nga mo abot og 42, 43, 44 Celsius, degree Celsius, extreme danger na kuna siya, ilabi nato sa mga senior citizens. Agig pa na po sa atong pagkikinabi ni mo, unsa ba atong mga preparasyon, parte sa serbisyo sa panglawas nga way taga Longsons Clarin itong makatauhan din nga dili masugamak nining kainin sa panahon nga dili makompromise ang panglawas, sir.
1: Atong yung ipadayo ng atong information dissemination alibab nga katong doon na tayo murag ibate sa lawas o mga edad na maglikay kita tao na ning kuan pagpa duas aning mga panahon na kay bisag ako gani nga medyo bata-bata pa ta.
0: Oo.
1: Pero murag mo bati kita nga murag lahi yun liso yun kayo sa pagkataon na doon na yung mga may edad na
0: tinood na, sir.
1: Mga edad na buwan na pating maglikay kita niya niya. Sige po tag encourage po sa itong recall nga. Sige tag tanong kahoy.
0: Tinood na, sir.
1: Lubi. Kay aron makatabang-tabang daning naman sa manindi naman yun. Wala? Parang ako, bradili na ni natural ba?
0: Di nagyod, di nagyod. Kini nga, atong panahon rin, abnormal na pirme.
1: Sabi pa ito, mabot na ka 35, 40, batay.
0: Oo.
1: Pahuway na sana kita sa ako, nana. Ato sa balay, atong balay, pahuwalan kita, palandong.
0: Tinood yun na, sir. Oo. Mas maayo nga doon na kay pahimang no sa itong mga katawang sa Clarin. Sir, agi pagsira, unsa ba imong panawagan sa itong mga katawang sa Clarin nining panahon nga na tas krisis o nining gihulga ta sa El Nino?
1: Sa tanan nga naminaw karon nga itong mga kaisunan din sa itong lungsod sa Clarin, number one, kaning krisis na itong karon. Dili lang ni kaingon sa ito ara, tibok, kalibutan ng yun ni. Muna, itong advice, o suggestion sa atong lungsod po mismo ato yun ang gina-discourage ng mga lakaw-lakaw o gastuhanan nga dili importante di lang sa nato na siya medyo kuhan, gastuhan kay patake po pagkaros apan ni mahuman lang ato ang energy emergency crisis.
0: Tinood yun na, sir. Oo.
1: So, kaning sa atong kahimtang karon sa atong kainit. So, mo na ingon nga kita mismo nga mao'y mo bati kako isip inyo mayor igo ra ko pagpahinumdom. Pero ang pag implementa na naragid na ninyo og bakaya ra. Pwede ta maglihok-lihok atos tong uma pero di makaya. Ngita kita balandungan ani nga mo himudlay kita di ka to lugoson kay lisod na og mahinaykan sa panahon nga nosaka ang imong blood pressure. Walang dakan-dakan bantayan. So tanaw lang yun ng kogalingon. Kaya kita may nagdastong kogalingon o gusag yun ang sitwasyon nga tinawad.
0: Tinawag yun na, sir. So Mayor Eugene Ibarra, sir. Salamat sa yung panahon, sir. O God bless.
1: Yes, Bob. Salamat po sa Bob sa kahigayunan nga imo ko natagaan nga maka-appeal ko sa pagsibyaan ni sa imong kuhan kay di yun ay mabot ang akong ipang kuhan karoon o dilipot minangis sa imong istasyon. So karatong tanan. Hanggang salamat, Bob.
0: Okay. Thank you very much, Mayor Eugene Ibarra, sir. Okay. Mayong adlaw mo. Ato pong i-shout out din si Roger Tangkawan. Mga niya itong guwapohon nga gwardiya din sa Bihanan, di Arde, o Burko Nicole. O si Presiliano Renegado. Presiliano, may hapon diha. O si Pilahiyo Rosa Garan. Salamat sa inyong pag-view ninyo. Mag-isumato tas Manila, kadiyot. Ang kasikas dito Senado, katong kudita, change of leadership sa Senado, may Milo down ni Bahar. Kay na-establish naman yun nga ang minoriya ubo sa liderato ni Tito Soto, unsi ra gyud siya sila ka senador. Samtang ang majority black ubos ni Senate President Alan Peter Cayetano, 13 sila. Okay. So, wala ni, us-us na ang kainit dito sa Senate leadership. Di na po dire sa mga miyembro sa majority block giipit ron. Giipit sa Malacañang. Gikiha si Jingo Estrada og Plunder. Gikiha na po si Chase Escudero. O karong bago, ikiha ay na po nila. Paila na po kaso nila si Senator Marcolita og Plunder. Kaya dito, Senate, inipitay dito. Kaya gusto lagi nga pulihan na po nila si Alan Peter Cayetano sa iyang Senate Presidency. Pero wana, dili na matarog mga kaigsunan. Mao na ganay standing sa Senado. 11 ang minority, 13 sa majority. Kay mato pa ni Jingo Estrada, magpapriso man siya. Prisoha ko ninyo. Ah, paningkamota ninyo nga matiki o ko, aron mapriso ko, willing magpapriso ko. Anyway, ang 2028, duol raman kayo. Si Chase Escudero po, matan pa man ispin niyan eh. Di ba, gipailan man ang kaso dito sa Kumilek. Katumitang allegation nga doon ay pagdaga niya pagka-senador nga doon ay mga donors sa iyang pagdagan. Nga giapil pag giapil sa iyang sose. Pero gidismiss naman to sa Kumilek. Naana po yung laing kaso. Pero dili naman ni matarong ni si Chase kay abogado ni. Sige, hilamusik ang kaso ninyo. Ang burden of proof kamong mga kihante. Una kini po si Senator Marcolita. Doon na po'y giandam ang kaso ngay pile dito sa ombudsman. Plunder. Pero Chris Marcolita, makaisunan, mukhaon mo po ni kaso, kaya abogado ko na siya. Ang peligro ay ni makaisunan. Nga nagpainas kasong plunder against Marcolita sa ombudsman. Doon na ba'y peer trial? Doon na ba'y patas ba? Nga husay. Jingoy, ready na magpapriso. Kay posible nakita niya nga, why, dili patas ang trial ini, ang litigation ini. Chisis ko dira po, gabi na na. Nga, why peer trial niya? Kinipos Marcolita, maapoy iyang anticipation. Ang kuyaw diha og musalga ang iglesia ni Cristo community kay naman ni si Marcolita sa eng mo nay kuyaw makaigsunan mo nay kuyaw diha kay matod pa sa mga opposition senators gagi weaponize ang ombudsman. Money allegation nila. In other words, wa gyoy fair trial nga ilang makabot mga isoon. Nalimta naman in town ang sigaw ng bayan nga tagaan unta og pukos sa atong gobyerno kining flood control project controversy that involves billions and billions of pesos. Si Saldico, toga burdo ga burdo burdo ug asa ning ispinuhan ni sa karon. Si Bato de la Rosa giipit ron. Pilato ka police ang gi ready na pagpangita ni bato. 250 ka mga warm bodies ng mga police. Pasti lang daghana, no? Pero si Saldi ko, gabordo-bordo, asa nang speed nuwa siya. Nga naman yung naingani man eh. Niya pa'y crisis sa ekonomiya. Dapat mo na i-address atong nasunod nga pangagamhanan. Dili lang sa ayuda-ayuda kay kana siya cosmetic approach mana, pulos ka na palliative. Ha? Nining crisis nga na sinati sa nasod. Gumika niya ng kaguliyang sa Middle East. Ang hustisya sa mga Pilipinos nga gusto sa mga magbubuhis ng mga Pinoy. Kanangi wari-wari nga buhis. Pinagi na ng mga ghost projects, mga igsoon. Wa man na matagay o pagdason. Nay Blue Ribbon Committee, wa man. Amang man, bungol man, buta man. We hope nga this present sit-up sa Senado, matutukan ng flood control project. Tawagon itong mga 18 marines. Ah? Aron nun ni patas ka presentation dito. O kung sa allegation sa sa 18 marines, tawagon kining mga na-involved nini maong controversy sa malita-malita makaigsunan. Kay maunay gusto mahibawan sa kadaghanan ng mga Pinoy. Iba, lain man ay tabo karon. Ang waran sa ICC magipalapdan, nawala man ang isyo sa flood control. Nawani naman si Saldico. Nawani naman ang allegation sa 18 marines. Ha? Mauna din na pita makaigsunan nga napabayaan kining tanan. Polos politics, politics, politics. But then, ang economy nga nakayumukat na sad line eh. Although, albit, doon ay mga maayong programs ang atong presidente. Na may mga maayong programa si Presidente Bongbong. Pero ato nang i-calibrate, atong i-balance. Atong i-balance ba? Kanang ghost flood control projects. Ang kwarta gi tukob na sa mga tulisan. Si Saldico, angay pangitaon ng asa ni siya. Patubagon, si former Speaker Martin Romualdez. Tawagon sa Blue Ribbon Committee. In fairness ni Speaker, former Speaker Martin Romualdez, tagaan siya time maka-explain nining allegation ni Saldico o allegation sa mga 18 marines para balanse mga kaigsunan. Ang impeachment court, July pa daw sila magsugod. Maon ang dapita ng mga itaghusay nining tanan. Atong malikon, doon na mga maayong programa si Presidente Bongbong Marcos. But, dili pod pwede nga i-sideline ang investigasyon sa billions of pesos sa ghost flood control projects o kining economy ang ayan i-address kay tanan ng mga Pinoy apektado nini. Oras de peligro na. Atong ikaw ba ni Riz Broadcast Center? Atong batakan ng barangay kagawad sa dao, Engineer Jerry Cahis. O sa mas nandan, kiningong galas kanginan si Bob Galero magkanayon. Bye-bye for now. Happy weekend. And may God bless our day.
2: Maugadto ang kulumanon, Democracy in Action ug saksak sinagol hangtod sa sunod natong panagbagat sa kahanginan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: This news is brought to you by Parex B Complex, walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Myrecaf, Ambroxol Hydrochloride. Myrecaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa, afford pa.
3: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan ng sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
4: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
5: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
6: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
7: This news is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
8: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
9: Ako di Icivac, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na ina kong palit. Pugasa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na yung inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tutunlan. Kung inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin ninyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay nun. Pwede ra dahil mo kisiyo ng kilid. Uman, inom ra dahil yun. Sayon ra kayo. Diretso ra dahil inom. Di nakakinahanglan. Mangita pa ka o tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo imunan ng Immuni Plus. Immuni Plus. Wellness every day. Immuni.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sa una,
1: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BB deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH Care.

0: PhCare
1: versus previous formulations with regular use.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wa pa.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wa pa.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wa pa.
10: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
12: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
13: Mag-Niozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
10: Naulian na ka, ma?
14: Gahapon pa!
10: Ah, kuya, waoy!
13: Basta Niozep C Plus Forte, karon naay zinc.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Niozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang handa.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
18: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
19: Let's go, Lola!
18: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
19: Uy! Buhat ako!
20: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan! Strong sa una!
21: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
22: gikan kanamo sa DYRD.
23: DYRD.
22: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Ne. DY RD Kinaham Kanunai.

0: Bamchik is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Belle Mariano.
1: Way balinay, DYRD kanunay.
0: Bamchik is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Bamchik is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting. Bamchik is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Bamchik is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
2: Strong sa una, herba, strong karun.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herba strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Mocha frap for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
7: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
7: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
11: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
12: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
13: Lahik na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
14: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
15: Hi, miss. Gandang araw.
16: Lahik ra.
14: Myra girl good. Ikaw sad.
17: Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers.
14: Suway na.
18: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
19: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
20: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
21: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen.
22: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
23: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Image Care.
1: Versus previous formulations with regular use.
2: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
4: Rexino Forte.
5: Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kinsay ngalan nato, sir?
10: Paul Mercado, di ay ni sir.
9: Mortanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
10: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Mabag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500 lagi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ang DTX500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewic Care o sa inyong suking butika.
13: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubo,

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sauna.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Nga nung watay sugaron?
6: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
5: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
6: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mupalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
5: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: Team that is for
4: Usapang Immunity Gap.
5: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
6: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
7: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
8: Immunity gap na yan.
9: Help stop immunity gap.
10: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
11: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
12: 100%.
13: Based on RENI with proper diet and exercise.
14: Help stop immunity gap.
15: Mag-Selene Plus araw-araw.
16: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
21: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
22: Problema, ikaw ang

0: Ang matagtak na nga mulabay adunay mga panghitabo sa atong palibot. Mga krimen nga nagkinahanglan sa pagtagad og pag-atiman sa atong kapulisan aron paghatag og hustisya sa mga biktima og pagkabot sa kahusay og kalinaw sa atong komunidad. Busa namugna kining tulumanon. Ang kapulisan karon. Ang kapulisan karon. Aron inyong masayran ang kalihukan sa atong mga kapulisan. Ang kapulisan karon. Og karon aniya ang inyong anchorman.
1: All right, mayong gabi kanatong tanan. Welcome sa atong programa sa kapulisan. Ang kapulisan karon, ang kapulisan karon. Mga igsunigala, adlaw karon nga Sabado, petsa 23 sa susamang takna sa bulan sa Mayo tuig 2026. Sa dili pa nato sugdan ang atong mga mainit nga hisgotanan karong gabi una, atuwa sang pasalamatan ang mga nagdumala ninyong programa ha, Station DYRD with the Station General Manager Sir Peter De Harisco sir, og sa atong kauban sa Pikas Lawak Sir Mike Otaray. May gabi na sir. Og sa atong amahan sa kwerpo sa kapulisan sa Bohol Police Provincial Office, si Police Colonel Patricio Cambulod Digay Jr. Sir, maayong gabi na sir. No? Og usab sa atong Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Judy Marf Bunilla. Og sa ato usab na Deputy Provincial Director for Operation, mga isunong may higala, walay lain si Police Lieutenant Colonel Jomar S. Pomarejos. Og syempre sa atong aktibong hepe sa Police Community Affairs Development Unit, Con Picado, Police Lieutenant Colonel Joseph Poyod Berrondo. Sir, maayong gabi niha. No? Og sa imuha usab na pamilya. Og sa tanang mga opisyali sa Bohol Police Provincial Office, sirs and ma'ams, maayong gabi. Og usab sa atong mga sukintig paminaw sa tibuok kalibutan, mapalukal man kini o gawasan nasod. Dili usab nato kalimtan of course ang atong amahan sa lalawigan sa Bohol, walay lain kundi ang atong kugihan na gobernador, Gobernador Aris Orstotul Aumentado, og of course sa kabika sa iyang kinabuhi na kugihan usab kaayo Kongresuman Maria Vanessa Vanban Aumentado. Og sa ato usab na mayor ning Dakbayan sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, og sa iyang bana nga atong First District Congressman, Congressman Babayap. Og sa atong mga kaigsoonan, of course, no? Sa atong mga kaigsoonang fishermen, sa mga mananagat, no? Nga nanagat din na nga naminaw na to, no? Og naglutaw-lutaw sa kadagatan karon, no? Naabot sa ilahang signal, no? Naminaw sila. May gabi ikaninyo. Og of course, sa atong mga farmers nga nagapahuway na karon, na nasa ilahang tagsatag sa kakatre, no? Padoong na sila matulog. Naminaw sila, nagpahipi sila diya, mga isunong may gala. Og of course, sa atong mga sanitarian engineer, no? Ninot na siyang mga alan, mga sanitarian engineer, kanang na ay makita nato din na sa plaza nga nanilihig, no? Muna sila yung mga sanitarian engineer, no? Og sa tanong mga sukintik paminaw na yung atong programa, kaninyong tanan, maayong gabi. Og usab sa akong mga igsoon nga Muslim, nga karong umabot na Mayo 27, paghahimuon, ang pinakadakong piyesta, no? Magdungan ang kapistahan sa mga Muslim karong Mayo 27, Miyerkules kana, og i-announce kana sa tuang pinalanggang presidente, no? Na walay pasok, no? Walay trabaho ni ana, no? Mayo 27, mao kana ang Idul Adha. Ay kining mga kamusliman kaduharan ni magpiesta sa usa ka tuig mao ang Idul Fitr pagkahuman sa puasa, man number 1. Ang number 2 is Idul Adha, og mao nang umaabot nga karong Wednesday magihaw mga kanding baka, no? Nindot kayo na nga kapistahan. So kaninyong tanan mga igsoon na kong mga Muslim, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Nga kung sa ato pa ang kalinaw og ang panalangin og ang kaluoy sa labaw na magagahom, maana kaninyong tanan. Of course, mga igsoon mga igala, niya na usap kita sa atong pinalanggang programa, ang kapulisan karon, ang kapulisan karon. usa ka tinud-anay nga plataporma nga naglatid sa kalihukan, tinguha og serbisyo sa atong kapulisan alang sa katawhan. Dinhi, inyong madungog ang mga isyong may kalabutan sa kalinaw o kaluwasan. Gikan mismo sa tinubdan ang PNP, Bohol Police Provincial Office. Kauban ninyo ang inyong anchorman, Police Staff Sergeant Avenido, ang inyong igsuong pulis sa radio. No? Na sa usan-usap, kagabi nga puno sa impormasyon o serbisyo publiko. So mga igsuong may gala, aduna ko'y partners dire, duha ni sila kabuok, partners from Sikatuna Municipal Police Station. No? Gusto na ako nga sila lang, no, magpailaila sa ilang kaugalingon. Arita magsugod diri sa pinakagwapo na personnel sa Sikatuna Municipal Police Station, ang ilahang chief sa Police Community Relations. Master, pagtimbaya, no, sa imong pamilya, sa mga sukintig paminaw, sa inyong hang hepe, o sa inyong mayor. Sige, go ahead.
2: Okay, dalang kayong salamat, chief. Unang sa tanan akong pagpuntimbaya dahi, before ko pagpuntimbaya, ako din salamatan una ang atong labaw nga makagahom, mga naghatag na itong gigayon. Aron makapalupad sa atong mga programa kung unsay atong gibuhat diya sa atong lungsod.
1: Pagkanin sa tanaadyo ng panalangin una. No?
2: Nakakaing salamat sa kagayonan sa maing lawas na mong tanan uban sa akong kauban nga si Unda na Pilaila kaysa akong Pilaila.
1: Mas nindot yun siya yung Pilaila. Okay.
2: Ikaduha akong magtimbaya sa atong halangdong mayor sa lungsod sa Sikatuna nga si Honorable Mayor Justiniana Mayor Jikjik Ilyorimo, sa atong mga SB members nga gipanguluhan of course sa atong buutan nga BC Mayor Mayor Olimpio Kalimpusan, sa atong kaubanan nga sa buhat sa Sikatuna Municipal Police Station, gipanguluhan sa atong OIC nga si Police Executive Master Sergeant Lori Paul Pirozzo. Pero siya may niyago YC sa atong kaabanan. Kaabanan sa Sikatuna Police Station, sa tibuok Bohol, mga kapulisan na to diha, o sa atong mga napulo ka mga barangay kapitan.
1: Wow.
2: Kanunay nagsuporta sa programa sa PNP sa Sikatuna.
1: Masyaallah, aktibo.
2: Oh, maaktibo nga wan na nagsuporta sa atong mga MAC members nga active kayo.
1: Wow.
2: Para sa nagtan-aw gid kung unsay maayo nga mabuhat para ma-improve ang pagserbisyo sa atong kapulisan sa Sikatuna.
3: Bantay Bayan.
2: Sa atong Bantay Bayan nga aktibo sab nga mutabang bantay kung unsay mga activities nga mahimo sa Sikatuna. Naa sila permanente nga ana ilang willingness.
1: Ito, grabe.
2: Sacrifices kay ano, mga volunteer guna sila, di ba?
1: Volunteer.
2: Salamatan to la kay tagsara kay sila mga living heroes.
1: Wow.
2: Ikaduha na sila sa pulis.
1: Tagarabi.
2: Og sa of course sa akong kitong gingon nimo nga bag-ong termino karon sa akong house manager.
1: Wow.
2: Sa akong asawa. Sa akong asawa nga si Sherelle Felicia.
1: Og
2: sa akong mga bata nga anak karon sa kaubanan karon kay support ba support.
1: Supportive ng mga, anak, no?
2: Pamilya.
1: Grabe.
2: Kanatong tanan nga naminaw naabot sa tibok kalibutan, maayong buntag, maayong udto og maayong gabi kanatong tanan.
1: All right, so mo katano si Master Felicia, ang akong usa sa mga partners diri mga igsoon mga igala. O karon, ato ang paminaw ng usa ka maanyag nga pulis din ha, no? Daghan silang maanyag pero usa sa mga maanyag din ha sa Sikatuna Municipal Police Station. Ma'am, pagtimbaya sa imuhang sa ato ang mga suking tigpaminaw. Go ahead.
3: Maayong gabi, maayong buntag o maayong udto sa tanang naabot sa atong programa karong orasa, karong taknaa, o ahusab nga pagtimbaya sa mga kaliwatan sa lungsod sa Sikatuna, particular sa Barangay Badyang, o sa magsaulog sa iyang adlaw na tawhan, o mapuhon ang kapika sa atong Honorable Mayor, Kagawad Pangay Ilyorimo Jr.
1: Alright, so ay guys, company siya na single, no? Mm-hmm. O, orwenta kadungog ang timbaya sa iyang bana o pare sa kinabuhi. Ay kay single di ay si ma'am. Pagkaninduta. Pagkaninduta, single ba, no? still searching pa si ma'am mga igsunog mga higala. No, mo ka to, no? Para sa kasayuran sa tanan si ma'am di ay, no? Usa sa mga candidates. Sa unsa? The Singing Cups of Bohol. No? Kaupan na to karon, no? Si ma'am Buniyaw ang usa sa mga bagtik nga kandidato sa The Singing Cups of Bohol, no? Oh, okay. Atong nadungog yun ang iyahang manindot nga tingog mga igsunog mga higala. But before mo, muhatag og mga sampol updates. Oh. Nindot na pa sampulo, no? Pero wala, mag-a-tang si ma'am, no? Sa sunod na lang po, no? Oh, no? Okay. So before mo mudulong sa inyohang pag-update sa mga kalihukan o mga accomplishments sa inyohang municipal police station, ato sa una na ihatag, kining ni ang mga accomplishments sa Bohol Police Provincial Office. Okay? So, mga igsunod mga higala, kagahapong adlaw, Mayo 22, 2026, usa ka mabulukong arrival honors sa Bohol Police Provincial Office aron sugaton ang pag-abot ni Police Brigadier General Jonas T. Amparo, ang kasamtangang director sa PNP Retirement and Benefits Administration Service o PRBS. Ni doon siya diri sa ito ang nibisita sa ito ang kampo, no? O ang maong pagbisita o command visit, mainitong gidawat sa tibuok pwersa sa Bohol Police Provincial Office o BPPO, nagipanguluhan sa Provincial Director na si Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., no? Si Police Brigadier General Amparo, kinsa usa ka garbo nga buholano, taga-buhol ni siya mga igsunong mga higala. Nihatag o mahinundanong mensahe nga to sa mga kapulisan, diin iyang ipasiugda ang musunod nga importanteng puntos. No, duha lamang kini kapuntos. Una, silyo sa seguridad sa retiro. No. Gipinunduman ni Police Brigadier General Amparo ang tanang personnel nga ampingan o protektahan ang ilang mga personal records o impormasyon samtang anaa pa sa serbisyo aron hapsay og walay abirya ang pagproseso sa ilang mga retirement claims og benepisyo sa umaabot. No, kitang-tanan makatilaw gito ni ini. No? Buhon. Og kaluyas Ginoong buhi patanan ang mga igsunog mga higala. No? Ikaduha, mao ang pilosopiya sa kinabuhi o wabi-sabi, no? Gawa sa mga pilosopiya sa Philippine National Police, ni paambit usab si Police Brigadier General Amparo sa Japanese philosophy nga wabi-sabi. Oh, wabi-sabi. Unsay pasabot niini? Ang pagdawat nga ang tanang butang ni ining kalibutan na lumalabay lamang.
2: Amen.
1: Oh, lumalabay lamang og temporaryo lamang mga igsoon mga, meaning to say walay magdugay ni ining kalibutan na mga igsoon. Bisan pag naa naka sa tugayog na imong kinabuhi, moabot ra gyud panahon mawala rajon na nimo. Kay matod pa lang eh, lumalabay lamang ang tanan.
2: Sabi.
1: Iyang gidasig ang mga pulis, labi na ang mga bulanong pulis, nga pangitaon ang kaalam o kaligon, taliwala sa mga pagsulay o depekto sa kinabuhi. Ang maong kalihukan, usa kapag batyag sa laom nga respeto sa mga giila nga banggiitang kaliwat ni Daguhoy, no? Ngadto sa usa ka dungganong opisyal sa PNP. No, nindot kayo ng tagpo na midong yun sila siya dire. O, taga dire yun gina siya.
2: Taga Buhol.
1: Taga Buhol, no? Daga na tag-general dire sa Buhol, no?
2: Mm-hmm.
1: Oh, last week, ang ato ang ikaduhang rank sa PNP. Ano, nidong yun sila. Nidong yun siya dire. Si Sir Banak, no? Masha Allah. So, karon mga igsoon may gala, niya pa'y usa, no? Nga usa ka good deeds o good news ni mga igsoon may gala dito sa Kalapi Police Station, no? Giday karon sa publiko o sa kadaguan sa kapulisan si Police Lieutenant Maslang ang Chief of Police sa Kalapi Municipal Police Station, human kini nagpakita o talagsaong kaayo o pagkamakatauhanon ngadto sa usa ka 78 anyos nga driver. Sumala sa taho, nagbiyahe ang patrol mobile sa Kalapi Police Station paingon sa Tagbilaran City sa dihang aksidente kining nabanggaan sa Luyong Bahin sa usa ka passenger type multicab nga gimaneho ni Tatay Ismail, usa ka senior citizen. Oh, Imbis nga papanubagon ang musunod nga magandatalian yung aksyon ang gihimo sa kapulisan. Una, wala singla ang kadaot, no? Wala siya singla sa kadaot. Namugo si Tatay Ismail nga mubayad sa kadaot sa sakyanan sa gobyerno apan malumo o matinahuron kining mibalibad si Police Lieutenant Maslang tungod sa pagsabot sa kahimtang sa tigulang. Ikaduha, gitabangan imbis nga prisuhon. O, gitabangan si Tatay Ismail. O, gidala si Tatay Ismail sa istasyon aron mapahimutang o masiguro ang iyang luwas nga kahimtang. Dito, ang mga kapulisan mismo ang nag-amot-amot para ipaayo ang ilang patrol mobile. O gigasahan pa si Tatay Ismail o cash assistance. Gitagaan siya cash assistance. Gitagaan pa ko siya bugas. O gitagaan pa ko siya mga pagkaon. Pagkaninduta. Personal pa kining gihatod sa ilang balay. Oh, pagkaninduta sa gibuhat sa pulis, no? O garbo sa Bohol Police Provincial Office, si Bohol Police Provincial Director, Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., dako nga nidayeg sa Kalapi Police. Matud niya, kini nagpakita sa tinuod nga kasing-kasing o pag-amuma sa kapulisan ngadto sa katawhan, gawa sa pagtuman sa balaod. Kini nga hitabo, nagpamatuod nga luyo sa uniforme ang mga pulis adunay maluloy ang kasing-kasing nga anda mo sabot o mutabang sa isig katao. No? Pagkaninduta. Pagkaninduta nga gihimo sa hepe. Sir, saludi mi sa imuha, sir, no? Unta, ma-duplicate kini. Nga to sa uban ng mga police station. Oh, dahil good deeds na, no? Maayong buhat sa Osaka ka pulis. You just imagine. Nagtuo si tatay nga priso siya. Pero, ang gibuhat sa pulis, gitagaan siya mga cash assistance, mga pagkaon, o gihatod pagyod sa ilahang balay. Di ba? Oh, mana mga igsoon mga igala. So, hindi pa siya usa. No? Kapin sa 174K nga shabu ang nasakpit sa Tagbilaran, duha ka suspek sikop. No? Duha ka lalaki ang nagtingkagol karon sa presuhan, human masikop sa usa ka malampusong bypass operation dito sa Purok 5, Barangay Tip-Tip, Tagbilaran City ni atong gabi sa Mayo 19, 2026. Ang operasyon gipahigayon sa Tagbilaran City Drug Enforcement Unit ubo sa pagpanguna ni Police Lieutenant Greg L. Reyes ang supervision o sa supervision sa HIPE nga si Police Lieutenant Colonel Joey M. Bicoy, no? Kauban ng RID 7 RPDEU 7 sa pamunuan ni Sir Kibral. Now, ano ang mga importanteng detalye sa maong operasyon? Mga nasikop, duha ka lalaki, nag-edad o 45 o 44 anyos nga pulos mga residente sa maong dakbayan. Ang kontrabando mga isunong mga igala na sakmit gikan sa mga suspek ang mga gibanabanang 25.6 gramos nga ginudahang shabu. Kini adunay standard drug price nga moabot og 174.80 pesos, no? Kaso nga giatubang, unsa may mga giatubang nining kaso sa mga suspek? Ang paglapas sa sections 5 and 11 sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa mga dinakpan. Dako usab ang pagdaig sa Bohol Police Provincial Office Director na si Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr. sa maong kalampusan. Iyang giyauhag ang tibuok kapulisan sa Bohol nga ipadayon ang kakugi dili lang sa pagkalmar sa ilegal nga droga kundi lakip na ang pagsumpo sa tanang matang sa kriminalidad aron magpabiling luwas og malinaon ang probinsya mga igsoon og mga higala. O, dahil gamay na lang, usan na lang, no? Ang PNP Bohol nakasakmit o kapin 377,000 nga droga o 44 kasuspek sikop sulod sa usa ka semana, no? One week nga kini mga igsoon. Akong sulti kaninyo mga igsoon higala. No, paminaw ka mo dia, no? Sunod-sunod nga kalampusan ang natala sa Bohol Police Provincial Office ubo sa pagdumala ni Provincial Director Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr. Human sa usa ka semana nga gipahigayong operasyon batok sa kanang-laing krimen sa probinsya. Ania ang kinatibok ang dato sa maong dakong accomplishment sa Bohol Police Provincial Office. Ang illegal nga droga mukabat sa 10 ka operasyon ang gikasahan diin 11 ka mga suspect ang nadakpan. Nasakmit gikan kanila ang 55.51 gramos nga shabu nga dunay standard drug price nga 377,468 pesos. Unya ang loose firearms or illegal nga armas, no? Sa 22 ka operasyon, 21 ka mga armas ang voluntaryong gi-surrender ngadto sa mga otoridad. Samtang usa ka individual ang naaresto tungod sa paghupot o walay paghupot o walay awalisensya nga armas, no, unlicensed firearms. Ari na po ta dere sa wanted persons. So malampusong natiklo, tagrabe. Malampusong natiklo, nasikop o nadakop sa kapulisan ang napulo ka mga wanted persons. Oh, unom ni ini giilang most wanted person. Ang upat ni ini mga ordinary wanted persons. Okay. Padung tayo dere sa illegal nga sugal. Sa illegal na sugal mga igsoon may gala, sa 12 ka operasyon, 22 ka mga suspect ang nasikop. Nasakmit ang 2,368 nga pusta o bet money. O 12 ka kasong kriminal ang gipasaka. Mga igsoon may gala, dako ang pagdaig sa atong provincial director na si Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr. sa dedikasyon o kakugi sa iyang mga sakop. Matod niya, kining maong kalampusan nagpakita sa lig-on nga baruganan sa Philippine National Police Bohol nga bungkagon ang tanang porma sa kriminalidad aron mabatunhay ang kalinaw sa tibuok probinsya. All right. So before ta modulong diri sa ato ang mga partners, ato ang sa timbayaon kining ato ang mga suking tigpaminaw. Talking tigtanaw na nag-live ta karon dai ni comment. Chef, mayong gabi ninyo. Nganong hingdaghan pag-ayo ang mga shabu karon. Tabangi me, igsoon, no? Masugpo na. Gikan kana kay Junjun Rigel. Junjun Rigel. Katong mga nagpahipida na minaw ni nato ang live karon sa DYRD, share kining ato ang ato ang live aron daghan ang magkabati, daghan makasinati og daghan ang magka-comment, magka-chika, no? Magchika-chika ta diretso online. All right. So mga igsoon may gala, dong ta dire sa ato mga partners, no? Mm-hmm. Once again, kay ganina ra nin sila naghinam-hina ang mga igsoon may gala og para atong pangmustahon kining mga tawana. Master, kumusta ang lungsod sa Sikatuna?
2: Okay, Chef. Sa pagkatinood lang ang Sikatuna, giilam gina sa tibok, lalawigan sa Bohol nga gitawag og lungsod nga nagpakahilom.
1: Wow. Lungsod nga nagpakahilom.
2: Hilom ba kayo ang Sikatuna? Oh, okay. Gani, sa mga operasyon sa illegal nga droga, illegal nga gambling, naatay ginagmay, pero kuha na gila siya kanang murag
3: minimal
2: lagi na dyan. Una nga, sa kaming nasayin dito sa PCR Police Committee Relation, amo na ang ibaway dito sa pagbisita sa mga barangay,
1: wow,
2: pagbisita sa mga tao, pag-istura-istura sa mga tao, mga ganyan ang mong gibuhat dito. Okay.
1: Pagkanindota.
2: Minus man ang operasyon, adto lang yung ibaway sa mga PCR ng mga activities.
3: Prevention.
1: Oh.
2: Prevention dito ta sa prevention. Kay, namay gitawag na og kanang sayon na lagi kuno pangitaon ang kriminal nga magkita nga magtago sulod sa kanang lasang kaysa magtago sa sulod sa dughan.
1: Wow, grabe.
2: Kaya unay mga tao nga nakuha na nimo ang ilang kasing-kasing. Alang panahon na nga mutug-an na sila kung nanay nakit-an nga mga dili na maayo.
1: Grabe. Mm. Ano mo man yung mga senyorti, ano mga tao na duga na skalihukan? mga karang damang na ba, no?
2: mga experience.
1: experience na gud kayo, ano?
2: Okay, dugay, labi ako ko sa PCR na. Natay mga moto dito nga, mas maayo nga daghang kag-amigo kaysa daghang kag-kontra.
1: Ah, mas da.
2: Muna, every okay, time na magsuri-suri mi sa mag kandang mid prevention prevention nga strategy nga mag-rubbing na nami may istorya mo na yung buhaton among paon ang kasing-kasing
1: sa
2: katawhan mga tao.
1: Oh,
2: kaya aron sayon ra pag info nila kung nasa mamatikdan nga dili maayo sayon ra gyud nila kay di man sila mahadlok
1: ko bitaw tinuod na
2: mahadlok na sila dili gyud na sila mukuan
1: asa na mo doon ang pulis o madlok, no?
2: So, muna nga, among mga ginikanan, kung naamoy, katong manaminaw karon, kung naamoy mga bata nga, kanang mingon na ganyan mga lihukan, ayaw itaon ni handok ang pulis.
1: Oo, ayaw na, di na pwede.
2: Di na pwede nga. Lalalala na yung pulis. Wala na maligtiaw ng pulis. Muna nga, ang sikatuna karon kan nabibo na siya gumikan sa namo tayo mga tourist destination po dito.
1: Oo, na tourist destination diha.
2: Duha kang
3: Mirrors
2: of the World ug ang
3: Sikatuna
2: Illusions.
1: Sikatuna
2: Illusions.
1: Illusions.
3: Illusion station.
1: Karon pa ko ana.
2: Og naapoy bag-ong gitukod karon nga mga solar power sa Sikatuna ug mo adto brito lahusa dito karon makita mo unsa kadako ng solar panel wow. Ang solar
1: so,
2: power dito
1: so inshallah no maka natay panahon no mudong kita dito para makasaksi sa tana
2: okay no? Bisag kanang kung sikat na og wa ng mga tourist destination dito murag na out of the kan ba province kay suok
1: pila ay sulunon man sulunon
2: no unsa mingaw gamay ra nga lungsod
1: pila ba ka kuan diha barangay
2: na po ka barangay.
1: Oh, gamar guday.
2: Gaila lang ito ng mga tao dito.
1: Oh, na po ka barangay yun. Nailan na yun ka diha. Eh, na po ka suroy na yun mo, kada sityo. Ay, no?
2: Kada sa una, dugay ng kunasahin niya. Nagandagan na kita yung mga ipangkayupan niya.
1: Kanang master, kanang Sikatuna's Mirror of the World. Mirror of the World? Ano sa manang urasa mag-open?
2: Alas 9 man, no?
3: Alas
2: 8.
1: Alas 9. Alas 8 sa buntag. Oo. Ano niya, naaba na sila ay awhang tod.
3: Alas 8 sa gabi.
1: Alas 8 sa gabi eh. Wala na yung extend.
3: Wato na lang ang magawas.
1: Alright. So, pila po yung entrance niya? Para sa itong mga soaking tikpaminaw. Wala ba musaka? Kay murag, mahal na rabag suliin na ron. Moro kaya po?
3: Kung ako nasayop, chip, 170.
1: 170? Mm. Mga tiguang na, mga saktos pangidaron ba?
2: Saktos pangidaron.
1: What about sa tuang mga bata?
2: Sumwinta.
1: Sikwinta?
2: Sumwinta mo siguro karon. Wala
1: ko. Gamay no? Nga, dapat lang niya pwede itupong po sila na to.
2: Pero below 3 feet, wala yung bayad mo siguro?
1: Ang
2: below 3 feet. Anong mubo ng bata ba?
1: Anong
2: mga bata ba?
1: So, katong mga atong mga sokindig paminaw, no? Nga, kung gusto mo mulibot sa tibuok kalibutan, na di na mo atos lain pa. Ato na mo si Katuna's Mirror of the World, no? Masuroy na ni mo ang Canada, ang Middle East, di ba? Adagan kayo dito.
2: Brazil.
1: Oh, Brazil. Sa Paris, di ba? Oh, pagkaninduta. So, nakadoong ko niya, murag katulo siguro? Oh.
2: Katulo na.
1: Katulo pa?
2: Napay kami nga mga panjero, mga
3: features.
2: Sa tibuok kalibutan na murag.
1: Ana pa yung maabot na gatong na ay tulo ka na ang ngadag ko. Gi pwede na to atoon.
3: Pwede na.
1: Agi open na.
2: So, di ba na 4, di ba na 4 na?
3: Ah, 3
2: na?
3: Tulo
2: na to. 3 pieces na?
1: Wa, katong dito ko, wala pa na agi kwan? Wala pa na agi pasudlan?
2: Wa pa siro. Wa pa tumahaman siro?
1: Oo, wa pa mga 2 years ago.
2: Marga,
1: oh, karon pwede na diay. Ani samot day kadaghan
2: ang samot mga. Samot nakagwapo ang
1: niya. Ni samot na no, lamot nang lamirawan na din ha akong gabi eh, kay suga pa imo nga
2: combination sa mga lights pa.
1: Combination sa lights.
2: Nabugnaw ka
1: doon. Oh, perfect kayo, no? Ang ayan gyud nas mga manag manag uyab gyud. So mga igsunog mga igala. Bito chef, naala pa ato ano, kumusta ang illegal drugs campaign diha sa inyo ha?
2: Ang kampanya sa illegal nga droga karon. Natay ang atong napulo ka barangay declared na as drug cleared ang napulo ka barangay.
3: So 100%.
2: Oh, 100% ang atong accomplishment sa drug cleared nga barangay.
1: Drug cleared.
2: Drug cleared na.
1: Ang Sikatuna ang napulo ka barangay drug cleared na.
2: Drug cleared na.
1: All right. So drug cleared. Nanindot kayo na gusto na ko na atong kuan.

0: ang napulok ka barangay sa Sikatuna, drug cleared na. Oo. At mahimo ba kung unsay atong isulti sa ilaha, no? Kung unsay kalihian niya na, drug free and drug cleared. Okay.
1: So, ang drug cleared, Chief, no, is nagpasabot na nga sa una na apiktuhan sa illegal drugs ang usa ka barangay. So, tungod sa puwersa, sa effort, sa badak, sa madak, so, ug sa komunidad, na limpyo ang lugar, na ni-graduate ang mga persons who use drugs, ug na-cleared ang isa ka barangay. So, atong balikon nga, ang drug cleared, sa unang panahon, napiktuhan sa drugs, unya karon tungod sa effort sa katilingban ug sa gobyerno, nakuha na nila ang drug cleared nga drug cleared nga status. Ug sa ug ang drug free is nagpasabot na nga ang usa ka lugar wala gyud na nasudli og drugs sukad pa sa una. So mao nay kalihian sa drug free ug sa drug cleared.
0: Okay, klaro kayo mga igsoo, no? Pagka tin-aw gyud mga igsoo nang higala. Kay istoryahon ka?
2: Di,
0: wala, na to? No. So, drug free and drug cleared. Mao na to, klaro kayo, no? Nga gisulti ni Police Staff Sergeant Bunya o mga igsoo mga higala, no? Us mo na to, nga ang drug free nagpasabot nga ang usa ka dapit nga barangay wala gyud sukad, no? Masudli o maipiktuhe sa illegal nga droga. O mo na drug free. Karon ang inyohang lugar
1: drug cleared.
0: No, ang drug cleared mga igsoon mga igala nagpasabot nga sa gisulti ni Ma'am Bunyaw, no, nga naipiktuhan kani kani adto. Apan pinaagi sa hiniusang puwersa sa mga balaod ug komunidad nalimpyuhan na kini, di ba? O na wala na kini hulga pa sa ginadili nga droga. And that is drug cleared. So congratulations. Sa tungod na sa pagtinabangay, no?
2: Tinabangay.
0: Oh, tinabangay sa kapulisan, sa komunidad, di ba? So na drug cleared ang inyohang napulo god. Hindi na basta-basta, eh. Congratulations ninyo, no? Hindi na basta-basta. So, ano ito din sa on-site validation sa PDEA? O si kahulugan sa on-site validation nga gihimo sa PDEA?
1: Ang on-site validation nga gihimo sa PDEA, Chief, is nianha ang taga-PDEA og ilang gi-check ang mga documents, mga nga naglangkob sa mga aktibidades nga gihimo sa mga kabarangayan aron masuta o masusi kung na-retain ba ang pagka drug cleared sa ilang barangay. So dai mga checklist nga gihatag ang PDEA aron ilahang masuta didto kung pasado ba gihapon or na-retain, na-sustain ba sa barangay ang ilang pagka drug cleared status.
0: Oh, mashallah. So dili de pod basta-basta. Kay atuon gyud na dito og na-maintain ba?
2: Na-maintain.
0: Nagpabilin ba gihapon? So kadunay nilang atuon pod, no. Og labi na ninyo napon mo kanunay pon mo na nagtan-aw sa maong barangay. O, nindot lang kayo kay napulo ka barangay, no? Mga igsoon mga igala. So ma'am and Chief, mga partners nako. Posible ba nga mahimong model municipality ang Sikatuna sa anti-drug campaign?
2: Oh, posible na mo nga mahimong model ang Sikatuna sa kuan. Kampanya batok sa illegal nga droga.
0: No, oh, baganindutan niya no nga unta, no? Nga mamahimong model og usa mo sa mga tan-awon sa uban nga mga lungsod nga mamahimo pero lisod lagi kay na may ubang lungsod nga sa isinta. Sa barangay.
2: Ano nga yun? Dagkog yun.
0: Na ano? Kanilang loon, morang pila nagkabarangay sa Isinta, no? Sa Isinta City. Grabe ka daghan. So, swerte mo na napulo ka barangay. So, mo lagi na, sa imong ginaingon ganina na, at sa ito, natulog. Natulog nga dragon. Ah, unsa to?
2: Nagpakahilom.
0: Oh, nagpakahilom. Di ay, nagpakahilom.
2: Hilom ra kayo na nga.
0: Hilom ra
2: ang malinawon.
0: Hilom o malinawon, no?
2: Nalungsod.
0: Pagkanindu, tadi sa dapita, mga iso, no, mga igala. Karon, ano tadi sa Balay Silangan Program? O, unsa man na, no? Huwag ka ng Balay Silangan Program. O, unsa'y mahatag sa Balay Silangan

0: program sa lungsod sa Sikatuna.
1: So ang Balay Silangan nga gi-expect na tong iable karong June 15, 2026, Chief, is mao na ang ikatulo nga establishment nga sa tibuok Bohol nga tukuron pinaagi sa effort sa atong LGU, sa PDEA o sa barangay, maablihan nato ang Balay Silangan kundi in mauni ang lugar para ma-reform, mabag-o ang mga drug personalities ana nga lugar. So ana nga establishmento musulod ang ato mga clients sulod sa tulo ka buwan unya tagaan silag mga program of instruction og mga kanang tagaan silag panginabuhian aron o kay ang main purpose sa Balay Silangan is makat ang ilang pagpamaligya sa illegal drugs. So ato silang i-reform into better version of themselves para mahimo silang law abiding citizens og ingon man mas produktibo og mas supportive nga mga miyembro sa katilingban.
0: You have mentioned na tulo, no? Unsa may duha?
1: Nauna ang Katigbian niya, sunod ang Trinidad, tas ikatulo ang Sikatuna.
0: Wow, sa tulo, sa dire sa tuwa, tulo pa di ay.
1: Tibuok Bohol.
0: Ang Balay Silangan. Pagkanindota. Nga naapil lang yun ang kuan inyuhang nga
2: among lungsod.
0: Ang inyong lungsod, no? Pagkanindota. Kano sa ka ang tentative nga maablihan ang Balay Silangan sa Sikatuna?
1: So nahisgutan pag niagi nga na naka-scheduled kini karong umaabot Hunyo 15, 2026 din atong gi-expect.
0: Hunyo 15. So unsa nang Hunyo? July.
2: June.
0: Hunyo. Ay, June.
1: June 15.
0: Okay. Pag ganin duta. So mag-exon may gala, no? Karong tentative pa na, no? Na pwede pa na nga ma-change, no? Karong sa kani ablihan karong June, sunod buwan na.
1: Human sa pista.
0: O pagkaninduta. Karon kaning general intervention program, no? Unsay tumong sa general intervention program para sa PWDs o person use
1: person who use drugs,
0: no? Unsa may kwan general intervention program niyo na?
1: Ang general intervention chief is usa na ka programa sa Department of Health diin usa ka buwan mo pailawom sa usa ka programa ang person who use drugs nga wala nakagraduate sa CBDRP o ang community based drug rehabilitation program ug ang RWP or recovery and wellness program.
0: Okay.
1: So katungwa nakakuha sa ilang certificate as graduates, mo undergo sila og general intervention which is isa na lang jud ka buwan.
0: One month na lang. Perfect.
2: Usa sa mga mo lecture
0: why line ang ato ang pinakabagtig na police community relation na Police Non-Commissioned Officer, no? Uh-huh. Of course. Eh.
2: Usa mo sa mga mo-lecture niya na.
0: Usa mo ang mo-lecture, mag-monitor, no? Di ba? Libre ba ang maong intervention program?
1: Libre.
0: Of course, kinalibrehan.
2: Funded sa LGU.
0: LGU. Nindot ganyan na ay tabang.
2: Tabang sa LGU.
0: Sa LGU. Kaya, mawala gina. Nanginhang lang yung tagtabang sa pamunuan sa local government unit, no?
2: Hindi maglisod ang PNP o YG.
0: Kinalisuran, mga higala, no? Manang
1: CSOP.
0: Manang CSOP.
1: Communities, service-oriented policy.
0: Policing system. Karon, na ako'y nahibawaan niya, nga namo'y write your own miracle program. Write your own miracle program. Musi tumong sa write your own miracle nga programa.
2: Si akong kaaban ni Pertion kay ako maguninggi kun an nga may or mo pulin na pud maabot ang panahon ba.
0: All right, murag hapit na yun ay mo retire. Sige, sige.
2: Write your own miracles.
0: Write your own miracle program. Baka nindutan yung programa ninyo.
2: Usan sa programa nga, aron mahatag sa mga notebook sa mga bata. Aron
0: sa eskulahan eh.
2: Dili talang.
0: Dili lamang sa eskulahan.
1: Out of school yun.
2: Bisag dili.
0: Out of school yun.
2: At agad papel.
0: Papel.
2: Aron notebook. Aron dito na sila isuwat ang ilang mga gustong may tabo ah.
0: Sa kinabuhi. Kano sa naman na nagsugdan?
1: 2024.
2: Dugay na niya, 2024.
0: Ay, dugay na niya na. Pagkaninduta.
2: Hindi. Aron ma, dakan mo kung mga naitabo nga mga kuan, kaya mga, di ba, sa mga kaso sa mapalibot, di ba, dakan mga suicide nga mga naitabo.
0: Correct.
2: Ano po niyo mo makita? Kaya basig makita, mabasa niyo mo dito sa isang drawing, kung unsa na isang gusto, basig gusto na dyan.
0: Kisa may magunit anang notebook at sila ra.
2: Ang bata sila yung mag-drawing.
0: Linduta rin ang programahan, no?
2: Kolektahon na.
0: Sa programa na sa PNP?
2: Amora.
0: Pagka-linduta
2: na. Sa Amora. Initiative sa among...
0: Initiative, no?
2: Among station.
0: Isang tuwing ka nagsugod?
1: 2024.
0: O, saunta nga mapadayon, ano? Kay nindot na siya nga kuhan. Kay through that, I think, para sa ako, ang bata, pagawas
2: sa iyang ibati.
0: That is very good, no? Mm. Congratulations for that, no? Nindot kayo na nga programa. Na dugay naman ang programa. Unsa kay mga feedback sa mga kabataan nga ni appeal niya ng programa? Nalipay ba sila?
2: Lipay kayo.
0: Lagi nalipay yan.
2: Kaya yung bata kay lahi mo din kalipay sa mga ibang tao. Gani ang bata atagan ni mo ng papel o bullpen malipay na sila. Pero katong madag kung tawa tagal yung mag-bullpen, pwede naman ay, kuan?
1: Appreciate.
2: Di na lang ma-appreciate nila.
0: Di na.
2: Una nga, ato mismo mga bata mo, focus kay, ang mga bata mo, good.
0: Pila edad?
2: Kailangan nga rin, mga igo, kamamao
0: na. Igo na, basta kayo, kamamao na masuwat.
2: Gani. Malipay po mi kayo sa akin, na'y programa ang mga daycare nga mga na sa police station. Basta huwag yan, no? Bisita, bitaw sila sa itong opisina. Lami po paminahon nga, mataga na po ni ipanghatag ang mga notebook ra bugo bullpen kay mo ra pay ma-upload po namo. Wow,
0: pagka nindutag gyud.
2: At least na igatag mali pay mga bata.
0: Ka ko na og ko kita sa uban na mga lungsod niya na municipal police station. Only
2: sa sikatuna
0: na gyud.
2: No? Write your own
0: miracle. Ta grabe. Pagka nindutag po na nang programa ha kay Sir Miguel. Unta no na makuha na siya ma-duplicate sa uban na mga mga lungsod, no? Pagkay nindot ka na siya. Nindot ka na siya.
2: Sa pagkatino lang na himo na ang maong inisiyatiba, gumikan sa itong assistant si, nga o si
0: Ma'am Bunyaw. Gra, kuya po ni si Ma'am. Malikot ang utak
2: mo po. Malikot yung pag-iisip. Mga pag-iisip.
0: Malikot ang pag-iisip.
2: At tanawin ba o siya maayo ba?
0: Siya ni utor na eh. Pagka ninduta. So, congratulations, ma'am. Mm-hmm. Nindot kayo na unta, mapadayo na o masuportaan pa. Kaya di lalim na yung mga hatag ng notebook. Ang magastos nga, ano?
2: Mangutang.
0: Notebook o papel.
2: Lalim yan po kayo, ganahan na lang, mapayang magpautang.
1: Pero ka na nga, programa, chief, is ang mga personnel sa Sikatuna Police Station ang laglain na naog kwarta para ma-realize na nga.
0: Alright. So, naamoy kung ang tapotampong. Pagkaninduta. So kinsa man tong mga tao na willing pod nga muhatag og kanang tabang, di ba? O basin tong kamo diha nga nakadungog na minaw niini, no? Doa lang mo ngadto lang mo sa Sikatuna Municipal Police Station.
2: Magdamog
0: notebook o unsa niya, no? Andam silang mo magtimbaya sa inyo ha. So ari ta diri sa namoy programa pod na kining gitawag nato og Biggest Weight Gainer Contest. No, grabe po nino. Unsa ikatuyuan sa Biggest Weight Gainer Contest? Baka ninduta.
1: So, kaning Biggest Weight Gainer Contest, Chief, is gibuhat ni kada July sa tuig. So, pinaagi sa suporta sa LGU, pinanguluhan sa among mayor, Honorable Justiniana Illyurimo, na-realize kini nga programa. Diin, sa unang adlaw sa July, atong timbangon ang mga bata nga nag-edad 0 to 7 years old. Unya ato ang balikon og timbang sa katapusang adlaw sa buwan para makita kung kinsa to ang pinakadako pinakadako o gitubo nga timbang nga bata. Moy ato ang awardan sa first, second o third prize.
0: Wa din niwang ni nanapita diha. Ano? Moro tambok ni nanapita. So, nindot, nindot po na nga programa. Huwag na po ilang programa. Kaning na inyo ang kitawag o Project Malinawon nga si Katuna. Unsay Project Malinawon nga si Katuna? Unsa na siya?
2: Kung ano siya ka nang gusto na mo nga labi na panahon sa kagabi hon, linaw gyud ang palibot.
0: Wow.
2: Muna nga, every time nga naay mga motor nga mga banha, kuan mo kuna ka ng mga tabutsong dagko bitaw. Kay, we have to consider nga, kung ka ng mga tiguang na, kung katug na,
0: Huwag lisod na lang.
2: Di ka ng mga tiguang. Kami mga, edadadadadad. Kanang mga tiguang na, kung makatug na sila, kung makamata, magaling na sila,
0: maglisod na balik.
2: Magbisod na nagtuog.
0: Oh, malisod nagtuog, balik.
2: Magdamgog pa nagbalik, aron magtuog na po sila nga magdamgog matuog.
0: Saluhi po kayo, no?
2: Ato i-consider mo ng among ipaling kamutan sa uban sa among mga kabanan nga. Every time nga naay mga motor nga banha, among badlongon. Da, kung mahimo, kung imbargohon na lang damot so.
0: Inyong aton, katong mga sitahon ninyo. Oh, inyong istoryahon.
2: Dani, among i-ingalit sila nga mo, mention sila, mo drop sila kisa mga nga nga nga banha, damot so.
0: Kuyawa, no? Mao din ay, bot pasabot na ng Project Malinawon na si Katuna. Ah, pagka-perfect ba na?
2: Loo, ibigyan po ng mga tiguan
0: na. Imuhani nga mga termino.
2: Tinabangay nga po ng mga
0: brainstorming. Kuyawa, ganyan, no? Mga kuyaw, no? Daghan ng mga project kayuhan. Ha?
2: Kuwensya. Mas mayat ng daghan utok mga mag-brainstorming.
0: Two heads.
2: Two heads.
0: Is better than one. No, damn, very good, no, di ba ganinduta? So, master, daghan pa mo tatakayo o gisgutan, di ba? Kung saan tamaan nga wala naman tayo oras.
2: Di mo tapoy din mo extend.
0: Di mo tapoy din mo extend po, no. Di ba, gusto lang na ako nga maghatag mo. Among duha, tagsa mo. Maghatag mo o nga parting statement o katapusan ng mga mensahe ngadto sa ato ang mga lumulup yung tagasik. Kasi tawagan ng tagasik Katuna. Sikatunhan?
2: Sikatunan yan.
0: Sikatunan hon. Sikatunan hon. Okay. Arita magsugod ni mo, Master.
2: Okay.
0: Go ahead.
2: Okay. Una sa tanan, ako na yung pasalamat kay so far magdugay na muna puyo sa Sikatuna. Ang Sikatuna, mga buutan nila.
0: Oh, perfect.
2: Mga buutan. Dili ba ingon ka ng mga og imong badlungon mo supak bitaw, dili ba mga arrogante, dili ba ingon ka ng mag mutuo gina sila ang imong badlungon mo na nga every time mga ingon mig kanang dapat ayaw mong pag-abii nga na dapat di mo mulapas og last days ha, dapat ulit na mo inibalik na mo dapat ano mo diha mangulit ang nasa kay magsnabay tayo programa to ra kanang ug bulabog
0: wala
2: na gud mingaw na gud usahay kali alas 9 pa ami mismis na gitingog. Oh. Pitaw tinuod na
0: kanang alas 6 mingaw na.
2: Alas ami mismis. Alas 9 na wala gid nay mga tawo nga suroy-suroy ug naa magali kanang may mga activity na mga patay na mga bidir-bidir kay nanguli na pod nga na sila si Katuna.
0: Una nga all right.
2: Ato gihangyo nga magpadayon ta kay sa pagkatinuod lang ang peace and order sa si Katuna. Kung may nahon ta dili ina kay ang mabilpisyo ang PNP ra kita mismo nga taga lumulupyo kay ako mismo taga diha ang bugo. Nahigugma na mabugo sa taga si Katuna kay kita mo kog binuhat na ka pautos sa akong estado.
0: Taga grabe no.
2: Una nga atong paningkamutan nga atong di na to abusuhan ng si Katuna kay di ta magbinuang sa si Katuna. Kay kita ra may makabinipisyo kung malinawan lang atong dapit. Every time nga mo pud ay mga akong isulti sa mga pulong-pulong. Atong ipadayon ang atong pagka-law abiding.
0: Law abiding mo la no.
2: Yeah.
0: Okay. Tagarami.
2: Moro na akong ikawan. Tinabangay ra ta. O sa imo na.
0: Tinabangay.
2: Tinabangay ra ta kay ma-improve na to ning si Katuna, kita ra gyud mabulahan. Di na ko hugton kay bisigo na jay sulti.
0: Sakto. So, sadang kayo salamat. Master, unsa na irang ko ni Moron?
2: PCMS.
0: PCMS, Police Chief Master Sergeant Felicia mga giso ng Wengala. So, arita dire ni Police Staff Sergeant Muriao. Go ahead, ma'am.
1: Ako lang panapos nga mensahe mao ang nga ang kalinaw ug kaluwasan dili lang trabaho sa atong kapulisan kundi responsibilidad sa tanan.
0: Wow, perfect kayo.
1: Ug ang atong kung sa programa nato sa paghilmit Maghilmit kita dili para sa kapulisan kung dili para sa atong kaayuhan.
0: Wow.
1: Ug hinaot nga suportahan minila sa among bag-una pod nga programa nga mao nang among ilunsad kanang pagbutang og mga drop box sa mga sa matag purok. Kunya among kolektahon aron information gathering, so among i-validate ang information nga among makuha sa kada purok. Hinaot nga ilaming suportahan ana para makabot na to ang usa ka malinawon og luwas nga lungsod sa Sikatuna.
0: Wow, pagkaninduta. Pagkaninduta ninyo muhatag og mga parting statement, no? So, mo na to. So, mga igsunong mga no? Atong nadungog ang atong bisita nga gikan sa Sikatuna Municipal Police Station. Usbon ako, si Police Chief Master Sergeant Felicia o si Police Staff Sergeant Bunyaw, kaninyong tanan. Daghan kayong salamat. Og dinhi natapos mga igsunong mga igala ang laing edisyon sa Ang Kapulisan Karon. Ang Kapulisan Karon. Sa ngalan sa tibuok kapulisan dinhi sa lalawigan sa Bohol, ubos sa pagpanguna ni Police Colonel Patricio Cambulod Digay Jr., Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office, among pasalamatan ang inyong padayon nga pagsaog pagsalig og suporta kanamo. Hinaot nga magpadayon ang atong kooperasyon alang sa mas luwas, mas malinawon og mas malinaw nga komunidad. Ako si Police Staff Sergeant Avenido nagpahimang no nga ang serbisyo publiko dili lang trabaho kun dili usa ka panata. Hangtod sa sunod higayon mga igsunong higala, maayong gabi og amping mo kanunay. Bali.

0: Ernesto Nadlaos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Nailako nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles every day. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Every day, okay gid kaayo ko. Permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
5: PH

0: El Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
1: Makabuhay!
2: Gikan kanamo sa DYRD.
3: DYRD.
2: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: ug sa oras sa among kamatayon.
1: Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iyang po mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iyang po mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iyang po mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iyang po mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iyang po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iyang po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iyang po mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iyang po mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mga sa anak ug sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuha ang mga kalangatanan sa purgatorio ug dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
0: Amigang mga kasasal.
1: Mahal nga Berlin sa Guadalupe.
0: Ilang po mong kami.
1: Ang ikaduha nga misyo sa kalipay mong pagduaw ni Maria Santissima siyang igagaw nga si Santa Isabel. Atong ipahinungod alang sa mga namunuan sa atong nasod, probinsya ug siyudad.
2: Amahan namo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, mabuti na mo imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalunan namo sa matag-adlaw, hatagan namo karong adlaw, upasaylo a kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwasa kami sa daotan. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ka sa mga babaeng nga tanan, bulaan mo sa masayang mga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ka sa mga babaeng nga tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ka sa mga babaeng nga tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo nga na kanimo, bulaan ka sa mga babaeng nga tanan, ug bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo nga na kanimo, bulaan ka sa mga babaeng nga tanan, ug bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo nga na kanimo,
3: Bulan ikaw sa mga babae na tanan, ugbulan mo sa sap ang buong sasakyan mong ases.
1: Santa Maria, inangan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras amang kamatayon. Amen.
0: Magingaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulan ikaw sa mga babae na tanan, ugbulan mo sa sap ang buong sasakyan mong ases.
1: Santa Maria, inangan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa amang kamatayon. Amen.
0: Magingaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulan ikaw sa mga babae na tanan, ugbulan mo sa sap ang buong sasakyan mong ases.
1: Santa Maria, inangan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa amang kamatayon. Amen.
0: Magingaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulan ikaw sa mga babae na tanan, ugbulan mo sa sap ang buong sasakyan mong ases.
1: Santa Maria, inangan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa amang kamatayon. Amen.
0: Magingaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulan ikaw sa mga babae na tanan, ugbulan mo sa sap ang buong sasakyan mong ases.
1: Himaya, Santa Maria, inangan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa mahal sa anak sa Diyos na Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
2: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalangatanan sa purgatorio dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluoig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
0: Kabigang mga kasasaya.
1: Mahal nga Birhen sa Guadalupe.
0: Iampo mo kami.
1: Ang ikatulong ang misteryo sa kalipay, mga pagkataon ni Jesus dito sa Belen. Amahan namo na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinisayuta, maingon sa langit.
2: Ang kalan mo namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o sayawa kami sa among mga sala. Ingon na nagpasaylo kami sa nakasalakan namo. Ugdili mo kami itugyan sa panulay, hinuno alwasa kami sa kadautan.
1: Kasya ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ugbulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ugbulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyang po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ugbulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ugbulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ugbulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ugbulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ugbulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ugbulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming

0: sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo nga naa kanimo, bulan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulan man sa ang bunga sa tiyan mga Hesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, na naa kanimo, bulan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulan man sa ang bunga sa tiyan mga Hesus.
0: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya, samahan sa Anak, sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kung ano mga kalag na tanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli nga kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ang ikalima nga mistero sa kalipa ay mga pagkawala sa Diyos nun nga bata ang ikitan dito sa templo, taliwala sa mga makinaadmanon. Atong ipahinungod sa atong mga kabataan nga matunan nila ang mga hiya sa pagkamasulundon sa ilang mga ginikanan. Amahan namo na kasalangit pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit.
1: Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasaylo kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panalay, hinunualo sa kami sa kadautan. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Hesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Hesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Hesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Hesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Hesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Hesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Hesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Hesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
1: Mayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasailua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kung ano mga kalangatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli nga kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe. Magimaya ka, Reyna. Inaan sa kaluoy, among kinabuhi ug kinatamis. Ikaw ang gilauman namo. Magimaya ka, nagasangpit kami kanimo nga mga hinihinlan ng mga anak ni Eva. Nagapangupaw kami, nagasubog, nagahilak.

0: Dinininwalog sa mga luha, daan amo magalampo, itanaw mo kanamo kanang imong mga mata nga maluloyon, ug tapos sa among kinabuhi dinhi, ipakita kanamo ang bulaan nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus, o maaghop, o maluloyon, o matamis nga Birheng Maria. Iampo kami sang tangayangan sa Dios.
1: Aramay mo kami tapos sa mga saan ni Jesus Kristo.
0: Magampo kita. O Diyos, kang sambuntang anak, pinagi siyang kinabuhi kamatayon o pagkabanhaw. Makakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunay. Itugyan ang mong gipangamuyo, nga kami nga nagapalandong ni mga misteryo sa Santo Siyamot nga Rosario, sa bulahan nga Birheng Maria. Makasunod ang ta sa ilang gipasabot o makakabot sa iyang gisaad. Pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Litania sa Berhen. Ginoo kaluyi kami.
1: Ginoo kaluyi kami.
0: Kristo kaluyi kami.
1: Kristo kaluyi kami.
0: Ginoo kaluyi kami.
1: Ginoo kaluyi kami.
0: Kristo pamatia kami.
1: Kristo pamatia kami.
0: Kristo patalinghugi kami.
1: Kristo patalinghugi kami.
0: Diyos samahan sa kalangitan.
1: Kaluyi kami.
0: Diyos anak manunubos sa kalibutan.
1: Kaluyi kami.
0: Diyos Espiritu Santo.
1: Kaluyi kami.
0: Santa Trinidad sa kadiyos.
1: Kaluyi kami.
0: Santa Maria.
1: Iampo mo kami.
0: Santa Ngayon sa Dios.
1: Iampo mo kami.
0: Labing santa sa tanang mga ulay.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan ni Kristo.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan sa simbahan.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan sa grasya sa Dios.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan sa timos nga gugma.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan sa bugos nga kaputli.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan sa waybugto nga kaulay.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan nga sa kadautan wala maduhi.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan nga sa sala wala mabuling.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan nga angay gugmaon.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan nga katingalangan.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan sa maayong tambag.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan sa magbubuhat.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan sa manunubos.
1: Iampo mo kami.
0: Ulay nga sa kaalam ulay ingon.
1: Iampo mo kami.
0: Ulay nga gitahod namo.
1: Iampo mo kami.
0: Ulay kang sa mga kadayganan giawit namo.
1: Iampo mo kami.
0: Ulay nga labing gamhanan.
1: Iampo mo kami.
0: Ulay nga labing maluloyon.
1: Iampo mo kami.
0: Ulay nga labing matinumanon.
1: Iampo mo kami.
0: Salamin sa kasantos.
1: Iampo mo kami.
0: Tinubdan sa kinaadman, hinundan sa amang kalipay, kalis sa kinabuhing espirituhanon, kalis sa kadungganan, mabulukong kalis sa paghalan, rosa nga dili matukid, lantawan ni David, lantawan nga garing, balay nga bulawan, arka sa kasabutan, ganghan sa langit, bituin sa kabuntagon, kayuhan sa mga masakiton, dalang panan sa mga makasasala, maglilipay sa mga naguol, hinabang sa mga Kristiyanos, reyna sa mga anghel, reyna sa mga patriarka, reyna sa mga propeta, reyna sa mga apostol, reyna sa mga martir, reyna sa mga konfisor, reyna sa mga ulay, reyna sa mga santos na tanan.
1: Iampo mo kami.
0: Ray nang gipanamkon sa way sala nga panulundon.
1: Iampo mo kami.
0: Ray nang gidalangan nga sa langit.
1: Iampo mo kami.
0: Ray na sa Santo Siyamot nga Rosario.
1: Iampo mo kami.
0: Ray na sa kalinaw.
1: Iampo mo kami.
0: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pasailua kami Ginoo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Patalinghugi kami Ginoo.
0: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Kaluyi kami.
0: Iampo kami sang tangayangan sa Dios.
1: Aramay mo kami tapos sa mga saad ni Kristo.
0: Magampo kita. O Ginoong Dios, itugot ka namong imong mga alagad ang kanunayang kayuhan sa lawas ug kalag. Ug tungod sa pangamanis ang Santa Maria kanunayang ulay, aga kami latas sa mga kasakit nining kinabuhia. Hangtod mo abot kami nga nasa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

0: DTX 500.
1: DTX 500, napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
2: At sa Panginoon.
1: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Marcella Feeds, tubuh sigurado, kita garantisado.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe dud kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
4: I love EXL Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
8: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
7: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
8: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
7: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
8: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
7: Oo, oy, higayon na jud na ninyo, Mare.
8: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
9: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
10: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.

kumanon alang sa mga responsibilidad nato dinastiya sa Caraga. May gabi ngadto sa atong pinalangga nga gobernador Governor Aris Amentado o sa atong vice gobernador Nick Besas atong umabot nga kong resistance sa ikatulong nga distrito. Good evening sa Kongresista Vanessa Amentado at kang Kongresista Alexis Besas Tutor at kang Vice Mayor Tupert Tutor. May gabi ikanay mo din na, Vice. Good evening usab sa tanan ng mga Opsilonians sa Tibog Pilipinas. Doon na na'y nakala sa atong hanay unya kaganihang hapon. Doon na'y cremation nga nanghitabo. Gi-cremate ang iyang patay nga lawas. Ang atog yun mismong Supreme Grand Opsilon, ang atong presidente sa National, si Marlene Badajoz. Good evening nga to sa mga deputies sa Tibok, Pilipinas, ang atong duha ka deputy sa Mindanao, sa Brad Julius Bell. Brad Julius, may gabi, may mamat ko yun ikaw kagabi. Nga to sa Southern Mindanao, sa Brad Sharif Alipulog, ikanin mo Brad Sharif. Sa Luzon, si Brad Nash Mahmood. Sa Bisaya, si Brad Adrian Satera. Adrian Ayan Satera. O ang atong sekretary si Sis Maria Teresa Cañete Cortez, ang atong treasurer si Brad Canovas, ang atong media relations officer si Brad John Kendrick Tumagaysay, business manager po natin ay si Sis Jim Garcia, ang national auditor si Sis Vincia Pakinol. Ang atong mga Opsilonian sa Davao, sa Bohol, good evening at to kang Grand Opsilonian at Saldi Urunan, ngadto sa atong deputy si Brad Julius Ray Cañete, treasurer nato sa Bohol si Brad Gistone Tunga, secretary nato si Brad Lane Peel, master initiator my respect to Brad Axel Rose Dilatori, and auditor Brad Jamil Baba, press relation officer si Brad Jerome Manzalay. Special greetings ngadto sa atong mga Opsilonians na nitambong gyud kagabi sa gipahigayon nga tribute. That was a great tribute nga gipahinungod nga to adto kang Sis Marlene. Daghang salamat nga kang Brad Jepoy at kang Sis Maludi Dumos, Bea, Sis Laila Neboneas, Brad Julius Bell, Brad Edgar Pilisarta, Brad Albert Pasyon, Brad Iking, Brad Eddie Hisweta, Sis Sonder Talis, Sis Luzarito, Brad Perper, Brad Robert Abamo, Brad Debo Cultora, Brad Nelson from Davao, Brad Roy Likido, Sis Almera, Brad Dilin, Brad Bahian, Brad Salcedo, Brad Sardinia. O sa tanan gayon, kaya nakot ni ma-apas, pertindaghan naman kayo, actually, naghan kayo nag-ating kagari eh, lipay kayo kung nasaksihan yun ako unsa ka United Unido ang mga Opsilonians sa Tibok Pilipinas tungod sa kadaghan sa nag-attend sa tribute sa atong ni Paula ng National President. Thankful kayo kung nakauban ko na ini kagabi eh. Nindot yun ang nangita po. Ang makaingon yun kung ang fraternity, ang sorority, o sa yun kadako nga kabahin sa kinabuhi sa mga Opsilonians. Good evening at tukang Erwin Saji, at tukang Jonathan Abadengo, at tukang Kapitan Bernardo Perez, at tukang former Kapitan Juliet Liagas, o siyang kapika sa kinabuhi si Leticia Liagas. Good evening, usap at tukang Loloy Olor, kang Arlene Tamayo, ngadto kang Glenn Tamayo, kang Dave, ngadto kang James Delicario, ngadto kang James Palo. Good evening, usab, ngadto kang Binji Tompo, kaninyo tanan. Ngadto kang Lydia W. Arat, shout out from Albor. Good evening, kaninyo din na Lydia. Mga kaigsuunan, before ko mapadayugdog sa unahan, sabuti sa kong muhatag ko o gamay lang nga pahinungod alang sa nitaliwan nga kauban namo sa sorority, sa fraternity,

Okay. Baliktang gikan kang Brad Gipoy, True Opsilonians are remembered not by titles alone, but by the lives they touched and the legacy they left behind. They left behind, we love you, Sis Marlene, we'll always will, till we meet again. Ikan kang Sis Joey Sandalo Rosel, condolence to the family, rest in peace, Sis Marlene Badajoz Ortega. Mga kaigsoonan, gikan kang Brad Ben Gisona Sequoia from Davao City, our deepest sympathy and condolences to the bereaved family from our chapter in the University of Mindanao, Davao City, pioneers of Beta Sigma Upsilon fraternity and sorority and solid members. Wishing her soul will rest in peace eternally in the hands of our Almighty Father. May the support of our fellow Upsilonians, the community of Upsilonians, be a comfort to all who mourn. So kagabi, mga kaigsoonan, dunay Upsilonian tribute, opening ceremony, invocation, roll call of honor, reading of her life and legacy, fraternity tribute messages, sharing of memories and testimonials, fraternity tribute, a moment of silence, ceremonial fraternity farewell, offering of flowers and final tribute, final hour rite, on final honor rite, message from the family, closing prayer, closing, final closing remarks. Yeah, doon ay mga videos and picture takings na nangita mo. For the last time, kauban ang among ubutan o sa kagamay ng leader, si Marlene Badajoz Ortega. Bikan sa Claver chapter sa fraternity and sorority. It is with profound sadness and deep gratitude that we honor the life and legacy of our beloved Supreme Grand Upsilon. One of the 12 pillars of Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority, you dedicated your life to the brotherhood and sisterhood with unwavering love, wisdom, humility, and service. Presence brought strength, unity, and inspiration, the privilege of knowing you. Though your earthly journey has come to an end, the flame you ignited within our heart will never fade. Like a phoenix, your spirit will continue to rise through every life you touch, every lesson you shared, and every value you instilled in our organization. We acknowledge and honor your immeasurable contributions, your selfless leadership, and the countless memories that will forever remain treasured in our hearts. Your legacy as our Supreme Grand Upsilon is etched deeply into the history and soul of the Beta Sigma Upsilon fraternity and sorority. Then, thank you for everything you have given to us. You may be gone from our sight, but never from our heart. Our Grand Supreme Grand Upsilon is signing off. Your legacy lives on. On behalf of the Beta Sigma Upsilon fraternity and sorority, let me extend my sincere condolences to the bereaved family. Ang kaigsoonan, kaganiya, ang among Supreme Grand Upsilon, gi-cremate na, ganiyang alauna sa hapon, and then nakasulod na kini sa urna. Natapos na ang iyang pagpuyo din sa kalibutan. Her physical presence could no longer be felt. But all those good memories that we had with Miss Marlene will always remain forever in our hearts. Sa tanan ng mga Upsilonians, sa inyong pagbangutan, daghang kaayong salamat na atong naipakita ngadto kaniya kagabi, labihan gyud kanindot ang mitabo, perting dagana, puno kayo ang panimalay. Hilabihan kadako kayo nga tabang ang atong napaabot ngadto sa pamilya. Sa pamilya ni usab, thank you kayo. Daghang salamat sa inyong pagdawat kanamo kagabi. Mga kaigsuonan,
wa naman tay ngadto sa mga brothers and sisters nato ang sunod nato nga buhaton, human naman ang perhaps by Monday human naman yun natapos naman ang kinabuhi ni Sis Marlene Badaos Ortega. Focus na ta karon sa replacement ang pagpuli kaniya before vice presidents magpili na ang upat ka vice presidente magpili na who among them would become the national president o ang mupuli sa usang mahimong presidente supposing gikan sa Bisayas magpili mag-appoint og taga Bisayas na mahal mahulit isip vice presidente sa Bisayas. Inautunta nga magmalampuso na nga itong mga pagpaningkamot unya dili ta unta mapakyas sa labing galing tanahon aron nga magpadayon ng atong mga tinguha na panlantaw alang sa atong Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority. Mga kaigsunan, padayon ta sa unahan. Padayon gihapon ang atong pagabuhaton karon nga pagpanghatag mga premyo. Doon na tayo 1,500 gihapon na ihatag sa makatubag sa mga sa usa ka lang kapangutana wherein tulok ka mga nagsunod-sunod nga mga insakto nga tubag atong ihatag kanila ang premium atag 500 pesos kuhaon sa musunod nako ang pangutana o ang tubag ni ini pagkuhaon sa musunod nakong ihatag kaninyo nga mga impormasyon. Mga kaigsunan, The Servant Chronicles, The Servant's Chronicles, magbuhay pa lamang. Nagpagawas og pahayag ang atong Arsobispo, si Archbishop Alberto Hoy of the Archdiocese of Cebu, nagahangyong ang gobyerno, the government, to pursue the widening flood control corruption investigation seriously, sincerely, and without favoritism. Amid growing public concern over alleged anomalies involving billions in public funds, the Cebu prelate challenged leaders to prove that accountability applies to everyone, not only to political opponents but also to those with power and influence. Ingon pa sa atong obispo, justice must never favor only the powerful or the politically convenient, Archbishop Hoy said in his pastoral appeal. As corruption allegations continue to steer national debate, the church leader reminded Filipinos that truth, integrity, and accountability are moral responsibilities that must rise above politics and personal interest. Atong makita mga kaigsunan, ang atong obispo nakahibalog yun yang nasabtan kung unsa man ang hitabo karon sa atong nasod. While there is prosecution or dunay pagpanggupod sa mga nakadawat sa salapi sa naging mga flood control projects, apan pinili og nasabtan kini sa tibuok Pilipinas sa mga katawhan nga dipili lamang ang naigo niini dili ang tanan busa bisan ang atong obispo gayod si Archbishop Alberto Hoy ngon na nga kinahanglan ang investigasyon niini seryoso gayod sincero gayod og walay pabor-pabor dili paboran ang kadtong ilang kaalyado dili paboran ang duol sa administrasyon kung dili kinahanglan nangayo og sintiro nangayo og seryoso nangayo og way pabor-pabor nga investigasyon ng atong Archbishop Alberto Hoy. Tungod niini atong makita kining tanan nga mga nanghitabo bot ipasabot usara dili naman dai ang mga katawhan ang adunay insakto nga pagtanaw kung unsa na ang nangita mong politika noon sa atong nasod. Bisa ng atong Archbishop na kakita niini. Sipyat o sayop usab ang mga tao nga moingon na ang simbahan wala magpakabana. In fact, nagluwat gayod o pamahayag ang atong Archbishop Alberto Hoy
wala po siguro ni makasabot kung unsa na inahitabo, nangayo na gayon siya og seryoso, sintiro, o walay pabor-pabor ng investigasyon, meaning mahitungod ni hining grabe na, nagkakagrabe na nga flood control corruption sa atong nasod. So I hope nga kadtong mga involved nini, labi na ang atong presidente, if ever he is not involved, kinahanglan nga iya gayod kining putukan, kay nag-anam na raba gayod kadaghan ang mga ebidensya nga gipresenta. Mobitong nataranta na karon ang administrasyon mga kaigtunan, nataranta na kay nag-anam na kadaghan ang mga ebidensya nga gipakita karon, anaanas gigunita na karon sa mga nagagukod niining mga nakalapas, niining mga kawatan sa atong gobyerno. Anaan na karon ang mga ebidensya o gamay na lang gayod kini na higayon. Sigurado nga maabrihan ang tanan o maibawaan na sa katawang Pilipinon kung kinsa gayod ang mga maot o mga kasing-kasing na nagpahimulos sa salapi sa katawahan. Unsa man ang mga nakita sa mga katawahan ini? Anawara, unsa may mga nakita? Kita, ikaw, ako, parihas kita nga dunay mga nasaksihan na maog yun na ang tunog na nanghitabo sa atong Pilipinas, sa atong nasod. Una, hangtod karon mga kaigsunan ang usa sa mga utok sa flood control scam, corruption, kuwa gihapon nabati. Nidagan, nisibat, kay nahadlok na sa kadako sa salaod nga nabuhat, niadto sa laing nasod, bugay na, tuig na, hangtod karon wa nakabalik. Hangtod karon wa gihapon maaristo. Maone ang pinakamaot na nanghitabo sa ating nasod. Unsa pa may atong nakita, mga kaigsunan, napulog walo ka mga marines. Wa gyud maimbestiga hangtod karon. Until now, they are not being investigated. 18 marines, wa gyud makita kung unsa ang ilang testimonya, kung unsa ang nahitabo sa bilyon-bilyon na kwarta na gipang apod-apod pinagi sa mga mamesa. Grabe, no? Unya, unsa man po'y nahitabo kang Sergeant Gutesa. Pagkamaot, mga kaisunan, iusap niya ang ayang apidebet, ihulda, asang iyang pamilya, asang iyang balay, gibantayan. Ang tod karon, dili na nato mahinabi o dili na makita si Sergeant Orly Gutesa. Morning, sigurado ko na wala man magtiyong ng atong obispo, nakita yun ni niya tanan, ang atong archbishop na hibalo ni ini, morning na ngayo siya, sincero unta nga investigasyon, seryoso unta nga investigasyon, wala untay pabor-pabor. Amawa unsay nang hitabo, Sergeant Gutesa, dili na makitaan. Pastilan. Unsa pa mangyoy lain nga atong mga napanid-an din nga karon sa administrasyon. Kung sa kamaut, si Engineer Alcantara, si Engineer Bernardo, ug uban pa ng mga involved sa flood corruption, flood control project corruption. Nahimo naman hinoong mga star witness, mga state witnesses sa atong nasod. Dili na ni sila pwedeng prisuhon, libre na sila. Sila nga mga culprit unta, sila nga nagbuling-buling sa atong nasod, nahimo na hinoon sila mga testigo aron nga dili makasulod sa prisuhan. Conveniently, they are doing that, motutungaan na lang bisag unsa, sundo ng script sa administrasyon aron nga dili makasulod sa prisuhan. Mauni ang usap sa mga maot nga nanghitabo karon sa atong nasod. Lain pa, tanawara, si Senator Bato de la Rosa. Senator Bato de la Rosa. Sabihan nga ng kamot na makatambong sa session sa Senado kay aron na makapili o mahimo siyang appeal sa majority dito sa Senado. Aduna na sila ay napulong-tulo dito karon. Bisan todo at large siya. Kalip lang nitong nga ang ICC warrant of arrest. ICC warrant of arrest, crimes against humanity kuno. Unya, ang nagdakbit-bit pa yun ni nga warrant of arrest, dili taga-gobyerno, dili public official, dili usa ka kanhi senador.
ating alaka unsa by role di ay ani ni former Senator Trillanes nga gitugutan man siya nga mubitbit sa ICC warrant alang kang Senator De La Rosa. Ang kamaot na yun. All these people persecuted mga kontra sa administrasyon. Tanawa, si Senator Joel Villanueva, ipailan ng kaso. Senator Jingo Estrada, ipailan yapon ng kaso. Senator Bongo, adunan na usap kuno'y kaso nga ipail bato kaniya. Si Vice Presidente Sara Duterte, gi-impeach na sa lower house. Ang atong kanhi Presidente Digong Duterte, tuana sa dahig, priso na sa ICC kuno. Ang Senado, gi-atake sa NBI, pag-atake sa NBI, nisulod dito ang NBI, naningkamot na maristo dito si Bato. Unya karon dunay nahitabong pagpamusil, buto-buto. Karon gisulong nila, unya ipagawas nila nga ang Senado pagayon ang sanaan na sila man ang nisulong unta sa Senado ang National Bureau of Investigation. This government is using government resources, using government funds aron pagpanggukod sa mga opisyal na musupak kanila. Grabe, Diyos, maunsa na ning atong nasod. Si Congressman Defensor, unsay nahitabo kaniya, kapag kakaroon, aduna siya'y lima kakaso na giatubang. Kaya nga no, usaman siya nga against gayod na nang hitabo in flood control scandal. Si Congressman Defensor. Bukal na critic si Congressman Defensor o ang gibuhat kaniya sa administrasyon na ningkamot yun, gukdon siya, lima kakaso. Five cases are now being filed batok ng Congressman Defensor. Congressman Barsagat, kaduhan na gisuspende sa lower house. Si Congressman Livisi, aduna na yung mga kaso tanaw nga pwedeng ipile kaniya kung magbanha pagyod siya, apil ang iyang inahan, Senator Ligarda. Si Attorney Harold Respecio, Vice Mayor dito sa Isabela, aduna na yung kaso ipile kaniya inciting to sedition. Ang nakasakit kay wara ba kuno kinipiyansa kining inciting to sedition, gikan courtesy, gikan kang NBI tuta matibag. NBI tuta matibag. Naunsa naman natong NBI karon. Sir, ilang ilaga na sa inyong gibuhat. Huwag yun mo maulaw niya ng inyong ipangbuhat din na, sir, sa administrasyon karon. Huwag yun mo kabantay niya na. Niya, di rabag yun inyo ang tanong higayon. Muabot na gihapon kami nga mga agrabyado ni ini kaya nakakita kami nga dili yun mao. Muabot na gihapon na kanang inyong ipangbuhat, mabalikan na gihapon mo niya na, sir. Padayon lang mo, a very few days, a few months na lang, di na wa na magduha katuig, mabali na ang ihit ng hangin. Kaming mga katawan sa Tibok Pilipinas na hibalo nga dili ninyo kayang i-impeach sa Senado si Vice Presidente Sara Duterte. You do not have the numbers. Bisan pag unsaon ninyo bribe ang mga senador, taga ang kwarta, adlokon, bisag unsa na lay inyong pambuhaton, na hibalo kami nga dili o dili gyud na ninyo mahimong ipa-impeach si Vice Presidente Sara Duterte din sa Senado. Lain pa mga kaigsunan, mga Villars. Duha, si Cynthia o si Mark Villar ng mga senador. Nibalhin na yun ni sa majority karon nagto kang Cayetano tungod kay wa na makasabot kung naunsa na ang Senado sa pagkakaroon. Kay di gamit na nga instrumento sa administrasyon sa pagpanggukod sa mga kontra. Aron na wala na sila'y kontra sa 2028 kay nahadlok sila by 2028 kung mudaog si Vice Presidente Sara Duterte. Sigurado gayon kinukdan ay makalilisang daghan ng mga priso kanila. Attorney Topacio, kaso, nagyapon, Jason sa baguhay pa lamang, napailan og kaso. Waarabag yun, yan sa unta. Sa diyang nitungha na ang abogado, nakitan sa huwis nga sayo ang pagka-isyo. Imposibleng ang huwis masipyat sa isyuan sa ini.
siguradong akong tanaw ni ini, pangay lang kung pasaylo kaninyo, sir. Inautuntag sa iyo pang akong giingon. Inautunta. Sigurado ako, nasa akong tanaw lang niya, this is my personal evaluation. Pagpangharas gayod ini kang Jason sa, tungod kay nahibalo ka mo, vocal na critic, si Jason sa administrasyon. Ang nakapait kay murag giduyugan sa mga anaa dinha sa korte na isyuhan og warrant of arrest nga wa ra og piyansa og sa dihang nakit-an sa huwis kuno na sayop ang nahitabo nga naisyu nga warrant of arrest nga Nobel sayop nga pagka-encode tingali kuno copy paste lamang sa encoder apan imposible ni usa ka dako kay nga butang basta-basta na lang i-copy paste. Karon pinagi sa gamay kay nga kantidad nga piyansa nga kagawas si Jason sa. Kadtong mga kongresista nga niboto og nawo sa impeachment dito sa lower house, mga kaigsuonan, wa nay budget, tangtang na. Tong mga AX, kadtong mga ayuda, kadtong mga proyekto sa ilang distrito, I believe remove na karon og dili na ihatag kay nagno man sila. In fact, baguhay pa lamang tulo ka kongresista nga nagno ipanantangan o komitiba din sa sina sa kongreso. Tulog ka congressman, tulog ka miyembro sa kongreso nga nag-say og no sa impeachment, tanggal na ang ilang mga komitiba. Wala na sa ilang mga kamot. Kadtong mga senador nga mo so-called batok ang Bungbong Marcos ng DBM, gigamitan o government resources, kalapi, mga institusyon gigamit, ombudsman, NBI, guban pa, gukdon, pulpugon ang mga kontra. Ang mga political opponents, pulpugon gayon. Si Senador Escudero, naana po'y kaso nga i-file, batok kaniya, hapit naman kuno kini. Mga kaigsuunan, mauni ang kahintang sa atong nasod karon. O pagkanindot yun, karon ha, samtang ingana kapahit ang naagian sa mga nisukol nini nga administrasyon, ilabihan kahayahay ang mga nangawat sa tinuod gayod nga nangawat sa salapi sa gobyerno. Contrast gayod kini. Tanawa, unsay nahitabo kang Speaker Romualdez hangtod karon. Until now, no case is filed. Wala gihapoy kaso ombudsman, Speaker Romualdez, nga nung wa manggihapoy kaso si Speaker Romualdez. Grabe yun ninyong kahadlok tingali samtang nakabatina si Speaker Romualdez nga himuon siyang palusot, himuon siyang scapegoat, himuon siyang tagtaran. Misukol si Speaker Romualdez ug ningon, I have so many knowledge of so many information within the administration. Erte ng pagbahag sa inyong mga ikog, kamong mga lapastangan sa kwarta sa katawan, pentig yung kahadmok ninyo nga maunay ng hitabo. Mga kaigsunan, unsay na hitabo sa atong presidente, mo'y giisip na mastermind, mo'y nagmanipula ni ining paggamit sa pundo sa gobyerno aron ipang apod-apod. Gihapon, perte nga yaya. Wa gihapoy kausaban. Anaa gihapon kaniya, wa gihapon siya maunsa, mga kaigsunan. Kunya, ato ning ipadayon, ang nakanindot ni ini karon kay samtang aduna na'y pag-analisa sa kampo sa administrasyon nga perting lisura mangyod po kanon ang vice presidente, aduna na sa'y sila'y laing plano. Kay kung dili mo lampos ang plan A, kinahanglan aduna sila'y plan B niini nga administrasyon. Ang plan A mao kining i-impeach si Vice Presidente Sara Duterte, tangtangon siya sa dili pa ang 2028. Kinahanglan dili na siya makadagan tungod sa impeachment na by virtue of the powers of the Senate ideklara gayod nga guilty ang atong Vice Presidente. Apan kung dili kana mahitabo human nga na-impeach sa Kongreso sa lower house,
si Mosaler dito sa Senado kung dili mahitabo, dili ma-impeach ang atong vice presidente, panganda mo kamo titang tanang ng mga Pilipino. Kay aduna sila'y plan B. Kung pildi ang plan A, switch to plan B, morning gitawag o charter change through contracts, extend ang term of tulo ka tuig plus 3 years, meaning instead nga doon ay election sa 2028 adto na sa 2031 constitutional constituent assembly mone ang ila karon nga gilaraw. Unya sigurado kay budget year naman po, nagsugod naman og pang gathering of all the budget proposals sa tibuok Pilipinas, kay ang budget sa 2027 karon man gyud himuon kaning tuiga budget year 2026 man karong tuiga man ilusot sa lower house ug sa upper house. Siguradong duna na po yung mga insertions din na nga manghitabo aron nga mahatagan gayud og premyo ang mga kongresista nga ilusot gayud kining kunas by 2027. Tanawa ni mga kaigsoonan, please try tanawa gud niyo. Gani pa sa impeachment, doon na nay gihatag na 20 million matag usa ka kongresista. Uno, ingon, nag-ingon si Senator Amy Marcos. Kung mubutar ka og yes, doon na nay 20 million. Plus doon na kay 3 million nga kada bulan nga maintenance and other operating expenses. So mga gasto-gasto sa opisina sa kongresista, doon na siya additional nga 3 million pesos. Kung nibutar po ka sa yes, aduna pag yun kay lain nga 150 nga to sa 200 million nga proyekto sa imong distrito. So kung pananglit manggaling na buhat kini dina sa onas, dinha sa impeachment, 20 million plus 150 to 200 million na proyekto plus 3 million kada bulan na MOOE dugang, unsa na ka kung ipalusot na usab ang CONAS niining duha kabalay balauranan sa lower house o sa upper house? Unsa na ka? Pila na pud ka ang kwarta sa gobyerno na gamiton alang niini nga katuyuan aron lang gyud na malusutan nila tungod sa tumang kahadlok nga bukuron na sila, butuson na sila by 2028, kinahanglan walay election sa 2028, kinahanglan magmalampuson sila, dunay extension sa ilang mga termino, mo abot sila 2031, mo kining naningkamot na sila karon, aduna nay plan B nga nigawas na din ha karon sa Kongreso o sa Senado. Tanawa, kining 16 ka mga buto karon na gikinahanglan sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte, karon gayod na magmalampuson, grabe makalilisa nga pinailanay na o kaso batok ni mga senador nga gituuhan nila nga digyon mubutar o nga ma-impeach si Vice Presidente Sara Duterte. Siguradong doon na po ni mga negosasyon, makalilisang po ni nga milyones kwartang gihapon sa katawan ang gamiton ni ini aron lang mulampos nga ma-impeach ang atong vice presidente din na sa Senado. So, kuha na tay igong pagsalig pa ni nga administrasyon na ibalok kita nga grabe na gayod ang nanghitab ng mga kaigsoonan. Nanawara kining conflicting statements sa plan B kaning CONAS. Kaning mo nilang constituent assembly. Conflicting kayong mga statement. Ingon pa ni Senator Lacson ni atong Mayo 22, 2026. Ingon siya, wa kunoy kamaturan outright lie. Napakalimit kami mag-caucus sa minorya. Never yan CONAS na pag-usapan. Usa ka dako kung mabakak. Apan si Senator Soto, niadtong Enero 2026, niingon,
Kung gusto nating baguhin ang konstitusyon, let us use a constitutional convention or a constituent assembly. Hindi sa Supreme Court ang decision. Yon ang punto ko. Apan pag-abot niya itong baguhay pa lamang, Mayo 2026, dingon siya, I simply said, I will ask my Senate colleagues what they think of the idea. Ilan na ning giplot mga kaigsunan upan gato gyapog pamakak Lacson versus Soto ulos ni pagpamakak ang libuhat conflicting kayo ang ilang mga statements. Unya sa Philippine Star Opinion Column Mayo 22, 2026, Philippine Star niya niingon nga si Senator Soto, the idea of charter change was brought out by the speaker. Ayaw na ganit ang patuuha, ana senador, nga bika na kang speaker, ay kuging na nga mas butan pa sa imo o mas nahibalo pa ang speaker sa kongreso kaysa kanimo nga wal man kamong duha, sigurado manggayod nga kung magpalusot o kunas ang lower house, kinahanglan sabay man po magpalusot ang Senado niya na aron mo benefit mo by 2028, walay election. Kadtong mga mudagan pag-utro, siyempre, bisan og opposition ka karon sa administrasyon, kay ma-extend man ang imong termino 2028 to 2031, posible nga mupabor ka na lang gayon nini apandili ka pabor sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Mauni, mga kaigtuunan, ang nanghitabo karon. Hapit na ang atong pangutana. Kadtong mga nasulti na ako dito sa unahan, murag tuwa dito. Mga kaigtuunan, si Senadora Amy Marcos yun ang nipahayag nini. Ingon ang atong Senadora, si Senator Amy Marcos, hindi lang simpleng agawan ng pwesto ang nangyayari. May malaking plano palawigin ang termino ni Bongbong Marcos hanggang 2031 at tigilan ang 2028 election. So let us all be vigilant kay dili ni maayo. It would benefit them kadto mga gukdonon na unta mawala ang pagpanggukod kanila kay magpadayon man ang ilang paglingkod hangtod 2031. Nahadlok sila nga kung mawala na si Bongbong, si Bay Bay M, kung mawala na, sigurado nga sila usab sulod, musulod sa karsel, hikap, imas rihas po ng mga hitabo ni ining mga kongresista. Ingon pa ni Senator Amy Marcos, because the problem is that the impeachment will likely lose in the Senate and Vice President Sara could still win in 2028. That is why the discussion is to move ahead with the Constituent Assembly or CONAS. So, buti pasabot, charter change na mga kaigsunan ang katapusang baraha ni ining administrasyon. Ipaningot na siguro na sila, gipang nervyos na, hadlok na ni sila, umya sigurado gyud nga di manggil mulampos ning ilang impeachment. So dinhi na sila sa katapusang baraha, gisugdan na nila ato ning barahon mga kaigsunan kay itatanan laro og tataw dili pabor sa katawhan kining ilang pagabuhaton kun dili pabor sa ilang mga laom nga mga bulga. Mga kaigsunan, gisang-gisa na yun sa Supreme Court. Isa na si mga rason. Wa nakasabot ang administrasyon karon kaysa matag pangutana niadtong mga unprogram funds nga ipalusot sa tulo ka tuig nga budget 2024, 25, 26 tulo ka tuig mga budget nga ipalusot mga kaigsunan. All those budgets, grabe ka daghan ang mga unprogram, mga bilyones nga ang program, o karon ni-question na sa Supreme Court, ipaningot na ni sila kay lisod yun nilang tubagon. O di yun nila kayang tubagon. O mo ni karon nga, wala sila ilaing buhaton,
ano ta sa charter change. Anya, di magyud nila up and down si Speaker Romualdez, di magyud nila kaya, kay musigaw man eh, kung unsay nang tinuod yun ang nanghitabo, mubalik man eh, nga to sa presidente na siyang utok, mga kaigsunan, ang atong presidente kuno mo ay utok, meaning makalilisan na pagpangawat, di yun nila pwedeng ipin down si Speaker Romualdez, di nila pwedeng tumisok, kung di nila pwedeng pailan ng kaso, mauni ang nanghitabo karon eh, Ombudsman, Remonia, paili ko ng kaso, tanaw na itong kaya ba nimo? Kay kami, sigurado yun, ako, sigurado yun, di ginan nimo kaya. Apan, mga kaigsunan, unsa na may nanghitabo karon sa atong nasul? Hinay-hinay na imbati sa mga katawhan, bagang doot sa katawhan, gibati na ang tapait sa kahintang sa atong nasod. Hinay-hinay. Sinking, kung barko pa ni, palubog na, palunod na, malunod na ang atong nasod. Paingo na, the country is already sinking. May 21, 2026, ang World Bank mag-warning na, mga kaisunan, World Bank nag-ingon, weaker income, higher food prices in the Philippines. So, gamay na lang gani ang income sa tao, taas na ang presyo sa mga palaliton din sa atong nasod, mag-anam kadaghan ng mga pobre, mag-anam kadaghan ang krimen, apan, wa man po ni sila'y problema kay ilaman ng kapulisan, mo report ramang yun na nga gamay ra ang krimen. So, money nga, chill-chill lang ng mga hayop, chill-chill ra yun. Wag yun na sila'y problema. Apan ang kamatuuran, grabe na ang paglisod sa atong nasod. Pero ramdam na ng bawat Pilipino. Apan, kaning nang hitabo karon nga pagbagsak sa atong ekonomiya, pero tinilingiga sa rason. Ang atong presidente, nabasa din na ko, hingon siya, he blamed iyang gibasol ang nanghitabo karon sa Middle East kanang giyera sa Amerika o sa Iran. Naunsa namang kaintawon, Mr. President? Oy, pagkawa ba yun nimo tao ay una-una nga niyatong 2020, 21, 22, grabe nga pandemic, why wala yung lihok halos ang atong ekonomiya, walay trabaho ang mga katawhan, pero wa man maingani, wa man maisama ni ini karon nanghitabo sa atong nasod. Karon grabe naman yun, Mr. President. Huwag baka maluoy sa atong mga katawan. Grabe na ba yan yung nanghitabo karon? Grabe na yun. Unya, kay wa man mo'y gibuhat, puro raman mo paggukod sa inyong mga kontra sa politika, puro raman mo pagtanaw ng magpabilin mo din ha sa gahong, ang inyo karong ibasol na yun, basulon na yun ninyo kanang gera sa Iran o sa Amerika nga pwertira tong layo ha, kung aduna may pagsaka sa presyo sa gasolina o sa krudo, gamay raman ka na nga apikto sa ekonomiya. Ang tinuod gayud nga napaapikto sa atong ekonomiya, mao ka ng makalilisang na korupsyon na nanghitabo karon o makalilisang na panggukod sa mga kontra sa politika na gitanaw ka na it is unhealthy. Dili gayud matarong o maayo na political na kalihukan kung imo nang gukdon ang imo mga kontra o gipasulod nimo sa presuhan. April 2026, ang Bangko Sentral ng Pilipinas. January to April 2026, $7.4 billion ang deficit. Deficit, balance of payment, buti pasabot ang nanggawas na salapi versus nisulod na dolyaris, ni gawas na dolyar versus ni sulod, ni abot og $7.4 billion. Kung i-convert ni mo ni sa isinta, sobra ni siya nearly 450 billion pesos January to April 2026 pa lamang na kaisunan. April, $2.1 billion deficit. March, $2.6 billion deficit. Gamay ang collection sa atong BIR, gamay ang collection sa atong Bureau of Customs,
tungod kay gamay ra ang lihok sa atong negosyo sa ekonomiya, nang hawa na ang mga investors. Kung gamay ang collection, dako ang galastuhanan, wagoy laing buti pasabot niya na hagsa mangutang ang Pilipinas aron lang ibayad sa mga gastuhonon, mga silduhanan o uban pa. Mao na ni karon ang nanghitabo sa atong nasod. Nag-anan na kadako ang atong utang. Ingon pa ni Cora Gidute, official sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mao ni ang GP sa Investors Relation Office. Ingon pa niya, maraming investor na ang nag-pull out dahil sa korupsyon. Sa past 3 years, negative na po ang Pilipinas. Meaning, dolyar na pumasok as against dolyar na lumabas sa mga investors, negative na ang Pilipinas. Ingon pa ni Cora Gidute, ang GP sa Investors Relation Office, wala nang patutunguhan ang Pilipinas. Wa na yu'y padulnan. Mabitaw nga, dispirado na ang Mindanao. Dispirado na yun kayo ang Mindanao. Ingon pa sa mga taga Mindanao, labi na katong naa sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao or BARM. Naganihan, nakauban ako daghan kay mga Muslims sa among kalihukan sa PDP, laban o sa raids. Motong ningon yun sila ang kasamok karon inungdan ragayod, mao kining tinguha sa mga politiko labi na ng atong presidente. Mindanao now wants to separate from the republic. Kinahanglan muhawa ng Mindanao sa republika sa Pilipinas. Puro politika at posisyon na lang ang nasa isipan nila. Di na nila iniisip ang ekonomiya ng bansa. Wa na hunahunaan nila ang ekonomiya sa atong nasod. Mga kaigsoonan, nagtaas ang atong krimen, nagdaghan ang mga adik, Mayo 10, 2026, amahan o ganak na natulog, patay, human giluba sa adik na suspect. Inahan, critical, nang hitabo ni didto sa Naga, mga kaigsoonan. Sa amang pagi, ni atong panahon ni Presidente Marcos Sr., grabe ng pagkanaog sa peso na kantidad, karon ang $1 61.59 pesos na. Layo ra sa pagkanaog ni Presidente Duterte, nakaagi pa og pandemic, nakaagi pa og daghan kay mga proyekto build apan niadtong higayuna ang peso versus dollar 54 pesos lamang sa iyang pagkanaog. Karon mga kaigsoonan, sitting president siya mismo naglingkod, 61 pesos and 59 centavos ang kantidad sa peso batok sa usa ka dolyar. Mga kaigsoonan, hapit naman mapupos ang atong panahon ng atong programa. Palihog kuno paminaw mo sa akong pangutana. Kinsa man ang baguhay pa lamang, tulo niini ka mga makatubag niini nga pangutana adunay makadawat og tag 500 pesos nga premyo. Baguhay pa lamang usa ka personahe na kuno naghimo, nagpataka og report, naghatag og comment batok sa panglawas sa atong presidente na pailan og kaso, walay bail apan sa dihang doon na abogado nga ni-representa kaniya dito sa korte, gitagaan siya og piyansa, gamay na lang ang kantidad ang piyansa, nakagawas dayon usan ni ka personahe sa media, inilaming nga tao sa daghan ng mga katuigan o karon gawas no na tungod kay papiyansa. Ang first three nga makatubang ni ini, tagaan na ito premium at tag 500, o niya dili na lang ako basahon, basta

0: Okay, manamilit ako. Isang atagan ng pagtagad ng kanyang mga kwan, doon na tayo mga greetings after Luis Sabas, good evening Sir Nestor, timbaya ko ni Mayor Mier, Arot Tau, Albor Vice Mayor, Dandan Samar, watching from Habitat Buhol, then Sim is watching, Patrick Panong Ridulia Mona, ang mablema na mga tao, mabutar nila ni Marcos Duterte, mablema yun, pero bito pa ni mabutar ni Rodrigo, why problema, that's why Marcos Indaog, we will support him, humanapan, in the early, nagtubag na Rita Olaybar Miguelis, maayong adlaw sa tanan na Minaw. O kinsay presidente, we will support him even though diha ko ni Robredo, pero lain presidente, of course, suportahan na to. Okay, humana ang election. Mga kaigsunan, taga-ayuwa, pagtubag, kay Murag Dunay nakatubag, pero sipya kang selling. Ikang kang dudong Billy Hobbs, Nagto kang Roslyn Arman Boyboy is also watching. Nagto kang Rita Milicor Celerinos is also watching. Sir, na ako pang utanan ba? Ang tanan ba ang makadawat sa 10 pesos na bugas? Dili na pili-pili. Ako pa nang i-verify kani Merlita. Brad Rizan Mahamud is also watching. Good evening, Brad. Good evening kaninyo. Mga kaisunan, dili na ko ipadayag ang mga nakadaog. The first three, kinahanglan in saktong spelling. Wa naman tayo igong panahon ng atong programa ang kagamhanan nato karon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. May gabi ka na kong tanan. Dalay ko ng Diyos. Mabuhay ang Pilipino.
1: Maukad to ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatilingban o tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan, dato karon.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
5: Isguda na doon mga higala kining appendicitis. Delikado kini mga higala. Kumubuto manggun ang appendix. Maglead manggun ni mga higala sa pagka-poison sa mga silingan ng mga internal organ nato. Ang kagaw, nagakosog inflammation ng mga bakterya, pwede siya mag-spread out pa ingon sa itong mga lugo. Maka-ICU ni delikado ni mga. Laminagin sa mga bata. Manangkita mga ginikanan, dili na ito baliwalaon ang pagpanagin kid sa tiyan sa itong mga bata. Tinuon na. Bacteria number one ang causes aning appendicitis. Kagaw. O niya, imonitor yun ang bata. Labinag yun sa mga bata nga dili kabawas. Constipated. Dapat kada adlaw kumahimo lang, no? Makabawas yun ang mga bata. O sa manggun ni, ang kaning hugaw manggun, no? Kaning mga pupo na to. Pag mag-cause nag-infection dito sa colon, ang infection mo paingon sa appendix, pwede na mag-cause ng appendicitis. So dapat makabawas yun sa mga bata every day or every other day. Depende na siya sa kwan, frequency sa bowel movement sa usa ka tao. Kung every other day ka magbawas, dapat i-maintain yun na. Kung every day ka magbawas, mas labing maayo. Depende mga higala sa imuhang frequency sa bowel movement. Dahil lahi man tao mga higala metabolism. May uban mga higala tagduha magbawas sa usa ka adlaw. May uban mga higala every other day. Normal nila or every 2 days. Pero kung lima kaadlaw na nga wala kay bawas-bawas, delikado na. Usbon ako. Another one nga pwedeng nga causes sa sakit sa tiyan is appendicitis. Muna ako ga-recommend gigog D3 Bio sa mga bata. Kay kana mga kagawon nga naas tiyan, pwede na mag-lead og amoeba. Ang amoeba usab mga higala, amoebiasis, mag-lead po ni sa pagpanakit sa tiyan. Mga bakterya nga naas sa tuang digestive system, sa tuang colon. Kung kana sila mudaghan mga higala, mag-lead na sila infection. Muna ang D3 D3 Bio, usa sa mga benefits na makuha na to sa pag-inom sa D3 Bio. Unang-una, yahang ginapatay ang mga bakterya nga naa sa tuang colon or either sa tuang gamayng tinai or either sa tuang stomach. Iyahan ang ginapatay. Ikaduha, ang D3 Bio gapanaghan sa tuang mga normal flora. Gapanaghan siya sa tuang good bakterya. Muna inindod kayo. Another one is kining colic. No? Kining colic. Ang sakit sa tiyan, galagandagan, wala siya permanente ka area nga gasakit, gahilam ang tiyan, gahapdos imong tiyan, gaasedig ka, nga gadayariya pagyug ka. Muna kinaiya mga higala sa gastroenteritis. Na yung mga infection, nakaon na to mga pagkaon nga contaminated sa bakterya. No, ameba, no, ako na ningisgutan, pwede mag-lead ni siya sa panakit sa tiyan o diarrhea. Muna, D3 Bio sa mga bata, patsada kaayong para na kuno ang common good nga sakit sa bata. Magtubo siya, ubo, sipon, trangkaso. Another one is kanang pagpanakit sa tiyan. Delikado na siya nga mga sakit. Muna nga, mas maayong nga ipamintain ang bata o kanang vitamins or D3 Bio. D3 Bio na lang. Ipamintain sa bata para nga maproteksyonan na to ang bata. Samtang gatubo siya against anang mga bakterya nga gakosog infection sa tiyan or either gakosog infection sa baga. Pneumonia. Kana, most common na siya nga sakit sa bata nga gatubo. Or either diarrhea. Which is hadlo kaayong mga higala ng diarrhea. Kadehydrate na. Ang kini infection pwede usa mag-lead na sa pagpanakit sa tiyan. Kung may edad na, sabi na sa mga babae, pwede nga ang bukol sa matres kung naamoy

0: ko sa mga herbal nga mga ditribayo dito eh, kung may tisay, titesting ko pag inom. Pag testing na kung inom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ningom ang doktor nga biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa ditribayo kung may tisay kung dito eh. Karoy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
1: DTX 500, mabilis sa mga butika. Ditribayo, mabibilis sa mga butika. Ditribayo.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ako sigi ingon nga bangon-bangon. Mumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakamamatuod ko. Nindot yun. Ado na ipikto. GTX.
2: Mabibilis sa mga butika.
3: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Buhol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Maayong panglawas, bato, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress at dumay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. Ug panghunahuna aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Maka Buhay Plus Capsule aron mabagukan ang bisikan unsang balatian sa baya sa pag-ehersisyo, saktong diet og nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Maka Buhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL Maka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.

0: Oras sa DYRD, ang friend mo forever, alas 9:41.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
2: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen,

0: and appliances ug daghan pa. Ana nay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Igala, kumusta? Maayong gabi in. Ano sa panginyong ipaabot sa kanunay nga tulumanon sa Tagbilaran by Night, ang labing pinaminaw nga programa sa radio dinhi sa Bohol, matagabi gawa sa adlaw nga Domingo. Kininausab si Allen Doidora, mag-uban-uban ta hangtod sa alas 11 sa kagabinon. Maghatod sa labing uhay mga panghitabo dinhi sa itong lalawigan sa Bohol. Uban usab sa itong mga TBN reporters nga mohatod sa ilang nahipos nga balita karong nga mga orasa. Nanukad gikan sa tambalanan sa Governor Celestino Galliares Hospital, Alerto Jun Gutierrez. Mga balita sa kalungsuran, the Barker Cell Revolador o mayroon man sa Tagbilaran City Police Station, Rumbuka, Puyli Maestrado. Uban sa Picas, Lawak, Engineer Gilbert Tulup. Dito sab sa transmitter o sa tanan na itong mga kaubanan sa pagsibya karong nga gabi una. Welcome o mayong gabi eh. Doon na mo'y butapinangat sa itong tulumanon. Itawag, i-text sa itong mga hotline numbers sa itong Globe 09 sa itong Smart 09 and 8 9 5 4 3 7 7 8, atong Globe Line 09 5 2 5 5 8 2 7 6 0, og landline mayon man po ang atuang text klamo number kay atong hatagan ug pagtagad karong gabi una. Tanan ninyong boat padangat sa tong tulumanon mga higala, mga nagtan-aw og nagpaminaw nato pinaagi sa atuang Facebook Live sa DYRD Bohol, ang kasaligan na Facebook. Mayong pagtan-aw og mayong pagpaminaw sa mga online listeners pinaagi sa atuang website sa www.dyrdam.com. O sa tanan nga maabot sa itong Sibya karong gabi una, welcome o arangkada na punta sa lang edisyon sa itong tulumanon TBN Tagbilaran by Night. Tagbilaran by Night. Arita suluhan sa mga balita gikan sa mga TBN reporters. At unahon si The Barker Cell Remolador gikan sa kalungsuran. Go ahead, Cell.
1: Madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga binangga sukit ng paminaw na kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Mokabat kapin sa 1 million pesos ang kandidat sa nahimong kadaot sa nitabong sunog dito sa Barangay Taytay, Lungsod sa Itapi, Biyernes sa Buntag. Nanukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa
0: DYRD. Okay, salamat The Barker Cell Remolador. Uluhan sa balita, gikan ni Alerto Jun Gutierrez sa Tambalanan. Go ahead, Jun.
2: Yes, sir. Salamat kayo. May gabi, may gabi. May minang sunod dyan ng Tagbilaran by Night. May lang na tres ng Galeris Miling. Dapat po siklo sa Cortez, mga competition na yun, balik.
0: Nagasalamat, Alerto Jun Gutierrez. Bago itong mga uluhan sa mga balita, garong gabi una ang kumpletong detalye inyo mabati sa itong pagbalik.
3: Tagbilaran by Night.
4: Paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
5: DYRD Sniper ni Bay.
4: DYRD Sniper.
3: Tagbilaran by Night.
0: Marenda may gala sa itong tulumanon, Tagbilaran by Night. Pag-usap at itong mga pagpanimbaya o mga pangamusta sa itong mga suking tibiminaw, maayong gabi, maying adlaw nga Sabado. Pinsa 23 na mga higala sa Mayo 2026, kumusta o ginaut nga namos maying kahimtang sa panlawas perme. Kuyogitan ninyo mga kaisunan alang sa paghisgot sa labing uhay mga pangitabo. Dinhi sa itong probinsya sa Bohol o sa tanang mga panghitabo usab sa nasod Pilipinhon mga kaigsunan. Happy Fiesta sa tanang mga ga-fiesta karong adlawa o gasang napita ang mga nag-fiesta no? Sa mga barangayag, mga lungsod ang nagsaulog sa adlaw sa kapistahan karong adlaw nga Sabado. Happy Fiesta ninyong tanan diha o niya. Happy viewing sa ato ang mga nagtanaw sa Facebook Live sa DYRD ang kasiligan na Facebook no, padangat lang pud mo sa inyong mga mensahe kay ato ning tagsa-tagsaog basa ning inyong mga ipadangat diri nga mga mensahe no sa ato mga nagtanaw karon sa ato ang Facebook Live unya sa ato ang mga suking tipiminaw sa 1st, 2nd o sa 3rd district sa atong probinsya sa Bohol, mayong pagpamina usap. Sa atong mga drivers nga gasige pagkayod hangtod karong mga orasa, samtang paminaw po sa atong programa, mga tricycle drivers na to, no? Paminaw sa ilang mga tricycle. Ang ato ang mga jeepney o bus drivers, maragwa na yung biyahe ron, kagabiin naman kayo. No? Siguro doon ay mga last trip, mga van, bihire. Ah, kumusta og amping kanunay sa biyahe at mga habal-habal drivers pod. No, diha sa palibot sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mayong gabi ninyong tanan. Unya sa tanan lamang no nga maabot og nagpaminaw karon, nagtingog ang inyong mga radio diha, ang inyong mga cellphone. Mayong gabi ninyong tanan mga higala og kumusta. Welcome pag-usab sa itong programa Tagbilaran by Night. Atong ipaabot usab pag-usab no. Ang atong masubanon nga giningni ang pahibaw pod. Ilabi na to nga wa pa mahibaw nga do na tay kauban sa buhat. Sa kahaligi pod sa mga sakop sa media dinis tong probinsya sa Bohol. Unya opisyal po nato sa Bohol Tribe Media Association nga si by Rick Obedincio nga may taliwan in town mga kaisunan gauna-una na sa pagpanaw sa laing kalibutan no? Ang iyang haya karon na sa Princess Funeral Princess Funeral Home sa may barangay Meribilis Dawis no? Di pagkaabot ang munisipyo no tupad gini sa may minteryo diha no kung ari ka mauagi sa tunga nga kalsada paingog kining ni ang Dawis Panglao diri ka tunga dunay punerarya diha nga bag-o mga higala so diha karon ang gihaya ang patayng lawas atong amigo nga si by Rick Obedincio no nga usa-usab ka pioneering sa mga sakop sa usas mga pioneering sa mga media din sa tong probinsya sa Bohol no niya sa mga nungutanag unsay ihang sakit nga no ni kalitong ihang pagkamatay pay opisyal nga kining ni ang unsa ni gipagawas nga mensahe ang pamilya. Pero sa itong nahibawaan, agi na ito og operation si by Rick. No? Doon na siya ay colon cancer, mga higala. O niya, agi na ito pag-opera sa iyang colon. Niya itong nakalabay nga tuig, nahimong successful. Pero niya itong nakalabay nga adlaw. No? Kagahapong adlaw. No? Kalit na lamang nabugtuan sa iyang gininhawa ang atong amigo nga si by Rick Obedincio. Gidapan ni sa ospital diha sa Ramiro pero kining ni ang wa nagyod magdugay no. So pahulayng dayon by Rick no. So daghan pud tag mga memories no kay usa pud ni sa mga kugihan nato nga mga kauban bisan asang dapit no. Ang mga media coverage no gikan pa sa una hangtod last na makita ni atong adlaw nga Martes motoy atong last nga panagkita nga mitambong mi og regular nga session diha sa sangguni ang panlalawigan isip Capitol Beat reporter, no? Unya napod siya dito, siya po na-assign dito kanunay. So kanunay niming mag-abot lang among last nga panag hibagat o panagkita ni Bayrick Obedencio nito pag yung adlaw nga Martes mga higala. Ya, di yun mahibaw aning kinabuhi sa tao mga kaigsunan kay sa mong panagita ga ngisi-ngisi pa in town, no? O niya gikan pa punto sila na mista o gandihay daghan ang nasyak o nasubo, no? Kay baskog pa kayo way problema sa panglawas na uli-ulian ang iyang lawas gikan sa pag-opera ni atong nakalabayng tuig binato o okera, no? Pero mawalagi, no? Ang moabot manggitaan ng tanan, no? Di nato mahibawan mga higala ang kining ni ang kamatayon nato, no? So samtang buhi pa, enjoy og kining ni ang amping kanunay pod, no? Ngatong panglawas kanunay mapuy atong ampingan, no? Ilabi na og kining ni ang daghan pa tayo mga obligasyon po din sa kalibutan, no? So pag-usab by Rick, ayo-ayo sa pagbiyahe o gasang lapita ang imong biyahe, no? Sa laing kalibutan unya daghantang mga gikamingawan sa mga coverage, no? Atong 2017 dito sa Inabanga, YOLI, no? Kantong paghasi sa mga sakop sa Busayap, mga higala. Dito may gaunong may dito, why uli ay? Pila ka adlaw dito, mga higala. Almost a month tong gubat batok sa Busayap. Niyatong 2017, matuyo usas mga di po malimtan, no? Nga kauban sa trabaho. Nagatusong oras, may gala. Doon tayo 56 minuto sa milabay sa alas 9 sa kagabion, no? Itong mga pagpanimbaya po sa itong mga kaigsunang mga sugin di Piminaw di sa lungsod sa Cortes, sa New Lourdes Cortes, sa Aiso, mayong gabi o sa tanang mga taga Cortes. Kumusta o naot nga namos maing kahimtang sa panglawas perme mga kaigsunan. Hisgutag kining isyo bahin aning kasino mga kaigsunan, no? Kay nabuhi na pud ning isyo sa kasino karon dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Sanglit abi nato og di gyud makasud ning kasino gumikan kay ang simbahan ang ato ang civil society group dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Sa una pa pila na katuig ang nanglabay, may barog yun nga digyod angay pasudlan og kasino ang atong probinsya sa Bohol, no? Gumikan kay ang atong probinsya usa ka kining relihiyosong probinsya, no? 90% no dire mga Katoliko nga nagpuyo, no? 80-90% niya the rest lain-laing mga reliyon, no, din sa itong probinsya sa Bohol. Nakasintro ta sa itong lain-laing pagtuong at sa itong Ginoo nga kining ni ang sinsirong nag-alagad o niya family-oriented, no? Muna nga daghan ang supak ang atong simbahan o sana nga may supak hugot nga hugtanong may supak nga dunay kasino nga musud dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Bisan ang atong mga opisyalis karon, no, ang ato ang gobernador, no, ang ato ang mga sakop sa sangguniang panlalawigan atong mga provincial board members, sagad nila ni padayag nga kining ni ang dili angay pasudlan og kasino ang atong probinsya sa Bohol, mga higala, no? Gumikan kay panglantaw sa uban nga makaguba ni og kining ni ang kinabuhi, makaguba og pamilya, no? Sanglit kining kasino lahi ra gyud kuno og epekto ngadto sa mga tao, no? Kay basin og ang padre de pamilya manghungog, maadik aning kasino didto na tibok adlaw, mahurot ang kwarta og maguba ang pamilya, mga kaigsoonan. Atong adlaw nga milabayng adlaw ang nagpatawag og meeting, no, ang sangguniang panalawigan sanglit do na may giduso nga ordinansa nga gipasar sa first reading, mga kaigsoonan, nga ang unod sa ordinansa nga pugngan gyud ang bisan unsang klasing kasino nga musod dinhi sa tong probinsya sa Bohol, bisan unsang matang sa sugal, no, nga naglambigit o kasino mga higala, kinahanglang pugngan, barugan sa Bohol nga no to kasino ta dire, no, di ta magpasod og kining ni ang kasino gumikan kay moalagi mo na makaguba og kinabuhi, no, makabuslot og bulsa, makagubag pamilya, makagumas kaugmaon nato, no. Pero na sayran mga higala nga di ay pwede makapugong ang LGU, no, ang provincial government, ang mga ordinansahon sa provincial government, dili pwede nga dili pwede nga pugngan, no, ilang babagan ang pagsuod og kasino basta dunay prangkisa gikan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kon paggor mga higala, no. So dito na ukay ang tanang mga sakop sa komitiba nga abi nila og mao na gito yung title sa ilhang ordinansa, no, si board member Benji Arcamo may ga author aning maong ordinansa mga higala nga no to casino in Bohol. Abi nila og sumot na pero diha may mga kining ni ang unsa ni mga naukayan, no, nga desisyon sa korte, ha, nga ang ordinansa sa LGU dili makapugong sa pagsulod og pagsulod sa mga kasino, no, sa usa ka lugar basta dunay kining ni ang franchise mga higala, no, gikan sa Philippine Amusement Gaming Corporation, no. Kung atong i-cite tong Supreme Court decision mga higala, Magtahas versus Price Properties Corporation, diin gidesisyonan dito nga why gahom ang lokal nga mga ordinansa sa pagsupak o pagbaliwa sa nasudnong balaon, diin ang national law maoy gagama aning Philippine Amusement Gaming Corporation nga maupoy mo regulate sa mga casino games, mga kaigsoonan. Sa maong ruling, giilas Korte Suprema nga limitado ra gyud ang legislative power sa mga LGU tungod kay kini gidelegate ni nga power ngadto sa Kongreso. Gawas na lamang kung dunay amendments diha sa Kongreso nga amindahan nga dunay full power ang mga LGU nga mupugong or mubabag sa mga casino operator, pwede, pero karon wa pa may amendments ani mga higala, no. So mana nga ang mga LGU mga kaigsoonan, sama sa atong sangguniang panalawigan, di gyud pwede nga mubabag og dunay operator o casino dinhi sa atong probinsya sa Bohol, no. So klaro na kaayo nga makasuod gyud ni mga higala, no, samtang kadako ang atong probinsya sa Bohol, unya ang development ilabina diha sa nagunang tourist destination sa Bohol, ang lungsod sa Panglao, doon nag mga kasino nga musod ana og di gid makabugong ang atong mga opisyalis ani mga kaisunan, you know? Taman lang siguro sa panawagan, no, nga kining ni ang ilabi na ang ato mga civil society organization, ang simbahan, hangtod ra gyud mo babag mga higala, no, sa kining ni ang unsa ni sa magpadayag nga mo babag sila supak mi ani, pero og kining ni ang maghisgota og kining ni ang legislation mga higala nga magdili ani, di pwede kay nananay naanay desisyon sa Korte Suprema mga kaisunan. So wa tay mahimo anang bahina mga higala, ato na lang yung dawaton nga makasood gyud ang katong casino games dinhi sa tong probinsya sa Bohol, no. Nya dias Panglao gasugod de gani, no. 2018 pa dinhi ilahang operation diha sa kining casino game nga poker mga higala. Ha? 2018 pa rin eh. Adto pa na to, na-confirm ni atong adlaw nga Miyerkules. Adihang patawag ang tigom sa committee sa Sangguniang Panalawigan. Gipangutan na dito o kumpirmado ba gadunay casino game diha sa Panglao nga poker. Giconfirm sa mga konsihal. Tulukto ka mga konsihal nga nitambong diha sa lungsod sa Panglao. May kumpirma sila nga naana onya existing ning ilahang operation, onya for renewal ning ilahang permit, natagaan na din ng permit mga higala diha sa LGU sa lungsod sa Panglao without knowing sa mga opisyalis din sa probinsya. So murag na surprise ang ato ang mga opisyalis sa Kapitolyo, no, ato mga board member kanaan na di ay ga-operate na din eh. Nga wa man ta mahibaw ani. So manay usas mga kining ni ang concern pod mga higala sa provincial government o diha sa Sangguniang Panalawigan nga dunay mga musulod nga mga operator ani, sugal casino muditsura dito sa kining ni ang LGU, modepensa man pod ang LGU nga kami di pod may kapugong ana kay do naman sila pagkor permit franchise. So naamas balaod do na may kining ni ang Supreme Court decision nga dili pwede didan nga maka-operate ang mga casino basta do na ipakita nga kining ni ang pagkor permit, pagkor franchise. So among gipasulod. So mao toy nahitabo manggigala dias lungsod sa Panglao nga nakasuod gyud nang kining ni ang poker diha, no. Unya gumikan kay doon na may gisayit nga balaod, doon na may gisayit nga Supreme Court decision, magpadayon ang maong matang sa klase sa sugal mga higala nga poker og ang umaabot ani daghan pagyod ang lain-laing klase sa sugal. Ilabi na nga dunay mga 5-star hotel nga gipangtuko diha. Unya kasagaran sa mga 5-star hotel ra ba nagdapod na og kining ni ang mga casino, no. Dunay pasudlan pod na nila og kining ni ang mga casino operator mga gaisunan. So di na lang ta matinga, at least karon pa lang daan ato nang mahibaw-an nga pwede di ay ang casino din sa probinsya sa Bohol. Bisag kinsa ni bisag kinsa nga opisyal, bisag gobernador pa di gyud maka kining ni ang di makadili og di pod makapugong, no, sa pagsud sa casino mahigala. Depende na sa LGU, no. O gasang napita, di ribas nagbilaran, dunay muso dire, dito bas Panglao, dunay muso dito. Ha? Depende na nas mayor o iyahang isyuhan o kinini ang permit o dili, no? Pero ang sanguni ang bayan, ang sanguni ang panalawigan, no? Way gahom ang ilahang mga kung nugaling dunay kinini ang unsa ni kung dunay mga sanguni ang bayan o LGU nga mugama og ordinansa nga bawal gyud ta kasunod dire, di ta magbasulod, no? Pero og dunay mo mangeryoso nga musod o gasinod, wa gay mahimo, no? Ang mga ordinansa kay lagi doon na nay Supreme Court decision mga higala, no? Nga walay gahom ang mga kining walay gahom ang mga LGU og ang mga lugar nga ordinansa nga mopugong sa kasino mga higala. So mauna karon nga ato na lang dawato ni nga masudlan gyud og kasino. Dunay caller, may gabi.
6: Yes, of course. Mayong gabi ni mo, Sir Allen.
0: May gabi, Sir Patrick.
6: Oh, nindot ni isyu haron gabi yun na da.
0: Ah. Sa may ganahan pagka kasino?
6: Yes, of course. Paran ako, Sir Allen, paran ako, ayaw na. Ayaw ipasod ng natang sa sugal din na pita sa Bohol, no? Mm. Bohol is tabago. Dili po sa religyoso ni Bohol.
0: Mm.
6: Namay atong mga congressman ana Sir Allen, ato yung pauto amindahon ang balaod ana no kanang taga kanang sana games and newsbird kwan
0: pagkor
6: so amindahon na siya nga og kanang parang dili nga totally nga nationwide ang sugal pa sudlon ang kanang casino sa diya utrohon amindahon nila nga kanang nay mga lugar nga dili pa sudlan ba. Dili kay entero Pilipinas sudlan og mga pugo pugo ay ana no allergic mga pugo ay ana naman musubig ko na mga tawo na di ba in Luzon ako matum ko Baguio City naa kasino man nga ako na may atong mga congressman ilang mindahon ang balaura dili totally nga depende sa lugar gapon nga ilang pasudlan og sugal kanang gitawag kasino. Mindahon nga po nga atong Bohol, may bago Bohol, is religyoso ni Bohol gyud, makaguba pamilya.
0: Ngano makaguba man Sir Patrick?
6: Of course. Naay mga dure mga tawo nga hilig og sugal. Hilig sugal gyud. Mano ni gule mapilde magiyaway sa asawa. Magna, mani nugdangan ba sa kuan?
0: Og kanang sugal unsa may kalahian na sugal sa manok og sabong o swertres unsa may kalahian na kasino? Na,
6: tan-aw na ko mite Sir Allen para na ako no maura sa ngan sugal na agyod. Do na o ako niya na.
0: Kobserban. Inoon kining sabong regulated ni kay di man ikadadlaw.
6: Kada
0: every Sunday man og dunay mga okasyon, Bernes, Bakag, Sabado, dunay mga pista-pista, tigbakay, maora man di magid kadadlaw.
6: Yes, of course. So,
0: kining kasino all the time.
6: All the time na. Kurum dito. Kurum gina. So nga ko lang is namin itong mga congressman, ilang mindahon po na napita dia.
0: So ang mindahon.
6: Whether nationwide ba o dunay mga lugar nga dili po nila nga palamitan ng Bohol nga ang mga tao is majority nga dili pasudlan. So, dili ko po di apil ang Bohol. Ilan ko po na kay congressman biya gipili ba po sila. Mga po na kung mayingon sila nga ang kanapitang income yana, apil sa income di man may basihan Sir Allen.
0: Mulambo mo ng lugar.
6: Lambo.
0: Pero dunay kasino kay minilyon man po ng taxes ane.
6: Yes, of course. Pero guba. Ang atong itanong, atong kuan, kanang kasamtangan sa mga pamilya ba nga kuan, unsay ang ilang pagkuan, kanang pagpuyo
0: sa panglaw, nila. Sa panglaw ko, no, ang ilang casino game diha nga poker, bawal ko nung mga taga-Panglao o taga-Buhol muduwa, pero daghan man ang naingon nga doon naghapoy makasod.
6: Naghapoy. So, kanang balaura, Sir Allen, sigun sa imong kuan is kana itong 20,018 na sudlan na?
0: Maoy, nadunggan na ato sa mga konsehal nga ilang giingon nga 2018 ba di ay na.
6: So during the time of President President Duterte.
0: Oh, during the time Duterte.
6: Pastila, no? Kaya katong panahon ni Duterte, doon na po yung mga...
0: Nagagawa na ito, nagapugo.
6: Oh, mga pugo. Doon na po yung mga kanang mga China nga tuwag na paristo sa Indabaw, di ba? Daghan tong paristo. I don't know, asana na yung mga tawa na. Di ba?
0: Sible nga, gika na dito.
6: Oh, mauna, pugo. Ito, Tulusun. Tiglabay-labay ko na mo at Baguio City. Pugo. Oh, pugo. Pastilan. So, wak mo nga yung napita diha, Sir Alin, dapat na ikuan na sa mga, ano may, itong mga kurisman. So, ilan trabaho na na.
0: So, amindahan, o kinsa tong probinsya nga di gusto kasi, no?
6: Yes, of course. Oh, ilang, kwalang tapod.
0: Surbi tanis mga tao, gunahan mo kasi nog di, o niya, o majority ang muingog di, mo na iduso dito sa kongreso. Nga, ang mga tao, di gusto kasi, no? So, di may magpasod.
6: Oh, yes, of course, no. Ang simbahan, tanaw na ko, ang simbahan, no. Ang simbahan, dili o yun ang napita sa Mite, Sir Alain.
0: For sure. Usang gina sila ang musupa ka na.
6: Oh, di lang po kumukuha na Sir Alain, ha. May siyong bayo ko nga, pari o mga madre. Pero dili na. Ako lang is niya, ang ilang tawag na to sa taga-simbahan is, dili manggi-away ang sa matag pamilya na napita diha, no? Mao na ako ko ana pod. Mulaban pod ko sa nga mao na. Ato nga dili mag-away ang pamilya. So para nako truhon ako again di ko uyon anang Sir Alin anang matang kanang gitawag kasino.
0: Okay.
6: So maron ako
0: salamat. Alin, salamat Sir Patrick. Okay, tawag. Thank you. So pwede, no? Ang ato mga kongresman, kung sa ilahang pamaagi ana nga kinintulo na to ka mga kongresman, kinsa mo sponsor og bill nga paamindahan, no, ang national law nga usbon nga dili tanan pwede sulag kasino, na og supak ang mga tao, ha, di mo musod bahalag do na moy pagcor franchise. Sao man ang pagcor franchise niya mga majority sa mga katawhan, labi na deris Bohol nga di mo angay anang kasino-kasino, no? Doon ay maingon o parihar man sa ubang mga sugal. So may kalahian na sa sugal, suertres, ganing sabong, o guban ba, masyaw, no? Dako kalahian mga higala. Kay kung musod ka kasino, sag-usa ka ka, sag 24 hours ka diha magduwa, way mo badlong nimo niya gasigi nagduwa diha antol mahurot imong kwarta, ha, og deres buangan, ha, di man usa ka adlaw, ha, unya di pod ka adlaw niya gihimo pod ang kanang buwang nga sabong traditional pod na, no, unya naanda na ba nga sa atong mga trabahante nga mag lingaw-lingaw, gikan sa usa ka semana ng trabaho, maglingaw-lingaw na po dito sa pag-sabong og manok, no? Ginagmayng sugal. Maray lingaw sa mga Pilipino. Unya og surtres, di pumpadingog halos kada oras, kaya doon na may oras idro ng kuan. Surtres, bunsang oras na, alas katulo ba na sa usa ka adlaw, no? Alas 9, alas nabay alas 11 ana, no? So oras ana di takaso ito ana. So lahi ra og kuan, lahi ra diferensya og maghisgot tag kasino og kining ang mga sugal nga kining mga ginagmay mga higala kay di man ni magapordoy ning suertres, no? Di man magapordoy pud ning buwang gawas na lang og mo taya kag imong kinatibuk ang sweldo itaya dito, wagi kay mabilin sa mga pamilya. Maurag yung istorya, ha? Bungkag ang pamilya. Ha? Pero kaning kasino, mga higala, magkautang-utang ka ni? Swerte-swerte po, ba? O makadaog pa ka, o buinas po, no? Pero, maulag eh, no? Kining ni ang kuan ani ron, ang pungutana, o ang kining ni ang mga argumento ani og di na gini pungan mga higala, no? Musod gyud ni dere sa tong probinsya sa Bohol. Basta why pag-amendar sa national law sa pag-regulate sa pagkor mga higala, ato na lang yung nawaton nga masudlan gyud og kining ni ang casino sa probinsya sa Bohol. Nya ang rason pod ko no sa matud pa sa mga opisyales o mga kagawad sa lungsod sa Panglao nga ilang gi hatagan og resolution of no objection ang aplikante sa casino gumikan kay for another tourist attraction ang casino og income generating sa lungsod mga higala mo na ilahang gikuan nito. Aritas laing caller may gabi. Yes sir, may gabi.
7: Kabahin ang casino. Para na ho. Mapugnan pa iba ka kontra ang casino. Ang ato lalangan eh. Balansiho na lang ilay ma-share sa lungsod, sa probinsya o sa barangay.
0: Bahin-bahin.
7: Bahin kay aron welcome
0: sa
7: atas ang laban. Hindi ra mga nakinsay mo so diha. Kay unang-una kanto ra mga kortahan. Nya asa man pod na mo igasto ning kwarta. Kwarta na mo kagikan man ni sa blood control. So, morang bright season landis bawag si itong dakadaka niya. Kasi ino, tagpila ka milyon.
0: Manilondering man itong ilahan dito ko, no?
7: So, why exit ang among kwarta? Nga, okay rin ang kasino. At anang sugal na aman yun. Na pamanggaling hantak. Nga, ang mga hantakiro kuha sa laing lungsod gikan mudayo manawag pagwabay naman tayo niya labay hantak so galman na jawara by permit na pero hindi
0: ka
7: probinsya ang ay po na permitan siguro ba niya kanang yilubot bitaw ron hindi na na illegal na sa tanang lungsod. Kay aron laktot pagkasulti hasta nang kuan kana bita sa maingan nakalimot ko kana bata ang dili sa buwang ba kanang
0: tukis
7: magbuwang ra ni suksuok
0: tukis tukis
7: ha
0: tukis
7: tukis kana illegal po na Kay aron everybody's happy.
0: Everybody
7: lang ay ibaw na ka money speaks everybody listen wala na para na ho na naman ay kuhan sa Supreme Court na na so padayon na lang siguro na kay bisan pag si manabagan to si Mr. Kohler ganihan atong congressman ang siyang pagkuhan ni kung baba na nga huwag na ay kasino one way man na nga Moasinso. Moasinso ang gusto ka lugar na Asinso pa morgo na siya.
0: Asinso pa morgo.
7: Malabo. Kinahal lang Moasinso pa. Mungin na nga dawatan na lang nato ang kamatuoran nga di na takapagong ana kanang kasino. Basta po doon lahat kong bingo. Giwa man dito sa ICM ay.
0: Bitaw.
7: Ibao ka nga, maura na makapa-active sa utok sa itong mga senior citizen.
0: Correct. Bitaw.
7: Senior citizen nun, lupay-pay.
0: Lupay-pay na, gawa na bingo.
7: Alzheimer's disease. Balik po doon ta. Ay, illegal man to. Ano bang, basta as long di mo create o gubot, samok, ato eh, tagayon, illegal na to na.
0: Linaw, ramantong kuan, casino, bingo, amon to'y problema di SCM.
7: Wow, eh. Mga senior citizen to, ginangas kila. Murag na bata. Ay, asa man ko na exit ang ilang mga pensyon.
0: Wow.
7: Lingaw-lingaw, bagay lang mahihindang kagool. Ano, regod? So, mura pa yung tampon na nimo, Sir Allen.
0: Okay. Salamat. Oh. Kayo.
7: Mayong gabi. Salamat.
0: Mayong gabi. Okay. So, para everybody's happy, himoong legal tanan. Ha? Puslan man nga, di ginmapug nga ng kasino, ubang sugali ha, ipang legal na na. Ha? Ang mga congressman po ko noy atong ipanawagan, asinso pa morman. So, ug naay kasino mo asinso magyong lugar kay minilyon lagi ang buhis ani ang mga higala nga makuha, no? Kita bagag syudad o lungsod, no? Ngita kag ato Cebu, no? Ngita bagag kita bagag lugar dito Cebu nga naay kasino nga wa mo uswag, ha? Apil anas ka uswagan pero mo lagi ang gikahadlukan busuban nga basin og doon na na po yung mga ang musakang krimen, no? Natural kaluha man na mga higala, no? Kanang mga dautan nga mga epic na magi in every kuan development doon na dugyod niya kaakibat nga mga consequences po doon na po yung mga kaakibat na mga epekto sa community mga kaisunan. Apila na diha, no? Mga krimen, no? Mga illegal musaka ang illegal nga drugas, prostitution, no? Ugnaan ng kasino kay mo man ay kuan mga higala. Mo na iyang kaluha mga kaisunan. So mo na nga di na gyud mapugngan ang kining ni ang pag-sud sa kasino mga higala. Nagatusong oras. Report? Okay. Tapabuto ang mga report. Lito, maghinay sa akong pagyukbo sa banay ni pamilyang Sir Rick Obedincio Pahuay sa Dayon. God bless. Salamat. Ni Itan Magnum, kanang casino, okay rana. Kanang online casino o online gambling, maunay wadon kay daghang nabuang sa scatter. Yung saon man na nga ang DICT, niingon sila og doon na sila yung mga pamaagi nga wadon hangtod karon wa maghapon nila masumpo mga higala kining mga online games o parehas aning scatter. Ari sa atas balita gikan sa atong mga alagad mga TBN reporters, atong unahon ang mga balita nga nahipos gikan sa Kampo Daguhoy. Dunay nahitabong sunog kuno mukabat sa 1 million ka pesos. Dako ade ni si The Barker Cell Regulador Wesel.
8: Okay, nagangan salamat Len dito sa Rungsun Seta Pinaog daw humanggi lamoy sa kalayong sa Kapanimay dito sa Porok 5 sa Sityo Kaiboy Barangay Taytay Lungsod sa Itape. May responde ang kapulisan sa Itape human madawat ang alarma sa sunog og sa gihimong investigasyon sa responding sakop sa Bureau of Fire Protection sa Itape na sairan nga mong panimay ipanagiya sa Ronaldo Pongkol 38 anyos minyo og sa asoy niini ngadto sa mga tinugyanan sa Bureau of Fire Protection sa Itape nga way tao ang mong panimay atol sa mong kitabo paghidangat sa magtiayon sa ilang panimay gikan sa munisipyo. Gilamoy na sa kalayo ang ilang panimay. O gabase sa asoy usab sa mga silingan na ilang nabati ang kusog ng buto sud sa mong panimay o misunod pag-ulbo ang kalayo. Gibutyag sa mga fire investigator na mukabat kapin sa 1.1 million ang kantidad sa hinahimong kadaot niini na naglangkob sa solar panel. Kandidat ni sa 1 million pesos. Mga assorted nga jewelries. Kandidat usab sa 100,000 pesos. Motorsiklo. Kandidat sa 20,000 pesos. o 50,000 pesos nga salaping cash. O padayon pa nga gisusi sa mga fire investigator ang ginungdan sa maong sunog. O katong shoutout sa Kasinyas family diya sa Look Hagna. Welcome home dong, huwag ni Doc Mela. Uban sa bagay po, family ni Agaw Tita, ni Junel, o kang Tina, ingon man ni Lord, o kang Grace, kang Jig Jig, o kang Joanna, sa bagay po family. Nanukat, gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: D-Y-R-D. Daga salamat The Barker Cell Revolador may papaminaw Asterio Doy Sabas timbaya ko ni Junriel Masana Mayor Mirarucha de sa Punso Maribog Albor Vice Mayor Denden Samar from Habitat Bool ni Valerie Aiko good evening watching from Antiquera Titi Tatad watching from Co-Poblacion Cortes. Shout out ya sa itong mga silingan sa Cortes, mayong pagpaminaw o mayong gabi. Hisgot na mugpugo, adyo pato kay taga China may makasugal o daghang nakatrabahong Pinoy. O paabanga gundo, nanindag sudan, agaron, agilisag pigo ang taga Pinas nooy. Makasugal tanawa gahitak sa cellphone online scatter o daghang gahikog bitopod no katong pogo mga ang isyu mga pogo katong dihay mga kidnapping sa ilang mga kapwa Chinese toy usas mga kuan ato usas dakong isyu kay ang mga Chinese nga ay siguro'y o napildi o daghanay na gasto niya di nakabayad kidnapon no? O niya doon na po'y forced labor sa ilang mga kapwa Chinese sa Japan no? Ay bawal man dito sa China siguro o nagadiri sila ga negosyog pugo pero ang makaduwa ato taga China rabo ko no? Kanang casino okay rana kanang online casino o online gambling maunay wadon kay daghang nabuang sa scatter matod ni Ethan Magnum o Neil Atirik may pagpaminaw may gabi arita sa laing balita gikan sa Tambalanan mga balita nga nahipos ni Alerto Jun Gutierrez Goy Jun
9: hindi ka sentra sa kanagawa ng motosiklo kamagin ang banda o pick-up ay mental ang driver sa motosiklo ay pa general PTS 26 anyos hanggang po yun may puro play ibang may tuwagak na yan ito na sir ang namin ang alasun si sa'yo nga tutun na kini si Rap lulad yung ginagang ang motosiklo pa rin naunta kini sa Alonso sa Cortes apang pag-abot sa may darangay lapas Cortes dapat yun sa may sale gasoline station buwasa makabantay sa usap kay pickup nga may kalit o sud sa may gasoline station kay magpagas. Maganda nga kabangga kita ito ha. Umayang kapakalokok siya ni si Ralph. Huwag ito ni siya gisikyo sa tuwa nga tarasir sa 117 sa Cortes. Huwag ito ni Beres ng Galeas Medical Center. Huwag ito na sa Iran na nakaansong ganit balik. Na may tuwa nga bahay sa tiil ang ubunok ko sa kalawasan. Minunda nga karong nabi at tuwa nga gisuse. Para sa pinig at iman sa tuwa mga doktor. Nakatay nga driver sa pick-up na taga Davao City. Nga ipahilang si Alcacer Busahari Nawang. O kaning tag-iya aning motosiklo til amo aning Ralph Pistilios na nais lagi himo nga mga kasagutan. Gika lang din yung tangan sa Galeris Medical Center kay Gerleto Zubatsores ang Fred Cobrever Basta Balita Diwa Diyan sa Ligan sa Balita
0: Dagan salamat Alerto John Gutierrez nagatod sa oras may igala alas 10:33 na Balita

0: YY Home Builders Depot nagatanyag og gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical og plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento. Puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nabaligya usab sila og mga stainless mga PVC tank o nabaligya usab sila og mga empty drums. Og usab ang YY Home Builders Depot ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. At doon ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o doon na sila isangang mga tindahan diyan sa J. Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain ng mga klase ng mga pintal para sa mga simento, hoy og putaw. Ganaa ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Print Shop ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginahanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol di nagagabak kini o mga kandila mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa atong laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod ganato sa Anda di Boracay.
2: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guban pa. Tanan, ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipments.

0: Ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mapaulahi sa trend karo.

Atul sa may tinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jayparkislandresorts.com.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass.

0: Gas o Dingding. Nagapunapunusab ang Builderware sa Oxygen Acetylene o Compressed Air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
0: Giditox Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
3: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
4: Tagbilaran by night.
5: Parenta may gala sa itong tulumanon. Tagbilaran by night. Nagkatulong oras. Doon na tayo 47 minutos ang milabay sa alas 10 sa kagabion. Gauwan di ay mga higala, no? Kusog ko nung uwan dito sa Dawis. Karong mga orasa. May pagpaminaw ni Alan Amandurin Liga. Good evening, Tagbilaran by night ni Junior Bungkaras. Kanunay nagpaminaw sa San Vicente Baclayon. Ampo, amping tang kanunay og ampo. Salamat. Unya ni Buboy Inking. Good evening. Always watching from Cugon ni Alan Amandurin Liga. Good evening ni Kagaw Skag, maadyong gabi eh. Ni Morris John Vargas, ni Arita Humamoy, mayong pagpaminaw. O niya ni Delphine Sumampong, ni Cords Cobal, ni Lydia Arat, mayong pagpaminaw. Watching from Albor, Nensky Clarin Balo, condolence sa imong kaubans media. Watching and listening from San Isidro. Tagbilaran. Norma Daral, good evening. And God bless ni Jeffrey Arocha, good evening. Watching from San Vicente, Maribohok. Ni Villa Caballero, good evening TBN. Watching and condolence. Co-worker Rick Mediaman, salamat kayo. O niya, ni, sa panioban. Roy Patos is watching ni Teodoro Cahilog. Conrado Doria, may pagpaminaw ni Lito Maghinay, mayong gabi diha. O niya ni Ethan Magnum, kanang kasino okay ra na. Lito Maghinay, good evening. Akong pagyukbo sa banay ni pamilya Sir Rick Obedincio Pahuays Dayon. Salamat. O niya ni kinsa pa ni uban, Aritas Laing mga nag-view na to sa Facebook Live. Olen Salboner ni Teresita Rabanal Asiro, mayong gabi o maayong pagpaminaw no sa to mga nag view sa ato ang Facebook Live karong mga orasa. Para alam mo sa pagbarangat pa sa inyong mga mensahe no kay samtang duna pa tay igong oras basahon ang inyong mga mensahe mga pagpanimbaya dere sa to mga viewers karon sa ato ang Facebook Live. Oras hatod sa may tinguha sa ImmuniPlus traditional herbal drink. Ayaw kalimti sa kanunay ang pag-inom o ImmuniPlus alang sa mas ligon nga resistensya pag-boost sa atuang immune system. Promote healthy lifestyle ang ImmuniPlus mapalit sa nagkanibutikag mga tindahan sa inyong kalungsuran mayngan sa Dakbayan sa Tagbilaran. ImmuniPlus traditional herbal drink. Tanang sugal wadon kay makabuang na maoy nay makaingon mangawat og lubi. Oh, ugwa na kay pang sugal unya na naadik kag sugal. Mao na mangawat na lang ka. Ha, mang hold up ug uban pa kay ipang sugal. No? Kay kining sugal makaadik mga higala, labi nag dako kag pilde unya ganahan kang bawion kay sayangan ka sa imong kwartang na pilde. Ha, imo gyud nang pangitaag pamaagi nga matayag balik para mabawi ang imuhang na pilde sa sugal. So mana nga mohimo kag mga pamaagi hangtod nga moabot sa punto nga mangawat, mang hold up o guban pa, no? Mohimo nag mga krimen, mga higala, kay mao man ay kuan, mao man ay pamaagi nga makakita kag kwarta in easy way, easy money ba? So mana mangawat ta lang ka kay para makasugal, tinuod na, no? Usa na sa mga posibleng mahitabo mga higala kung doon na ay kasino, ingon sila mga kwartaan ray na ay kasino o dami mamusuway ana, ha? Dito si Bo bisa kinsa ramay pwede musod, no? O kasino o niya suway-suway ka hangtod lami madini, spin-spin ka dito sa imong ganahan nga duwa sa kasino hangtod nga kinirabang sugal wala bagi kuwanan ni wala bagi mo daog. Daog lang siguro ka sa kuan. Kining ni ang una pero kadugayan, no? Pildi gud. Mayong gabi eh, kinsa tagian ang balay na sunog sa poblasyon Maribuhok kaganihang kadlawon. Doon na tayo balita ni. Sara to itong balita andre. Sunog sa Maribuhok. Duhan ni kaandana diha sa Barangay Purok 5, Barangay Poblasyon, Lungsod Maribuhok. Gipanag-iya ko no ni Mithi Campo Sibaya, matod pas balita dere. O niya daghan ang gapuyo, 30 ka individual, way nang angol sa maong sunog sa maong balay mga higala. Ha? O niya, lain pa dere sa atong mga mensahe. Ni Villa Caballero ang daghan daghan na mang hold up pa sa kadalanan kay isugal sa kasino, posible nang mahitabo. Isabel Balier Villaber Hineroso Hinyoso Hakulba may pagpaminaw. Kung madayon ang kasino, kinahanglan gyud nga i-regulate nila dili open for all. Kung ang purpose ana para sa mga foreigner, automatic ang foreigner. Pero ang mga local bulanon ipaagi og application o assist kung qualified ba base sa iyang kahimtang kay og open for all daghang pamilyang mabungkag ana. Mao gyud. Kuha na lang og ingon ana. Show money. Ha? Og di kaabot imong kwartag 50 mil di ka kasud. Ana na lang. Kisa may mo sugal ang 50 mil. Kantor, yung mga kortaan. Teresita Rabanal, watching from Dawes. Ni Olen Salboner, watching from Danau, Antequera, Bohol. So, dapat, no? Pangitaag pamaagi nga ma-regulate o maayo. Di maghahatag o problema sa katilingban. Di maghahatag o problema sa mga pamilyang bulanon, no? Kay mo na ang nakita, no, sa ato ang mga opisyales sa ato mga magbabalaod, matod pa ni board member Benji Arcamo nga na daghan na ganing nabuang garon sa online games kaning scatter, how much more dugangan pa ni mo kasino, inigawas balay kasino na, ha, matod na kasino kay nabuang magkakwarta ra gamay, matod kasino kay bawion ang napilde sa kasino, no? So manay usas mga gilantaw mahigalang epekto, no, kung adunay musod nga kasino dinhi sa tong probinsya sa Bohol mga kaigsoonan, no, unya mo lagi nga di na mana nato mapugngan, no, kay duna na may Supreme Court decision nga ang mga local ordinances dili walay power, Walay power nga magpugong sa kining niang casino operator, no? Basta lang dunay kining niang prangkisa, no? Gikan sa Philippine Amusement Gaming Corporation, PAGCOR, mga higala, no? Klaro man na diha, no? Klaro na diha nga kining niang di good ma di good mapugngan, di makababag, di makapugong ang local ordinance sa mga LGU sa pagsuod sa mga casino operation sa bisan asa mga higala, pareha po din sa atong probinsya sa Bohol. Nagatusong oras, doon na tayo 56 minutos umilabay sa alas 10 arita sa tag maminog balita gamay gikan sa kauluhan mga higala. Magpabilin gihapon, no? Mga Duterte supporters, paminawa, magpabilin gihapon si kanhi presidente Duterteng makaditini dito sa kining ni ang ICC detention facility sa The Hague, Netherlands, mga higala, no? So napabakay chance nga makagawas ni si former President Digong sa presuhan sa The Hague, Netherlands, mga kaigsoonan.
6: Conference hearing sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa gitna nito, ipinag-utos ng ICC Trial Chamber 3 ang patuloy na pagdetine kay Duterte dahil sa posibilidad umano ng pagtakas. Nakatutok si Darlene Kai.
7: Mas malaki raw ang posibilidad na tumakas si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong kumpirmado na ang kaso niya ayon sa ICC o International Criminal Court. Kaya napagdesisyonan ng ICC Trial Chamber 3 na ituloy ang pagkakakulong sa kanya sa The Hague. Sa desisyong inilabas kahapon ng ICC Trial Chamber 3, sinabi nitong ang patuloy na hindi pagkilala ni Duterte sa jurisdiction ng ICC sa kanya ay pagpapakita na hindi siya susunod sa anumang utos mula sa korte oras na palayain siya. Ang pagkumpirma raw ng korte ng mga kasong crimes against humanity laban kay Duterte ay nagpataas ng panganib na tumakas siya sa tulong daw ng kanyang malawak na resources at contact gaya ng kanyang pamilya at mga taga-suporta sa Pilipinas. Kaya dapat daw patuloy siyang i-detain at hindi pa rin bigyan ng conditional release. Ang pag-review ng Trial Chamber 3 sa detention ni Duterte ay bahagi ng opisyal na prosesong kailangan gawin ng korte kada 120 days o 4 na buwan alinsunod sa Rome Statute. Sinagot din ng korte ang isinumiting impormasyon ng defense team na nakararanas umano si Duterte ng madalas na pagkahulog at kawalan ng balanse. Sabi pa ng depensa, wala nang kapasidad si Duterte na maalala ang ilang detalye para makapag-utos pa sa iba na mang impluwensya sa mga testigo o makialam sa proseso. Pero sabi ng korte, walang nakitang basihan ang 3 court-appointed medical experts na sumuli kay Duterte na baguhin ang kanyang kasalukuyang pagkakadetain. Ipinagpapasalamat ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs ang desisyon.
8: Sa mga biktima po, gumaan po ang pakiramdam nila dahil po nagpasya ang trial chamber na tuloy pong pagkulong kay Mr. Duterte. At ito po ay magandang balita po sa mga biktima kasi nakikita nila na malayo po siya sa kanila at kaligtasan po nila ay na-assure din po.
7: Samantala, tuloy ang unang SAROS conference hearing sa Miyerkules, May 27. Sa dokumentong inilabas ng ICC Trial Chamber 3 kahapon din, pinayagan ng korte si Duterte na hindi dumalo sa unang status conference. Pag-uusapan dito kung kailan ang simula ng trial o paglilitis, pati ang deadlines para sa magkabilang panig. Pag-uusapan din ang ilang detalye tulad ng pagprotekta sa mga saksi, deadline para sa victim's participation, lengguwaheng gagamitin sa trial at iba pang protocol.
8: Ang gusto po ng mga biktima ay agaran po at huwag na pong madelay yung pong paglilitis.
7: Darlene Kai, nakatutok, 24 oras.
5: Kisilutan, ugmaayo mga higala, ang atong kanhi presidente. Dito sa The Hague, Netherlands, mga kaigsoonan. Di gisa tugutan nga makatemporaryong makagawas. Kaya lagi, basin kung nagmuikyas. considering or bisan pa man sa ihang edad nga 80 ka pin na mga igala, gidudahan gihapon nga makaikyas gihapon binagi sa ihang lapad nga kontak ano o sa iyang pamilya. Nahala mga Duterte supporters, tabang na lamog ampo o naasa maayong kahimtang si Tatay Digong dito sa Dahig, Netherlands mga higala. Wa na tayo oras sa itong programa Tagbilaran by Night. Salamat kayo sa mga suking dibiminaw. Magdungdungog ta hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD, sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop, uban sa itong mga TBN reporters. Kini si Alin Doidora, maayong gabi, ika na itong tanan. Keep safe. God bless us all.
9: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulo, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit niya akong tutunlan. Nag-take lang ko 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na doon siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: DYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay.
6: Isa, dalawa, tatlo, apat, tayo ay lumundag. Lima, anim, pito, walo, tayo ay lumukso. Ayong lahat natutulog, gumising na.

sa tining nanindagin na mo, smuhang yung una.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: DYRD. Kinaham. Kanuna. Kanuna. Kanuna.

0: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
1: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugat lor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pensioner ka ba? Nanginahanglan o kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Eskwelas Corner Tumblot Street, Tagbilaran City Bohol ug naasad sila'y branch mahimutang sa Sentro Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.

0: Oh, ano mo kulaanon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Energy Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 Believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello, Sir Mel!
1: Hi, sa tanan. Nagpasalamat ko nga na aniya karon.
0: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MX3 Believer pud?
1: Permita na ay physical activities. Maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya, timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayon na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na kog MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa nako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
0: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
1: Walay sapayan, Cardi.
0: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: nakama?
1: Wa pa.
0: Naulian nakama?
1: Wa pa.
0: Naulian nakama?
1: Wa pa.
2: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma.
3: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian. Magniozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
0: Naulian nakama?
1: Gahapon pa.
0: Ah, kuya waoy.
3: Basta Niozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
4: Alagang unilabyan.
5: Phenylephrine HCl plus carfenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Niozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Magkaubo!

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsible.
2: Basta naay hilanat,
3: dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, iBiogesic!
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: gikan sa Diocesan Biblical Apostolate. Ani akining tulumanon, Lantawan. Usa ka tulumanon nga nagpadayag sa lunsay nga kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkamagtutukod sa nag-inusarang simbahan nga naglukop sa tibuok kalibutan, ang simbahan nga iyang gipasaligan nga iyang pagaubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan ug bisan pa ang gahom sa impyerno dili gayod makadlumpag niini, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pusa sa musunod ka o sa katakna, amo kamong gidapit sa pagpakiguban ka na mo dinhinining atong tulumanon, Lantawan.
1: Maigson ko, kumusta kamong tanan? Ani na sa bitas sa atong tulumanon ang Lantawan. Usa kini ka programa nga gisibya dinhi sa station DYRD Worldwide, ubos kini sa pagdumala og pagpaloyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Una sa tanan, ato nga pasalamatan ang ato nga langitong amahan nga sa kanunay naghatag kanato sa gasa sa kinabuhi. Labi na sa mayong panglawas nga iyang gihatag kanato. Ngon mo usab sa mga financial aspect nga diin siya nagatubag usab sa ato nga mga panginahanglanon ug usab sa kalinaw sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, kalinaw sa atong tagsa-tagsa ka pamuyo sa atong nasod nga Pilipinhon ug kalinaw sa tibuok kalibutan. Sa ato nga mga igsuono diha sa gawas sa atong nasod nga Pilipinhon o bisan asan dapita, live kita pinagi sa atong FB page dinhi sa station DYRD, no, ang DYRD Bohol, ang Kasaligan Facebook. So live kita karon, pinagi sa ato nga kahimanan diha, no, kay akong brother, no, si Misael Pumatong nag hook up karon, no, nag sunod sa atong programa kay naglawig ligi siya sa iyang gisakyan diha nga barko ug usab diha ni Peter, no, ug usab ato diha yung pagtimbaya ug mayong pagpaminaw, no, sa atong mga tigpaminawan, no, nganha sa Konsolasyon Cebu, nganha ni Nangnila, no, inting Quiapo nga naminaw sa atong programa, ni Dines Quiapo, ni Angeli Paho, ni Dart Chong Paho, no, diha sa Konsolasyon Cebu. So kaninyo si Nangnila aho ning iyaan, no, kumusta kamong tanan diha. Ug usab ato nga pagtimbaya, no, nganha sa ato nga mga suking tigpaminawan nganha ni kagawad Pariweng Otsia sa Barangay Mansasa, ni kagawad Dani Abiliana sa Kugon, no, good morning usab diha, ni Sister Nida Risio mayang pagpaminaw diha, no, ni Judge Dudo Inting diha sa Tudela, ug usab diha ni Dindo ug ni Edsel Inting nga naminaw usab sa ato nga tulumanon. Good morning to Lando ug Villa Sanchez, ni Brad Art ug ni Sister Tani Amuncio sa Baclayon, or BB Baricuatro. Good morning to Judge George Cabalet ug ni Ma'am Carmen diha, ni Judge Raul Barbaruna ug usab diha ni Brad Idilumba, no, siyang Edelweiss Radiator Repair Shop da sa corner Tamblot ug GE Clarin Street haduol sa Campo da Gohoy. Ug usab diha ni nung Bibin is Inting, ni nang Esther Daling, ni Mr. Rizan Lumuntad, ni Sabrad Sami og ni Lilibeth Cal diha. Ug usab may pagpaminaw diha, no, sa atong mahigala sa lungsod sa Panglao sa Klinista Family ni Kapitan Lando diha, no, Klinista ni kagawad si Pring o Claudit Klinista nga atua karon sa Norway pero nagatubay gihapon sila sa atong programa, no. So maayong pagpaminaw diha kagawad si Pring o Claudit aklinista diha sa Norway, no? Ug usab niya ninang sini sa rabya kabasis boy pilo pumatong ni Narlin Inting Puhas. Ug usab niya may pagpaminaw, no, ni Amon ug ni Abit pumatong ni Manoy Ben ug Bita pumatong. Ug usab diha may pagpaminaw ni sa panimalay diha ni Ninong Gamay, no, nilang Inday Katalbas diha nga nag-hook up usab sa ato nga tulumanon. Ug usab diha sa atong mga higala diha sa Montanya Baclayo, no, sa talag sa family ni Ma'am Flora ug ni Tikyo, ni Engineer Bibot Apali ug ni Ma'am Che Gingging Ubang nagatubay usab sa atong tulumanon. Sa PMI Caligis Bohol, may pagpaminaw diha ni Attorney Floricel Pudot, Captain Josue de City, Ma'am Cici Lumutos, ni Ma'am Flor Arancon, ug usab diha ni Engineer Jose Suilio ug ni Ma'am Inday diha. Good morning. Ug usab diha ni Nuno ug Marilyn Paumig, may pagpaminaw usab sa atong mahigala diha sa barangay or Katipunan man sa, no, ni Vidya Rimulador Biloy, Esther ug Ruli Rimulador, Boy Villamor ug ni John Mill diha. Ni Sir Ani Corrales Diaz Poblacion 3, good morning. Ni Ma'am Bibi Adaptar Emil Romero, Zin Ulyerente ug ni Salvio Madanggit diha sa Balilihan, no. Ug usab ang pagpaminaw diha ni Nong Salvio ug Nestor Sima Franca, ni Mr. Zaldi Torion, ni Ma'am Inday Sumaylo sa kumakabanan sa Bible Apostolate, pinanguluhan sa among director Father Julius Lupo. Ug usab diha sa among kanhi mga director Father Victor Turalba, Father Boots Palapar, ni Ma'am Chita Maniwang, no. Ug ato dayong pasubo, no, sa kamatayo ni Brad Mike Maniwang, no, gilubong na ato miagi nga I think that was Tuesday or Monday ba to, kay dito man ta sa General Santos aning mga panahon, no, dito ta sa Coronadal rather, no, sa South Cotabato for a very important activity na to diha, no. Ug usab diha kaninyo Ma'am Chita condolence, no. Ug usab diha mga pagpaminaw diha ni Ma'am Puli Garsuta, Sonia Kapirig, Dulce Camatso, ni Lita Turalba og ni Father Darwin Gitgano sa kumakobanan sa Department of Agrarian Reform. Good morning diha, no, mo pagpaminaw sa among mga guards din ni Binzi, ni July, ni Mario, no, ni Boy Hale og Marifel Torero, good morning. Ni Hale Bungato, ni Shirley Samafranca diha, ni Judith Simine, good morning. To Engineer Bini Muyalde, ni Helen Sumampong Churing Adaptar, no, ni Luis Gomez diha, ni Danny og Fisiplo, ni Ason Estocado Noronio og ni Sir John diha, good morning. Ni Marilyn og Alan Inting, ni Nisin Manoy Chris og ni Aika Parides, no, ni RC Maruhom, ni Francis Baogbog Dodong Concepcion, ni Tony Maligsa, ni Kusitragas Ijing Kuyno, ni Yupi og ni Sir John Gies diha, good morning. Og usab diha ni Dubdong og ni Babit Godes, may pagpaminaw usab diha ni Kagawad Maluhom Mamil og Kagawad Jaime diha sa lungsod sa Cortes. Ni Nang Asuncion Apostol, good morning, no, diha sa lungsod sa Cortes usab. Ni Dudong og Fe Elaya, ni may pagpaminaw usab diha ni Cha Alderete, no, ni Sir Ide og Joey Burha, good morning. Ni former congressman Edgar Chato og ni Ma'am Purisa diha, good morning usab diha. Ni Prun Morales og ni Colin, ni Judith Mandin, ni Sionery Kamadas diha, no, ni Brad Atoy Kusap, ni Engineer Stephen Cobillo, ni Sir Minard Butalid, ni Nong Hele Bertomen og ni Nong Manuel Bertomen, good morning diha. May pagpaminaw usab diha ni Ruel Helen Nicole og Chelsea Pumatong, ni Kagawad Jerry Pabi, good morning. Ni Nang Wilma Gran, ni Lupina, ni Kadoy Pisarit diha, ni Mr. Nilo Pamaong, ni Ikon Edwin Ogwalay Inting, ni Jessica Ughidi Acero, ni Mamayit og ni Sir Buboy Liko nga nagatubay usab sa ato nga tulumanon. Og usab may pagpaminaw diha, no, ni Ma'am Norma Beldia, good morning. Ni Sir Argio og ni Ma'am Milisimo diha. Og usab diha ni Norma Simanya, ni Trini Castulo, ni Carmen Alo sa tong higala usab. Ni Titi Tony Sarabia, good morning. Og usab diha ni Ma'am Pam Leso, ni Dr. Caroline May Dacquio. Og usab diha mayong pagpaminaw ni Daisy Ongkog sa tong higala des kaingit Binders, good morning. No nganha ni Sarya utuan liklik arado imiat og Jesusan barimbao ni Mayet Suarez ni Aida Tirante ni Brad Ula diha ni Ining diha Silya Tumulak ni Pitoy ni Lua good morning Andes og dili August Junior og Bertie Kibol ni Isoy ni Lua good morning ni Tito ni Lua Graya ni Lua Maloy no kulanti si og Dongki Tumulak buy diha dudong og Patit August da mayong pagpaminaw og usab diha mayong pagpaminaw no sa atong mga higala usab ni Ma'am ni Arman Kadayday no usab diha ni Brad Efrain Tabaong no ni Sister Jenny Rata good morning usab so sa tanan natong mga suking mga tigpaminawan hinotonta nga ang Ginoo anaa nato kanunay nagauban no maigsun ko sa nasandan ato karong pagbasahon ang atong santos nga ebanghelyo.

Long niya nakabati po ta sa iyang sibya nga iyang gikontra po ang sabadista. Mauna nga galibog ta o unsa yung grupo ini nga atong amigo. Mauna nga dili tingali po niya sa sabadista pero may advocate siya nga ang ilang adlaw nga ipapahulay is Saturday sumala sa kalendaryo. Adlaw nga Sabado sumala sa kalendaryo. Ang atong pagtuo nga siya sabadista pero misupak man pod sa pagtulunan sa sabadista. Nga kining atong amigo nga way klaro mikontra ni siya sa gitawag na tog ecumenism. Ang panaghiusa kay kuno matod pa niya ang ecumenism kon naa ang kaiusahan sa mga lain-laing reliyon nga mo'y gitinguha sa atong Santo Papa, nga mo'y gitinguha sa Santa Iglesia, nga matod pa niya, iya kuno ni sa yawa. Muna'y iyang term gigamit ha? Iya kuno sa yawa. Kining maghisgota og ecumenism. Maigsuon ko, buot og tinguha sa mga santos o mismo si Kristo miingon. Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 17 versikulo 21. Aron silang tanan mausa, maingon nga ikaw amahan aniya kanako og ako anaa kanimo. So tinguha ni Kristo. Nga magkahiusa ang tanan. Buot bang ipasabot nga o maghisgotag kahiusahan or ecumenism nga kini gipropagate ni Kristo, buot bang ipasabot migo nga si Kristo kay nag-advocate siya sa kahiusahan or ecumenism, buot bang ipasabot nimo nga si Kristo nagsunod sa pagtulunan sa yawa? Mone, huna-huna amigo, no? Nga kanang imong gitudlo puros na mga butbot, puros bakak. Kunya kining sulti ni San Pablo pinagi sa Efeso kapitulo 4 versikulo 3. Unsa gingon din eh nga masing kamuton sa pagpatunay sa espirituhanong panaghiusa pinagi sa bugkos sa panagdait. Si San Pablo nagingon panaghiusa na ikaw miingon nga ang panaghiusa pagtulunan sa yawa. Mona klaruha migo. Niya pa miingon pa si San Pablo sa iyang unang sulat nga tus taga Korinto kapitulo 1 versikulo 10. Nga kamong tanan managsulti sa maorang nga butang o wala diha kaninyo ang panagbahin kundili nga mausa raunta kamo sa maorang paagiha sa paghunahuna o sa maorang hunahuna. 1 Korinto, kapitulo 1, versikulo 10. Niya sa Biblia, amigo, kanang gitawag na itong panaghiusa. Kanang gitawag na ito og ecumenism. Nga mura og mi, matawag na ito nga mi cut across na. No, nakabantay mo nga ang atong Santo Papa o ang simbahan nga Katoliko, dunay mga gitawag na itong mga ecumenical services. Nga diin, og dunay kalihukan ang simbahan, anaa ang mga kadagkuan po, example sa Orthodox Church, no? Og uban pa diha, o bisan sa mga Muslim, sa atong mga igsoon ng mga Muslim, no? Naay mga panahon, no? Pagbisita sa Santo Papa sa mga lugar, like Angola o uban pa diha sa Africa, nakikimamat ang Santo Papa sa mga igso na to ng mga Muslim. By the way, magsaulog sila no sa ilang Eid al-Adha by May 27. So, muna'y tinguha sa Santo Papa. Muna'y tinguha sa Santa Iglesia. Ang kahiusaan tungod kay usa sa mga timaan nga kining maong simbahan gitukod ni Kristo tungod kay kini usa lang kun anaa ang panaghiusa. Moni tinguha ni Kristo ngadto sa iyang simbahan ang panaghiusa.

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New alaksan extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra
2: Extra paspas, extra galing.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya parato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan diha sa eskina Miguel Paras ug Binting Poblasyon 2 ning syudad. Kalapi Butika ng Bayan atbang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay buksan na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building dan J.E. Clarin dool sa Holy Name University ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga lisod ang dagan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga makasakit. Mao nga mopili ta og butika nga makadaginot ug diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan gamot na mabisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan, gipanag-iya ni Isabelita Rinca. Palit na!
1: Bukas na ang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Silong Bahin sa Yukon Building dan J.A. Clarin iskina pahingon ngadto sa Holy Name University ng syudad.
0: Gibuksan na usab ang laing sangang butika sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Galyari Street at bang sa Romero Hospital ng syudad sa Tagbilaran.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Bildirol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
4: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Gikan kanamo sa DYRD.
7: DYRD.
6: Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: in this kind of celebration, especially karun, panahon sa Mayo. Pentecost, sa mga Christians, Christianity, these are often called the birthday of the church. Nga nung birthday man, this was the time when the disciples and with all people around nagahiusa dato nga dapit o nagsimba sa Ginoo. Diri nato makita usab nga ang balang espiritu nga gikan sa langit miabot sa mga katawhan ug tungod ni ana nagpakita sa maong gahum ug himaya sa Ginoo. Asa ba ka ana nga nakasinati ang mga disipulo, ang mga katawhan, ang mga Kristohanon ni ini nga gahum kung sa ato pa dila daw kalayo. Kung sa ato pa ang kainit nila sa ilahang pagkahiusa is the birth of our church. So wala lang ta naghisgot sa ato ang UCCP lang ha, kundi sa tanan nato mga kasimbahanan diri sa kalibutan. Diha nagsugod og nagpakita nga ang panaghiusa sa matag usa importante sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. No matter asa tagikan, unsay kultura, unsay tradition, apan ang panaghiusa maoy usa kadakong dungog sa ato ang Ginoo. So ana ako'y pangutana, what then is our call? Diba? Grabe kay nga pangutana, no? Nga, unsa may tawag na to, mga kaigsuunan nga naminaw diha sa inyohang panimalay. Unsa may daw tawag na to sa toong pagpangalagad sa toang Ginoo. From what we heard, gikan sa balita, social media, og bisan diha sa toang conversation, we cannot avoid the topic that is happening currently in the Philippines. Dili na to malikayan nga dili ta muhisgot, especially sa kagubot. Honestly speaking, nakita gyud nato ang kagubot sa social media pa lang gani. Diha gikan sa to ang mga leaders, officials and many others. From current situation issues diha usab sa pag buto-buto sa Senado or sa Senate. And other commentaries where we heard a lot of different opinions kung sa mga batan-on pa POV point of view. Some may believe, some may not. But the question remains, what then is our call? O sa ni siya katawag na dili lang sa simbahan kung dili ka na tong tanan? Ang tawag sa pagbuhat, ang tawag isip mga Kristohanon. Brothers and sisters in Christ, the text shows us that there is a way to answer this kind of question. But the answering, or before answering, we need to first empty ourselves for Christ. Atong buhuson, atong kanang dili ta magpapuno una sa tuang kaugalingon, kundili atong itugot nga ang balang espiritu nga mupuno diha sa matag baso sa atong kinabuhi. Kay usay ra ba kita mupuno sa atong kaugalingong baso to the point nga mahimo na noon tang garboso, di ba? Sakto pud kay nagka-rhyme pud ini ang ato ang hisgutanan ron. Usahay madalata sa atong mga pagbati, usahay madalata sa mga babag. Apan usa kini kapag pahinumdom ka natong tanan nga when we allow ourselves to be open, especially to empty ourselves for Christ, diha nato makita o masinati ang pagtubag gikan sa pangutana, what then is our call? Muning una, nga nung importante ni to empty ourselves for Christ, first is that to be filled with the spirit of service. Service, servicing God. On the day of Pentecost, diha sa mga disipulo nagahiusa ang matag-usa misinati sa balaang espiritu. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak with other languages. Mihisgot og misulti sa mga lain nga mga pinulungan. Imagine nato sa usa ka dapit naghisgot kini siya og waray ang usa Cebuano, ang usa Tagalog, ang usa unsa ba nay mga other languages baka ana. Di ba makaingon mata nga di man ta kasabot ani mga gipanghisgot nila. Sa mga naka-experience mo yung nga ni Adto Mirato sa Northern Luzon, lahi man nila mga pinulungan na to, nakaingon ko po nga na nagsimba mi, wa mo ko kasabot, bisag ilahang unsa nga pulong. Unsa nakaana sa mga disipulo atong tungura? But they were filled with the Holy Spirit and began to speak in different languages. So grabe kayo no ang ilahang pagtuo. Grabe kayo ang ilahang pagkapuno sa balang espiritu that the Holy Spirit gave them the ability. Take note that the ability here ni gikan dili lang sa ukaw galingon kundili nagagikan sa Ginoo, sa espiritu. It is not it does not came from human strength, wisdom or talent, but it came from the Spirit himself, empowered and enabled that they could do sa things nga para nila dili nila mabuhat. And many were amazed because of it. Daghan kaayo na napuno sa katingala apan naglaom og napuno sila sa balaang espiritu sa Ginoo. We believe that because of this, we are called to be filled with God's service. Gitawag yun ta sa pagpangalagad ani mga kaigsuunan. Dili lang ta nga mulabay lang spikas dunggan, kundili atong ikinabuhi kini. So muna siya nga magbuhat yun ta sa tuang pagpanginabuhi. Muna nga isip simbahan, we are never far from the ministry itself. Jesus made it sure as an example that He made it through God's presence, especially through Jesus Christ as an example that we are to follow. So muna nga, through the Holy Spirit, we can do what Christ has done here in this world. Atong mabuhat ang unsay gibuhat sa Ginoo diri sa kalibutan. This also made us reflect, secondly, that emptying ourselves is to be filled with the spirit of courage. Gikan sa spirit of service, now we are in the spirit of courage. Sa teksto palang gani mismo, sa Acts chapter 2, two responses ang atong dungog. Many were amazed. Wow! Amazing! But many also were mocking. Nangahubog ra na sila. Wala na sila umuwi kay ngano makahisgot na sila, wala na sila mga bot-bot ra man na ilang mga pinulungan, mga hubog na sila. They are mocking what the Spirit has given to the people. But this showed us that in serving God, there are a lot of oppositions. Naay mga babag nga atong masinati, naay mga babag nga atong maagian. But hinaot nga kining mga babag, dili mahimong makapahunong sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Muna mga kaigsuunan, sa maong panghitabo, Peter stood up and claimed nga dili or ni stood siya sa unsay tinuod og milaban siya sa mga katawhan nga napuno sa balaang espiritu. The Peter that denied Jesus 3 times. Mao si Peter nga nilingkod o nitindog sa iyang pagtuo, pagpasabot sa iyang mga katauhan nga nikontra nila. Grabe kay ang lihok sa Espiritu Santo, no? Di nato masabtan apan bugat o grabe ka mabungahon gayod. The text encourages us to stand for what is just and right. Not to hide in comfort of our own homes, we are not called to say it is better for others to do it. May pag ang uban na lang mo buhat ani ngano ako paman pun ani. But this is a call for us to really do our part to fight for what is just, to fight for what is right, and to fight for God's peace to be here on earth. Our faith is not just a fairy tale nga stories ra, but bugat nga mga pulong nga gikan sa Ginoo. So nanghinaot ko sa ato mga suking tigpaminaw nga sa ato ang pagpangalagad dire, hinaot nga ang Ginoo mga puno kanato sa espiritu sa kusog, courage to really face sa unsay right, especially sa paglantaw sa unsay maayo diha sa tibuok katawhan. Kay tungod niini sa tulo ka punto, ikatulo, emptying ourselves to be filled with the spirit of peace. Kalinaw. Gikan sa text sa John chapter 20 verse 19 to 23, Jesus came and said, "Peace be with you." Nagmalinawon ba ta mga kaigsuunan diha sa tong panimalay? Nagmalinawon ba ta sa tong pagkinabuhi? Or are we just comfortable ra? Di natagalan mo gawas, di natagalan mo liho kay naanad naman tang inanay. Kung inana pa lang ato paglantaw, kulang ang ato ang pagtuo. Kulang ang ato ang pagbuhat. So mo ni mga igsuon diha sa kang Kristo, what then is our calling? In today's society and situation, things are indeed chaotic. But some of us are encouraged to do what is best. With respect to different ideologies, biases, and point of views, let us not be blinded. Muning tawag na to, our call as Christians nga dili ta buta diha sa tuang pagpangalagad, especially to do what is right. Speaking for the voiceless, being open to thoughts and changes, and to look beyond our own preferences. Consider all sides and discern what is best, and always asking God, what would Christ do in this moment? So, manang brothers and sisters, let us continually open or emptying ourselves and be filled with the Holy Spirit of service, courage, and peace. Happy anniversary, UCCP. Amen. Nining atak na, buot man ato tason, kining ato mga tulumanon, kaya mahabubo lamang ang ato panahon, apan ato kining isira pinaagi sa pag-ampo, mag-ampo ta. Among mahigugmahaon og balaan nga Ginoo, hinaot nga kini nga mga pulong nga atong nadungog, gikan sa imuhang instrumento, nagahatag kanamo sa kadasig sa pagpangalagan. Panalangini kami sa among pagbuhat sa buluhaton kay kami imong instrumento, gikan karon hangtod sa kanturan. Amen. Salamat sa inyong pakigdugtong niining maong tulumanon, bidlisyo sa kahayag. Kini mao si Pastor Leonardo Manuel N. Padua og ako nagahinaot ya sa usa ka mainito nga pag-abi-abi o maayong adlaw nga Domingo. At ang hinumduman nga taliwala sa kingit-ngit, ang Ginoo magapanalangin ka nato o anaa ang bidlisyo sa kahayag. Maayong buntag ka natong tanan o maayong pag-uban o pagpangalagad. Amen and amen.
1: Way palinay, DYRD kanunay.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sami sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy! What ako?
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang para sa heart, ug sa bulsa.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud ug labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Alagang Unilabyan.
10: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Gikan kanamo sa DYRD.
12: DYRD.
11: Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.